0: Meron din po tayong English service kung saan ay very obvious naman po no dun sa English service kung ano-ano pong mga uri ng programa ang inyong napapakinggan dito sa ating himpilan. Ang aming English service naman po ay napapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. At hindi natin pwedeng kalimutan ang ating sister station na Radyo Magazine dahil meron po tayong replays tuwing Sabado at Linggo mula alauna hanggang alas dos ng hapon sa pamagitan naman po ng AM band sa 1278 kilohertz. Ayan, 1278 kilohertz po yan. No, mamaya meron din tayong replay, no, kasi sabi ko nga tuwing weekends ay meron tayong replay sa Radyo Magazine ng 1 to 2 p.m. So ayan, Drizel, no, welcome ulit sa Warm Heart team, no. Last week ay ipinakilala na namin siyang formal, no, dito sa ating programa at sasabak na siya sa una niyang interview na siya na ang uupo dahil kung hindi niyo po alam ay siya po ay naging executive producer sa ilang mga programa sa ating sister station na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, at ngayon ay kasama na natin siya dito sa Radyo Pilipinas World Service at isa sa mga task na binigay nga sa kanya ay itong pag-host ng Warm Heart. So anong pakiramdam, Drizel?
1: Masaya at kabado po.
0: Ayun. Ayun, lakasan daw natin ang volume. Pero anyways, I welcome dito sa ating programa. So eto, didiretso na tayo sa ating interview dahil pag-uusapan natin o ang isang matatawag na mobile application. No? Total, nagbabanggit na ako ng mobile application kanina. Ay meron tayong kikilalanin na mobile application dito sa Pilipinas na may tuturing na isang solusyon, no, dun sa problema ng pagsusugal dito sa ating bansa na may layo na i-block at protektahan ang mga Pilipino mula nga dito sa gambling. At upang ating makilala pa itong tinatawag na Bantay Pusta app, ayan, yan yung sinasabi kong mobile application, no, ay makakasama natin muli dito sa programa ang founding chairperson ng Recovering Gamblers of the Philippines, walang iba kundi si Sir Reagan Praferosa. Sir Reagan, welcome po muli sa Warm Heart.
2: Good morning po, ma'am. Good morning po sa lahat na nakikinig at nanonood ng ating programa.
0: Maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng oras upang makasama po namin kayo muli dito sa programang Warm Heart. Unang-una, Sir Reagan, ano po ba itong tinatawag na Bantay Pusta app at paano ito makatutulong sa mga Pilipinong meron pong problema sa pagsusugal?
2: Yes, ma'am. We are glad to introduce our app, Bantay Pusta, wherein this is the first Filipino gambling blocker app at recovery module to be used by our subscribers.
0: Mm-mm. At ano po ba yung kasi nabanggit ko po kanina, no, ang layo nito ay to block and protect Filipinos from gambling, no? So paano po ba eksaktong nagwo-work, no, itong Bantay Pusta app para po sa ating mga tagapakinig?
2: Ma'am, once na na-download nyo po ang Bantay Pusta, binablock niya po lahat ng mga gambling website at mga app na nagdudulot ng ano na problema, lalo na pag pinag-usapan ay ang sugal. At the same time, meron din po itong recovery module wherein para na rin po kayo nagti-treatment or na sumusunod sa mga ginagawa ng mga nagka-counseling.
0: Ayun, Drizel?
1: Sir Reagan, ano naman po ang nagtulak sa inyo para pagbuo ng Bantay Pusta at gaano kalaki ang problema ng online gambling dito sa Pilipinas?
2: Ma'am, we've been helping people with gambling problems since 2011. And then nung nag-pandemic lang po, talagang nag-peak yung problem natin sa online sugal kasi naging accessible siya. So tumulong din po ang mga ibang mga researchers sa amin wherein nakita nila na out of 114 million population natin, 36 million po ang lulong sa sugal.
0: Mm-mm-mm. At nabanggit niyo kanina no, Sir Reagan, na itong bantay pusta ay kumbaga parang nagfa-function din siya no, as equivalent to recovery programs o counseling services. Pero paano po ba naiiba itong mobile application na ito doon nga po sa mga programa para sa recovery and counseling?
2: Since ito po ay bago sa Pilipinas at this app empowers the codependent, no, yung mga pamilya po at yung lulong sa sugal na makapagbago, yung app po natin ay isang ano, parang enhancement para lalo po niyang mapigilan yung sarili niyang wag na pong magsugal.
1: Sir, paano naman po gumagana ang gambling blocking feature nito at gaano to ka-epektibo para pigilin ang tukso sa pagsusugal?
2: Since it was a gambling blocker app and we're using the technology of DNS and VPN, binablock na po agad mismo ng app natin yung mga gambling site with the use of their own phone. And through the help of our panic button features, natutulungan po natin yung sugarol na ma-inform yung kapamilya nila na sila po ay nag-a-attempt na magsugal.
0: Sir Reagan, meron po pala nga tinatawag na ito yung bet free timer, no? Diyan po sa Bantay Pusta app. So paano po ba, kumbaga, ano po ba ang layunin, no, nitong bet free timer na ito at paano po ito natutulungan ang mga users, no, ng Bantay Pusta app na manatiling consistent pagdating sa kanilang recovery?
2: Isa pong feature 'yan, ma'am, ng aming app wherein nire-record po niya yung kanyang achievement day by day na hindi na po siya nagsusugal. Isa po yung programa na ginawa namin wherein nakikita nila yung achievement nila na sila po ay hindi na po nakakapagsugal.
0: Ito naman po, no, Drizel.
1: Paano ginagamit po ang recovery journal at reflection of the day sa pagbago ng mindset ng isang mananugal or user?
2: Yes po. Minsan po nagtatanong po kasi ang isang nagbabago, ano po ang gagawin nila sa araw-araw nilang gagawin since nawala po yung sugal sa kanila. So it's a good practice every morning to read the reflection for the day, and there's also a prompt there that you can answer it so that you will be focused for the whole day na nire-remind ng app natin na ano yung benefits pag hindi ka nagsugal. So it's like a journal also or a diary wherein na lalabas nila yung saloobin nila ukol do sa problema ng sugal.
0: Mm-mm. A follow-up question lang po, Sir Reagan, no. Maari po ba kayong mag-site po, no, para lang po sa mga ating mga kababayan na curious po dito sa Bantay Pusta app? Ano po yung mga karaniwan pong ipinapasok dito sa reflection for the day? Just an example lang po, Sir Reagan.
2: Ma'am, it's awareness wherein most of the prompt there is about gambling. Na minsan binabacktrack niya, ano ba yung mga pakiramdam na naramdaman mo nung time na nagsusugal ka. Tapos binibigyan din niya to ng anchoring na message na you can do it or you can surpass this day na hindi ka magsusugal.
0: Mm-mm. And also po, dito sa tinatawag po natin na recovery journal, ito po bang recovery journal na feature po dito sa Bantay Pusta app ay kumbaga parang regular lang po siya na journal na you just have to take notes po ng inyong journey, parang notepad po sa cellphone, or meron po itong distinct features po na very specific po doon po sa mga taong kumbaga nagre-recover po from their gambling addiction.
2: It looks like a normal diary, ma'am, no? But since our app has a progress recording features, na natatali niya po sa ating recovery compass kung ano na po yung nagiging achievement ng isang taong gusto magbago. So, ma'am, meron po itong mga certain features na magsasummary ng progress mo within the app. Para pong style Strava na wherein makikita niya yung progress niya, naka-record po yon under the app.
0: Ngayon naman po, Sir Reagan, kasi meron po palang tinatawag din, no, isa sa mga features po nitong Bantay Pusta app ay yung money tracker. Ano po ba ang papel nitong feature na ito sa pagtulong po sa mga dating gamblers na kumbaga ay maibalik po yung kanilang control sa kanilang pananalapi?
2: Since, ma'am, ang mga gambler mahilig sa mga challenge, no? So it's like a ipon challenge wherein meron po yung visual kung paano niya po nakakaipon yung isang tao. It's a weekly basis how to save money. So naka-record din po yan. Pag nakakumpleto po kayo ng 50 weeks, dun po makakasave po kayo ng a lot of money.
1: Sir, pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po itong relapse prevention tools ng app na pwedeng matukoy yung trigger ng isang user?
2: Ma'am, since sa ating journal, meron po tayong mga tinatawag na mood tracker. Ang relapse prevention po is like a workbook wherein mas nagiging aware yung isang nagbabagong sugarol sa mga triggers na mga nararamdaman nila. Usually naman it's outside factors na pwede nilang i-record or i-jot down doon at sagutan yung mga question doon na to enhance more their para lalo silang maging aware, no, na ito po ay kailangan namin gawin at ito po ay totoo na nangyayari sa amin.
0: Just a follow up lang po, Sir Reagan, no. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon dito sa programang Warm Heart, base na rin po sa experience po, no, ng inyong mga miyembro. Ano po ba yung mga matatawag, no, na triggers upang kumbaga magkaroon ng temptation or urge na bumalik po sa pagsusugal?
2: Usually, ma'am, mga feelings yan na nagagawa na outside factors doon sa gustong magbago. Alam nyo naman, ang isang sugarol ay blameful and liar. So, yan po yung mga factors na nakaka-affect sa isang tao at gagamitin nila yon para makapagsugal ulit.
0: Ito naman po, no, tuloy pa rin tayo dun sa pag-iisa-isa, no, ng mga features nitong Bantay Pusta app. Nandito na tayo dun sa tinatawag na Sheldon's Shelter, no? Sir Reagan, ano po ba itong feature na ito at paano po ito maiuugnay doon sa community support?
2: Ma'am, inside our app, meron po tayong tinatawag ng community. It's like Twitter wherein they can share the experience, topic to talk to, and also part of the community is meron din po tayong mga referrals and support links wherein pwede silang magbasa ng mga articles, pwede silang, nandun na po yung mga contact ng mga support group, tsaka mga physician, doctors, kung talagang kailangan pa nila ng mas mas matinding ano treatment.
1: Sir, follow up ko lang, tanong ko lang din po, kung paano naisama natin sa app yung para sa pamilya, responsibilidad, pananampalataya?
2: Ma'am, kailangan po yun eh, kasi addiction is a family disease. Hindi naman po pwede na yung sugarol lang ang magbago. Kailangan po ng, ano, ng tulong also ng mga pamilya para lalo pong ma-arrest yung disease of addiction dun sa taong gusto magbago.
0: Ito naman po, Sir Reagan, ano po ba ang ibig sabihin, no, kapag ka tinawag po na yung non-punitive approach po, no, within dito sa Bantay Pusta app, lalo na kapag nagkakaroon po ng relapse yung isa pong user?
2: Ma'am, kasi po ang relapse is hindi naman po pababayan, no, papalaki ng palaki yan. So pinakamaganda po is yung preventive measure kesa po doon sa cure. So yan pong relapse prevention po namin yan. Ini-inform po agad ng app natin yung codependent pag natitrigger po or gusto po mag-attempt ng ating sugarol na maglaro. So meron po tayong features wherein well-informed po ang pamilya. At the same time, yung pong non-punitive, yung hindi po parusa ang ginagawa. So yung maayos po na intervention with the family member, kailangan po yun. Hindi naman po natin kailangan daanin sa dahas.
1: Sir, for safety features naman po nung ating app, paano po natin nabibigyan ng security yung mga gumagamit ng app, lalo na sensitibo itong ganitong klaseng mga applications po?
2: Yes, ma'am. Ang app po natin ay nagko-comply sa data privacy requirements, and also pumasa po tayo sa Google Play na data privacy requirements.
0: And speaking of yung mga platforms po, no, kung paano ma-download at ma-install itong Bantay Pusta app, sa Google Play Store pa lamang po ito available, Sir Reagan?
2: Yes po, ma'am. Sana po, no, after 2 weeks, may labas na po namin yung iOS natin for Apple users.
0: At ito naman po, no, speaking of yung Google Play Store and yung App Store, no, meron po bang gastos, no, sa paggamit nitong Bantay Pusta, at paano nyo naman po sinisigurong abot kaya ito, no, doon sa mga nangangailangan sa naturang application?
2: Ma'am, ang ating pong app ay 99 pesos per month or lumalabas po na 3 piso po sa isang araw. Protektado na po ang cellphone ng ating ng ating kapamilya na gustong umiwas sa sugal.
1: Sir, tanong ko lang din po. Ano yung mga inaasahan nating pagbabago o resulta sa isang mga user na gumamit ng app after ng ilang buwan?
2: Ma'am, for sure po, magkakaroon po ng open communication yan with the family, since talaga pong ninanais namin na mag-involve ang pamilya dito na ma-block nila yung taong sugarol using our app. At the same time, alam naman po natin na usually yung unang sinisira ng sugal ay ang financial stability ng family. So kung mabablock natin ang source para matalo sila at maubos ang pera nila, sa tingin ko naman uti-uti maayos nila yung buhay nila.
0: Ito naman po, no, Sir Reagan, para sa mga nakikinig ngayon na maaaring nahihirapan pa rin po, no, regarding dun sa kanilang recovery no, from their gambling addiction. Paano po nila maaaring simulan ang paggamit ng Bantay Pusta application at ang kanilang recovery journey?
2: Ma'am, actually malakas po ang denial and resistance ng isang sugarol, kasi lagi po nilang iniisip na baka manalo pa sila, no? This app po is talagang gusto namin marinig ng mga kapamilya kasi sila naman po yung nagkakaroon ng hangover dun sa mga ginagawa ng isang sugarol. So we encourage the family members na maging in control. Kayo po ang ano, kayo po ang masunod na ma-download po ito doon sa kapamilya niyo pong lulong sa sugal.
0: Mm. A follow up lang po no, Sir Reagan. Ano po ang ginagawa po no nitong Bantay Pusta mobile application para manatili pong motivated no ang ating mga kababayan na gagamit ng nasabing mobile application para sa pangmatagalang paggamit po nito?
2: Ma'am, since meron po tayong community inside, no, kami naman po ay araw-araw na nag-a-update ng iba block pong mga site, meron din po itong features na you can also contribute and help the drive. Pwede po kayong magpa-block. Pwede nyo pong i-input yung mga iba pong hindi pa po namin nabablock na site, especially yung mga illegal site. So, sa tingin ko naman, makikita nila yung achievement ng app once na nakikita nila na marami na po nabablock at natutulungan ito.
0: Mm-mm. Pahabol din po na tanong, no? Paano daw po ina-address ang emotional at psychological triggers na nagtutulak po sa pagsusugal at meron daw po bang professional support na naka-integrate dito sa Bantay Pusta app gaya na lamang po ng counselors o ng experts po?
2: Yes po ma'am, meron po tayo isang module button doon na lahat po ng naniniwala sa ating app and mga collaboration with the practitioners, support groups, nandun po lahat, inililista po namin yon doon. At madali po nilang mabibiyo at madali po nilang matututunan kung ano po yung mga updates sa mga articles na pwede po magpabago sa isang tao.
0: Ito naman po, no, meron pang isa pa tayong katanungan dito, no. Ano daw ang kaibahan ng self-guided recovery, no, dito sa Bantay Pusta app kumpara sa traditional therapy or rehab?
2: Since ang paraphernalia po nila is ang cellphone at kailangan naman po natin ng cellphone sa araw-araw, doon po mismo ang ano concern ng ating app. Hindi na po sila matetempt. Once they try it, block na po agad 'yon.
0: Isa pa po, no, curious yung ating mga listeners, no. Ano daw po ang pinakamalaking hamon sa pag-develop at pag-promote ng ganitong klaseng recovery app dito sa Pilipinas?
2: Ma'am, alam naman po ng mga sugarol 'yan na hindi po nila makontrol yung sarili nila. So ang challenge po right now is sana po mag-involve po yung family member kasi pag pinatagal nyo po yung addiction ng isang sugarol, maapektuhan po ang buong pamilya.
0: Ayun, mukhang may katanungan yung aking partner dito, Drizel.
1: Sir Regan, may nag-message lang kasi. Gusto daw po niya itry itong app na to. Meron ba tong free trial? At kung magsusubscribe po siya, magkano po kaya yung pwede niyang ilabas? At paano ito i-avail?
2: Ma'am, meron po tayong 7 days free trial. And then meron po tayong basic plan na 99 pesos per month. At para kung gusto niyo talagang makatipid, meron po tayong 999 per year. So para po kayo, mas mahal pa po ang kape, no? Lumalabas po na 3 piso lang po ito sa isang araw.
0: Ito po, isa na naman pong pahabol na tanong. Sir Reagan, meron daw po bang plano kayo na makipag-partner, no? O magkaroon ng collaboration with the government o ibang organizations para mas mapalawak pa po ang reach nitong Bantay Pusta app?
2: Yes po ma'am, we're working, nakikipag-usap na rin po kami sa mga ahensya natin na humahawak po para po dun sa mga para makatigil tungkol sa sugal. And meron din po tayong arrangement also with with a certain group na connected with PAGCOR. So, hintay lang po natin kung okay po sa kanila yung ating advocacy.
0: That's good to hear po, Sir Reagan. Ito na lang po siguro bago po namin kayo hingan ng final message sa ating mga tagapakinig. Sa hinaharap po, no, ano pa po yung mga features o improvements na inaasahan pa daw pong makita dito sa Bantay Pusta app?
2: Ma'am, sana po hindi lang ito maging blocking up, no? Sana po maging enhancement din po to dun sa tao. Kasi marami naman po lumalabas ng mga fitness app, no? Sana po pumunta rin po ito dun sa ganung direksyon para maging maayos po yung tao holistically.
0: At ito na lamang po siguro bago po namin kayo pakawalan. Ano po ang inyong panghuling mensahe para sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na marahil ay nakararanas pa rin ng gambling addiction at itong Bantay Pusta app ang maaring maging solusyon upang kahit papaano po ay makarecover po sila. Go ahead po, Sir Reagan.
2: Para po doon sa mga may discomfort na po sa pagsusugal, try nyo po itong aming app kasi po ito ay gawa ng mga nagre-recover ng mga gambling addicts. So mas alam po namin yung nangyayari sa inyo kasi kami po ay nag-undergo na po ng recovery. At the same time, wag po sanang magwalang bahala yung kapamilya natin. Sana po maging part din sila ng drive po para mas maprotektahan natin yung taong lulong po sa sugal. So ito pong Bantay Pusta is talagang intended for the family, the whole family.
0: And with that po, maraming salamat po Sir Reagan sa muli niyo pong pagsama dito sa programang Warm Heart. No, kapag po meron pang developments dyan sa Bantay Pusta app, ay kami po ay muling lalapit sa inyo para maipahatid po natin sa publiko ang inyong mga hakbang upang makatulong pa sa ating mga kababayan na nakararanas po ngayon ng gambling addiction. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
2: Ma'am, marami pong salamat sa inyo at sa programa niyo. Mabuhay po kayo.
0: At ating nakasama dito sa programang Warm Heart, si Sir Reagan Proferosa, ang founding chairperson po ng Recovering Gamblers of the Philippines. Sa pagbabalik ng ating programang Warm Heart, ay dadako na tayo sa ating segmentong Attitude of Gratitude. Narito po muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagling Kaalaman! Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang Red Advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
7: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Attitude of gratitude.
12: Attitude of gratitude.
13: Attitude
11: attitude.
12: Attitude of gratitude. Gratefulness.
13: Gratefulness. Gratefulness.
12: Joy.
13: Joy. Joy.
12: Appreciation.
13: Appreciation. Appreciation.
12: Attitude.
13: Attitude
12: of gratitude.
13: Of gratitude.

0: At tayo nagbabalik po dito sa programang Warm Heart. Kami pa rin po ang inyong mga ka-warm heart dito sa ating Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po ang nilingkod Steph Vicente at kasama ko po ngayon si
1: Drizel Nanyong po.
0: Ayun. So bago natin at tunguhin ang ating segmentong Attitude of Gratitude ay syempre tayo magbabasa no ng ating mga comments dito. Unang-una sa lahat ay binabati po natin no ang ating, hindi natin pwedeng sabihin former main host dahil para sa atin, sa ating mga warm heart ay kasama pa rin natin siya. No? Wala man siya physically dito pero mentally and spiritually and emotionally kasama natin siya at kabahagi dito sa programang Warm Heart. Syempre kay Miss Bea Gaza de Guzman na ngayon ay nasa Batanes na. Ayan, sa kanyang matatawag na home. Sabi niya, "Happy Sunday ka Warm Heart Steph at Driz, more power." Ayun. Mamaya may sasabihin si Drizel. Ayan, patungkol kay ka Warm Heart Bea no, sa kanyang attitude of gratitude entry for today's video. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan, hindi ko na lamang ilalabas ang identity nitong taong ito, pero kasama, naging kasama din natin ito, no? Sa ating himpilan, si Marco Polo. Ayan, sabi niya, "Good morning, Madam Steph and Drizel." Ayan, kumusta sa Naga? Ayan, maraming salamat, Marco Polo. At syempre, ito, si Ma'am Betty Atinan. "Happy Sunday, everyone. Good morning, Philippines." Maraming salamat, Ma'am Betty, no, sa pagsubaybay niyo po sa ating programa. At syempre, parang nakita kong sinishare ito itong programa ng ito dapat natin pasalamatan talaga ito no ang ating station manager Mr. Ray Sampang. Ayan, kasi nakita ko sinishare niya kanina yung program. Maraming salamat po sa pagbibigay ng opportunity at sa pagsuporta dito sa ating programang Warm Heart. So, nandito na nga, tulad ng aking nabanggit kanina, nandito na tayo sa segmentong Attitude of Gratitude. Pero bago ang lahat ay babasahin ko muna no, ito yung lagi kong ginagawa every week no, kung ano-ano ba yung mga katanungan na pwede nating itanong sa ating sarili na makapagpapalabas nitong ang attitude of gratitude. Unang-una dyan, what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Panglima, what is the last book I read or movie show or social media clip I saw that I really appreciated and why? Kasunod na nga po dyan, what am I most looking forward to this week, month, and year, and why? Pang-pito, at pangalawa sa huli, no? What is the kindest thing someone has said or done lately? At pang-walo at panghuli nating katanungan ay what can I celebrate today? Siguro ako muna ang maunang magbahagi kasi alam nyo naman, no? Dito sa gobyerno, every May 15 ay lumalabas ang mid-year bonus, no? Ayan. Oo, si Drizel bawi ka na lang sa ano, sa Christmas bonus, no? Kasi syempre bago pa lang siya, no? Pero ayan, darating din ng panahon, ikaw naman ang magkaka mid-year bonus, no? Pero speaking of that nga, no, bakit ko nga ba 'to sinabi, no? Kasi lagi-lagi naman tayong blessed, no, pagdating sa finance, sa mga ganitong panahon, kasi yung ano, kaya very thankful ako dyan, kasi dahil dun sa aking mid-year bonus, sa wakas after 4 years, nakabili na rin ako ng bagong laptop, no? Hindi naman nasa pag-flex ito, no? Kasi dito sa trabaho natin, mahalaga na mag-invest tayo, no, sa mga bagay na kailangan nating gamitin upang ma-accomplish yung ating mga objectives, goals dito sa ating karerang pinasukan, no, tulad na lamang namin ni Drizel, no. Nandito kami sa mundo ng media. napakahirap naman gawin yung mga scripts namin kung sa cellphone lang kami gagawa, no? Kasi ang hirap naman mag-type, no? Tapos kung naghahadali ka pa, kailangan mong i-double check, i-edit, no? So, syempre, kahit paano, no? Kapag ka medyo may kaya tayo ng konti, nakakagaan-gaan naman tayo pagdating sa ating finances, ay bumili tayo, no? Nung mga bagay na masasabi natin na investment, no? Hindi naman yan for luxury lang, hindi lang for entertainment, para lang makanood lang tayo sa mga streaming platforms o kaya makinig ng music, no? Hindi naman ganon. Kasi yung pagkakaroon ng bagong laptop kasi, no, maraming pwedeng gawin yan sa trabaho namin. Hindi lang kami nagtatype ng scripts, gumagawa din kami ng videos, ng posters, ng quote cards, no, na ipinopost namin sa aming page sa Radyo Pilipinas World Service para patuloy pa rin po natin na ma-inform ang ating mga kababayan sa pamagitan ng mga tinatawag na short form content. 'Di ba? Parang sa ano lang 'yan, kapag ka nagti-TikTok, no, hindi ka naman makakita doon ng 10, meron namang 10 minuto talaga, no, na videos, pero mostly para makapukaw ka talaga ng atensyon, dapat mabilisan lang. So kailangan diyan editing. E minsan hirap-hirap ka pang mag-edit sa yung cellphone, o kaya may iba ka pang gagamitin gamit ang may iba ka pang gagawin gamit yung cellphone mo kung nag-aabang ka ng tawag, eh hindi mo naman pwedeng pagsabay-sabayin lahat yan. Kaya syempre mag-iinvest tayo sa ibang mga gadgets upang kahit papaano ay makagaan sa atin, makapag-multitask nga tayo, no? Minsan, although hindi naman siya masyadong healthy, no, dahil baka mahirap din kasi mag-multitask, baka na-overlook natin yung isang mahalagang bagay dun sa ginagawa natin. Pero minsan, ganun talaga eh. Lalong-lalo na dito sa ating field na pinasukan, kailangan talaga ay nag-multitask tayo. Kaya kailangan din multi-gadgets din, no? Kahit mahirap, no? Kahit medyo masakit sa bulsa, no? Pero tiis-tiis lang para kahit papaano, no? Kasi ang pera, bumabalik naman yan eh. Pero yung trabaho, kapag ka hindi maganda, hindi mo na mababawi. Yun ang ating, kumbaga masasabi na goal, no? Dito sa ating pinili na karera dito sa mundo ng broadcast journalism. Eto naman, syempre, sa unang pagkakataon, ayan, Drizzle, ano ang sasagutin mong tanong para dito sa Attitude of Gratitude?
1: Sasagutin kong tanong, ma'am, is what is the kindest thing someone has said or done lately?
0: O sige, kwento mo na yan.
1: Share ko lang po. Bago ako pumunta dito sa World Service, coming from the sister station, nag-isip ako maigi. So, nakita ko na dito may break ako, may growth ako, professionally.
0: Mm.
1: And another factor is, since si Ma'am Bea Gaza Guzman po ang naging reason kung bakit gusto ko pong pumunta ng World Service. Nakita ko po yung paano siya mag-broadcast, paano siya mag-produce, paano niya gawin yung work niya. And she give me this word bago siya pumunta nung Friday na kayang-kaya mo yan, Driz. So that is the biggest kindness word na hanggang ngayon, at dadaling ko siya sa hanggang sa pagtanda ko. Kasi someone believe in me.
0: Mm-mm.
1: And hindi lang po si Ma'am Bea. Si Ma'am Steph din po.
0: Ayan.
1: Kasama kong anchor. Siya po yung naniwala sa akin na kaya ko. Aside kay Ma'am Bea, si Ma'am Steph din po yung naniwala na kaya ko. At patuloy na naniniwala. And bukod sa kanila po, station manager po namin, si Sir Ray. Kasi he give me the guidance po na kaya ko, na naniwala siya na aside sa pagiging producer, kaya ko din pong maging co-anchor, maging reporter, at maging newscaster.
0: Ayun.
1: Thank you po.
0: So, looking forward

0: Yun, no? Tayong lahat, mga ka-warm heart, na makasama pa si Drizel dito sa ating programang Warm Heart. And siguro, no, kapag ka may mga pagkakataon, hopefully, no, pag may mga pagkakataon na wala ako, siya ang mag-step up as main host. Malay natin, no, in the future, no? Pero, ano, one step at a time lang, yes, tayo. O, unti-unti lang tayo para hanggang sa, syempre, hindi lamang siya matuto, kundi yun nga, mag-grow, no? Habang hinahawakan itong program. Lalong-lalo na, at mabigat ang hinahawakan nating responsibility sa program na ito dahil nagpo-promote tayo ng mental health awareness and education. With that, maraming salamat, no, Drizel, sa iyong sharing. So ayun, magbabalik ang Warm Heart makalipas ang ilang paalala, at after our break, syempre, ayan, si Drizel ulit ang inyong makakaharap dahil siya pong maghahatid sa atin ngayon ng ating public service announcement. So ito na muna ang mga paalala mula sa ating himpilan.
1: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam.

Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm Heart.

0: At tayo nagbabalik po sa ating programang Warm Heart. Kasama pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Grizel Nanyong po.
0: Ayun, so tayo po ay kasalukuyan pa rin nga napapanood sa pamagitan po ng ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Live na live po yan. At meron din po tayong mga replays at re-uploads sa ating YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin. Kaya hindi kayo malilito kasi same-same lang ang pangalan, no? And of course, ipunumot na rin natin ang ating Evox PBS receiver app. Sabi ko nga, hanapin nyo itong nasa likod ko na logo, no, para sa mga nanonood sa atin. Pero yun nga, makikita nyo naman yung label na Radyo Pilipinas World Service para naman dun sa mga nakikinig via audio live streaming. And speaking of audio, syempre sabi ko nga, nagbalik po ang ating shortwave radio sa pamagitan po ng partnership ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media. Tulad ng aking nabanggit, ang Warm Heart po ay umi-ere po dyan, no, sa ating Filipino service Lunes po ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. no, Philippine Standard Time po yan, no, para hindi tayo malito. Ito po ang mga shortwave frequencies po natin para dyan: 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Meron din po tayo English service na umi-ere naman po mula 10 o'clock to 11:30 in the morning, Philippine Standard Time, 15.640 MHz, 17.750 MHz, at 21.720 MHz. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan dahil nagre-replay po tayo, no, sa ating sister station na Radyo Magazine, 1278 kilo.

0: Hertz every Saturday and Sunday 1 p.m. to 2 p.m. So, ito na ang ating mga public service announcements na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Drizel Nanyong.
1: Para sa ating unang public service announcement, ang Mental Health Youth Club ay magkakaroon ng free webinar via Zoom or Facebook Live sa May 23, 2026 ng 1:30 p.m. hanggang 4:30 p.m. Manila time. So kahit nasaan po tayo, pwede tayong sumali doon na may temang kalinga at pamana, nurturing health, mental health through culture and community. Sinabi po dito sa post nila na minsan healing begins with remembering the stories we grew up with, the values we carry, and the communities that continue to hold together. Kung para sa inyo po ito, feeling nyo kailangan ninyo po ito, pwede po tayong pumunta sa kanilang Facebook page, ang Mental Health Youth Club, at dun po tayo magpa-register. Ito po ay free registration para sa lahat. Para naman po sa second PSA natin, ang public service, ang Dr. Armand Fabella Psychological Services ay magkakaroon ng online training series ng Mental Health First Aider. So, ito po ay may bayad at free din po ay mga with certificate po pala ito.
0: Mm-hmm.
1: So, may ang kanilang schedule ay sa May 31, 2026, 10 a.m. to 12 noon. Tapos, pwede din po kayong sumali kung gusto nyo naman po yung Mental Health First Aider Training, May 31, 3 p.m. to 5 p.m. at saka yung sa Suicide First Aid Training, May 31, 7 p.m. to 9 p.m. naman po. Para sa ating pangatlong public service announcement, ito naman po ay galing sa ang Projecta Psychological Training Services. Sila po ay magsasagawa ng Emotion Management Skills Training. Ito po sa kanila ay Master Your Emotions and in Today's Fast-Paced and High-Pressure Environment, the ability to manage emotions effectively is a powerful life and professional skills. Kung ano-ano po ang matututunan natin dito ay bakit ang mga emotions ay kailangan natin i-manage, paano natin maiintindihan ang mga emotions natin, ano yung mga emotional awareness and identifications, at paano mag-build ng long-term emotional resilience. Sa May 22, 2026 Friday naman po ito, live via online Google Meet ang kanilang platform from 1 p.m. to 3 p.m. naman. Ang resource speaker po natin dito ay si Ms. Christine May O. Abante, isa siyang registered psychometrician. At may bayad po ito para po sa regular rate, 350 pesos. At include po ito ng digital certificate of training and lifetime access to recording and presentation. At ang kahulihan po nating PSA ay galing sa

0: sa mental health, kahuli-huli nating PSA ay galing sa Mental Health Hour Manila. Ito po ay communication glow up incoming. If you ever wanted to become a better listener, create safer space and deeper conversation that actually matters, ito ay pwede sa inyo. Ito po ay isang workshop para matuto tayo sa pagkakaroon ng empathic communication na pwede natin gamitin sa school, sa work, sa leadership, o everyday life. So sabi nga po nila, because sometimes the best thing that you can give to someone is a genuine listening. Ito po ay magaganap sa May 30, 2026, 1 p.m. to 5 p.m. sa may eMERGE Space Quezon City, at pwede din pong mag-join sa Zoom. Limited slots lang po ito, kaya pumunta na lang po tayo sa Facebook page para makapag-register.
1: So ayun, yun ang ating mga public service announcements para sa edisyong ito ng Warm Heart. Pero bago tayo magtapos, syempre tatanungin ko muna ang ating bagong ka-Warm Heart na si Drizel. Kumusta ang first episode na kasama ka namin officially dito sa programa?
0: Masaya po at napaka-informative, lalo na po yung shinare po ni Sir Regan about dun sa Bantay Pusta app.
1: Mm-mm. At marami pa tayong informative at educational na discussions na gagawin natin, no, dito sa Warm Heart, lalong-lalo na para sa ating mental health community, dahil alam naman natin na hanggang ngayon may mga ilang-ilang tao, no, kahit medyo woke, masasabing woke na nga yung mga tao regarding mental health dahil noong pandemic, no, 'di ba, parang nag-emerge talaga yung usaping lusog isip, pero meron pang mga lugar na hindi pa kasi tayo masyadong kumbaga, hindi lang tayo, no, kundi yung iba pa nating mga kapwa mental health advocates, hindi pa masyadong naabot, kaya merong nanatili pa rin na stigma na pumapalibot sa mental health. And we hope, no, sa mga susunod na ating mga episodes dito sa Warm Heart, ay makapagbigay po kaming dalawa ni Drizel ng mga diskusyon at talakayan na babali sa mga stigma na ito, upang gaya nga ng sinabi ko nga kanina sa ating programa, ay mapalaganap ang mental health awareness at education saan mang bahagi ng mundo. At bago tayo magtapos, pasalamatan muna natin ang ating mga kasama dito sa studio. Sa Master Control, kasama natin si Ma'am Susan Aison. Sa Warcast, nandiyan naman si Justin Osias. At sa Audio Live Streaming, at syempre kanina, no, bago dumating si Ma'am Susan, ay siya muna ang ating nakasama sa Master Control / co-producer. At mamaya may programa ito, no, mamayang alas 3, ang Discarding Wais. Walang iba kundi si Sir Leo Magpayo. At syempre, maraming salamat din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng programang Warm Heart, ito pa rin ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
0: Drizel Nanyong po.
1: At ito ang Warm Heart.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Bridges on Air.
0: Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
0: Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
0: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Papalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon na programang Bridges on Air. Ang programang Bridges on Air ay hatid po sa inyo in collaboration with the Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kami po ang inyong mga lingkod, Ray Sampang.
4: At Aris Gutierrez po para sa Commission on Filipinos Overseas.
3: Hatid na naman po namin sa inyo ang isang mahalagang episode ng Bridges on Air sapagkat mamaya makakapanayan po natin ang isa na naman natin kababayan, this time from Southern California, si Ms. Aquilina Soriano Versosa. Banaag awardee ito.
4: Ang awardee, para lang malinaw, okay, ay yung kanyang organization.
3: Ah, yung organization niya. Yung Filipino Workers Center. Okay. Banaag.
4: Sila ang Banaag Award.
3: Okay. And mamaya, later on, makakasama rin natin, mga ilang saglit na lang, si Lindsay B. Mercado. Sino ba si Lindsay B. Mercado, Aris?
4: Tawag namin sa kanya ay Say. Oh. Si Say ay isa sa mga inaasahan dun sa Project Management Division ng Commission on Filipinos Overseas. Sila'y nagpapatakbo ng mga programa ng CFO. Mm-hmm. So, ang isa sa mga naka-assign sa kanyang na project ng CFO ay yung tinatawag naming Balink Bayan LGU Awards.
3: Balink Bayan LGU Awards. Balink.
4: Link. Balik parang, bayan parang, at parang, saka link.
3: Parang clink.
4: Pero ito'y matagal ng programa ng CFO.
3: Oh, okay. So yan, malalaman natin mamaya kung ano yung kasi may nominations, ano? May nominations para.
4: Para din ito yung PAFIO Awards, yung Presidential Awards for Filipino Individuals Overseas. May proseso din ng pag-nominate, pag-pipili, pag-vet. Well, hindi naman, kasi maraming awards na basta magbayad ka, bigyan ka award. Ito talaga may proseso na para siguruhin na yung mabibigyan ng award ay karapat-dapat.
3: Walang monetary na pinag-uusapan dito. Merit-based. Merit and accomplishment-based.
4: Kamakailan lang meron. Kasi sa Facebook, nagkalat yan eh. Nag-invite ng awards. Support your friends or support your colleagues. May sinubukan kaming kontakin dyan.
3: Oo.
4: Aba, may classification kung first prize ka, second
3: round. Ganon?
4: Parang mga ganon, may payad.
3: Ay, nako talaga naman. Pati ba
4: so
3: naman
4: ito,
3: sa...
4: itong awards na binibigay ng CFO, ang mahirap dito is yung pag-document na ikaw ay karapat-dapat mabigyan ng award. Binigyan ko ang award to, hindi to house show na award.
3: Ito kumbaga bibigyan kita ng award, pero yung award mo based doon sa mga naging accomplishments. At saka pagpapatunay na ginawa mo nga 'yan, 'di ba? No.
4: Kasi may kaibigan akong na-nominate sa PAFIO Award. ang dami niyang pinaprepare na, ang dami documents, pinaprepare na papeles na hindi nabuo niya after 2 months bago na isubmit.
3: Okay, sige, alamin natin ang detalye tungkol dito. So, nasa linya na natin ang komunikasyon si Ms. Lindsay B. Mercado, ang CFO Project Management Division, at tumatayo ngayong CFO Community Correspondent natin. Lindsay, good morning!
5: Magandang umaga po. Good morning po.
3: Ayan.
6: Kamusta ka?
3: Ay, kamusta ka daw, Ares?
5: Kamusta po kayo? Kinakamusta po kayo dito, sir.
3: Ayan, ayan, ayan.
4: Kinakadaan nga ako.
3: Sige, dumaan ka nga doon. Matagal ka na raw, hindi na nadaan yata doon. Okay. Ma'am Lindsay, so pinag-uusapan natin dito, nominations for Balink Bayan LGU Awards. Tama po ba?
5: Yes po, sir. Tama po kayo.
3: So, can you tell us some more about this, Ma'am Lindsay?
5: Siguro bago po tayo pumunta sa Balink Bayan LGU Awards, pumunta po muna tayo. Let me discuss lang po briefly yung Balink Bayan project.
3: Sige, go ahead.
5: Opo, kasi ang Commission on Filipinos Overseas po ay mayroong Balink Bayan project. So, this is a one-stop online portal of the CFO kung saan po kinokonekta po namin ang aming mga constituents sa opportunities and information about investments, donate and volunteer activities and opportunities, about retirements, tourism, and about various online government services. So, ang goal po ng programang ito is not only to help yung mga kababayan natin in growing their hard-earned money, but also make them part of nation building po and development of their respective hometowns and communities. So, dito po sa programang ito, hindi lang po kami nakafocus sa welfare and provision of financial support, pero ang focus po nito is more on reintegration, entrepreneurship, and investments, and community engagements po. So, sa ngayon po, meron po kaming 57 LGU partners across the Philippines. Marami po sila sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Sila po ang naging partners namin sa pag-mainstream po ng migration and development sa local level. So, meron po silang mga sarili nilang programs, policies, and initiatives na tumutulong po sa mga kababayan po natin overseas and their families. So, ang ginagawa po namin dito sa CFO, ginagawan po namin sila ng Balink Bayan localized website. So, kami po nag-host ng website, and then they can use po the website to showcase their programs and activities gamit po yung website na pre-provide namin. So, ngayon po, for a very long time po, malaki po yung naging contribution ng mga partner LGUs namin sa ongoing success po ng project. Kaya naisip po talaga ng CFO and of course, especially Secretary Clink, na kailangan ma-honor natin and ma-recognize natin yung mga contributions nila. And officially po, the CFO launched the Balink Bayan LGU Awards to recognize their contributions, particularly in terms of diaspora engagement, digital governance, and provision of various services. So, ito po yung magsisilbing award para sa kanila sa pakikipag-partner sa CFO in mainstreaming migration and development programs.
4: Parang lumalabas kasi, Sir Ray, sila yung mga LGUs, yung kumbaga force multiplier na
5: yes, sir.
4: Kaya kaya yung mga programs na nanggagaling ng national level sa CFO nakakascade sa pababa sa communities through this Balink Bayan program.
3: Sa tulong na ng mga LGUs yan, okay, ng mga local government.
4: Kasi yung mga LGUs meron silang kanya-kanyang peso ang tawag
3: nito,
4: Public Employment Service Office.
3: So
4: yun ang directly nakaka-partner ng CFO pagdating sa local level.
3: Eh si matanong ko lang si Lindsay saka Aris. Ilang LGUs na nga partner niyo?
5: Ngayon po, meron na po kaming 57 partners po, and right now actively din po kami nakikipag-partner po sa iba't iba pa pong LGUs. Actually nga po, medyo madami pong nakapilang ngayon for signing of partnership. Opo, makikita nyo po talaga yung eagerness of our LGUs to participate po sa sa gantong mga programs?
4: Actually, halos araw-araw silang may kami.
5: Araw-araw po kami may committee.
3: So ganun na lang yung ano, ganun na lang yung gustong involvement ng mga LGUs.
5: Yes,
3: and when we say LGUs, that's Luzon, Visayas, Mindanao.
5: Yes po, sir. Iba't ibang party po. Lahat po ng regions meron po kaming partners.
3: Wow, okay. So well, okay, nominate. Ano yung sino yung mga dapat na well, ano ba yung mga qualifications?
5: Okay, sir. Sa award po kasi natin, meron po tayong iba't ibang categories. Meron po tayong apat na categories. First is the excellence in digital governance and diaspora engagement. So ito pong category na ito ay para sa mga LGU partners po namin who has demonstrated excellence in terms of using digital tools and technology para mas mailapit po yung mga services sa mga kababayan natin sa abroad. So di na po nila kailangan pumunta ng Pilipinas para lang mag-invest or mag-donate. Magagawa na po nila ito kahit online lang po. So kung active po ba ang LGU in using their Balikbayan website na binigay po namin, ang kanilang mga social media platforms, mga website nila in implementing their and conducting their activities, pwede po silang ma-awardan nitong excellence in digital governance and diaspora engagement. We also have the innovation in local integration and investment facilitation. Ang focus naman po ng category na ito ay on reintegration at investment programs para sa mga returning migrants at overseas Filipinos. So, for example po, meron po ba silang mga programa relevant to integration and investment facilitation? So, magiging partner po natin sila sa pag-encourage po sa mga kababayan natin na pwede kayong mag-invest dito or mag-retire dito para sa brighter future dito sa Pilipinas. So, ang example po nito, meron ba silang mga programa like livelihood training, financial literacy training, mentoring, business opportunities, incentives, and then pag-facilitate ng mga retirement opportunities in their respective hometowns. Okay. Then we also have po the Diaspora Inclusion and Equity Award. So para ito naman pong award na ito ay para sa mga LGUs natin who acknowledge and practice inclusivity, especially po para sa mga vulnerable sectors. So kasama po dito yung bang mga programa nila are gender responsive.
3: Okay.
5: Meron ba silang efforts to address various migration issues like human trafficking, labor related, so iba't iba pong klase. And then finally, we have the outstanding Balikbayan champion. So ito na po yung parang overall.
3: Okay.
5: So kung may mga scores po sila sa category 1, 2, 3, malalaman po natin kung sino po yung pinaka-winner po na outstanding Balikbayan champion. So yun po yung category namin. And yung eligibility, sir, open lang po siya right now to our LGU partners. So balit 57 LGU partners lang po namin ang makakapag-compete sa awards po na ito.
3: So sila-sila lang muna, yung 57
5: sila-sila po, opo sir.
3: Okay. So okay, kailan ang start ng ano ng nominations?
5: Actually, sir, na-launch na po namin yung nominations before last April 28, sir. And then hanggang June 30, 2026 po tatanggap po kami ng nominations.
3: Ayun ang deadline. Yun ang deadline.
5: Yes po, June 30 po.
3: Pero itong pag-isang tanong, Ares at Ma'am Lindsay.
5: Opo.
3: Okay, so competition 'yan, 'di ba?
5: Yes, sir.
3: Sino ang mga hurado? Sino yung mga magja-judge? Sino yung mag-a-assess kung itong mga entries na ito ay karapat-dapat na manalo?
5: Ang composition po ng judge natin, sir, ay multi-stakeholder po. Siyempre, iba't ibang sektor po ang ire-represent ng mga judge natin. Meron po tayong mga government agencies, meron pong non-government agencies, civil society representatives, meron din pong representatives from the academe, para po balanse po yung pag-judge sa mga programang ito. Siyempre, iniiwasan po natin na maging saturated yung pagtingin sa mga programa, kaya dapat well represented po yung panel of judges po natin.
3: Ayun, okay.
5: Opo.
4: Tama din 'yan, il tatawid doon sa 46th anniversary ng CFO.
3: Ayun, tama-tama yes, pala po. 'Yun, ano. Sige, okay. Pero kailan ba yung 46th anniversary na si Epo, Lindsay?
5: So, June 18 po, sir, ang ating anniversary, sir. Attend po kayo, sir. Invite po namin kayo sa anniversary natin. Maganda po, no, sir, kasi dito sa anniversary summit natin, i-honor natin yung mga overseas Filipino constituents natin. Pero dito po sa award natin, yung mga partners naman natin in engaging our constituents, yung i-honor natin. So, dito, it's a very bright and masayang taon po ito for CFO, okay. Honoring our partners and also our constituents. Kagaya po nung nabanggit ni Sir Aris kanina na may pa-FIU awardings, tapos may pa-FIU awarding and then meron din po kaming Balingbayan LGU awarding.
3: Napakarami niyong ano, no? Napakarami niyong activities.
5: Dami po namin partners.
4: Alin may itong mga batang ko, hindi na yata umuwi.
3: Parang ako yung, alam niyo sa dami ng ano, sa dami ng mga nababasa ko, bukod sa interview, ha, nababasa ko, nakikita ko sa social media, ako yung napapagod, eh. Ako yung nahahapo, eh, dun sa mga activities ninyo. Ibig sabihin, year-round, eh. Year-round, parang walang patid yung mga activities ninyo.
4: Tsaka lahat yan, urgent.
3: Oo. Ay, syempre, si Seclink, ay, ano yan, parang ano yan, eh, urgency is always, ano sa kanya, eh. Ika nga, at most importance, eh, yung urgency.
4: Ito nga, habang ini-interview natin si Lindsay, nagre-report siya na nakipagkita sila sa San Pedro, Laguna.
3: Ako, ibig sabihin ba nandiyan ka sa San Pedro, Laguna?
5: Ngayon, sir, nandito po ako sa Pasay City, sir.
3: Ah, oo. Okay.
4: Galing ka
3: sa San Pedro, Laguna.
5: Opo, sa sobrang dami po naming minimit, sir, naghahati-hati na po kami ng teammates namin. Ganun po ka-eager, yung mga LGU partner, mga LGU po talaga makipag-partner. Alam mo, nakakatawa din po.
3: Mapalad ang CFO, meron mga tao. Talagang dedicated sa trabaho. No. Well, with that, Lindsay, maraming salamat, ha.
5: Opo, thank you so much po. Sir, i-correct ko lang, sorry po. Yung anniversary po ng CFO, nagkamali po ka na. So, June 16 po. Na-excite lang po ako. Nalito na po ako sa mga sa mga activities natin. Right,
3: June.
5: Anniversary ko po pala yung June.
3: Anniversary mo?
4: Work anniversary.
3: Okay. Opo. So, June 16.
5: June 16. Attend po kayo, sir. Madami po kayong makikilala doon.
3: Ah, oo. Sige. Siyempre, isa ka na doon sa lalapitan ko.
5: Yes, sir. Abangan ko po kayo.
3: Okay. Thank you very much, Lindsay.
5: Thank you so much po. Maraming salamat po.
3: Thank you very much. Si Ms. Lindsay B. Mercado.
4: Eh, kung magkakatuluyan sa koordinasyon, baka doon tayo umere.
3: Baka nga. Baka nga doon pa tayo umere mismo. Doon sa anniversary date na yun. At saka doon sa summit mismo. Diba? Who knows, di ba? Baka makita na rin natin at para mas marami tayong ano, o baka magkaroon tayo ng special coverage sa World Service focusing on that anniversary and summit alone.
4: Actually, maganda nga yun, diba? Na magkaroon ng special coverage.
3: Anyway, well, maraming salamat, Ares. Thank you very much. And it's nice to see you again.
4: Oo nga, eh.
3: Dito sa ating programang Bridges on Air.
4: Dedicated ka na ngayon sa World Service.
3: Oh, yes. So 100% na tayo dito. Okay. So, sa Radyo Pilipinas World Service. Okay? Thank you very much sa mga nakaagapay natin sa ating engineering and production side. And of course, kay Secretary Clink Ang, maraming salamat din po, Secretary. And of course, ulitin ko lamang po, itong ating programang Bridges on Air is a collaborative effort between CFO and Radyo Pilipinas World Service. Muli po, ako po niyo din ko, Drey Sampang.
4: Si Aris Gutierrez po, sa ngalan ng Commission on Filipinos Overseas.
3: Pero wag niyo kakalimutan, ho, kasi meron pa tayo second part.
4: Oo.
3: May second part pa tayo yung Pinoy Ako segment. Mm-hmm. So, bibitaw muna kami sa first part natin para dadiretso na tayo mamaya sa ating Pinoy Ako segment. Mm-hmm. So, wag niyong bibitawan, tuloy-tuloy lang sa pakikinig sa Bridges on Air.
6: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
7: Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumabag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
8: Pinoy ako. Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy ako. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: And of course, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Bridges on Air. Like I said, paalala lamang po, Bridges on Air is a collaborative effort between the Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service and of course, ng Commission on Filipino Overseas. Ako po muli ang inyong lingkod, Ray Sampang.
4: O naman po si Ares Gutierrez, ang ngalan ng Commission on Filipinos Overseas.
3: And of course, Ares, natito na tayo sa ating segmentong Pinoy Ako segment. Yan. At makakasama natin for today si Ms. Aquilina Soriano Versosa. Siya ang Executive Director ng Filipino Workers Center and the CIWO Fellow ng Build the Base. Ayan, okay.
4: May dagdag ko lang, Sir Ray. Si Ms. Aki Soriano po, ang kanyang grupo na Filipino Workers Center of Southern California, ay naging PAFIO Award.
3: Oh, okay.
4: Sila'y nakatanggap ng Banaag Award noong 2018 dahil sa pagtulong sa pagtulong at pagtaguyod sa kapakanan ng mga home care workers.
3: Home care workers. Ibig sabihin yung nagtutungo talaga sa mga bahay-bahay.
4: Mga caregivers, mga domestic helpers.
3: All right. So alamin natin kung mas alamin pa natin ng mas detalyado kung sino ba si Ms. Aki, ano? Dito sa ating Pinoy Ako segment. Ms. Aquilina Soriano Versosa, magandang araw po sa inyo at welcome sa programang Bridges on Air. Hello, Ms. Aki, magandang araw po.
9: Yes, magandang araw po sa inyo.
3: Ayan, thank you.
9: Narinig niyo po ako.
3: Opo, yes po, narinig na po namin kayo. Ms. Aquilina Soriano Versosa. Si Ray Sampang po ito, and of course, kasama pa natin si Aris Gutierrez. Ayan.
9: Hello po.
3: Opo. Can we call you Aki? Miss ano?
9: Yes, Aki ang tawag sa akin.
3: Okay. Ayan. Okay. Miss Aki, so kayo pala ang Executive Director Filipino Workers Center and CIWO Fellow. Miss Aki. So can you tell us something tungkol dito sa organization na ito?
9: Yes, so isa ako sa founder ng Filipino Workers Center. Will be 30 years old next year, so 2027. So almost tatlong dekada nandito kami. Nandito kami sa Southern California. Our main office is based in Los Angeles. And we really built the organization para makatulong at makasuporta din kami sa mga Filipino worker na nandito sa US. Meron ng mga organization para sa mga kabataan, para sa mga seniors, pero yung mga workers, wala masyadong organization tungkol sa mga issue ng wages, working conditions. And nakita namin dito na may maraming mga Pilipino na nagtatrabaho bilang caregiver.
3: Okay.
9: Home care, lalo na dito sa Southern California. It's one of the fastest growing jobs sa US dahil sa aging demographics, and Filipinos are very much in this job. So may mga networks, at nakita namin sa trabaho nito, there's a lot of marami din mga problema. So naranasan nila yung mga wage theft. So hindi nagbayad yung mga kanilang mga amo sa minimum wage, mga overtime protections. We also helped to found yung National Domestic Workers Alliance. So tumutulong kami sa working issues, but we also help with housing, immigration, iba-ibang problema kasi kapag may problema sa trabaho, usually it's connected sa maraming ibang mga issue.
3: Yes. No?
9: So gusto namin tumulong para maging maayos. And then this led us also to find and support mga human trafficking victims, human trafficking survivors din. mga yung iba mga domestic worker, yung iba mga teacher. Uh-huh. So we've helped over 200 human trafficking survivors na successfully apply for trafficking visas dito sa US and connect to mga iba-ibang mga services dito para magiging stable ang kanilang buhay.
4: Miss Aki, ano po yung nag-motivate sa inyo to focus on this on these issues, on the issues ng mga caregivers and home care workers? Ano po yung connection ninyo as ito po ba yung full-time job ninyo sa Filipino Welfare Center, or do you have another job for na ginagawa? Mm.
9: Ito ang full-time job ko. Mm-hmm. And actually, meron na kami na mga halos 40 na full-time staff din sa Filipino Workers Center. May mga apat na opisina sa Southern California. But nung nag-umpisa kami, actually puro volunteer And wala pa kami mga opisina. So okay. Over the years, we grew. We were able to build mga infrastructure ng Filipino Workers Center.
3: Alright. So, para matanong ko lamang po, Ms. Aki. So, more on mga healthcare workers yan. Ibig sabihin, including Filipino nurses, nursing assistant, physical therapist, anything that would provide service for home care.
9: Well, ang focus namin is sa home care, hindi healthcare. So, healthcare is more sa medical side.
3: Okay. No?
9: And there's a lot of more support sa mga healthcare workers. Karamihan ng mga nurse are unionized or have more structures and support mga association like yung Filipino Nurses Association ng Southern California. So kaya tinuyo namin ito and nag-focus kami sa mga home care workers because nakita namin na dito yung mga may mga problema at wala silang support. Okay. And marami sa kanila ay live-in, so hindi mo makikita sila kaagad.
3: Alright,
9: no? They're isolated. Mm-hmm.
3: Pero those Filipinos who work in home care, like yung sinasabi po ninyo, all of these Filipinos are documented. They are migrants, documented, or some of them are, undocumented.
9: Some of them are undocumented. Some of them are documented. So it's mixed. Halo-halo.
3: Okay. Mm.
4: Ma'am, napansin po namin na, yun nga, nabanggit kanina na on the upswing ang caregiving dyan sa US dahil nga sa aging population. Pero napansin din po namin na marami rin pong Pilipino na nagtayo na rin ng sarili nilang
3: home care facility.
4: So, do you also cover them?
9: Yes, actually, we do cover mga residential care facility workers also.
3: So, meron po kayong sariling mga home care facility ang Filipino Worker Center?
9: No, wala kaming facilities, but meron kaming mga services pang tulong sa mga workers. So, okay. Meron kaming, kapag hindi tama din yung bayad sa kanila, ganun. But meron din kaming training program. So may workforce development training program for caregivers, including training sa Alzheimer's and related dementia. Iba-ibang mga training that helps them to get into good jobs. Plus yung mga know your rights bilang isang worker. Kasi kahit anong immigration status dito sa US, may karapatan bilang worker.
3: Okay. All right, pero
9: and meron kaming yung business development namin ay hindi sa residential care facility, pero sa worker-owned home care cooperative agency.
4: Ma'am, matanong lang namin ano po yung without mentioning specifics, ano po yung pinaka mabigat na kaso ang nahawakan ng grupo ninyo?
9: Let's see. Well, may isang case ngayon na may kasama. So actually, mga caregiver sa isang residential care facility, home care facility, na naranasan nila yung wage theft plus mga labor trafficking din.
3: Wow, okay.
9: So coercion plus sometimes yung mga Pilipino, dahil may puso talaga sa mga matatanda, mm-hmm. at sometimes that's used against them. So they are left in a situation na kailangan magstay sila around the clock, mm-hmm. para magbantay sa isang matanda kasi, mm-hmm. walang mag-relief sa kanila, mm-hmm. Kahit walang bayad. Mm-hmm. Meron din kaming isang kaso na 148 workers, mm-hmm. and they were being paid less than $3 an hour. Sa US, minimum wage sa Los Angeles is close to $18, halos $18.
3: $18
4: per hour.
3: Yes. Tapos how much were these Filipinos getting paid for? Nasabi niyo hindi sila binabayaran ng tama.
9: Mga $3 malayo. Or less.
3: Ang layo, mm-hmm. naman, oh, di ba?
9: Malayo. So sa timesheet nila, they were told only to fill in for mga 6 hours per day. But actually, nagtatrabaho sila around the clock.
3: Wow. Mm-hmm. Okay.
9: Yun ang mga mabibigat na mga kaso.
3: Wow, okay.
4: Pero do you also provide legal assistance, like counsels? Kasi mahalang mm-hmm. pagbayad ng abogado sa mm-hmm. Amerika.
9: Yung legal services nila, yung legal services namin ay walang fee, walang bayan. Mm-hmm. So we raise money through philanthropy, foundations, mm-hmm. tapos may mga partnership din kami sa mga iba pang non-profit legal organizations, mm-hmm. at may partnership din kami sa mga law enforcement, labor law enforcement agencies ng California, mm-hmm. and Los Angeles. Mm-hmm. So sometimes yung legal representation is from the state of California, mm-hmm. yung legal department nila. Sometimes it's from mga private attorney that work with us.
3: Alright. Bukod po dito sa Filipino Worker Center, kayo rin po pala ay nagsilbi bilang Board of Mission Asset Fund at currently presidente ng Board of Directors ng National Domestic Workers Alliance. Opo. So, ano naman po ang inyong tungkulin dito? Paano po nyo ito sinasagawa?
9: Mm-hmm. Well, yung Mission Asset Funders is a non-profit organization na may mga financial services. Okay. So yung isang program nila is called as Lending Circles. Parang palawagan. But it integrates yung banking system para through these palawagan na loans together, mm-hmm. with a group. It's the same na everyone puts in every month, and then one person may ani bawat buwan. But it's structured as actual loans, mm-hmm. That also reports to the banks and uses automatic credit debits. Mm-hmm. So it builds also the credit scores, mm-hmm. Ng mga individual, and it helps them to either save or parang get a loan, diba? Mm-hmm. Yung purpose ng palawagan. So it's using yung structures na nandito para hindi siya informal, may formal process. So kahit wala kang sarili mong grupo, actually, pwede kang sumali. And mm-hmm. you don't have to be afraid na may mag-run away.
3: Okay, alright. Okay.
9: Kasi it has structure. And
4: mm-hmm. Pero ma'am, just to clarify, you're not a union.
9: Oh, no. Mm-hmm. We're a non-profit organization. So, NGO kami. Okay. We also work together kasi we don't do union bargaining. We don't build and negotiate union contracts.
3: All right.
9: We do partner with unions sometimes around issues para mag-advocate. But we provide more direct services, leadership development and support. You can become a member of Filipino Worker Center and become active, but it's
3: a union.
9: It's not union dues. It's right. not it's just a membership association.
3: All right. Okay. So but gusto ko lang matanong to, Aris at saka kay Mama Aki, kasi alam naman natin sa US ngayon mahigpit ang immigration, di ba? Yung ICE immigration. Tapos meron, nabanggit mo Ma'am Aki na meron din tayo mga kababayan diyan na nagtatrabaho sa home care service ng mga undocumented. So, kamusta ang sitwasyon ng ating mga kababayan na yon sa likod ng mahigpit na immigration policy ngayon ng administration ni Trump?
9: Medyo mahirap ang situation ngayon. Hindi lang para sa mga walang papel or undocumented, but even for those that are in different processes as well. So kahit may DACA or may T-visa, some that actually have visas, some of them are also being impacted by the immigration enforcement practices ngayon. And actually, there are a lot of groups like the ACLU that are suing ICE for these are new practices. These are the types of raids that they're doing where they're pulling people off the streets. Hindi sila nagtatanong kung ano status. They don't even give a chance. Really? They're actually using racial profiling to picking up people. So there's lots of cases of mga citizen that are detained by immigration. So it is very different ngayon. There's more protocols and certain structures para mas may fair pathways, you know, through immigration. But that's not a guarantee right now. So a lot of people are scared, and we're assisting people with legal services, like if there's someone that is going through an asylum case, halimbawa, o kaya, even petitioning someone could lead to a detention. We've seen that in other cases. So part kami ng, and part kami ng yung immigration coalition, mga coalition dito sa US, mga Latino, mga iba-ibang mga immigrant communities, as well as legal partners that are monitoring, are doing rapid response to document what's happening, as well as to advocate and tell the stories of actually what's happening.
3: All right. Southern California po, di ba, ang location ninyo. Yeah, maraming mga Pilipino diyan, Ma'am Aki, no? Ang daming Pilipino sa Southern na
9: 1 million ang sa Southern California.
3: Kasi may mga kamag-anak si Aris yata sa sa California.
4: May mga kamag-anak akong caregivers.
3: Kalat din ng dito.
9: Talaga. Miyembro ba namin?
3: Yan, baka may
4: tatanong ko, ma'am.
3: Okay. Pero meron din ako mga kamag-anak sa Southern California, like for example dito sa, ewan ko kung narinig na ni Ma'am, San Bernardino. Yan, yung mga lugar na yan, malapit sa papuntang Las Vegas yata yun. Na
9: Pero anyway. Na ng LA and Las Vegas.
4: Pero yun nga, sir, yung Southern California, yung office nila. Pero ma'am, do you also work with the Filipinos in other states?
9: Our human trafficking program has individuals from maybe like 20 different states around the country.
3: 20 different states.
9: But that's the biggest program we have. But we are part of these national coalitions, and there are iba-ibang mga organization ng mga Pilipino sa iba-ibang lugar. So so we also work in partnership with yung ibang organization. So like sa Northern California, my Filipino Advocates for Justice, at meron din silang mga, part din sila ng National Domestic Worker Alliance, halimbawa. So nagpa-partner din kami. So we also have civic engagement programs that we partner in, like educating and yung Filipino community, yung mga pwede mag-vote of their voting rights and how to vote para may boses dito sa US, and we also have cultural programs as well. So meron kaming yung only jeepney tours sa US. We have a jeepney tour sa historic Filipino town sa Los Angeles. Actually, dalawa na ang jeepney and isang tricycle.
3: Talaga actual na jeepney, Ma'am Aki? Actual na jeepney.
9: Mga,
3: with all the trimmings, tarao. With all the design, lahat, ganun.
9: Opo.
3: Wow. May prangkisa. Anong ruta niya?
4: Ma'am Aki,
9: regarding... Hi-Fi ikot. Okay.
4: Ma'am Aki, regarding the jeepney, no? Naiparehistro niyo yan sa US kasi mahigpit ang DMV sa
3: US
4: eh.
9: Yes, mahirap. Yung unang jeepney namin is a 1945
3: Willis jeep.
9: Mm-hmm. Na naging sarao na jeepney noong mga 1952. Tapos dinala dito ng isang couple, yung parang isang veteran saka yung asawa niya ay Pilipina. Pinala nila ito dito noong 1970s.
3: Right.
9: And for yung very old na jeepneys before mga 1955 yata, like it's grandfathered in. So it's not subject sa ibang mga restrictions.
3: Okay.
9: Pero yung bago, so registered siya. Yung bagong jeepney namin was actually donated from Manila.
3: Oh, okay.
9: And that one we are still getting registered. So it's been over a year.
3: Oy, nasa tagal. Process.
9: Pero meron kaming advocate din sa state, yung first elected Filipina sa California State Assembly, si Assembly Member Jessica Colosa. So they're actually helping us to navigate and malapit na ma-register.
3: Wow. Pero ang tagal ha, 1 year ha. Biloy mo, ang tagal ha.
9: Puro mga temporary registration muna.
4: Siguro kasi ang classification ng mga jeepney na yung 1945 na Willys na jeep. Classified siguro as vintage car.
3: Oo, pwede.
9: Vintage na yun. Tsaka, it's still the original chassis.
3: Okay. Alright.
4: May record yun.
9: And it's gasoline, hindi diesel.
3: Yes. Pero itong bago, diesel engine. Diesel. Kaya siguro nahirapang i-register kasi... Talaga mahirapang i-register yun kasi environmental issues din sa US eh.
4: Marami talaga yung trouble. Marami talaga yung challenges.
9: Mga smog testing.
4: So, ibig sabihin pala, ma'am, hindi lang workers' rights yung ina-advocate nyo, but also yung cultural awareness.
9: And the different programs help us to build community kasi yun din ang isang problema ng mga Pilipino dito, medyo kalat no ang community. May concentrations but dahil sa English proficiency we're not as concentrated in certain areas, so we're more spread out across Southern California, and a lot of lalo na yung mga new immigrant, naghahanap din sila ng Filipino community.
3: Yes,
9: so yun din ang mga gathering din as well. So mga cultural gatherings. 2 weeks ago, we introduced yung bagong tricycle namin.
3: Tricycle?
9: Kasama ni Consul General Conjen Adel dito sa Los Angeles, and we did a food crawl so around historic Filipino town. Nakapagbisita din kami ng mga iba-ibang mga restaurant, mag-sample.
3: Oh, really?
9: So mga higit na 100 na community members ang sumali sa jeep, saka iba-ibang mga tricycle. May mga tricycle driver sa community dito, so nagtipon-tipon kami.
4: Nandiyan na pala si Conjen Adel. He used to be with the Philippine Embassy in the UAE.
9: Yes, opo.
3: Alright. So, bukod pa lang sa jeep, may tricycle pa. Okay.
9: May tricycle pa.
4: Nakita ko yata yung picture niyan na feature sa isang US na news program.
3: Talaga, na feature siya. Yung tricycle. Wow, talaga naman.
4: Pero tricycle siya. Pero yung motor niya, yung magaganda. Hindi tulad nung nandito.
3: Yung mga 120.
9: Harley Davidson actually yung motor namin. Total.
3: Well, at least yung concept, galing dito. Oh. Galing sa Pilipinas yung concept.
9: Yung tricycle mismo, yung body.
3: Yung body mismo. Kumbaga kinabit na lang dun sa ano, dun sa motor na, ganyan. Biro mo, saka nakakita ng tricycle, tapos ang motor mo, Harley Davidson. Anyway, ma'am, siguro, ang ganda na usapan natin, pero matanong ko lang, going back, gusto ko lang matrace back yung history ni Miss Aki. How long have you been in the US, Ma'am Aki?
9: Well, actually, dito po ako pinanganak.
3: Okay.
9: Omaha, Nebraska. Third generation na Filipino ako.
3: Okay.
9: Ang lolo ko ay nag-migrate sa US noong mga 1920s. Tapos bumalik siya sa Pilipinas para kumuha yung lola ko. Pangalan ko Aquilina. Dinala niya siya dito noong mga 1930s. Pinanganak yung tatay ko sa Michigan, Detroit, Michigan, noong 1940s. And ayan, so
3: okay. Pero taga
4: marunong pa si Ma'am.
3: Oh, magaling pa kayong magtagalog ah. So bakit, paano kinakausap kayo lagi ng Tagalog?
9: Ay, hindi po, yung mga magulang ko hindi sila marunong magtagalog. So
3: paano
9: yun? Noong 1996 hanggang 1997, isang taon ako sa Pilipinas. Doon ako mag-umpisa, mag-aral ng magtagalog, and then pauwi dito, well, we started Filipino Worker Center, so lagi ang kasama ko ay mga Pilipino rin. So nakapag-practice naman ako.
3: Pero matanong ko lang, taga saan po ang province ng mga ancestors niya dito sa Pilipinas, yung mga lolo at lola?
9: Ang lola ko ay taga Bulacan.
3: Okay.
9: At ang lolo ko ay taga Calapan, Mindoro.
3: Ah, Mindoro.

0: Tagalog
1: Tagalog.
0: dito na.
1: Dito, tapos nung tinayuan nila itong Filipino Worker
0: Ah.
1: Center, lagi niyang kausap mga Filipino, nahasa na nahasa.
0: Pero siguro mga madalas kayo manood ng teleserye, no? Mga KFC.
1: Medyo. Okay.
2: And yung isang dahilan kung bakit ako naging part ng trabaho nito ay dahil noon parang hinanap ko yung sarili kong identity, yung community ko. Kasi yung lola ko, actually namatay siya sa birth, sa pagpinanganak ng aking tatay. So naging single child yung tatay ko. And he was mostly raised by mga families sa Catholic Church, sa mga puti, tsaka mga isang Jewish family. And that Jewish family sponsored yung lolo ko para yung college tuition niya para
1: Wow.
2: maging doctor.
1: Oh, doctor. Okay. All right.
2: Naging anesthesiologist siya.
1: Ah, anesthesiologist. Ako, yun ang hinahanap ko minsan eh, anesthesiologist. Para gusto ko mamanhid kasi minsan eh, na yung mga problema dito sa Pilipinas.
0: Pero ang bottom line talaga nitong ginagawa, yung background ni ma'am, no? Yung sa father niya, yung sa lolo niya, and then sa kanya na rin, is yung humanitarian kindness ng tao.
1: Doon nyo binabase
0: Oo.
1: yan drive niyo para ipagpatuloy nyo itong mga ito Filipino Worker Center, yung CIWO at kung ano-ano pang mga organizations na pinangungunahan po ninyo.
2: Yes, and also hindi lang charity actually ang framework namin, but actually kung it's more that we can help give hope and support para yung mismong tao na may problema may kayang gawing mga solution together with a community, with a group.
1: All right.
2: Na marami
1: Pero
2: tayong magagawa dito sa US kung organized kami dito.
1: All right. Pero sa dami ng mga ginagawa niyo for the community para sa ating mga kapwa Pilipino diyan. May time how is your family reacting to this? Kasi balita ko po, you're a mother of two. Tama po ba?
2: Tama naman. Tama. Dalawang babae.
1: Okay.
2: Mga college age na sila, grown na sila. But there's some challenges. Minsan mahirap maging nanay at sa ganitong mga trabaho nung baby pa yung bunso namin. Actually laging kasama niya ako. So maski sa mga conference, sa mga
1: Talaga.
2: meeting, laging kasama. Pero meron din akong family support dito. So, yung asawa ko actually pinanganak sa Manila.
1: Okay.
2: At siya yung panganay sa anim ng mga
1: Magkakapatid.
2: magkapatid. So, at siya yung panganay. So, yung mga anak namin, sila yung unang anak. So, marami din support mula sa titas, titos, tsaka lolas and lolos. So, very fortunate ako na marami din akong support sa family. Tsaka
1: Okay.
2: yung asawa ko, magaling magluto.
1: Ah,
0: Yun ang
1: okay.
0: importante doon.
2: Tumutulong din.
1: Yun ang importante doon eh, magaling magluto.
0: Mamaki, yun pong matanong ko lang din po, ano. Sa dinami-dami po ng Filipino organizations dyan sa Amerika, bakit po kayo ang nabigyan ng Banaag Award noong 2018? Ano po yung ginawa niyong outstanding? Kaya kayo ang napiling gawing Banaag Awardee?
2: Well, I think dahil sa lalo na sa mga human trafficking work, support sa mga human trafficking survivors. So like si Nanay Fidelina, siya ay isang case that we worked together with the FBI on. Kasi she was naging domestic helper siya dito. Dinala siya dito. Unfortunately, Filipino family
1: Yun
2: din
1: na nga
2: ang
1: eh.
2: dinala.
1: Naala, oh, yun.
0: Naalala ko yung kaso
1: Oo.
0: na yun.
2: And then 40 years dito, wala siyang pay.
1: Wow.
2: Ang grabe talaga yung
0: Pero

0: level
1: Avery,
0: ng
1: yeah, exactly.
0: trabaho. During that whole time, they never celebrated her birthday. And she was isolated mula sa family niya. So that whole time na nandito siya, wala siyang communication sa mga anak, sa mga kapatid niya. So when the one of the first times that I met her, na we were able to help her na lalabas mula sa situation kasi natakot naman sila because sinasabi ng kanyang amo na kapag lalabas ka dito, magiging homeless ka, wala kang magagawa. So we provided housing, we provided support sa kanya. And she said that I asked her kung kumusta na ang pakiramdam niya, yung sa katawan. And she said medyo masakit yung tuhod kasi they were still making her get down on her hands and knees para mag-scrub ng floor.
1: Grabe.
0: Kahit mga late 70s na siya.
1: Wow. What
0: So,
1: happened to the
0: grabe.
1: what nakakuha naman po siya ng ano ng financial ano
0: Compensation.
1: compensation?
0: Panalo siya
1: Yes.
0: sa case, sa court.
1: Yeah.
0: It wasn't enough. She should have gotten more, but panalo naman siya. And even during that case, when the judge asked if gusto niya na yung amo niya ay makulong, sabi niya, matanda na ang aking amo kahit marami siyang kasalanan sa kanya. She forgave her and sabi niya, wag na lang maano to put into jail. So, nako,
1: Pero parang
0: umiyak pa
1: ma'am,
0: yung
1: siya ba
0: judge.
1: yung ano, yung si Ma'am Fid si Miss Fidelina ba yung umuwi at nakauwi rin siya dito sa Pilipinas pero ayaw na ayaw, gusto pa rin niyang bumalik na lang ng US.
0: No, hindi pa siya ano, hindi siya nakauwi. May plano, pero kasi medyo mahaba din ang process para makuha ng T-visa, para, and then maging green card. She couldn't travel and come back unless na, ano, may legal permanent residency. And that was the time na nag-hit yung COVID. But na, ano, nakakita namin yung kanyang family, and we were able to bring yung family sa US para makita sila.
1: Okay.
0: Unfortunately, namatay siya nung panahon ng COVID dahil sa COVID.
1: All right.
0: So,
1: Anyway,
0: hindi siya.
1: ang ganda ng kwentuhan natin, ano? Ang ganda ng mga information na kukuha
0: Actually,
1: natin.
0: ang daming magandang kwento dyan. Meron akong kilala, kuya rin, no? Lawyer siya dito. Caregiver doon sa US.
1: Oo, talaga.
0: Totoo.
1: So maraming ganyan eh, na yung magaganda yung naging careers Trabaho
0: dito,
1: dito.
0: pero they still opted to go to the US and enter the caregiving sector.
1: Okay.
0: Meron din kami mga heart surgeon na naging caregiver.
1: Oh,
0: Mga
1: talagang heart
0: business,
1: surgeon?
0: yes! Mga business, mga owners, mga teachers. Yung mga caregiver dito, galing sa iba-ibang, mga engineer. Tapos may
1: Oh.
0: isang caregiver na create ng mga tools and structures para sa kanilang mga pasyente. So many talents and so many backgrounds
1: Pero
0: ng mga caregivers.
1: heart surgeon dito sa
0: Oh, heart
1: Pilipinas. A
0: surgeon.
1: practicing heart sur licensed practicing heart surgeon dito sa
0: Sa
1: Pilipinas,
0: Pilipinas,
1: pumunta na
0: sabi.
1: Amerika para maging
0: Caregiver.
1: caregiver. And he's still a caregiver up to now.
0: Actually, I think na namatay na.
1: Oh.
0: Nung mga ano, mga early 90s naman siya naging member. So.
1: Okay. Talaga naman, ano?
0: Talagang upswing yung caregiving, home care sa US.
1: Okay.
0: And lalo na ngayon na we're building even better jobs sa cooperative home care agency namin. So we also are able to provide health care,
1: Wow.
0: higher wages, all of the protections, overtime, vacation, paid vacation, things that in the private market it's very hard to get.
1: Now, siguro, last question ko ito kay Ma'am Aki. Paano po ang, ikang, ang relationship naman ninyo and the organizations that you are handling with the Commission on Filipinos Overseas? Paano po?
0: ang relationship
1: Apo,
0: namin.
1: how does the CFO communicate or interact with you and the organizations you're handling?
0: So, may mga communication kami kasi on the ground kami sa community. So, pumupunta sa amin yung maraming iba-ibang mga cases, mga situation. So, nakapag-advocate din kami. We can educate and advocate sa kanilang mga cases or situation. So, part of it is just educating and communication. We also host here when they bring around different delegations so that we can also answer questions tungkol sa community dito, lalo na tungkol sa mga issue. And then, halimbawa sa case ni Nanay Fidelina, may partnership din sa Consul General, sa iba-ibang mga sa CFO. Depende sa case kasi it depends on where it connects to so that we can navigate. Like yung seafarers, we've been able that na deport, we've been able to connect them sa and really understand what happened to them so that DMW could provide support sa kanila.
1: O, biro mo, hindi lang pang healthcare, pang CF, pang ano pa, pang seafarer pa.
2: Lahat lahat ang hawak nila, ma'am.
1: Okay. So, any more questions, Aris? No? Pero, siyempre, tayo po ay nagpapasalamat, Miss...
2: Baka pala pumunta si ma'am sa Diaspora Summit.
1: Oy,
2: Makikita natin sila doon.
1: pupunta ba kayo, Miss Aki, sa Diaspora Summit? Sa June to, di ba? Sa
0: Ako.
1: June. Wow.
0: Sa June.
1: Oo, sa
0: So
1: June.
0: malapit na ako pumunta dyan sa inyo.
1: Yes, at you can also drop by the station. Ano, or baka nga magkita tayo mismo sa summit. Magkita-kita tayo mismo sa summit. And
0: Yeah, mamaya higit na 2 weeks ako sa Manila. So dadaan din ako sa inyo.
1: ayan, okay. With that, Miss Aki, maraming salamat sa oras na pinagkaloob mo sa amin and of course, our sincerest prayers and best wishes sa iyo and to your family and of course, sa organization natin na Filipino Workers Center, sa CIWO fellow, build, tsaka yung iba pang mga hawak mong mga organizations. We hope it prospers and of course, para mas makatulong pa sa mas marami nating mga kababayan dyan sa Southern California. Thank you very much, Ma'am Maki.
0: Thank you. Marami pong salamat.
1: Thank you very much. Si Ms. Aquilina Soriano Versosa, Executive Director ng Filipino Workers Center and CIWO fellow, build the base at marami pang iba. So, ganun ang istorya niya. So, doon talaga na siya pinanganak. Born and raised. Pero yung kanyang mga lolo at lola, if I remember correct, yung lola niya, taga Bulacan. Yung lolo niya, taga Mindoro.
2: Mindoro,
1: Tagalog
2: Calapan.
1: na Tagalog. Tagalog.
2: Pero deeply rooted na siya doon, pero mas lalo pa niyang pinalalim yung kanyang pagka-Pilipino on her own, on her own
1: Yes,
2: insistence.
1: kasi umuwi siya dito for 1 year. So, kahit paano na, nagsimula na siya mag-aral ng Pilipino, ang Tagalog. Nung bumalik siya ng US, tinatag niya itong Filipino Workers Center. Eh, syempre, puro ang kliyente mo doon, ang sisilbihan mo, mga kapwa mo Pilipino, eh,
2: Kailangan.
1: nahasa nang
2: Oh,
1: nahasa. Wow.
2: kailangan din for better communication, pagkaintindihan.
1: Oo. All right. At syempre, tayo po ay, magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Bridges on Air. So, maraming salamat sa ating mga nakaagapay. Syempre, sa Master Control, sila, nandiyan sila Milo, Junera, Susan Ison. Sa Wirecast, sila Hero, at saka si Justin. And of course, ang ating ika nga, coordinator. Ano po, at malungkot ito ngayon eh. Malungkot ito, lalo na sa mga susunod na araw. O, kasi, yung isa naming kasamahan, eh, lilipat na ng Naga. Okay, so medyo
2: Jerome.
1: malipat o malungkot si Steph dahil lilipat na si Jerome. Ayan.
2: At
1: Eh, ano,
2: si Bea din ay
1: si Bea, oo, ano na rin yan, uuwi na ng Batanes.
2: sa Basko.
1: Kasi native yan ng Batanes
2: O
1: talaga.
2: Ibatan nga daw siya eh.
1: Oh, ano yan eh, talagang taga Batanes. So,
2: May station pala
1: meron.
2: tayo.
1: Tayo ang number one doon na station. Kasi Radyo Pilipinas Batanes is the number one station kasi nag-iisa lang tayong station doon. So, pero may station tayo doon. So, doon pupunta si Bea.
2: So baka
1: Ayan.
2: mayroon na rin tayong mga listeners from Taiwan.
1: Baka pwede rin. Sabi ko
2: Di ba?
1: nga, sabi ko, liwanagin mo lang, Bea, kung ano yung narinig mong programa, ha? Baka mamaya, Taiwan na yan. Marunong lang mag-Tagalog yung mga Taiwanese. Anyway, maraming maraming salamat, Aris, sa another edition of Bridges on Air.
2: Maraming salamat, Sir Ray. Good to see you again.
1: Yes, and nice to be back. Okay, nice to be back. And syempre, ang ating pagbubukay kay Secretary Clink Ang.
2: At nakikiramay po tayong muli kay Secretary Clink Ang sa pagpanaw ng kanyang ama na dating Secretary din ng Commission on Filipinos Overseas na si Dante Arevalo.
1: Ayan. And of course, thank you rin kay, ano, kay Attorney JK at sa lahat ng staff and officials ng CFO for continuing to make this program possible, Bridges on Air. And of course, panig naman ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ayan, ang ating, sino po? Ang OIC natin ngayon, si Alan Alyanige. Okay. And of course, ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. And of course, kasama si Aris Gutierrez. Maraming maraming salamat po sa isa pang edisyon ng programang Bridges on Air.
3: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid, panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
4: Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.
5: Reaching Filipinos a mile a minute to provide real news and information, talk, music, and entertainment. Radyo Pilipinas, worldwide.
6: Philippine Trivia. The best that Filipinos and the Philippines could offer. Here over Radyo Pilipinas Overseas. Philippine Trivia.
7: Sorbetes. This sweet treat was concocted in the early 1920s, a time where a single centavo could buy you almost anything. The process of this ice cream making and selling it in carts with colorful designs is still the same. Back in the old days, these ice cream dealers bred their own cows and milked them with their own hands to ensure the freshness and sanitation of the milk needed to make the dirty ice cream.
6: You've just heard Philippine Trivia, the best that Filipinos and the Philippines could offer over Radyo Pilipinas Overseas.

0: nurse ako sa Canada.
1: Waiter ako sa Dubai.
0: Tips ako sa Hong Kong.
2: Engineer ako sa Qatar.
0: Teacher ako sa London.
3: Seaman ako.
4: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.

Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.

Ito ang Radyo Pilipinas, ang overseas service ng Philippine Broadcasting Service. Radyo Pilipinas, Filipino Service, sa balita, impormasyon at tuwirang paglilingkod. Serbisyo sa Pinoy, serbisyo para sa Pinoy. PBS Radyo Pilipinas, the voice of the Philippines, sumasa inyo mula sa Maynila, Pilipinas.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na dinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
4: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
5: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang nilingkod Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon.
4: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
5: Bago tayo magtungo sa ating balitaan, ay magkakaroon muna tayo ng isang maikling panayam kasama po ang National Authority for Child Care o NACC dahil sa gitna ng matitinding hamon na kinakaharap ng ilang pamilya mula sa kahirapan, personal na problema hanggang sa kakulangan ng suporta. Isang mahalagang paalala ang inalabas po ng NACC piliin ang legal at makataong paraan ng voluntary surrender kesa sa child abandonment. Ano nga ba ang prosesong ito at paano nito napoprotektahan ang karapatan at kinabukasan ng mga batang Pilipino? Kaya naman, minarapat po natin na makasama dito sa programa ang Assistant Secretary for Operations and Services mula sa National Authority for Child Care o NACC, walang iba, kundi si Assistant Secretary Rowena M. Makalintal. ASEC, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
6: Mapag-arugang hapon po sa inyong tanghali, sa inyong lahat, sa lahat po ng mga tagapakinig, tagasubaybay, tagasuporta ng Radyo Pilipinas World Service.
5: Maraming salamat po, ASEC, sa pagsama niyo po dito sa aming programa. Unang-una po sa lahat, dahil nabanggit ko na po kanina yung tinatawag na voluntary surrender, bakit mas hinihikayat po ito o isinusulong ng NACC kaysa po dun sa tinatawag na child abandonment?
6: Opo, kasi po na-observe po ng NACC na sa nakaraang mga taon, mayroon po tayong insidente kung saan meron po tayong mga nanay na nagbebenta po ng bata online. At meron na rin po, napatunay na rin po natin dahil nagkaroon po tayo ng successful entrapment operations initiated by the PNPWCPC Women and Children Protection Center na namonitor po ng NACC dahil tayo po ay nakapag-flag ng iba't ibang mga Facebook sites kung saan nagkakaroon po ng illegal na bentahan ng bata, illegal na online adoption. Gayon din po, mayroon din po mga instances na mayroon din po tayong mga babies na nakikita po kung saan-saan. Ito po yung mga tinatawag natin na mga foundlings. Alinsunod sa Foundling Protection, Foundling Recognition and Protection Act na naisulong ng ating Kongreso at naisabatas na sa ating bansa, meron pong proteksyon na ibinibigay dito sa mga foundlings na ito. Kaya naman po ang ating panawagan sa ating mga nanay, kung ano man po ang kadahilanan kung bakit yung iba nag-iiwan ng kanilang sanggol kung saan-saan, nag-aabandona ng kanilang sanggol, nalalagay sa peligro o kapahamakan yung sanggol. Equally worse po yung ibang mga nanay na nagbebenta at nagre-resort po sa online baby selling. Ating pong panawagan na ito po ay bawal, ito po ay may parusang krimen, at meron naman pong mekanismo sa ating batas kung saan isurrender na lamang po ninyo ang inyong mga anak. Matapos po ng proper counseling period at pagbibigay po ng tulong at intervention sa inyo, mapagdesisyonan pa rin po ninyo na i-relinquish o i-surrender ang inyong anak. Mas gugustuhin na po ng pamahalaan yan kesa naman iwanan ninyo sila kung saan-saan, i-abandona ninyo o ibenta po ninyo. Meron po tayong mechanism kung saan, meron po tayong mga child caring agencies, meron po tayong mga residential care facilities, meron po tayong mga foster parents na po pwede pong mapaglagakan sa pangangalaga ng ating mga anak.
5: ASEC, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan na marahil ay nag-iisip po no, regarding dito sa voluntary surrender na ito, ano po ba yung panganib kasi no, na kinakaharap kapag ka inabandona ang isang bata?
6: Unang po, Ma'am Steph, mapapahamak yung bata kasi kung iiwan mo kung saan-saan, base po sa mga naging reports, iniiwan sa sako, sinabit sa puno, iniiwan sa tabi ng ilog, iniiwan sa loob ng box ng sapatos, sa tabi ng basurahan. So hindi po natin alam kasi pwedeng masugatan, pwedeng ma-injure, pwedeng magkaroon ng infection ang baby. Yan po yung unang panganib kapag po yung iniwan natin yung sanggol. Maliban na po dun sa baka humakuha sila o mapulot sila ng mga taong may masamang intensyon sa mga batang ito. Maliban po sa nalalagay sa kapahamakan ang kanilang buhay at ang kanilang safety, nawawala rin po yung kanilang identity. Mas lalo na po kapag ito ay ibinenta. Dahil maliban po doon sa nawawala yung identity ng bata, hindi po natin alam kung ano na yung kahahantungan ng buhay ng batang ito. Maliban po sa side ng bata, yun sa side naman din po nung nagbebenta o nung nag-iiwan po, pwede pong makasuhan. Meron po tayong violation ng child abandonment of minor, meron din pong violation against Child Abuse Act, at meron din pong violation ng trafficking, violation din po ng illegal adoption. Lahat po ito ay may parusang pagkakakulong dahil ito po ay criminal offense. So napakarami pong panganib at disgrasya ang pagre-resort sa ganitong ipinagbabawal na gawain, Ma'am Steph.
5: Ito naman po, ASEC, no? Kasi may tinatawag po na Deed of Voluntary Commitment o DVC. Maaari niyo po bang ipaliwanag kung paano po tumatakbo ang proseso patungkol nga po dito?
6: Opo, although hindi ho natin ini-encourage at kinokondone yung pabayaan ang pag-aalaga at pagpapalaki sa kanilang mga anak. If after minimum 3 months po ng pagka-counsel at malaman po yung problema ng magulang kung bakit ayaw nang alagaan ang anak, at nabigyan po natin ng interventions and the parent, the biological mother, still decide na hindi niya na talaga kayang ipagpatuloy ang pagpapalaki sa kanyang anak, po pwede po siyang mag-execute ng deed of voluntary commitment. Ito po ay isang dokumento kung saan isinusuko niya na po yung kanyang karapatan bilang magulang sa kanyang anak. Isinusuko niya na po sa pamahalaan. At yan po ay ninonotarize. At sinisiguro po natin na ang nanay ay nakapag-decision based on their voluntary decision, hindi po napilit, hindi po pinwersa, alam po niya yung kanyang pinirmahan, at higit sa lahat wala pong bentahan of monetary consideration na nangyari sa patungkol sa kanyang decision na mag-relinquish po ng parental authority. At kapag naisubject po natin sa ganitong tamang proseso yung ating mga bata, masisiguro po natin na mapoproseso din po ang pagpapadeclare sa mga bata na ito as legally available for adoption, at sila po ay maipapaampun po natin sa mahusay na pamilya, Ma'am Steph. Kaya po ito yung ini-encourage natin kung hindi na ho talaga kayang alagaan ng anak, isurrender na lang po sa pamahalaan, dumaan po tayo sa tamang proseso para po ang mga anak ninyo ay maipaampun po natin ng maayos.
5: Ito naman po, ASEC, ano pong mga counseling at interventions ang binibigay o pinoprovide bago po maisagawa itong voluntary surrender?
6: Yan. So meron po tayo mga social workers from the local government units, yan po yung tinatawag natin ng mga local social welfare development officers, na magbibigay po ng counseling sa kanila, kasi ang goal po natin, huwag niya sanang i-let go yung pangangalaga sa kanyang anak. Kung ang typical usual reason po ay kahirapan, meron po tayong mga sustainable livelihood program, meron pong assistance to individuals in crisis program, meron po mga livelihood programs, pareho po yung ating local government units, pati po yung DSWD na po pwede pong i-extend sa pamilya kung ang talagang rason lang ay kahirapan lang naman. O di kaya naman po, baka merong problema sa pamilya, undergoing family crisis, at hindi naman talaga kinakailangang i-let go yung bata. So ang goal po talaga, Ma'am Steph, is to pursue po na sana walang child separation, na sana hindi niya i-let go yung anak niya. Pero even after counseling, even after provisions po ng interventions na kailangan para mailigtas yung pamilya, mag-decide pa rin po talaga yung nanay, yan po ay irerespeto naman po natin. Para po imbis na ibenta niya o iwan niya o ibigay niya kung kani-kanino, isurrender na lang po yung pangangalaga at authority over the child para po ma-declare na legally available for adoption ng bata.
5: ASEC, meron po palang tinatawag po ano na batas na Republic Act 11767 o ang Foundling Recognition and Protection Law. Ano po ang kahalagahan po ng batas na ito?
6: Opo, yan po ay nagbibigay ng proteksyon at pagkilala sa ating mga foundling. Kung meron po tayong sanggol na makikita saan man dito sa Pilipinas o kahit na po abroad within the premises of the territories of the Philippines, kagaya po ng Philippine Embassy, Philippine Foreign Service Post, ang bata po na yan ay meron pong nag-i-enjoy po ng presumption of Filipino citizenship. So ito po yung ating tugon dun sa panawagan na sana walang madideklarang batang stateless. So because of this Foundling Recognition and Protection Act, kahit na po ang bata ay walang lumalabas na magulang, yan po ay binibigyan na po ng presumption na Filipino citizen. Basta po matapos natin yung proseso ng paghahanap, diligent efforts ng paghahanap ng magulang, at wala po talagang lumabas na magulang o kahit na sinong may impormasyon tungkol sa batang nahanap, yan po ay po pwede na natin mabigyan ng birth certificate of persons with no known parents. So mabibigyan na po siya ng birth certificate, hindi po rason na dahil wala siyang magulang, walang lumalabas na magulang, walang may pagkakakilanlan o impormasyon tungkol sa bata, hindi po yan dahilan para hindi ma-register at makilala bilang Filipino citizen ng batang ito. So iyan po yung isang proteksyon na binibigay ng batas na ito. At pangalawa po, yung proteksyon po na mailagak sa mapagmahal na pamilya, dahil po yan ay foundling, yan po ay walang magulang, at as soon as ma-issuehan po ng birth certificate, yan ay ipoproseso na po natin to be declared legally available for adoption. At yan po ay mailalagak din natin sa ating mga pamilyang Pilipino na nag-a-accept po ng mga tinatawag nating foundling. And also, pati po yung mga adult foundling, halimbawa po, lumaki na sila at ang kanilang wala pa silang birth certificate, they can also avail of the benefits of this law. And halimbawa naman po, sila ay lumaki na ang kanilang birth certificate ay yung tinatawag na certificate of founding. Yan po ay pinapalitan na natin ngayon para hindi nga naman discriminatory na ang iyong birth certificate ay may nakalagay na foundling. So yun po, pwede na pong i-convert yung kanyang birth certificate para ma-issuehan siya na certificate of persons with no known parent.
5: Ito naman po, no? Para naman sa side ng mga magulang, saan po maaring lumapit itong mga magulang na ito kung nais na nilang legal na isuko ang kanilang anak?
6: Opo, pwede po silang pumunta sa kanilang mga safe haven providers. At ito pong mga nanay ay hindi po makakasuhan ng abandonment, hindi po sila huhulihin, wala po silang criminal liability, basta po isusurrender po nila ng maayos ang kanilang mga anak. Pwede po silang pumunta sa social workers, sa kanilang mga local government units, pwede po sa mga child caring agencies natin, yan po yung mga private institutions na nag-aalaga ng bata, o di kaya naman po sa mga government-run facilities, yung mga facilities po ng DSWD o yung mga facilities po ng kanilang mga local government units. Pwede rin po sa ospital. Actually, mas gusto nga po natin na kapag po may nahanap na foundling at kapag po sila ay nakapag-coordinate sa barangay captain, sa social worker o sa kapulisan, idiretso na rin po sa ospital ang bata para po masiguro natin na mabigyan agad ng agarang medical intervention at mailigtas ang buhay ng bata. At wala pong gagastusin dito sa pangangailangan ng foundling na ito dahil covered na rin po ito ng PhilHealth bilang isang child in need of special protection. So ito po yung isang ginagarantee ng batas na hindi po huhulihin, hindi po makakasuhan yung mga nanay na gustong mag-surrender ng pangangalaga sa kanilang mga sanggol, sa kanilang mga foundlings, kesa nga naman po iwan kung saan-saan o di kaya naman ay ibenta, isurrender na lang po natin sa pamahalaan.
5: Asek, ano naman po yung supportang ibinibigay ng ating pamahalaan para naman po doon sa mga magulang na medyo nagdadalawang isip pa, no, upang kahit paano ay maiwasan po itong pagsuko o abandonment ng kanilang mga anak?
6: Opo, meron na po tayong mga programa ng family strengthening program sa ating mga local government units ngayon dahil nire-recognize naman po natin that family is the basic unit of the society, at alam din po natin na ang number one protocol ay protektahan ng bata para maalagaan siya ng kanyang mga natural biological parents. Kaya po meron na rin pong mga programa ang ating pamahalaan, lalo na po ang ating mga local government units, para po matulungan itong mga pamilya na ito kung ano man po ang krisis na pinagdadaanan. Maliban po doon sa counseling, maliban po doon sa ating pagbibigay po ng mga financial, employment, livelihood interventions, mayroon din pong psychosocial interventions, psychological first aid, parenting effectiveness seminar, parenting capability building sessions, family development sessions na po pwede pong ibigay sa mga pamilya na ito. Lumapit lamang po sa kanilang pamahalaan, especially through their local government unit, sa kanilang mga social workers po, sa kanilang mga munisipyo o sa kanilang mga lungsod.
5: Ito naman po, no, Asek, para po sa mga hindi nakakaalam, paano po ba pinasimple ng NACC ang proseso po ng adoption o pag-aampon at alternative child care?
6: Marami pong salamat sa tanong, Ma'am Steph. Nakakatuwa po na ibalita sa inyo na dahil po sa Republic Act 11642, ang dati pong judicial process ng adoption ay mas sinimplify na po ngayon kasi administrative na po ang adoption. Hindi na po kinakailangan dumaan sa korte, hindi na po kailangan ng serbisyo ng abogado. Serbisyo na lang po ng mga social workers sa inyong mga local government units o di kaya naman po sa ating mga child placing agencies or mga accredited social workers po. Yun na lang po ang serbisyo na kailangan natin. Kung dati po inaabot ng taon-taon ang proseso ng adoption, mas mabilis na po ngayon. Basta po ang inyong petition for adoption with complete documentary requirements ay na-file sa mga regional offices. Maximum 9 months na lang po yan tatagal sa NACC. Yung pong petition proper, Ma'am Steph. At wala, maliban po sa walang pinagkakagastusan, wala pong binabayaran sa NACC o sa aming mga regional offices, mas pinasimple na rin po yung proseso dahil administrative na nga po ang adoption. At ang pinagkakagastusan na lang po ng mga prospective adoptive parents, eh yun na lang pong kanilang mga requirements, kagaya ng medical evaluation, kagaya ng NBI o police clearance. Tapos yung pinakamahal po na pinagkakagastusan nila in relation to adoption ay yung psychological evaluation. Kasi hindi po kasi kasama po sa mga requirements na dapat ma-prove ng mga prospective adoptive parents natin na sila ay hindi lang financially capable in keeping with the means of the family, hindi lang physically capable, kundi dapat psychologically, mentally capable din po na mag-handle ng buhay ng isang bata. At kung sila po ay kukuha ng serbisyo ng mga child placing agencies dahil sila ay nagmamadali at afford naman nilang gumastos para dito, yan lang po yung mga kanilang pagkakagastusan, Ma'am Steph.
5: Ito naman po, Sec. Ano naman po ang dapat gawin ng isang taong makakakita po ng isang foundling?
6: Opo, kung kayo po ay makakakita ng babies kung saan-saan, makipag-coordinate po agad sa barangay and then diretso na po kayo. Sasamahan po kayo, i-escort po kayo o bibigyan po kayo ng sasakyan ng barangay para makapunta po sa ospital. And then doon na po, basta ho nakipag-coordinate kayo sa kung ano po yung pinakamalapit. Kung police man yan, kung barangay captain man yan, barangay tanod man yan, social worker man yan. Yan po ay magko-coordinate na rin po yan sa NACC, sa regional office at sa iba't iba pang tanggapan. Pero ang importante po, huwag nyo pong iwan. Kunin nyo po yung bata, sabihan nyo po yung barangay at samahan nyo po papunta sa ospital para madala sa ospital. At hihingin rin ho namin yung tulong ng mga finder na kailangan po mag-execute ng finder's affidavit. Kasi kailangan po yan sa report ng police. Gusto po kasi nating i-verify ng police kung ang baby ba na nakita ni finder ay biktima ng trafficking, biktima ng kidnapping o ng abduction para at least kung magmamatch man yan dun sa report ng kabilang probinsya o nung kalayong presinto, case solved na po sana agad. Naibalik na natin agad ang baby kung ito man ay biktima ng kidnapping. Kung hindi man, at least po, maiproseso na po natin yung mga requirements para po ma-applyan po natin ng birth certificate ang foundling na ito. At si finder po, kung gusto po niya mag-apply bilang foster parent nung baby na nahanap niya, basta po qualified siya, po pwede po siyang ma-prioritize para maging foster parent po ng foundling na nakita niya. Mm-hmm. At maikwento ko lang sa inyo, Ma'am Steph. One time po meron pong somewhere po sa floodway meron pong natigil doon na van na nagbagsak ng bag and then tinapon po sa ilog yung dalawang bag. So yung mga bystanders nilangoy po yung bag kasi akala nila may gamit and then nakita nila may baby na nalulunod na dun sa loob ng bag. So iniligtas po ng mga bystanders, meron pong tricycle driver na nagkusang loob at dinala sa ospital yung ating foundling. Nabalian po ng balikat, nakainom ng contaminated water, pero nailigtas po yung buhay ng foundling kasi naidala po agad ng finder natin sa ospital at nakapag-coordinate po agad sa social worker. So ngayon po, ina-apply na po natin yung tayo po ay nakapagsagawa na ng panawagan, ina-apply na po ng birth certificate of no known parent ang bata na ito, na ilagay na po natin siya sa pangangalaga ng isang foster parent at yung kanyang foster parent po ay balak na rin siyang ampunin.
5: Mm-mm-mm.
6: And then may isa pa po kaming kwento ng foundling, isang may po noon, meron po nakitang duffel bag sa isang bag sa Valenzuela, kaya po pinangalanan nila yung baby na May Valenzuela dahil May nung nakita siya tapos sa Valenzuela nakita. So a year after po, naipaampun na po natin si Pay sa isang negosyanteng pamilya na wala pong anak at nag-celebrate po si May ng bonggang-bongga na may dalawang yaya at may isang driver na naka-assign sa kanya. So ito po yung mga success story natin ng ating mga foundlings. Basta po ma-report ng maayos, madala agad sa ospital, mailigtas ang buhay ng foundling at ma-establish na talagang foundling. Wala po talagang magulang na lumalabas kahit na naghanap na tayo ng mahigit 3 months, kaya po nating ilagak sa mapagmahal na pamilya ang mga foundlings na ito.
5: Ah, ito naman po, ASEC, para naman po nilalabanan ng NACC yung mga nagpapakalat po no, ng maling impormasyon o fake news patungkol po sa foundlings?
6: Opo, Ma'am Steph, nanawagan din po kami patungkol sa mga ganyang sinisensationalize po. May ilan po na nag-viral na hindi naman ho talaga totoo nung verify natin. Hindi ho natin ini-encourage yung ganito kasi number one, mali pong magpakalat ng fake news, and pangalawa, nagkakaroon po tuloy ng hindi magandang imahe at syempre nadidistort po yung katotohanan. Mas mainam po na i-check po natin yung credibility ng source. Yan naman pong mga foundlings na natatagpuan, yan naman po ay ipinapanawagan talaga ng ating mga local government units dahil hindi nga po ba meron po tayong quad media search. Tayo po ay nananawagan sa radyo, tayo po ay nag-a-announce sa TV, at tayo po ay nagpa-publication din po sa dyaryo at nagpa-publish din po sa social media para hanapin yung magulang ng mga foundling. So ito po yung mga legitimate sources ng information kung totoo po talaga may foundling na nakita. At kung hindi naman po, yan po ay inire-report po namin sa DICT-CICC para po at least ma-contain po yung false information patungkol dito sa mga foundling na ito para mas makapag-focus po tayo dun sa totoong report patungkol sa mga foundlings natin. Ganun din po ang aming panawagan against online baby selling. So, ang request namin sa FB Meta at saka po sa DICT-CICC ay complete takedown po sana ng lahat ng Facebook sites kung saan merong bentahan ng bata, online adoption in the Philippines, online baby selling, babies for sale, wanted babies, lahat po ng mga hybrid kung saan pwedeng magkita at mag-usap po yung buyer at seller, pati po yung mga third-party mediator. Yan po ay nire-request namin na i-total takedown na po sana at wag na rin po sana hayaang makreate pa yung mga groups para wala hong platforms kung saan po pwede sila magkita.
5: At bago ko po kayo pakawala na ASEC Makalintal, ano na lamang po ang inyong panghuling mensahe partikular sa mga magulang dyan na kumbaga may kinakaharap na problema pagdating sa desisyon na alagaan yung kanilang mga anak? Go ahead po, ASEC.
6: Opo, makipag-ugnayan po kayo agad sa inyong mga social workers sa inyong mga LGUs. Kilala naman po ninyo kung sino yung mga social workers sa inyong mga munisipyo, sa inyong mga syudad. Lapitan po ninyo sila at kayo po ay mabibigyan ng kaukulang tulong at suporta kung ano man po ang magiging desisyon ninyo. At panawagan na rin po, Ma'am Steph, sa mga magulang na nag-iisip, mag-ampon, wala pong online adoption. Hindi po kayo kailangan pumunta sa Facebook at doon maghanap ng bata. Bawal po yun. Makipag-ugnayan po kayo sa National Authority for Child Care through our regional alternative child care offices. So ang aming pong telephone number ay 0917-322-6222. 0917-322-6222 o di kaya naman po ay adoption@nacc.gov.ph o nasa Facebook din po kami, National Authority for Child Care, or yung pong mga regional offices ninyo. So NACC-RACO kung kayo man ay taga Region 1, RACO 1, kung taga Region Caraga, Caraga or Region 13. Makipag-ugnayan lang po kayo sa amin kasi ang unang proseso po ay a-attend po kayo ng adoption forum, and then the rest po, magko-comply po kayo ng inyong mga documentary requirements. Wala pong binabayaran sa pagpapaampon ngayon, requirements lang po, at mas maikli na po at mas pinadali na po ang proseso. Pero meron po talagang reglementary period at meron po talagang proseso at requirements na kailangang i-comply. Kasi hindi naman po transaction na lang adoption. Buhay po kasi ng bata ang ilalagak sa inyo, kaya kinakailangan po ay bigyan natin ng sapat na panahon at kinakailangan po tayong mag-comply sa tamang proseso ng bata. batas. At para naman po doon sa ibang pamilya na nagko-consider maging foster family, open na open po ang NACC, Ma'am Steph. We are accepting applications po for you to become licensed foster parents. Marami po tayo mga bata ngayon na tumatanda sa mga facilities na nangangailangan po ng pagmamahal ng mga foster families. Baka po pwede ninyong buksan ang inyong puso at ang inyong tahanan para po makapagpaalaga, makapagpalaki ng mga batang nangangailangan ng pamilyang magmamahal sa kanila. And the NACC provides monthly financial subsidy po para sa pangangailangan ng mga bata na ito in the amount of 8,000 to 10,000 pesos monthly.
5: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po, ASEC, sa muling kumbaga sa pagsama niyo po dito sa aming programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa susunod po na pagkakataon, God bless po at mabuhay po kayo. At atin po nakasama ang Assistant Secretary for Operations and Services mula sa National Authority for Child Care o NACC, walang iba kundi si Assistant Secretary Rowena M. Makalintal. Dadako na tayo sa mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nagtapos ng Philippine Military Academy o PMA Talang Dangal Class of 2026 na manatiling tapat sa konstitusyon at pairalin ang pinakamataas na antas ng integridad, dangal at disiplina sa kanilang pagsisimula ng serbisyo sa bayan. Sa commencement exercises sa Fort Del Pilar sa Baguio City, paalala ng Pangulo sa 207 graduating cadets na ang kanilang katapatan ay dapat nakatuon sa bansa at sa saligang batas at hindi sa sinumang individual o interes pampolitika. Hinikayat din ng punong ehektibo o punong ehekutibo ang mga bagong opisyal na isabuhay ang PMA Honor Code na huwag magsinungaling, mandaya, magnakaw at huwag kukonsintihin ang mga gumagawa nito. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na ang pananahimik sa harap ng maling gawain ay paglabag sa kanilang sinumpaang tungkulin at sa mga prinsipyong kanilang ipinaglalaban. Ayon pa sa Pangulo, kailang harapin ng militar ang mga makabagong banta gaya ng cyber threats, disinformation, territorial aggression at mga kalamidad na dulot ng climate change. Dahil dito, isinusulong na ng PMA ang modernisasyon ng kurikulum sa pamamagitan ng pagsasanay sa data science, artificial intelligence, electronic warfare, Phyton foundations at unmanned systems. Sa kabila ng pagbabago ng panahon at teknolohiya, iginiit ng Commander-in-Chief na nananatiling sandigan ng isang tunay na sundalo ang dangal, disiplina at integridad.
4: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!
5: Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapasinaya ng bagong Brain and Spine Center sa Cagayan Valley Medical Center sa Tuguegarao City bilang bahagi ng pagpapalawak ng espesyal na serbisyong pangkalusugan sa Hilagang Luzon. Ang pasilidad ay may 30-bed capacity at 2 operating rooms na magpapalakas sa kakayahan ng ospital sa stroke management, neurosurgery at iba pang serbisyong neurological para sa mga pasyente sa Region 2 at kalapit na mga probinsya. Kabilang sa mga tampok nito ang acute stroke unit, neurosurgery complex at mga makabagong diagnostic services upang mailapit ang komprehensibong gamutan sa mga pasyente sa labas ng Kalakhang, Maynila. Kasabay nito, pinangunahan din ng mga opisyal ang groundbreaking ng planong 4 na palapag na Heart Lung Renal Care and Kidney Transplant Center sa loob ng CVMC compound. Inaasahang magbibigay ang naturang specialty center ng advanced cardiovascular, pulmonary at renal services kabilang ang dialysis at kidney transplant sa mga residente ng Hilagang Luzon. Target na simulan ang konstruksyon sa Hunyo 2026 at makumpleto pagsapit ng Hunyo 2027 na layong mabawasan ang pagpapadala ng mga pasyente sa malalayong ospital sa Metro Manila.
7: Isa sa bagong polisiya ng Department of Health ay inutos ko sa kanila, matuto na tayo, maglagay tayo ng specialty center sa iba't ibang lugar para naman kapag may sakit at kailangan mapunta sa isang specialty center ay hindi pa kailangan lumipad pa o pumunta pa. Mabuti pa nga nasa Luzon kayo. 10 oras, at least makakarating kayong Maynila. If you're in the Visayas, nasa Mindanao, how do you expect to get yourself to may sakit na nga? Yun na nga, kagaya yun ang sinasabi ko. Yung iba doon ay hindi na umabot sa ospital. At sayang naman yung buhay nila. At kung may ospital lang, ay baka na buhay pa.
5: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Kompleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
5: Samantala, ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na pamahagi ng libreng 10 kilong bigas sa mahigit 3,000 pamilya sa Cagayan sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang. Sa kanyang talumpati sa Cagayan Coliseum sa Tuguegarao City, sinabi ng Pangulo na 6 beses kada taon makatatanggap ng ayuda ang mga benepisyaryo upang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng pagkain. Personal ding na mahagi ng bigas ang Pangulo at inulunsad ang Barangay Scholarship Program kung saan 60 estudyante ang tumanggap ng tig 20,000 pesos na tulong pang edukasyon. Inaasahang aabot sa 4,100 scholars mula sa 820 barangays sa 28 municipalities at Tuguegarao City ang makikinabang sa naturang programa. Dagdag pa rito, bawat barangay ay bibigyan ng tig 200,000 pesos na pondo para sa mga proyektong pangkomunidad kung saan kalahati nito ay ilalaan sa scholarship ng mga kabataan. Binigyan din ng Pangulo ang mahalagang papel ng mga lokal na opisyal sa pagtukoy ng pangailangan ng kanilang nasasakupan upang mas mailapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mamamayan.
7: Ito po mga 10 kilo na sako ay huwag niyong isipin po na minsanan lang ito. Magbibigay kami ng 10 kilo na sako na 6 beses sa isang taon. Kada 2 buwan, meron na naman 10 kilo. Basta po, nangangailangan po kayo ay nandito po ang pamahalaan at tuloy-tuloy na nakasuporta sa inyo.
5: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
5: Sa iba pang mga ulat, Grid Reliability Task Force inilunsad ng Department of Energy o DOE para imbestigahan ang malawakang power disruption sa Luzon at Visayas. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni EJ Lazaro.
8: Nagpakilos na ang Department of Energy o DOE ng Grid Reliability Task Force upang imbestigahan ang malawakang power disruption matapos mag-trip ang 2 pangunahing transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP noong 13 ng Mayo. Ayon sa DOE, naapektuhan ng insidente ang mayroon 2,400 megawatts ng natural gas capacity sa Luzon Grid matapos mawala na koneksyon ang mga transmission lines sa Tayabas, Ilihan at Ilihan, Dasmariñas. Dahil dito, nagkaroon ng malawakang pagkaantala sa supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Luzon at naapektuhan din ang power transfer papuntang Visayas. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na seryoso ang insidente dahil tinatayang 12% ng supply ng kuryente sa Luzon ang dumadaan sa naturang transmission lines. Hinihingi na din ng DOE ang buong ulat at technical findings mula sa NGCP upang matukoy ang ugat ng problema at pananagutan sa insidente. Kasama sa investigasyon ng Energy Regulatory Commission o ERC at mga key players sa power sector para sa mas malalim na technical assessment sa nangyaring aberya. Samantala, nanawagan ng DOE sa publiko na magtipid ng kuryente lalo na tuwing peak hours. habang nagpapatuloy ang monitoring at pagsasaayos sa power supply situation sa Luzon at Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
5: Sa kaugnay na balita, pinagpapaliwanag ng Energy Regulatory Commission o ERC ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kung paano nawala ng kuryente sa Luzon. Sinabi ni ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Guinness na batay kasi sa inisyal na investigasyon ay nag-trip o namatay ang linya ng kuryente na naging sanhi ng red alert status ng grid lines sa Luzon. Pumunta na rin si ERC Chairperson and CEO Francis Saturnino Juan sa NGCP kamakailan para alamin ang problema sa transmission lines. Maaari naman ani ang maghain ng kaso sa korte ang mga naperwisyo at nais ng danyos mula sa pagkawala ng kuryente.
9: Ay bunsod doon sa nagkaroon ng tripping sa transmission lines ng NGCP. Ngayon, yung transmission lines kasi doon dumadaloy yung kuryente galing sa mga planta. Kaya kung wala na silang dadaluyan, wala na rin kuryente na nakakarating sa ating mga consumers.
5: Si Attorney Maria Corazon Guinness ang Legal Service Director ng ERC.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
5: Sa iba pang balita, pag-arangkada ng impeachment process dapat umusad alinsunod sa itinatakda ng konstitusyon. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
10: Sinabi ni Bataan Representative Tony Roman na mahalagang hayaang umusad ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte alinsunod sa itinakda ng konstitusyon. Ayon kay Roman na isang abogado, bahagi ng constitutional framework ang impeachment process upang tugunan ang mabibigat na alegasyon laban sa matataas na opisyal ng pamahalaan. Pagkakataon umano ito para sa pangalawang pangulo na maipagtanggol niya ang sarili laban sa mga paratang. Nilinaw din niya na ang pagkakaroon ng probable cause ng impeachment ay hindi nangangahulugan na napatunayan na ito nagkasala. Binigyan din ng mamabatas na mahalagang papel ang gagampanan ng Senado bilang impeachment court upang matiyak, napatas at malinaw na matatalakay ang mga isyu sa kaso. Nanawagan din ito sa publiko na iwasan ang maagang paghuhusga sa magiging resulta ng kaso at hayaang maisakatuparan ng Senado ang mandato nito. Importante anya na mapanatili ang tiwala ng publiko sa mga institusyon sa pamamagitan ng pananagutan at patas na proseso. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
5: Sa iba pang mga balita, ginagawa ng Philippine National Police o PNP ang lahat ng paraan para mapabilis at maresolba ang shooting incident sa Senado. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kabilang sa iniimbestigahan ay kung staged o planado ang putukan bilang panggulo upang makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng arrest warrant nito sa International Criminal Court. Tiniyak naman ng pulisya na walang special treatment kay de la Rosa na dating PNP chief.
11: Wala po tayong special treatment yan. We implement the law without fear or favor. The Philippine National Police ay of course for any eventuality arrest or whatsoever, we are always preparing ourselves para ma-improve ang ating operation.
5: PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
5: Samantala, bukas naman ang National Bureau of Investigation o NBI na maimbestigahan ang putukan sa Senado na umano'y planado upang makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, handa silang makipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng Philippine National Police. Una rin, sinabi ni Matibag na magkakaroon ng interagency collaboration ang mga law enforcement agency kasama ang Department of Justice at iba pang kaugnay sa mga susunod na hakbang.
12: Bukas po kami sa investigasyon at katunayan, sinabi ko nga po kay General Natates, yung mga identify po na ating pong ahente na pumasok sa GSIS, ay amin pong isusumite sa isang malayong investigasyon po ng Philippine National Police po.
5: Si NBI Director Melvin Matibag.
4: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
5: At yan po ang mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa bugso ng ating mga regional news.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Kaugnay sa ating ibinalita kanina, tatlo pang specialty centers ipatatayo sa lalawigan ng Cagayan. Karagdagan sa nauna lang mga specialty centers, mayroon ang Cagayan Valley Medical Center. Ang kawangulati hatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw.
13: Mabali ni Pangibuka antre pangibisita ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. tabago antre sarili nga building a brain and spine center na Cagayan Valley Medical Center o CVMC. Talupaga nga specialty center si umayda maipatadak ta CVMC. Yao Yari Heart Center, Renal Care Center and Kidney Transplant Center, Andre Lang Center. Turi Biyernes, turi Umayda, ginanwa, ipapatunot ang nakaginga building, mabali ni pabisita ni Presidente Marcos Jr. Yao ay mapondohan ta 512 million pesos. Hunyo, ipang megaphone na konstruksyon na makwata tangaragun. Igay 25 na beds yao na centers ira. Kompleto takawagan na pasyente aringan na mawak na umay paga ta Manila ta penumala iyaw iranga serbisyo. Kompleto gang mga na ta specialista kanu i Cagayan Valley Medical Center. Yata ni balita na gafu ta syudad na Tugigaraw yaw si Dinato W. Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
5: Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw. Punta naman natin ang Baguio City Emergency Transport Support Program, palalawakin pa ng syudad upang maserbisyuhan ang mga pasahero sa nalalapit na pasukan. Ang kawangulati hahatid naman sa atin ni Joseph Cabanas.
14: Itulturoy ti syudad ti Baguio ti Emergency Transport Support Program ang mga ipaay subsidiya kareg ti public utility jeepney para iti backload wenno panagbiyahe nga agsubling awan pasahero bayat asan palaeng anatalgad ti presyo ti petrolyo. Sigun kini Baguio City Mayor Benjamin Magalong, posible a mapalama pa iti programa iti panagrugi ti klase intun Hunyo gapo iti manamnama a panagado dagiti pasahero iti rabii. Dumanon iti may sa milyon na pisos kadalawas ti gasgastusin ti syudad tapno suportaran ti operasyon dagiti jeep iti rabii. Ken posibli a dumanon pa iti 2 milyon na pisos kadalawas ti pondo a maaramat iti panagado ti bilang dagiti pasahero. Na ipatungpan iti Abril ti panagtinulong ti city government kan transport cooperatives para iti 32 a rota. Iti sidong ti programa, bayadan ti syudad, ti gastos dagiti empty return trips, dagiti drivers tapno maguyugwida nga subli kadagiti loading station, ken agibunag kadagiti pasaheros. Damag manipo dito'y syudad iti Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
5: Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac, pagpapalawak ng industriya ng abaka, isinusulong ng provincial government ng Catanduanes upang matulungan ang mga abakaleros. Narito si Rosie Nieva para sa balita.
15: Pigsusulong unyan kang provincial government kan Katanduanes ang pagpapahewas pa kan industriya nin abaka sa paagi kan pag-ibon nin mga finished products nga ni madagdagan ang kita asin kabuhayan kan mga abakaleros. Personal na binisita ni Governor Patrick Asanza ang proyekto kan Habi Foundation sa banuan kan panganiban kung sa ina pigsasanay ang nasa 36 na mga kababaihan sa paghahabi ni mga produktong gibo sa pinaghalong abaka asin cotton. Katabang sa proyekto ang Habi Foundation as in Philippine Textile Research Institute. Sigun sa gobernador, obheto kang programa na da isa na hilaw na abaka ang iduluwas sa probinsya, alagad mga dekalidad na produktong may mas halangkaw na kantidad sa merkado. Suportado man subuot kang provincial government ang pagpapahewa sa nasambitan ng inisyatiba sa iba pang panuaan kang probinsya. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
16: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa Kabisayaan. Pangangailangan ng mga biktima ng malaking sunog sa Cebu City, tinutugunan ng lokal na pamahalaan. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu.
17: Gitubag sa lokal na kagamhanan sa Cebu City ug Barangay Tinago ang panginhanglanon sa dula

0: nga ayuda aron makatabang sa ilang pagbangon gikan sa trahedya. Personal nga gisusi ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang kahimtang sa mga nasunugan ug mipadangat sa iyang pahasubo sa katalagman nga maigo sa maong komunidad duol sa Pier area. Misaad ang mayor nga dili sila pasagdan sa gobyerno ug mipadangat lamang sa ilang barangay ug mga tinugyanan sa nagbantay sa evacuation center aron matubag ang ilang mga panginhanglanon. Gikan sa RP1 Cebu, Jess sa Aguailan para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo, babae at lalaking tariktik na ispatan sa kabundukan ng Pilar Capiz. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Hope Torrechante.
3: Naispatan kag nakuhaan sang letrato sa mga personnel sa Department of Environment and Natural Resources, CAPIS, ang tumalagsahon nga babae kag lalaki nga Visayan Hornbill ukon tariktik sa kabukiran sang Tabunakan, Pilar, CAPIS. Suno kay Donald Dalmacio, hepe sang Protected Area Management and Biodiversity Conservation Unit, nakit-an ang mga pispis makaligad ang isa ka oras nga paghulat sa talon samtang nagamonitor sang wildlife activity sa lugar. Sa panaysayon ni Dalmacio, daw madulaan na kuntani sila sang paglaom sa tapos sang malawig nga hulat sa malinong nga talon apang ang ila pagpursige nangin mabinungahon sang makabati isang hunisang pakpak sa mga puno kag naghugpa ang mga pispis nga tariktik sa sangasang kahoy. Ang madinalagon nga documentation sang tariktik patimaan sang nagapabilin nga manggaranon nga biodiversity sa Pilar kag nagapakita sang importansya sang pagpangapin sa natural nga puluy-an sa mga pispis sa probinsya. Mula sa Iloilo, Hope Torrechante para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Hope Torrechante mula sa Iloilo. Dakuin naman natin ang Mindanao, LTO Extension Office itatayo sa Lupon sa Davao Oriental. Ang detalye ihahatid sa atin ni Sheila Alessandra Celosha mula sa Davao.
4: Nagpahigayon og high-level collaboration conference ang Land Transportation Office 11 ug ang LGU sa Lupon isip pagpapaspa sa pag-abli sa LTO Lupon Extension Office sa Davao Oriental. Ang mga extension office ubos sa pagdumala sa LTO Mati District Office ug adunay otoridad sa pagproseso sa motor vehicle registration, driver's o conductor's license, ingoman student permit aron mapaduol ang serbisyo sa LTO ngadto sa katawhan sa Lupon ug kasigbit nga mga lugar. Gisgutan sa conference ang administrative, operational o logistic requirements aron padali ang pag-operate sa opisina sa labing sayong panahon. Gipangunahan ang maong pulong ni LTO 11 Regional Director Attorney Ernesto Rafael Rubilio, kauban sa Lupuan Municipal Mayor Sonny Alonzo Jr. o Vice Mayor Christian Lawrence Go. Sumala sa LTO 11 ang pagtukod sa LTO Lupuan Extension Office makatabang sa pagpaligon sa road safety o pagpadali sa paghatag og frontline services sa publiko, partikularmente sa probinsya sa Davao Oriental. Gikan Davao City, Sheila Lisandra Celosha, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At inyo napakinggan ang ulat ni Sheila Lisandra Celosha mula sa Davao. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Drizel Nanyong.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang mga balitang negosyo at kalakalan. Mas pinagting pa ng Pilipinas at Canada ang kooperasyon sa turismo, kalakalan at iba pang sektor upang mapalawak ang people-to-people exchange at pagpalago ang ugnayan ng ekonomiya ng dalawang bansa. Sa pagbisita ni Canadian Ambassador na si David Hartman sa Department of Tourism o DOT, tinalakay ang mga programang magpapalakas sa travel exchange, cultural cooperation at tourism linkage ng Pilipinas at ng Canada. Sinundan ito ng pulong sa pagitan ng DOT at ni Canadian Minister Richie Valdez

0: upang pag-usapan ang pagpapalawak ng kooperasyon sa turismo, agrikultura, kalakalan at science-based innovation. Binigyan diin ng magkabilang panig na mahalaga ang turismo bilang tagapagpasigla ng ekonomiya at pagpapalalim na ugnayang pangkultura kasabay pa ang pangangalaga sa kalikasan. Ipinahayag din ng Pilipinas ang optimismo nito sa pagdami ng Canadian tourists matapos maging ikalimang pinakamalaking source market ng bansa ang Canada noong 2025. Ayon sa DOT, patunay ang hakbang na ito na mas matibay ng partnership ng Pilipinas at Canada tungo sa mas masiglang turismo, pagpapalitan ng kultura, pagpapalitan pang kultura at sustainable development.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Mananatiling normal ang supply ng kuryente sa Luzon at Mindanao ngayong araw, May 17, 2026. Batay sa Power Situation Outlook ng National Grid Corporation of the Philippines, may sapat na reserba ng kuryente sa Luzon at Mindanao. Sa Luzon, umabot sa mahigit 14,000 megawatts ang available generating capacity at mahigit 11,000 megawatts ang inaasahang peak demand. Sa Mindanao naman, nasa mahigit na 3,000 megawatts ang available capacity kumpara sa 2,300 megawatts na peak demand. Samantala, sinabi ng NGCP na manipis ang reserba sa Visayas Grid. Ito ay may available capacity na mahigit 2,000 megawatts habang 2,203 megawatts ang peak demand.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Umabot sa mahigit na 2.8 billion US dollar ang pera na narimit ng mga migrating Pilipino nitong buwan ng Marso batay sa ulat ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas. Batay sa datos na inilabas nitong Biyernes, magmula sa mga land-based worker ang halagang 2.26 billion US dollar na naturang buwan. Samantala, 61 billion US dollar ang sa mga sea-based worker o mga marino at mandaragat. At sa unang tatlong buwan ng taon, lumago ng 2.8% ang cash remittance ng mga Pilipino sa ibayong dagat. Umakyat ito sa mahigit na 8.6 billion US dollar kumpara sa 8.4 billion US dollar na naitala mula Enero hanggang Marso noong 2005. Nananatili ang United States bilang pangunahing pinagmumulan ng mga perang padala sa loob ng huling tatlong buwan kung saan nanggagaling ang 39.9% ang kabuang halaga. Sinundan ito ng Singapore na may 7.6% at Saudi Arabia na may 6.3%. Para naman sa mga personal remittances na kinabibilangan ng perang pinapadala sa mga bangko, ang mga formal na remittance center at remittance in kind pumapatak sa $3.20 billion ang kabuang halaga nito ng Marso ng kasalukuyang taon. Sa pinagsama-samang bilang, tumaas ng 2.8% ang mga personal remittances tungo sa mahigit na $9 billion na naitala nito noong Enero hanggang Marso 2025.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ako po si Drizel Nanyong para sa Radyo Pilipinas World Service. Samantala, antabayanan ninyo naman po ang ating segmentong balitang sports na hatid sa atin ni kasamang Leo Magpayo.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At narito naman po ang sports balita. Handa nang simulan ni Alex Ayala ang kampanya niya sa Internox de Strasbourg sa France kung saan pasok siya sa main draw ng 28-player field. Umangat si Ayala mula qualifying matapos mag-withdraw si Hailey Baptiste. Makakaharap ng 20 anyos na Pinay ang isang qualifier sa unang round ng WTA 500 event mula Mayo 17 hanggang 23. Kapag nanalo, susunod niyang makakalaban ang mananalo sa pagitan ni na 8th seed Marie Boskova at Katerina Siniakova. Kasama rin si Iyala sa bracket ni na Ekaterina Alexandrova, Maya Joint at Anne Lee, habang pinangungunahan ang draw ng top seed na si Victoria Moboko at second seed Alexandrova. Nariyan din ang mga bigating pangalan tulad ni na Eva Jovic, Clara Towson at Madison Keys, kaya't isa itong mabigat na hamon para sa tumataas na Pinay star. Hindi lalaro ang defending champion na si Elena Rybakina ngayong taon. Galing si Iyala sa magandang clay court run sa Rome at patuloy na kumukuha ng momentum bago ang kanyang susunod na malaking assignment, ang Roland Garros, ang ikalawang Grand Slam ng taon.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, buhay pa ang title defense ng Talk and Text Tropang 5G matapos talunin ang NLEX Road Warriors 118-112 sa kanilang do or die quarterfinals match sa Inares Center sa Antipolo. Pumasok ang TNT bilang number 8 seed pero dalawang sunod na beses nilang pinabagsak ang top-seeded NLEX para makapasok sa semifinals. Umangat muli si Ball Ball na may 35 points at 13 rebounds habang nagdagdag si Roger Pogoy ng 21 puntos. Umabot pa sa 22 puntos ang lamang ng TNT 112-90 sa kalagitnaan ng fourth quarter. Nagbanta pa ang NLEX matapos ang 4-pointer ni Shawnee Winston para ibaba sa 11 ang lamang pero nag-deliver si na Ball at Jason Castro ng clutch baskets para tapusin ang rally. Disappointing ang exit para sa Road Warriors na nagtapos ng 10-2 record sa eliminations at may apat na magkakasunod na panalo bago ang playoffs. Kumamada naman si Katie Lalane ng 46 na puntos at 15 rebounds habang may 24 na puntos si Winston. Nalimitahan naman si Robert Bullock sa 16 na puntos. Susunod na mga karap ng TNT ay ang Meralco sa Best of 7 semifinals.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po o magbabalik na po si Steph Vicente.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At yan po ang ating segmentong balitang sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magpapasalamat tayo sa ating mga nakasama sa studio. Salamat din sa ating mga reporters mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong balitang negosyo at kalakalan na si Drizel Nanyong na siya ring executive producer para sa araw na ito at balitang sports na inihatid naman po sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format.
4: Anytime, anywhere.
3: From Manila, Philippines. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
5: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
6: Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
8: Mahal ang gamot.
7: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
9: Mr. President, pwede pa yakap.
7: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
10: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
11: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
7: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
11: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Tahanan. ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
8: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayun din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
13: Ayan, magandang hapon po sa ating mga kababayan. Biyernes na naman po ng hapon at kayo po ay tuloy lamang dito po sa aming tahanan, sa ating tahanan, tahanan po ng mga OFWs, ang programa po na hatid ng Department of Migrant Workers. So good afternoon. Ano nga ba dapat to, Ms. Jel? Good afternoon, good morning.
14: Good evening
13: din dun sa iba.
14: Baka
13: natin
14: mga kababayan. Good night na din sa iba.
13: Good night din dun sa iba, lalo na po yung mga nandito sa may bandang New Zealand, Australia na mga kababayan nating OFW. So, isa na naman pong oras ng makabuluhang talakayan, syempre, mula po sa inyong lingkod ngayong hapon, ang inyong host, Assistant Secretary Kiko De Guzman po ng Department of Migrant Workers, National Reintegration Center for OFWs.
14: Mm-hmm. Welcome back to the show, Asig. At syempre, mula naman po sa DMW, Strategic Communication Service, ako po si Jel Miranda. Narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani.
13: Ayan. At syempre, ang ating programa ay regular na masusubaybayan tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Minsan nagkakamali pa. Nasasabi ko pa yun dati. Oh, yung dating time. But every Friday po tayo, mga kababayan, from 4 p.m. to 5 p.m. live na live dito sa Radyo Pilipinas, sa official Facebook page, syempre, ng Department of Migrant Workers. At sabayan din tayong napapanood sa TV Plus Channel 3 at sa Affordabox Channels 45 to 49. Mm-hmm. So good afternoon, Ma'am Jel. Good afternoon. Ayan. At mamaya, may guest tayo.
14: Yes,
13: pero mamaya
14: yes.
13: Ako na pababatiin, syempre. Oh.
14: At syempre, magandang araw, Asik. Sabi mo nga kanina, lahat ng greetings pwede natin sabihin.
13: Pwede,
14: dahil
13: oh,
14: all over
13: syempre.
14: The world, napapakinggan tayo ang ating programa.
13: Alam mo naman ang ating mga OFW. Lagi nga naming batuhan dito ni Director Charles at ni Asik Benny pag kami magkakasama. Ay, kung ano mang oras, ay may gising, di ba? May gising na masisipag at ating ipinagmamalaki ng mga overseas Filipino workers natin. Na syempre naman ay proud na proud tayo dahil sila naman talaga ay mga bayani, di ba? Mga bagong bayani ng ating mundo na talagang sumusuporta sa labor force ng iba't ibang bansa.
14: Correct. At ang maganda po sa ating programa, pwede nyo kami mapakinggan sa radio, mapanood sa television, and of course, social media accounts,
13: yes,
14: nandiyan na lahat. Ayan, okay, so huwag natin patagalin. Narito na po ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
3: Balitang DMW.
13: Ayan, mas pinaigting ng Department of Migrant Workers o ng DMW ang paghahanda ng mga OFW sa digital era matapos makipagpulong, of course, kahapon lang ito, recently sa Amazon Web Services o AWS para talakayin ang mga programang magpapalawak sa digital at AI skills ng ating mga migranteng magagawa. Sa ilalim ito ng programang K2K o Kaalaman to Kabuhayan, nakatuon ang usapin sa pagbibigay ng future ready skills tulad ng AI o Artificial Intelligence Literacy, Machine Learning Education at iba pang digital capability programs na makakatulong sa paghahanap ng mas maraming oportunidad sa trabaho at kabuhayan ng ating mga OFW at kanilang pamilya. Kabilang din sa mga inisyatibong pinag-usapan ang AI Utilization Training, Cybersecurity at Online Safety Awareness Programs upang maprotektahan ang mga OFW laban sa online scams, misinformation at digital exploitation. Kinalakay rin ng DMW at AWS ang posibilidad ng technical assistance at institutional support para mapalawak pa ang access ng mga OFWs sa mga makabagong learning platforms at training courses. So ayon sa DMW, mahalagang maihanda ang mga OFW sa mabilis na pagbabago ng digital landscape upang magkaroon sila ng mas matatag at sustainable na kabuhayan sa pag-uwi dito sa
14: bansa. Para sa iba pang balita, pinagtibay ng Pilipinas ang paninindigan nito para sa karapatan at kapakanan ng mga migrant workers sa ginanap na Second International Migration Review Forum o IMRF sa United Nations Headquarters sa New York City. Pinangunahan ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo J. Caknac ang delegasyon ng Pilipinas sa iba't ibang high-level discussions at side events kaugnay ng ethical migration governance at proteksyon sa mga migranteng manggagawa. Kasama ng Nigeria, pinangunahan din ni Secretary Caknac ang isang roundtable discussion tungkol sa mas inklusibong lipunan para sa mga migrante, mas madaling access sa mga serbisyo at pagpapalakas ng social cohesion. Ayon kay Secretary Caknac, hindi na lamang simpleng polisiya ang layunin ng Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration o GCM, kundi isa ng moral na obligasyon para sa maayos at makataong pamamahala sa migration.
13: At sa kaugnay naman balita tungkol sa international cooperation ng Department of Migrant Workers, mas pinaigting pa ng Pilipinas at ng Australia ang kanilang pagtutulungan para sa mas ligtas at maayos na labor migration ng ating mga overseas Filipino workers o OFWs. Sa courtesy call ni Australian Ambassador to the Philippines, Mark Ines Brown, kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo J. Caknac sa DMW Central Office, nagkasundo ang dalawang panig na palawakin ang bilateral cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Australia, kabilang sa mga tinalakay ang pagpapalakas ng legal migration pathway para sa mga Pilipino na nais magtrabaho sa Australia, gayon din ang pagpapalikulungan sa Australian Department of Home Affairs bilang co-chair ng Bali Process. Partikular ding pinagtuunan ng pansin ang Technical Experts Group on Returns and Reintegration para sa mas maayos na reintegration support sa mga OFW.
14: Samantala, pinangunahan ng Pilipinas ang pagbuo ng isang regional checklist na layong mapabuti ang pagbabalik at reintegration ng migrant workers sa mga bansang kasapi ng ASEAN, lalo na tuwing may krisis. Ito ay matapos suportahan ng ASEAN member states ang checklist of the ASEAN guidelines on the effective return and reintegration of migrant workers na inihain sa ilalim ng chairmanship ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 48th ASEAN Summit sa Cebu. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo J. Caknac, magsisilbing gabay ang checklist upang mapalakas ng mga bansang ASEAN ang kanilang mga polisiya at programa para sa ligtas at maayos na pag pagbabalik ng migrant workers sa kanilang mga bansa. Binuo ang checklist bilang tugon sa mga naging hamon ng COVID-19 pandemic at iba pang health, geopolitical at natural o human-induced crisis na nakaapekto sa milyong-milyong migrant workers sa rehiyon. Layunin din ng mapabuti ang koordinasyon at evidence-based policy making ng mga ASEAN countries para mas maging handa sa mga susunod na krisis na maaaring makaapekto sa migrant workers.
13: At sa kaugnay naman, meron din naman tayong mga recently lamang ay nagtapos sa Pilot Kaalaman Scholarship Program na handog ng Department of Migrant Workers at TESDA, 58 OFWs yes. ito. At ang detalye ay ibibigay sa atin sa report ni DMW correspondent Rave Domicilio.

0: Nasa likuran ko ang Testa Auditorium kung saan magtatapos ang nasa 146 na mga enrollees sa ilalim ng Pilot Calaman Scholarship Program ng Department of Migrant Workers sa pangunguna ng National Reintegration Center for OFWs. Katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority at Dr. R.A. Fernando Healthcare Technology Incorporation. Layon ng programa na mabigyan ng kaukulang edukasyon at skills development ang mga nagbabalik OFW para sa ganap at matugpay nilang reintegration sa ating bansa mula sa pagtatrabaho sa ibayong lugar.
1: Sa 146 na graduate sa programa, nasa 58 sa kanila ay mga OFW beneficiaries. Tatlo sa kanila ay mga caregivers mula sa Israel at isang respiratory technician mula sa Saudi Arabia sa ilalim ng government-to-government program ng pamahalaan. Sumailalim sila sa pagsasanay sa mga kursong paramedics, emergency medical services, caregiving, at emergency vehicle operator course. Kabilang sa mga nagtapos, si Regeni Estavalla.
2: Galing ako na Israel as caregiver. Dahil po sa medyo magulo sa Israel, nagpa siya akong umuwi na muna sa Pilipinas. So far, so good. Ang dami ko natutunan. Kasi ang feeling ko lang noon, kailangan ko nagdun kasi gusto ko lang mag-refresh. Nag-enroll ako. Ang dami ko natutunan, magaling yung mga trainer, mababait yung mga classmate ko.
1: Ngunit hindi naging madali kay Regeni ang adjustment. Sa kabila ng hirap, pinagpatuloy pa rin niya ang training para sa kanyang upskilling.
2: Actually, gusto ko na mag-back out nung in the middle kasi parang napapagod pala. Pero thank God, tinuloy ko. Laking opportunity talaga to.
1: Nagbunga naman ang kanyang pagtsatsaga nang makasama siya sa 58 kapwa OFW na natapos. Nakatanggap din siya ng Excellence Award kasama ang 4 pang graduates.
2: Ang mensahe ko dun sa mga kapwa ko, ex-OFW, don't stop learning.
1: Ang Pilot Kaalaman Scholarship ay ang flagship training component ng Kaalaman Program ng DMW na nagbibigay ng financial literacy, upskilling, at business reintegration.
3: Through the Kaalaman Program, we aim to provide our migrant workers and their families with pathways toward dignified reintegration, lifelong learning, and economic resilience.
1: Umabot sa 165 ang naging enrollees ng programa kung saan 58 ang mga OFWs.
0: Karamihan sa mga OFW na nagtapos ay mga nagmula sa Gitnang Silangan. Mayroon din galing sa Asia and the Pacific, partikular sa Hong Kong. Sa pamamagitan ng Kaalaman Scholarships, nagsisilbi ito na inisyal nakbang para sa upskilling at reintegration ng mga OFWs maging kanilang pamilya para sa mas maayos na pamumuhay dito sa Pilipinas. Ako, si Rain Domicilio para sa DMW, ang tahanan ng OFW.
4: Alright, maraming salamat, Rave. Ang ganda ng program na yun, Asika. Kaalaman Scholarship Program.
5: Kaalaman Scholarship. Actually, Ma'am Jel? Kasi we basically, kumbaga, bridging program yan.
4: Yes.
5: It's an upskilling to employment program. In fact, isa doon sa mga scholars natin dyan, former OFW, hindi na naka-attend ng graduation. Mm-hmm. She was already employed through our government-to-government hiring program papunta ng Riyadh, mm-hmm, Saudi Arabia, to work in one of the hospitals in Riyadh. And then, yung iba sa kanila, because in the afternoon, the graduation was in the morning.
4: Mm-hmm.
5: In the afternoon, we had what we call a pre-employment orientation, care of our PEGPB, our Pre-Employment and Government Placement Bureau, kung saan nagkaroon na rin tayo ng job matching.
4: Oh, that's good.
5: So, kumbaga, pagkayari nilang makuha yung kanilang certificate, yung kanilang skills, immediately, pinoprofile na sila sa kami na match na sila dun sa mga naka-pipeline na mga, mm-hmm, naka-pipeline na available na mga job orders. So talagang may pathway, kumbaga, mm-hmm, ng pagbabalik. And at the same time, for those naman who would want to work here, naka-ano na rin yan, may referral pathway naman tayo papunta naman sa Department of Labor and Employment saka sa mga local peso ng iba't ibang mga bayan at iba't ibang mga lungsod. So complete, mm-hmm, package, talagang Kaalaman to Kabuhayan, kaya K2K ang ating ang ating motto, ang ating talagang kumbaga tema, mm-hmm, sa pagpapatupad ng programa.
4: Pero gaano kadalas to sinasagawa?
5: That was the first batch for, okay, the survey for caregiving and allied, mm-hmm, courses, kasi ito yung parang pilot niya. We started this late last year and we're now starting the full rollout in the various regions of the country. May tatlong program program strand, ito nga, yung caregiving and allied services, paramedic, ambulance drivers, yung mga ganyan ng ano natin. And then yung pangalawa, yung isa pang strand na in demand din, both overseas and locally, yun namang ating hotel, hospitality, and tourist-related services. May ano tayo, may partnership tayo with the Department of Tourism para dito. Kasi malaki rin yung demand domestically para sa trabaho na ito. So maganda rin sa mga bumabalik nating OFW. And pangatlo nga, sabi ko medyo parang nung binabasa natin yung mga balita natin this week sa DMW, sabi ko bakit parang magkakakonek yata ang mga ano. Nabanggit kanina yung AI, yung yes, sa AWS na ano natin. The third one is actually related to that. So upskilling in relation to tech-related naman. Mm-hmm. Tech-related na mga trabaho at skills. Artificial intelligence, machine learning, ayan, yung machine learning na tawag natin or ML. At andyan din, syempre, yung pati yung sa virtual assistant na ano natin. So, mga kababayan po na mga former OFWs at, o kaya ang inyong mga kapamilya, pag kayo po ay interesado, tawag-tawag po sa ating regional office. Actually, we're running some service and we're contacting our repatriates. Itong mga recent na ano. Libre po lahat yan at ang mga regional office po natin ay nagpapa-enroll ngayon para dun sa succeeding batches dyan po sa mga kurso na yun. Siyempre, inahandog natin sa pakikipagtulungan ng TESDA at of course ng OWA. Kasi ang OWA din ay may expanded na programa para din sa upskilling ng ating OFWs.
4: Ayun, thank you so much, Asek. Napakaganda po ng balitang yan. At doon sa ating mga naibahagi rin ng mga impormasyon ay napakalaking kapakinabangan yan sa ating mga OFW. Abangan naman sa aming pagbabalik, pag-uusapan natin ang Likhang Marino at Likha Global Business Competition. Diyan lang kayo, magbabalik agad ang tahanan ng OFW.
6: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
7: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
6: Maging panatag, Pilipinas! Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
4: Nagbabalik po tayo sa ating programa, Tahanan ng OFW. Dumako tayo.
5: Siyempre ngayon, Ma'am Jel,
4: yes,
5: ay,
4: sir.
5: Of course, ay ating kapapanayamin ang walang iba kundi ang director ng National Reintegration Center for OFWs. At sabi ko nga, panahon na para mag-promote uli ng ating isa sa pinakapatok na programa ng NRCO, yung ating Likhang Marino at Likhang Global. Pero bago yun, siyempre, pabatiin muna natin ang ating bisita ngayong hapon. No? Pabatiin muna natin, of course, Director Andrea Luisa Anulin. Dir Ande. Bumati ka nga muna, Dir Ande.
8: Maraming salamat, Ase Kiko and Miss Jel. Magandang hapon sa inyo at magandang hapon, gabi at umaga sa tagapakinig ng ating programa.
4: Alright. Sige, pag-usapan natin itong Likha Global at Likhang Marino. Katatapos lang yung sa kababaihan eh. Diretso yes. Agad tayo dito, ma'am.
8: Sige po. So, excited po kami i-announce na binuksan na po ang kompetisyon ng Likhang Marino at Likha Global. pwede na pong mag-apply online. Pero ano ba itong Likhang Marino at saka Likha Global? Yung Likhang Marino ay isang business plan competition para sa ating mga OFW seafarer returnees na umuwi na dito sa Pilipinas at wala nang balak mang ibang bansa. Ito po ay competition para dun sa mga innovative business ideas ng ating mga OFW seafarer returnees. And this year nga po ay yung pangalawang taon na ginagawa natin itong Likhang Marino at nakakatuwa po na yung ating mga winners last year ay talagang doing very well na po sila. Kumbaga hindi lang sila nakapagsimula pero may expansion na nga ang ating national winner last year ng Likhang Marino, si Kenneth. Oo, meron siyang, ang tinayo niya ay salon. And then ating Likhang Global naman is isang business plan competition din po para sa ating mga active na documented land-based OFWs. Kailangan po ay may 5 years na pong cumulative experience sa pagtatrabaho sa ibang bansa at kailangan din po member ng OWA. Kasi syempre suportado natin yung pagiging miyembro nila ng OWA. So kahit nasa ibang bansa pa po sila, active, pwede po silang mag-submit ng kanilang business plans. At last year meron tayong 43 na mga winners po, although 38 lang po yung nakauwi dito sa Pilipinas para po sumali doon sa national competition. So ito po, binibigyan natin ng puwang ang mga magagandang business ideas ng ating mga OFWs, OFW seafarers na nakauwi na po at ang mga active land-based OFWs po para naman po sa Likha Global.
5: Pina-flash po namin doon sa screen ngayon yung QR code ng information sa kanang application ng Likha Global sa Likha Marino. Scan nyo na lang po, picturean ninyo para malaman pa po ninyo yung syempre yung paraan ng pag-a-apply, Ma'am Jel, Director Ande. And at the same time, kung ano po yung mga kailangan isumite, ito naman po ay, kumbaga, it's an ongoing process. So, sabi nga, huwag mahihiyang magtanong. Ayan, saan ba makakakuha ng mga information about this, Director Ande?
8: Actually, pumunta lang po sila sa Facebook page po ng Department of Migrant Workers as well as the National Reintegration Center for OFWs. At saka baka din po, ASEC at saka Ms. Jel, baka mas ganahan silang tingnan ito sa ating mga FB page pag nalaman nila kung magkano yung premyo na ipamimigay po at pinamimigay natin at patuloy
4: magkano
8: natin.
4: Magkano ba, ma'am?
8: 500,000 pesos po para
5: dapat
8: sa national
5: sinabi
8: win.
5: Agad, para
4: baka marano na
5: lang. Feeling ko tumasa ang racing natin dito.
8: 500,000 pesos po para po sa national winner ng Likhang Marino at Likha Global. At para sa first place naman ay 300,000 at sa second place ay 200,000.
4: Pero kailan gaganapin? Una ba yung Likhang Marino?
8: Mauuna po yung Likhang Marino. So open na po ang competition. Matatapos po yung pag-a-apply by June 15. At by September po, gaganapin po natin ang awarding. Oo. At ang Likha Global naman, medyo hinabaan po natin ang panahon dito dahil manggagaling pa po sila sa ibang bansa. Pauuwiin po natin sila dito sa Pilipinas. At siguro, ASEC, pwede naman natin sabihin, nasagot din natin ang kanilang
5: natin.
4: Lahat.
5: Sagot natin. Ang ticket, napakamahal sa panahon na ito.
8: Medyo mahal
4: natin. Pero sagot natin.
5: Sagot natin, syempre.
8: So sagot natin ang pagpapauwi sa kanila at dadaan sila pareho sa proseso ng business mentoring. Meron po tayong team na magbibigay ng business development seminar at mentoring and coaching sa kanila. At meron din po tayong nakaplanong mga educational tour at mga ano iba-ibang mga activities sa kanila. At talagang grabe talaga yung mga partners natin, mga bongga talaga. At natutuwa din kaming sabihin ni Ase Kiko na yung mga nanalo natin last year mula sa Likhang Kababaihan, Likhang Marino at Likha Global, lahat na po sila ay thriving ang kanilang mga negosyo.
5: Alam mo, actually, Ma'am Jel, di ba? Parang ano, kasi nakaligtaan yata ni Director Ande. Hindi lang po ito yung, hindi lang po yung nanalo ka ng first place, 500. Nanalo ka ng second place, 300. 1,000. Nanalo ka ng third place, 200,000. Lahat po ng finalist ng Likhang Marino, kung ikaw yung regional finalist o yung magre-represent sa region mo, may guaranteed 100,000 ka.
4: Okay.
5: Si Likha Global, ganun din, kung ikaw yung magre-represent ng migrant workers office mo o ng worksite mo overseas, may guaranteed 100,000 ka rin. Of course, and the training, the mentoring, lahat ito ay kasama for free. At sabi mo nga, nag-usapan natin, yung ticket pa lang kay Likha Global, pa-uwi at pabalik dito sa Pilipinas, the round trip one, kasama rin po mm-hmm. yun. At syempre, tinaon natin ng December mm-hmm. dahil it's a season then of our OFWs going home so that they would also be able to be with their families.
4: Yes. So, pero Asik, gaano kahalaga nang meron tayong ganitong mm-hmm. klase ng mga, not only a competition, mm-hmm. pero programa talaga for the OFWs?
5: I mean, and about the importance, I guess. Of
8: yes,
5: this
8: actually, ano, maganda itong ganitong klaseng mga programa kasi it encourages our OFWs na pag-isipan na rin talaga ang kanilang pag-uwi dito mm-mm. para dun sa mga active ha, para sa Likha Global. At yung mga naka-uwi naman na meron silang business ideas actually pero medyo nahihirapan sila siguro to execute yung mga plano nila. Kasi ito nga, it does not only provide capital support mm-mm. but it also provides business mentoring, exposure sa iba't ibang klaseng mga training. Kanina nga sinasabi ko sa inyo na ang ating Likhang Kababaihan 2025 National Winner at Likha Global 2025 National Winner, nag-a-attend sila ng isang business development training ng Department of Science and Technology. So, mas hindi natin ba siya binibigay sa kanila yung pera, tinutulungan at sinusuportahan natin sila para mas lumakas ang kanilang kakayanan na mapaunlad palalo ang kanilang mga negosyo. Medyo maganda na nga eh, yung sa Likhang Kababaihan kay Sweet Rose, na ipasok na natin siya sa MSME Hub ng DTI. Si Marisol na Integrated Sustainable Farm ay talaga namang umaalagwa na din ang kanyang negosyo. Pati yung iba nating mga winners so far.
4: Yeah, I mean, so hindi siya na-stop doon, no, Ase? Kasi sa contest lang. Pero hindi. Nagtuloy-tuloy uh-oh. Talaga.
5: I mean, tell us more about that part, Director Ande. Kasi dito, Ms. Jel, sabi nga namin, hindi lang po ito yung, sabi ko nga, yung cash grant, yung yes. seed capital. Hindi lang po ito yung panimulang mentoring. But your ideas are actually being nurtured. Mabubuksan mo yung negosyo mo. Magpapatuloy ito at lalago ito because of the huge support, the mm-hmm. network of support that's being opened. The door, it's not actually just the door. The door, the window, everything is being opened to you bilang isang OFW na suporta ng pamahalan. Because all of the members of the National Integration Network, of course, are actually part of this. And if you could tell us more, Director Ande, regarding yung experience siguro mm-hmm. ni Marisol, regarding kung ano na ba yung mga na-avail niya. Marisol is our Likhang Global Grand Winner last year. And she's an OFW from Qatar. Mm-hmm. She's an OFW from Qatar. Bumalik na siya dito, although she still does some work for her Qatari mm-hmm. Employer. Nandito na siya, and she established a sustainable farm in Davao. Mm. So hindi lang ito nagbukas ng isang bed and breakfast sustainable farm type, but she's now doing several other projects, not just through the Department of Migrant Workers and OWA, but with our other partners. Tell us more about that, Director Ande.
8: Kababanggit ko nga lang kanina, ASEC, Ms. Jel, na umaten sila ngayon ng business development training ng Department of Science and Technology na miyembro rin po ng ating National Integration Network. At meron din pong mga support. I think nag-attend din yata ng mga trainings, ASEC, and sa DA po, sa Department of Agriculture. So talagang nandoon yung suporta. Sabi nga, hindi lang yan nung natapos yung competition at naibigay sa kanila yung pera, hindi lang po yun gano'n. Mm-hmm. Talagang sinusuportahan po natin sila sa iba't ibang pamamaraan para masigurado na talagang ma-operationalize
4: yes.
8: ang kanilang mga negosyo at mag-scale up talaga mm-hmm. ito.
4: Of course, ang ating end goal pa rin, yung hindi na sila forever OFW eh. Yes. Andito na yung negosyo mm-hmm. na sa ating bansa na, though yung ating Likha Global, active, kailangan active OFW yes. ka pa, diba?
8: Pero baka naman iniisip nila after 10 years pa sila uuwi. Mm-hmm. Pero dahil nakapagtayo sila ng negosyo, baka makauwi na sila the following
4: correct.
8: Year, diba? So, mas maikli na yung time na mawawalay sila sa kanilang pamilya at makakauwi na talaga sila dito sa Pilipinas.
5: Alam, Ms. Jel, yan yung konsepto nga natin sa reintegration. Sabi nga natin, hindi naman kasi ang target lamang natin on our side sa DMW at sa OWA, hindi lamang naman natin target yung OFW mismo.
4: Mm-mm.
5: It's actually the family itself. Yeah. Kasi syempre, diba, nag-OFW dahil gustong suportahan at tulungan yung pamilya. So if we can actually help the families right now here in the Philippines. Example, yung itong isang ano natin, isang kasama natin na second placer, si Catherine of Tarlac, second placer siya sa Likha Global. Bumalik siya kasi kaka-start lang yan ng contract last year. Bumalik pa siya uli ng Kuwait. Pero bago siya umalis, nagsimula sila nung kanyang goat farming business. So hinihabili niya ito sa kanyang asawa, saka dun sa family nila. At ang sabi niya sa atin noon at the time, Director Andes, sabi niya ay last contract ko na po. Sana po ay maging successful yung goat farming kasi ito na po yung huling kontrata. Uuwi na po ako magpo-farming.
8: Wow, oo nga. Diba? So, tsaka hindi na siguro yung family nila, Asek, even their community.
5: Yes, yes. Yes,
8: ating third placer sa Likha Global, si Jimmy, worker siya sa Czech Republic. Ang kanyang business idea is lambanog. Napaka-Pilipino, di ba? Lambanog. And nakita namin na nakikipagtulungan siya sa local government of Real Quezon at yung mga lambanog farmers in that community. So it's not
4: nakatulong.
8: Just the, nakatulong. So it's not just the family, it's not just the OFWs, but also their community. Mm-hmm. So talagang sinasabi natin na makapag-contribute sila to national development, which is ginagawa naman nila, pero ito sa pamamagitan ng kanilang mga negosyo o mga enterprises na itatayo nila.
5: But you know what, Ms. Jel? The good stories coming from Likha, just keep on kasi hindi lang ito yung winners. Hindi lang yung winners. Nagugulat nga kami ni Director Ande kasi siyempre expected first place, second place, third place, 500 200 300 yan ang seed capital mo, ang grant mo. Sabi namin expected makakapagtayo, magta-thrive yung business. But for in Likhang Marino, for example, we have the finalists. These are not part of the top winners. Already having their thriving businesses. And when we say thriving, hindi lang ito nakapagbukas. They're actually well recognized in their communities, in their regions, doon sa mga pinasimulan nilang negosyo. Maybe Director Ande can share something about our other finalists in Likhang Marino.
8: Yes, meron tayo Asek at saka Miss Jel, si Dio Gracias, na sabi nga natin nakita natin ito na nung nandoon siya sa competition, talagang konting salita lang niya umiiyak siya, pero at the end of the journey, parang nag-gain din niya yung confidence, at palagay ko mas confident siya ngayon kasi yung kanyang business na tahong, napakasarap na na sauce.
5: Yes.
8: Mukhang nag-expand na rin talaga siya at yun, maganda na ang business
5: yes.
8: niya.
5: Yes, and right. we'll go back to those stories later. Pansamantala po muna naming puputulin ang ating usapan at ang ating programa upang magbigay daan sa talumpati ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para po sa inauguration at inspection ng Brain and Spine Center ng Cagayan Valley Medical Center. Si Dina Villa Kampa mula sa Radyo Pilipinas, Tugigaraw ang mag-uulat.
9: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
10: Yes, at tama nga yung Sec. Kiko, nandito na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pakunahan ang inaugurasyon ng Brain and Spine Center, gayon ng inspeksyon nito na isa sa mga special clinic center na mayroon po ang Cagayan Valley Medical Center. At ipong pakinggan ng kanyang mensahe sa lahat ng dumalo para sa inaugurasyon ng natunang center.
11: Mga opisyales, ti gobyerno ti Cagayan, apo gobernador, apong deputados, at ito speaker tayo. Speaker Boji D. of Isabela is also here. The medical staff of the Cagayan Valley Medical Center with Dr. Antonio at the lead, all of our officials from the DOH who have played a very important part to achieve what we have here today. I'm very happy to be back. I'm always happy to be back in Cagayan, in Tugigaraw. But I'm especially happy today because here we have perhaps one of the best examples of the policy. Ito yung polisiya na itinaguyod natin nung ako ay umupo bilang Pangulo. Dahil hindi ko makalimutan yung kahirapan na dinaanan ng buong Pilipinas, lahat ng Pilipino, lahat ng buong mundo, nang dumaan nung nandito yung pandemic, yung COVID. At ang marami tayong nakikita ng mga kaso na hindi na umabot sa ospital. At dahil walang specialty hospital na kagaya nito, walang malaking ospital, at kung meron mga ospital na malapit, puno na. At meron mga namatay na kung may ospital lang sana, ay baka nabuhay pa. Tapos tinitignan namin, doon sa Maynila, ang pinaka
12: importanteng ospital na lumabas doon sa ating COVID experience ay ang mga specialty hospitals. At kakaunti lang ang specialty hospital. Isa lang ang kidney center, isa lang ang heart center, isa lang ang lung center, isa lang ang children's hospital. Iilan lang talaga at nasa Maynila lahat. Yung brain and spine, wala. We don't have a specialty hospital for that. Kaya nakita natin, yung pala ang pinakakailangan pagkaroon ng ganyantong klaseng problema na pandemya, na kagaya ng naranasan natin nung COVID. Kaya sabi ko, matuto na tayo. Kahit papaano, kung hindi man COVID, ibang klaseng magiging problema ang dadating, ay dapat medyo maghanda na tayo. Matuto na tayo sa mga leksyon na tinuro sa atin ng COVID. What are the lessons that we have learned in COVID? The most important hospitals in diagnosing, researching something like COVID that we didn't know, hindi natin, yung mga doktor, pag tinanong ko sa doktor, anong sakit ko? Mabigat yung tama ako sa COVID eh. Sabi ko, ano yung sakit ko? Sagot ba naman ng doktor sa akin, hindi namin alam. Papa, never sa buong buhay ko narinig sa doktor yun. Na hindi ko alam kung ano yun. Ano, may trangkaso ka, o ganito, whatever. May hika ka. Ito lang na narinig ko. Paano ako gagaling? Hindi ko rin alam. that's the worst now. But slowly, nagamit natin ang mga laboratorio natin. Pero kakaunti nga lang ang mga research stations, ang mga... I remember we ended up using to analyze the samples. We were using the equipment that came with TB dots. Oo, yun ang sa Ilocos, yun ang doon napunta yung lahat ng mga lab testing. So, sabi ko, kulang na kulang yan. So, what we are doing now, ganito nga ang pulisiya, isa sa bagong pulisiya ng Department of Health, ay inutos ko sa kanila, matuto na tayo, maglagay tayo ng specialty center sa iba't ibang lugar. Para naman, kapag may sakit at kailangan mapunta sa isang specialty center, ay hindi pa kailangan lumipad pa o pumunta pa. Mabuti pa nga nasa Luzon kayo. 10 oras, at least makakarating kayong Maynila. If you're in the Visayas, nasa Mindanao, how do you expect to get yourself to may sakit na nga? Yun na nga, kagaya yun ang sinasabi ko. Yung iba doon, hindi na umabot sa ospital. At sayang naman yung buhay nila. At kung may ospital lang, ay baka na buhay pa. Kaya ganito na ang aming pulisiya, magtatayo tayo ng specialty centers. Hindi naman kailangan magtayo ng isang buong ospital. Kayo lang ang gumagawa, naglagay kayo ng isang buong ospital. Yung iba, may wing o may annex sa isang existing hospital. At yan ang ating nagiging malaking tulong yan kasi para maalagaan natin ang ating mga kababayan. At kasama dito sa center, sa specialty center na ito, ay yung mga pasyente ay kasama sa zero balance billing. At ang ibig sabihin zero balance billing, dahil nagko-contribute ang DOH, nagko-contribute ang PhilHealth, at saka yung lahat ng iba, mga maip na ginagamit din, ito lahat-lahat, para yung pasyente, basta't sila ay basic service lang at saka ward patient, ay hindi na sila kailangan magbayad ng kahit na ano. Siyempre, magpapatingin, pwede magpa-lab test ng iba-iba. We have also increased the coverage of PhilHealth on dialysis and we also cover now, bago ito sa dialysis, yung gamot ng renal failure. But after, within dialysis, one of the reasons na yung kidney, ayan, I can just see, on this site will rise a heart, lung, renal, and kidney transplant center. Ayan, this is that will again apply. Kaya naman pala 30,000 na yung ano yung empleyado ninyo na we didn't realize. Pati si governor nagulat eh. Marami na pala kayo. So all of this is kailangan talaga natin at patuloy natin ginagawa at nagpapatayo tayo. Let me tignan ko lang ang bilang. As of now, we are targeting 349 specialty centers by the time I leave office in 2028. And like I mentioned, we will continue magtuloy-tuloy ang ating palawak ng health benefits na nanggagaling sa PhilHealth. Ang PhilHealth naman, very healthy naman, kaya naman nila siguro mag-cover. Kaya tinitignan natin kung ano ba ang mga mas maidagdag pa na serbisyo ng PhilHealth. Like I said, we increase the coverage for dialysis and even the length of time that we provide assistance. And then the medicines for after you have a kidney transplant, the medicines after. Marami kasi may renal failure, hindi magpatig kidney transplant, takot sa gamot pagkatapos. Because so pero ngayon covered na ng PhilHealth. Cancer in increase din natin drastically.

0: So I guess about two years and a few months. After that, yun ang meron lang tayong gap. After that, feeding program naman sa eskwela. Kaya we are trying our best kasi naman ang statistics pa sa atin ng stunting ay hindi maganda. Kaya tinaayos natin yung hindi lamang yung paggamot. Kailangan that the 1,000, first 1,000 days, lahat ng bakuna kukumplituhin para dun sa bate. All the vaccinations will be given. So it is very important because we have to have a healthy society para naman tayong lahat makapaghanap buhay ng mabuti, para naman makatulong tayo sa mga pamilya natin at yan lang naman ang mga hangarin natin. Kaya asahan ninyo na ipapagpatuloy namin lahat ng programa para sa kalusugan ng ating mga kababayan, ng lahat ng taong bayan ng Pilipinas. Kung meron pa kayong maisip na maaari namin gawin, sabihan nyo kami. Kami naman ay nakikinig at sabihan nyo kami kung kaya namin gawin at kung magpapaganda talaga doon sa sistema, gagawin po natin. Yun lang po. Kaya po na tayo nandito at sana po itong pagbukas natin, itong magandang specialty center ay malaking maitulong sa ating mga kababayan. Just tignan na po. Ngayon baga mali.
1: Alright. Ayun, check it po. Yan nga yung naging mensahe ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At ito nga ay kanyang ipinagdiinan yung polisiya na isinapatupad ngayon, lalo na yung atas niya sa DOH, na paramihin mga specialty clinic na meron tayo sa Pilipinas para ito ay bilang tugon o yung lesson na natin na nangyari o kinaharap natin during the pandemic, na marami ang nagkasakit, marami ang hindi natugunan na pangangailangan medical, meron pang ibang mga nagkamatayan na sinadala sa hospital. So ito yung kanyang target na Yusef Francisco, ano, na maglagay ng specialty clinic sa iba't ibang lugar. Hindi kinakailangan magtayo niya ng isang malaking hospital para magkaroon ng specialty clinic. Isang posibilidad lang na pwedeng may mga iba't ibang wing para sa mga specialty clinic ko, maaari na. Ang target niya, sabi ng Pangulo, ay meron silang 349, planong matayong 349 specialty centers hanggang sa matapos ang kanyang termino. At isa rin po sa kanyang tinutukan ay yung health benefits na may ibibigay pa sa mga miyembro ng PhilHealth na bigyan na nga ng tutok yung cancer risk, nabigyan na rin ng tutok yung maternal care. Ngayon naman ay palalakasin niya ang 100 days para sa ating mga tiketing, yung palalakasin ng feeding program, milk feeding program, para mapataas at maalis sa stunted o yung stunting na level yung ating mga kapadaan. At sa first 100 days, sabi ng Pangulo, dapat lahat ng mga bata ay nakumpleto na ang kanilang bakuna. At importante ito para malusog tayo, isa nga, no, para makapagtrabaho ng maayos at mapaunlad ang ating bansa. Ito yung kanilang target at kung ano pa daw yung pwedeng rekomendasyon ng bawat Pilipino, pakikinggan nila para doon sa kanilang target na sa bagong Pilipinas, ang bawat buhay ay mahalaga. So yan, ayun sa Kiko ang kaganapan sa pagdating ng ating Pangulo para pagunahan ang inaugurasyon ng Brain and Spine Center. Yan yun ang isang inspeksyon dito sa Cagayan Valley Medical Center. Mula sa Radyo Pilipinas, Sumigaraw, Pinatudong, Pinakapa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Ayan, salamat sa ating correspondent. Mm-hmm. Mula, of course, sa inauguration ng Brain and Spine Center ng Cagayan Valley Medical Center, of course, in Tuguegarao, Cagayan. Of course, napakaganda talaga ng mga proyekto na pinapasinayaan ng ating mahal na Pangulo, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Speaking of programs and projects, balikan natin, Ma'am Jel, at may konti pa tayong oras.

0: podcast. Oo. Balikan natin si Dear Ande. Yung naikukwento kanina ni Director Ande, yung tungkol sa mga success stories natin sa Likhang Marino. Mm-hmm. Ayan.
1: Yes, Asek, actually, kanina binanggit ko si Dio Gracia. Si isa pa natin na finalist, si Melvin Awid. Napakaganda rin kasi ng kanyang business idea, Vanilla Farm, yung sa kanya. So, hindi siya, hindi siya common. Talagang sabi nga niya, nung kinakwento niya yung kanyang business idea, ayaw nila ng artificial na vanilla kasi may pamamaraan naman kung paano mag-produce natural. Ng natural vanilla. At natutunan niya ito dun sa isang, parang experience niya sa pagiging seafarer niya.
0: Pagdaong daw nila kasi siya ay dating seafarer na ang ruta niya ay dumadaan ng Madagascar.
2: Wow.
0: So pag nagpo-port of call sila sa Madagascar ay ito daw, vanilla daw yung isa sa gustong gusto daw niya yung vanilla. So he was able to start and cultivate that in Sarangani dito.
1: Tapos meron na siyang sinusuport ASIC din. May isa ng coffee shop dito sa Quezon City na kumukuha na ng vanilla kay Melvin.
2: Ayun, ang ganda. Diba nang ano?
1: Ay Sarangani Coffee. Basta ganun.
0: With vanilla extract na produkto ng isa sa finalists natin ng Likhang Marino. So gaganyan ang mga kwento natin.
2: Yes, even the finalist, sabi nyo nga kanina, di ba, talagang dapat bigyan din natin ng opportunities din yung kahit hindi sila naging grand champion or winner, finalist man, pero yung kagustuhan talaga nila na magnegosyo di ba? At least masuportahan
0: pa rin. Ang ano nga natin dyan, Ma'am Jel, is basically we open the door, we open the opportunity. Sabi nga namin, creativity, yung creativity, yung galing ng Pilipino, yung the creativity of the Filipino, walang limit eh.
2: Mm-mm.
0: Sabi namin ng lagi, kinaka-namin yung mga ano natin during the bootcamp, sasabi namin sa kanila, yung pangarap ninyo, limitless yan.
2: Yes.
0: And we're here to actually nurture that dream and just to let you fly and to provide you with all the support na kakailanganin for you to succeed. And this is Likhang Marino, di ba? And even in our Likha Global, very diverse din yung winners, very diverse din yung kind of businesses. So, you could just imagine kung ano yung mga kayang masuportahan ng sama-samang pagtulong at sama-samang pagkilos ng iba't ibang ahensya ng gobyerno.
2: Pero ano ba yung mga business ideas na talagang swak or parang talagang akma para sa ating mga Pilipino na tinitingnan ng DMW?
1: Siyempre gusto natin makita yung mga innovative talaga, di ba? Kaya nga yung Tarta Bongbong, I think kaya din nag-emerge siya as a winner kasi una, I think gusto natin yung tarte, di ba? Mm-hmm. Yung egg tart.
0: Mahilig tayo sa sweets.
2: Oh, yes.
1: Pero the fact na premiere niya ito with Filipino classic na merienda, ang Puto Bongbong, parang yun, winner ka agad yun di ba? Yung ganong klaseng meron, sayang na, hindi winner pa din siya. Yung t-shirt printing business din, maganda rin yung kanyang idea. Meron nga din nagsabi na ang kanyang business idea, pinesent niya is yung parang paggawa ng mga charcuterie board, di ba, na parang usong-uso din.
2: Yes,
1: so, iba-iba din talaga yung mga nila, mga business ideas.
2: So, sumasakit ang ulo ng DMW?
0: Actually, hindi kami. Hindi tayo sumasakit ang ulo. Kumbaga, iniipon natin ang mga application and then sino-shortlist natin according doon sa qualifications. And then, yung mga na-shortlist sa qualified, pinapasa natin at isinishare natin ang pagsakit ng ulo sa ating mga National Reintegration Network partners at sa mga NGO partners din natin to really choose yung mga masusuportahan natin with the seed capital. And medyo patapos na ang ating oras.
2: Correct.
0: Siguro, Ma'am Jel, Director Ande, if you could promote and tell our audience siguro, of those who are interested, kailan ang deadline, paano pa sila makakakuha ng further information regarding Likha, Likhang Marino and Global.
1: Sige po. So, inaanyayahan po namin ang lahat ng mga OFW seafarers na nakauwi na dito sa Pilipinas na sumali po sa Likhang Marino. It's our business plan competition para po masuportahan yung mga business ideas ninyo at matransform natin ito into concrete businesses na tutulong sa inyo, sa inyong pamilya at sa inyong komunidad. Para naman po sa ating mga active na land-based OFWs na documented, member ng OWA at mayroong cumulative OFW experience ng 5 years, inanyayahan din po namin kayo sumali sa Likha Global para naman po yung mga business ideas ninyo ay maisakatuparan na ninyo at yung inyong pagstay sa ibang bansa, medyo siguro umikli na at makapiling na ninyo at makauwi na kayo dito sa Pilipinas kasama ng inyong pamilya. Punta lang po kayo sa FB page po ng Department of Migrant Workers or National Reintegration Center for OFWs. Meron pong QR code doon, nandoon din po yung mga mechanics, nandoon din po yung paano mag-apply. So hindi nyo na kailangan pumunta po sa mga offices ng DMW, online po, pwede po kayong mag-apply. So hintayin po namin yung mga applications ninyo at para mahirapan kami pumili kung sino yung dapat
0: mag-apply. And deadline for this year is on June 15. Ayan. So may mahigit isang buwan pa po kayo para po mag-apply at para po pag-isipan at isulat ang inyong pangarap po na negosyo.
2: Alright. Maraming salamat, dear Andes, sa oras at pagkakataon na ibinahagi mo sa amin. Kabayan, para sa mga mahalagang anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaari niyong makontak ang DMW sa mga official na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita ninyo sa inyong screen. Amin pong pinahahalagahan ang inyong mga feedback para higit namin kayo mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli niyo kami samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Jel Miranda.
0: At bago ko po isara ang programa, nais ko lamang pong i-promote, di ba? Nais ko lamang din pong i-promote ang ating BBM Caravan, ang ating bayanihan para sa balikbayang manggagawa. Para po sa lahat ng mga repatriated at mga nanumbalik na mga OFWs natin, ang susunod na leg po ng ating bayanihan, BBM NRN Fair, National Reintegration Network Fair, ay sa Tuesday po, kami po ay nasa Cagayan de Oro. At sa Wednesday naman po, May 20, kami naman po ay nasa Digos, Davao del Sur. So abangan nyo po kami dyan, magbibigay serbisyo at maglilingkod po sa ating mga bumalik na mga OFW at ang kanilang mga pamilya. So just visit our social media pages sa Department of Migrant Workers para po sa karagdagang informasyon. Mula po sa DMW National Reintegration Center for OFWs, ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary Kiko De Guzman, patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito pong muli ang tahanan ng OFW.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
4: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Ice cream, masarap ba o mapanganib? Alam ba ninyo na may ilang commercial ice cream na may mga sangkap na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan? Marami ang naglalaman ng high fructose corn syrup na konektado sa labis na katabaan at diabetes. Ginagamit din ng emulsifiers tulad ng polysorbate 80 na posibleng makaapekto sa kalusugan ng bituka at magdulot ng pamamaga. Ang mga artificial flavors, preservatives at food coloring gaya ng red 40 at yellow 5 ay maaaring magdulot ng allergy o hyperactivity lalo na sa mga bata. May ilang ice cream din na may titanium dioxide, isang pampaputi na ayon sa pag-aaral ay may kaugnayan sa cancer. Kaya sa susunod na bibili kayo ng ice cream, basahin ang label at piliin ang natural at ligtas para sa kalusugan ng inyong pamilya.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Pilipinas para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Wise sa Radyo Pilipinas World Service, programang serbisyo publiko.
3: This is Captain Wise
2: sa Radyo Pilipinas World Service, programang serbisyo publiko. Magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang discarding wise. Kasama sina Leo Magpay, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise.
3: Discarding Wise.
2: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa ating programang Discarding Wise. Layunin ng programang ito na gabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wais na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas.
5: Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa Discarding Wise.
4: Napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa mga gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan bumagsak na naman sa historic low na 61 pesos and 72 centavos kontra sa dolyar at magkakaroon kaya ng rate hike ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Bukod dyan, nanawagan ang pag-asa na magtipid sa tubig dahil sa inaasahang El Nino. At sa ikalawang bahagi ng ating programa, sa ating segmentong Alkansaya, ano kaya ang mga praktikal na paraan para kumita ng karagdagang pera? Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya.
2: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Konting good news muna tayo, no? Magpapatupad ng bahagyang bawasingil ang Meralco ngayong Mayo sa kabila ng pangamba sa posibleng malaking pagtaas dahil sa nagpapatuloy na oil crisis na dulot ng gulo sa Middle East. Ayon sa Meralco, may 0.0151 centavos kada kilowatt hour na rollback para sa billing nitong Mayo. Bababa ang overall rate sa 14 pesos and 33 centavos kada kilowatt hour mula 14 pesos and 35 centavos kada kilowatt hour noong Abril. Kaya para sa mga pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour, katumbas ito na humigit kumulang 3 piso na bawas sa bill. Ipinapaliwanag ng kumpanya na ang rollback ay dahil sa mas mataas na refund rate, VAT exemption sa indigenous natural gas, suspension ng green energy auction allowance, at mas mababang transmission charges. At least hindi tumaas, ano, Jonas?
5: Oo, mabuti naman may konti naman na ginhawa.
4: Oh, at least hindi nga tumaas yun yung ano, 'di ba? Okay, diretso na tayo, no? Muling humina ang piso at nagsara sa panibagong historic low na 61 pesos and 72 centavos kontra dolyar nitong Biyernes. Isang araw matapos rin itong bumagsak sa dating record na 61 pesos and 64 centavos. Bago ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa Iran noong huling linggo ng Pebrero, nasa winning streak pa ang piso at umabot pa sa 57 pesos and 67 centavos noong Pebrero 27, ang huling trading day bago sumiklab ang tensyon sa Middle East. Mula noon, tuloy-tuloy na ang paghina at sunod-sunod ang bagong record lows. Ayon sa Malacanang, pangunahing dahilan ng depreciation ang malakas na US dollar kasabay ng pagtaas ng global oil prices at matinding pag-asa ng bansa sa imported goods. Dahil dito, tumataas ang demand para sa dolyar, lumalaki ang trade at current account deficits at lalo pang humihina ang piso. Bagamat mas malaki ang nakuhang halaga ng mga pamilya ng OFWs sa bawat dolyar na ipinapadala, mas mataas naman ang presyo ng mga inaangkat na produkto gaya ng langis na nagtutulak pataas sa inflation. Umabot na nga sa 7.2% ang inflation noong Abril dahil sa pagtaas ng presyo ng langis at bigas. Mas bumibigat din ang bayarin sa utang ng bansa, lalo na't one-third nito ay foreign debt na karamihan ay binabayaran ng dolyar, pati na ang ilang bahagi ng domestic debt. Jonas, sa kabila ng paghina ng piso, na obviously nag-benefit dito ang mga pamilya ng OFWs na nagpapadala sa kanila gamit ang dolyar, pero sapat ba ito para sa kanila para mabalanse ang mas mataas na presyo ng bilihin?
5: Alam mo, ngayon nakikita natin na dahil humina ang piso, malaki ang kita nila. Pero dahil sa sobrang bilis ng pagtaas ng inflation, hindi rin ganun kalaki yung kumbaga yung effect, no? Dahil humina ang piso ng 5%. Kaso yung inflation natin 7.2%. So, kumbaga parang status quo lang sa kanila. Mm-hmm. Kaya kailangan pa rin na pag-ingatan ang paggamit ng kanilang pera at the same time mag-budget para makatipid, ano? At yun, para may ma-save.
4: Oo. Eh ano naman kaya ang maaring hakbang ng pamahalaan para mapagaan ang bayarin nito sa gitna ng patuloy na depreciation?
5: Alam mo, wala talaga tayong ang pinakamaganda sana, dahil kung matatandaan mo, umutang tayo nung January ng foreign debt. No? Kailangan lang ang timing na pag biglang lumakas ang piso, dapat i-redenominate natin yung utang from dollars to pesos. Makakatipid tayo doon pag bumaba. Tulad ng sabi mo, kung magkaroon ng resolution itong US at Iran within the next, say, 9 to... Sa tingin natin, nasa 3 to 9 months. Ano? Mm-hmm. Pag biglang lumakas yan, dapat doon tayo gumalaw para ma-redenominate o hindi na siya maging dollar, maging pesos na siya para makatipid tayo. Ngayon, talagang pag-igtingin yung paggastos ng gobyerno para hindi lalong lumaki yung budget deficit, and then maghanap tayo ng ibang pagkukunan ng buwis, ano, na para makatulong dito. Hindi naman kailangan buwis, kailangan lang siguro magkaroon tayo ng pwedeng pagkakitaan ng ating pamahalaan.
4: Ito, sunod na katanungan at malamang maraming nagtatanong din. Sa tingin mo, oras na kaya ba para taasan ang minimum wage?
5: Ah, ito talagang isang mahirap sagutin yung tanong na yan dahil hindi lahat ng ating mga negosyante handang itaas ang minimum wage.
4: Oo.
5: Tulad ng pagpinag-usapan natin ang inflation, dito na nung unang labas, kung matatandaan mo, nung Marso, nasa 4.1% lang tayo.
4: Correct.
5: Halos dumoble ng Pebrero.
4: Oo.
5: From 2.1 naging 4.2. So ngayon, nasa 7.2 na tayo. Ngayon, nung Marso, naramdaman natin yung unang, kumbaga yung unang strike sa atin nung pagtaas ng langis.
4: Mm-hmm.
5: No? Yung mga sumunod, yung series na yan, talagang nakataas na ng presyo. Ngayon, pag dinagdagan pa natin ng pagtaas ng minimum wage, dadagdag uli yan sa inflation.
4: Oh.
5: Kasi ipapataw niya yan sa mga mamamayan din.
4: Mm-hmm.
5: So, lalong tataas ngayon yung presyo. Kaya medyo mahirap sagutin yan kung anong dapat. Ngayon, ang typical na sagot, dapat kung saan yung mga bayan na medyo talagang gipit na, doon lang magtaas by a regional wage board. Hindi yung across the board na minimum wage. Bakit? Kasi baka yung iba, hindi na nila kayaning i-employ yung mga tao. Mas mahirap na dumami yung walang trabaho kaysa doon sa may trabaho.
4: Mas ano nga, mas okay nga ano. Ito sa ikalawang istorya natin, no. Nagbabala ang Oxford Economics at HSBC na posibleng harapin ng Pilipinas ang pinakamahinang paglago mula global financial crisis habang lumalala ang stagflation. Mabagal ang ekonomiya pero mataas ang presyo ng bilihin. Ayon sa Oxford Economics, ibinaba nila ang GDP forecast sa 3.5% mula 5.5% habang 3.4% naman ang taya ng HSBC. Inaasahang magtataas pa ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng 75 basis points na maaaring magdala sa benchmark rate sa 5.25% ngayong taon. Mas agresibo naman ang HSBC na nakikitang aabot sa 6% ang policy rate bago matapos ang taon. Patuloy ding humihina ang piso, ang pinakamalaking depreciation sa 13 Asia-Pacific currencies mula Pebrero kahit may sunod-sunod na rate hikes. Kabilang sa mga panganib ang Hormuz choke point na nagtutulak sa mas mahal na langis at fertilizers at posibleng magpabagsak sa agricultural output lalo na sa gitna ng El Nino na magpapataas sa presyo ng pagkain. Sa ngayon, nakikita ng analyst na OFW remittances ang pangunahing shock absorber ng ekonomiya. Unang-unang, Jonas, anong ibig sabihin ng stagflation?
5: Okay. Ang stagflation ay isang kondisyon na mataas yung unemployment rate at mataas din ang inflation.
4: Okay.
5: So, kung matatandaan mo, ang huling datos ng unemployment natin, I think is 5.1% na bumaba sa 5%.
4: Okay.
5: Ngayon, ang unemployment rate, kung titingnan natin sa international definition, pag nasa 5% ang unemployment mo, halos nasa full employment ka na.
4: Okay.
5: Kaso dito sa atin, dahil malaki ang underemployment, ibig sabihin mga tao na magaganda yung credentials, college graduate, pero hindi nila makuha yung kanilang tamang trabaho na ukol sa kanilang pinag-aralan. No? Nasa double digit, na halos more than 10% yung ating underemployment rate. Kaya parang mas napapalaki yung potential ng yung kumbaga yung takot na magkaroon tayo ng stagflation. Pero ngayon, sa ngayon, wala pa tayong nakikita dyan dahil kahit humina ang ating GDP, positive pa rin. No? Mababa lang talaga yung takbo dahil nga sa tatlong bagay. Yung isa, mabagal na paggastos ng gobyerno dahil doon sa floodgate. Mm-hmm. Siyempre, yung accountability issue ng floodgate. Mm-hmm. At yung pangatlo, eh, talagang yung impact nitong Middle East conflict. No?
4: Mm-hmm.
5: Ngayon, sa tingin ko, pwede pa rin tayong humabol sa 4% na GDP growth. Although mas mababa ito sa tingin ng ating gobyerno, mangyayari lang to kung bumilis yung gastos ng gobyerno, no? At saka madaling matapos itong gera na ito. Kaya tinataya natin baka sa second half of the year, doon tayo makakita ng mas mabilis na paggastos ng gobyerno. Kaya baka pwedeng humabol between 3.8 to 4% ang GDP growth.
4: Ah, okay. Eh yun nga, ito no. Ano ang magiging epekto sa ekonomiya kung itutulak ng Bangko Sentral ang policy rate hanggang 5.25% o 6%?
5: Mm-hmm. Ako ang tinataya ko 5.75.
4: Oh, okay. Sa
5: medyo mataas. Mm-mm. Kasi ngayon, nasa crossroads ang ating Bangko Sentral ng Pilipinas. Dahil ang talagang ang mandato ng ating Bangko Sentral ay price stability. Ibig sabihin, ang pangunahin niyang indicator ay inflation. So sa kanya, yung 2 to 4%, kailangan maibalik niya yung inflation closer to 4%. And ang isa sa pinakamadali na pwedeng gawin ay itaas ang monetary policy rate o yung borrowing rate ng ating central bank. Kaya yung mga basa ng mga analyst between 5.25 hanggang 6% ay nauukol yan.
4: Mm.
5: Okay?
4: Mm-hmm.
5: Ngayon, hindi lang pwedeng monetary policy ang sagot. Mm-hmm. Meron na tayong nakita sa fiscal side. Pag sinabing fiscal, ito ay ang galaw ng ating pamahalaan. Kung matatandaan mo, napag-usapan na natin yung paggamit nila ng subsidy,
4: mm-hmm,
5: di ba?
4: Mm-hmm.
5: Tapos meron silang suporta sa mga transport at saka sa agricultural sector doon sa marginalized. Diba? Mm-hmm. Yan yung mga hakbang na pwedeng gawin ng gobyerno. Pwede pa rin niyang paigtingin yung pababain yung mga tariff ng imported products para hindi lalong tumaas yung presyo.
4: Mm-hmm.
5: So ito yung mga pwedeng gawin ng ating pamahalaan para makushion yung impact nitong inflation na ito.
4: Mm. Eh bakit naman nananatiling pinakamahina ang piso kumpara sa 13 o 13 Asia Pacific currencies kahit may rate hikes na?
5: Okay, nitong taon na to, isa lang ang ating ginawa, isang 25 basis point.
4: Okay.
5: Humina tayo on a year to date at 5%.
4: Mm.
5: No, dahil nasa 61.72 na tayo. Tulad ng sabi mo, tandaan mo galing tayo ng 57 nung pumutok yung gera. Diba? Mas maganda pa rin yung pinanggalingan natin. Pag kinumpara po natin yung Indonesia at saka India, humina sila between 11 to 13%.
4: Mm-hmm.
5: So maswerte pa rin ang galaw ng piso. Kahit tayo yung pinakamahina dahil sa takbo ng ekonomiya, hindi naman lahat yan doon sa Middle East conflict. Nagkataon lang meron pa tayong dagok doon sa floodgate, 'di ba?
4: Oo.
5: Kaya lalong kumbaga, lalong bumagal. Pero kung wala yung floodgate at hindi 'yon nangyari, walang nagawang corruption, eh tingin ko tayo pa rin ay nasa pangalawa o pangatlong pinakamabilis na ekonomiya sa rehiyon.
4: Tama. Mm. Ito, ikatlong storya natin, no? Nanawagan ng pag-asa sa publiko na magtipid sa tubig dahil inaasahang tatagal ang paparating na El Nino hanggang unang bahagi ng susunod na taon. Ayon kay Analisa Solis ng PAGASA, posible munang makaranas ng malalakas na pag-ulan, kamukha ngayon, bago tuluyang maramdaman ang pagbaba ng ulan na dulot ng El Nino. Inaasahan din na sa panahon ng habagat, lalo pang lalakas ang epekto nito. Bagamat nakakaranas na ang maraming lugar ng matataas na temperatura na 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius, hindi pa ito ang direktang epekto ng El Nino. Pero may higit 70% 90% na ang tsansa na magdeklara ng El Nino Advisory pagsapit ng Hunyo. Inaasahang iiral ang southwest monsoon mula Hulyo hanggang Agosto bago tuluyang pumasok ang El Nino. Kabilang sa mga pinakaapektadong lugar ng matinding init ang Ilocos, Cagayan, Central Luzon, Cordillera at malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Jonas, sa pagbagal ng ekonomiya ng bansa, pagbagsak na halaga ng piso kontra sa dolyar, pagtaas ng presyo ng bilihin, paano na ngayon kapag tumama pa ang El Nino?
5: Nako, talagang matatamaan ang ating agrikultura, no? Dahil Oo. Isa sa mga malaking sektor na tinatamaan ngayon dahil dito sa Middle East conflict, yung kakulangan ng fertilizer. Na alam natin, ito ay byproduct din ng langis, ano? So ito ngayon naglalong nagmamahal. Kaya kailangan talagang kumbaga pag-isipan natin ng mabuti para hindi tayo magkaroon ng shortage ng pagkain at saka kung saan tayo makakuha ng murang fertilizer. Kailangan, baka kailangan ng government to government, kailangan ba natin humingi ng tulong sa mga sa Russia na sila ang isa sa mga pinakamalaki na nag-i-import ng fertilizer, no? So kailangan, habang ngayon pa lang, talagang kailangan na natin paghandaan itong El Nino na ito, no? Siyempre, kailangan sigurado tayo, mawalan ka na ng kuryente, huwag ka lang mawalan ng tubig.
4: Oo,
5: di ba? Ito isa talaga sa mga malaking pagsubok na naman, no, para sa atin. Kaya kailangan yung mga water conservation measure ay kailangan umpisahan na natin ngayon pa lang. At ipagdasal natin sana hindi ito humaba. Dahil no, kung bibigyan kita ng history nung 1973 at 1974 nung nangyari yung Middle East crisis, nagkaroon din ng matinding El Nino na talagang lalong humina. Mahina na nga yung agriculture sector natin na dati nung panahon ng 1970s ang share ng agriculture ay halos 30%. Ngayon tinataya na lang 8 to 10% ang laki ng agriculture sa atin. Kaya makikita natin nag-i-import tayo, kaya talagang tinatamaan tayo ng pagtaas ng presyo.
4: Ito magandang katanungan to. Paano maapektuhan ang power supply at singil sa kuryente kung bababa ang water level sa mga dam na pinagmumulan ng hydroelectric power?
5: Okay. Yan ang isa sa mga ang mangyayari niyan kung hindi tayo makakuha sa hydro, kung ano yung available na baka mas mahal kaysa sa water o sa hydro, dadagdag na naman sa konsumo natin. Kaya kailangan ngayon pa lang maghanap na tayo ng mga ibang pwedeng pagkunan, no, ng murang kuryente.
4: Correct.
5: So kaya natin inaano yung mga renewables para makatulong, no?
4: Okay. Bago tayo mag-break, posible muling tumaas ang presyo ng langis sa Mayo at 19, lalo na ang diesel na inaasahang magdadagdag ng 2 piso hanggang 2 pesos and 50 centavos kada litro. Ang gasolina naman ay maaaring tumaas ng 75 centavos hanggang 1 peso and 25 centavos. Batay ito sa unang 4 na araw ng trading sa Means of Plat Singapore at Galaw ng Palitan. Ayon sa industry source, bumalik ang upward pressure sa diesel dahil sa pag-igting muli ng tensyon sa Middle East na nagtulak pataas sa crude prices. Nananatiling tight ang supply ng middle distillates dahil sa mababang inventories at pagbalik ng seasonal demand. Tumaas din ang presyo ng gasolina dahil sa masikip na global supply, inventory drawdowns at mas mababang refinery output sa Asia. Nahihirapan ang mga refinery sa rehiyon dahil sa production inefficiencies at pagproseso ng mas light na crude grades bunsod ng kakulangan ng Middle Eastern feedstock. Anong reaction mo dito, Jonas?
5: ngayon talagang dahil walang nangyayari doon sa peace talks at sarado pa rin ang Straits of Hormuz, talagang nagtataas palalo yung presyo ng langis, ano? Pag tumataas yung presyo ng langis, then tatama din yung pagtaas ng tutuloy din yung paghina ng piso. Kaya yan ang medyo hindi pa maganda. Sana sa mga susunod na araw, medyo gumanda yung resulta ng pag-uusap ni Trump at ni Xi Jinping para makakita tayo ng konting less pressure sa nangyayari sa Middle East.
4: Okay, diretso na tayo, no? Ito, sa ating ikalawang bahagi, no, sa ating segmentong Alkansaya, ito na, pakinggan natin si Jonas para sa mga praktikal na paraan para kumita ng karagdagang pera. Jonas.
5: Oo, ngayon, talagang lahat tayo naghahanap saan tayo. Kailangan yung ating kaalaman, yung everyday skill natin, pwede nating gamitin para kumita. Mm-hmm. Diba? Unang-una, pwede tayo yung home cook selling. Marami yan nakikita. Oo. And marami naman tayong mga kaibigan, ka-Facebook. Diba?
4: Sabagay, yun
5: ang gagamitin natin na pwede nating bentahan ng lutong ulam. Diba?
4: Oo.
5: So, isa yan sa pwede natin. Pwede natin pagpraktisan yung ating mga kapitbahay. Pag kumpiyansa na tayo, di pwede na tayo makapagbenta.
4: Oo.
5: Lalo na kung may mga kaopisina tayo, pumapasok. Pwedeng ikaw na yung magbigay ng kanilang agahan, 'di ba? Magising ka ng umaga, prepare mo, o 'di ba? Or sa gabi, tapos i-microwave mo na lang sa umaga pagdating mo sa opisina, 'di ba?
4: Mm-hmm.
5: So, pwede mong gamitin ngayon yung social media mo, yung Facebook, yung Viber, 'di ba? Para magkaroon ka ng kita.
4: Mm-hmm.
5: Tapos yung iba naman, merienda naman, yung mga baked goods, 'di ba? Tapos yung iba naman na may oras, yung hindi naman laging pumapasok at may panahon sa bahay, pwede ka mag-online selling.
4: Oh, yan. Marami yan.
5: Diba? Mm-hmm. Doon sa bahay mo. So, marami ka. Kung magaling ka talaga magbenta, ngayon, hindi mo naman pwedeng, hindi naman lang kailangan yung mga kagamitan na bago. Pwede ka naman magbenta o mag-online garage sale ka. Diba?
4: Mm-hmm.
5: So, or pwede ka rin yung ikaw yung pabili. Diba? So kung lagi kang pa umaalis ng weekend, merong gusto magpabili sa'yo, pwede mong magamit yon, di ba?
4: Mm-hmm.
5: Ngayon, ito, maganda sana, pero dahil sa ating problema sa El Nino, maganda sana ito, yung laundry.
4: No? Oo nga.
5: Di ba? Kung ikaw magpapalaba, may heavy duty yung washing machine mo, ikaw, may oras ka, di ba?
4: Mm-hmm.
5: Pwede sana, pero problema talaga dyan, tubig.
4: Yun.
5: Ngayon, talagang yung iba naman na work from home at may mga oras pa, pwede silang mag-online jobs, yung virtual ang tawag nito,
4: virtual assistant. Yan.
5: Oo, o kaya yung mga tao na gusto may gumawa ng social media campaign, 'di ba?
4: Mm-hmm.
5: Or kailangan ng graphics. Ito yung mga pwedeng gawin. Tapos sa mga teacher, pwede ka mag-online tutor.
4: Ayan, oo. Oo.
5: 'Di ba? Yan yung mga tipong mga magagandang pamamaraan na pwede kang magkaroon ng ang tawag nito, makagamit ka ng kakayahan mo na hindi mo kailangan ng talagang maraming pera para mag-umpisa.
4: Mm-hmm.
5: So, kumbaga ito parang pwedeng ang puhunan mo dito mga 500 to 1,000.
4: Oh, okay.
5: Mm-hmm. Diba? Kasi kung ulam lang naman eh, syempre.
4: Mm-hmm.
5: Tatansyahin mo kung sino yung bebentahan mo at gano'ng kadami. So, para masubukan mo.
4: Mm-hmm.
5: Diba? So, ito yung mga, kumbaga, practical sa atin na pwede nating magawa. Kasi lalo na ngayon, talagang, kumbaga, bawat kibot mo ngayon, bawat galaw natin, talagang gastos. Lumabas ka lang ng bahay, siguro. Mahina yung 200 to 300 na gastos mo sa'yo lang.
4: Mm-hmm.
5: Diba?
4: Correct. Uh-oh.
5: Tapos kung yung iba na malaki yung bahay, well, empty nester, pwede silang magparenta ng kwarto.
4: Pwede.
5: Diba?
4: Mm-hmm.
5: O yan. Yan yung mga pwede nating, mga practical na pwedeng gawin. Diba?
4: Mm-hmm.
5: Para meron tayong pagkuna ng pera. Or yung iba naman, wala ka ng ibang pwedeng tingnan kung hindi yung sa bahay mo, yung hindi mo na kailangan mag-declutter ka at ibenta mo online.
4: Correct.
5: Diba?
4: So,
5: kumbaga, nandun na yan sa online selling, pero tingnan mo yung kagamitan mo, hindi mo na kailangan, di ibenta mo.
4: Tama.
5: Diba? Mm-hmm. Nagiging practical ka para makahanap ng pera.
4: Yan. Okay. Okay yun ha. Bago tayo, ano, tuluyang magpaalam, meron tayong viewer dito, si Sean Kyle Flores, watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Batiin daw natin siya kasi 23rd birthday niya ngayon darating na Martes, May 19. Oy, happy birthday, Sean!
5: Oh, happy birthday!
4: Oh, 23, wow! Kailan kaya yung huling naging 23 ako? Parang ang tagal na nun.
5: Matagal na.
4: Oh.
5: Kaya sa susunod nating show, pag-uusapan naman natin dahil pinag-usapan natin ang bata, ano naman ang makukontribute ng mga anak natin para makatipid? Yan ang pag-uusapan natin sa isang linggo.
4: Oo, hindi lang yung mga matatanda ang kailangan magtipid. Siyempre, yung mga bata rin. Kaya, mag-contribute kaya, lahat.
5: Tama. So, yan ang pag-uusapan natin. Ano yung pwede nilang magawa?
4: Diba?
5: Whether matanda na sila o bata pa, para makatulong. Diba?
4: Oo. Yan ang ano. Yan ang wise talaga. Dapat talaga nating ano. Kaya subaybayan nyo yan next week. Ano? Bago tayo tuloy magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa para sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Leo Magpayo.
5: Ako po si Jonas Ravelas.
4: Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise.
2: This is Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang servisyo publiko. Magbibigay impormasyon, mga tips, at gabay-gabay sa tamang diskarte sa paggamit, pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFW o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Kasama si Leo Magpayo, Bounty Award and Financial Analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't sabahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Kabayan, OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Mismo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
7: Sa kasaysayan, ang pinakamalakas na lindol na naitala sa bansa ay ang magnitude 8.0 Moro Gulf Earthquake noong August 17, 1978 na nagdulot ng 12 metro ng tsunami at umagaw ng maraming buhay. Isa rin sa mga pinakatumatak ay ang 1990 Luzon Earthquake, magnitude 7.8 na yumanig sa Baguio City dahilan ng matinding pinsala, pagkasawi ng daang-daang buhay at pagkasira ng mga gusali. Isang paalala, laging maging handa sa lindol.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
9: Alagang Amoso, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
10: Magandang araw at welcome po muli sa Alagang Amo Soup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amo Soup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amo Soup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin dito ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino Seafarers or Sea-Based Overseas Filipino Workers. Ang Alagang Amo Soup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim papawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout syempre sa mga miyembro po ng Amo Soup at sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
9: Alagang Amo Soup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
10: Ayan, warm welcome po muli sa isa na namang makabuluhang episode ng Alagang Amo Soup. In celebration of the International Day for Women in Maritime, our theme for today is From Policy to Practice, Advancing Gender Equality for Maritime Excellence. Ayan. This special day, observed every 18th of May, celebrates women in the maritime industry. It highlights efforts to promote the recruitment, retention, and sustained employment of women at sea, raises awareness of gender equality in maritime, and supports the commitment of the International Maritime Organization, or IMO, in the United Nations Sustainable Development Goal number 5. So, we're honored to have a very special guest with us today. She is a third officer on board cargo ships and a graduate of the Maritime Academy of Asia and the Pacific, or MAAP. She's passionate about life at sea, and she is also a content creator who shares her journey as a modern sea woman, offering a glimpse into the realities, challenges, and beauty of working on board. Siyempre, beautiful din po kasi itong guest natin. Ako, ang daming followers nito. Baka mamaya pwede nang i-share sa atin ang kanyang mga social media handles. No? Let's all welcome to Alagang Amo Soup, Third Officer Christine Reyes.
11: Hello po mga kamarino. My name is Third Officer Christine.
10: Ayan, welcome to Alagang Amo. So thank you so much po sa pagpapaunlak sa imbitasyon namin, Christine.
11: Grateful din po to be here.
10: Ayan, so si Christine, gaya na nabanggit ko, she's an alumna of the Maritime Academy of Asia and the Pacific. Ayan, so nung nasa MAAP si Christine, ayan, siya ang laging nasa poster namin, no, when it comes to ano, pag meron kaming mga International Day for Women in Maritime or International Women's Day initiatives, events, yung diversity, equity, and inclusion o DEI initiatives natin, Christine was the face of that during her time in MAAP. Ayan, thank you for being that role model of women empowerment among your yung mga fellow cadets mo before sa MAAP. And ngayon, ay nasa industry na rin actively sailing. Ayan. So, let's jump right to the interview questions natin na ikwento mo naman sa amin yung journey mo. What led you to become a seafarer and who or what inspired you to pursue a career at sea?
11: So, basically, yung seafaring po talaga was never in my options to choose. I was, during my K-12 years, I actually humanities student po kasi ako. So, okay. Seafaring was really out of the picture. And maybe that was the time when growing up, my father is part of the Navy. So maybe that was the reason why I got inspired. And there was a moment when we had the opportunity to visit him on board. My family and I had to see him. And there, yeah, I think from that moment, I already fell in love. I immediately fell in love with the idea of sailing, of how ships are built. And I also got inspired by how he commanded his crew. And from there, I think that gave a really deep impression on me na to also pursue seafaring.
10: So anong reaction ng parents mo when you told them na I want to pursue this career?
11: They were actually against it since they know the fact that hindi pa po masyado madaming women on board. Like, until now, my recent contract, mag-isa pa rin po ang babae. So, they were against it. But, sabi ko, sayang naman yung opportunity because, of course, with MAAP, we were promised that we will be having our own companies when we graduate.
10: So, how is it so far? Anong year ka uli graduate sa MAAP?
11: Last 2023 po.
10: Oh, 3 years ka na sa industry. How has it been? Experience mo on board?
11: There's a lot of challenges, that being sometimes I was given a ship wherein I was the only female. Not only the only female, but only Filipina.
10: Okay.
11: So most of them of my crewmates were all Russians, Ukrainians. So it could be very difficult. And also dahil siguro din po sa food, malaking factor din siguro yung walang maayos na makain because na iba po yung nationality. But so far, everything's okay naman po. Masaya naman.
10: So you're on your third year, ano? And I know there's been a lot of challenges right now in the industry. And yun nga, iba pa syempre pag babae ka in the male-dominated industry. If you're comfortable, no, can you share with us a specific challenging situation that you've faced and what specifically you learned from it as a woman maritime professional?
11: Other than the physical demands of maritime, as we all know, seafaring is a physically demanding job. But apart from that, I think it's that feeling of stepping into a space where you're already seen as an exception. Because when people hear the word seafarer, they often think of a man. Automatically po nila may isip na lalaki, and rarely of a woman. So from the very beginning, there has been this quiet, constant pressure of trying to prove yourself, na trying to belong, trying to show them that you're capable. So yeah, but for the longest time, I've learned to understand na the sea doesn't really care whether you're a man or a woman. It only responds to whether you're not or not you're capable. You have you're resilient enough to do the things that are given to you sa on board.
10: Yung training mo sa MAAP, because I know how could I describe it? Talagang holistic kasi yung training sa MAAP, hindi lang sa academics, hindi lang sa theories, pero in practice. And at the same time, may semi-regimental training din kayo. So how did that help you?
11: That actually helped a lot when it comes to being patient and resilient po talaga. Because especially as a woman, parang I was surrounded with, for the first time ko po kasi masurround, galing po kasi akong all-girls school sa Colegio de Santa Rosa. Kaya it was a very big jump pagdating ko po sa MAAP kasi lahat ng classmates ko ay majority male. We were only 13 females in my class. So, medyo nakatulong po talaga when it comes to onboard practices.
10: And I can just imagine, no? Siyempre, sa MAAP na iba nga yung environment mo na may mas male-dominated, lalo na sa barko na iba pa nga yung nationality na Asian ka. How was it yung first year mo on board? When you got there, siyempre kasi capable ka, you speak good English, and I'm sure yung training mo sa MAAP. How was the environment? Like, were you given the chance to, you know, to show them, you know, your capabilities? May mentorship ba? How was the experience?
11: During my first year wasn't really a very memorable one kasi po, I think I was the first female cadet that my captain had on board. And that's why whenever he would see me on the bridge, kasi may gusto ko po mag-aral in order to become an officer agad, he would always discourage me whenever he would see me sa bridge. Sabi niya, uy, ba't ka nandito? Doon ka na lang sa baba. Tumulong ka maglinis, ganyan. Since wala pa naman daw po siya nakikitang Filipina na officer. So sabi niya, wala ka naman chance dito, bumaba ka na lang. My so goodness. Most of the time, I was always discouraged by my mismong kapitan na po.
10: Mm. How did you take that?
11: I was challenged, actually, that which actually was a good thing because dahil sa kakaganon niya, he was actually the one who promoted me nung bago po ako bumaba. So that was the reason why naka-acto po ako agad.
10: Kasi minsan yun din yung kailangan. Mm. Sabi nga nila, yung diamond, to be able to produce a diamond, high pressure, di ba? So, ganun din yung sa pag-build ng character mo. And I'm sure it really molded you, no? To become better.
11: Yes po.
10: So, so next naman na vessel mo, ano naman yung experience mo?
11: There was a big change because I was already an officer trainee. Mm-hmm. So from there, I think medyo naka-earn na po ako ng respect and trust from my crew. But you know, it's also difficult since we have some crew members who have yung mga old guys na who have that kind of mindset na lalo na po sa akin na batang opisyal ako, tas babae pa. So it was very hard to show them that every day of my days on board, I had to prove them na capable po ako. But yeah, okay na.
10: I can just imagine. Pero na, kasi pinapanood ko yung mga reels mo eh. Nakakatuwa kasi sinishare mo, you're giving us a glimpse of, you know, your experiences on board na babae ka, pero yung trabaho mo talagang walang kung anong ginagawa nila, ginagawa mo rin. And apart from that, sinishare mo din yung mga ano mo, yung mga experiences mo ashore, di ba? Yung mga napupuntahan mong places. Can you tell us more about that naman experience? That side of the profession?
11: Of course, if there's a chance to go ashore, I would go ashore. Kasi syempre, I think my longest sailing would be a month because we had to go down to Cape of Good Hope since Red Sea was closed. So yeah, after that, nung pagdating po namin sa Asia, it was masaya din po na nakapag-shore leave from time to time. Mm-hmm. And yeah, like what you've said na syempre, since hindi naman ibig sabihin babae ako, I don't get to do the hard work as well. Mm-hmm. I had to adjust and try on new things like yung kunyari welding, carpentry, things that I've never done sa lupa. So yeah, just to show them that na hindi naman ako nag-inarte and may ambag ako sa barko, I had to go with them and do those kind of things as well.
10: Malaki naman talagang ambag mo sa barko, being part of the crew, di ba? So, kasi di ba, syempre, lagi nilang sinasabi, mental wellness is a key factor in order to say na you have a healthy, a happy crew on board. So, bilang babae, syempre, ano pa eh, ang dami pang intersecting issues pag babae ka, hindi ba? So, ano yung mga mental health mga ways on how you cope when it gets really stressful, when the pressure is high, tapos compounded pa ng mga ibang experiences mo as a woman on board, as the only woman on board. So, ano yung mga ginagawa mo to cope? Ayan.
11: So, on board, we have gym. Mayroon po kami sariling gym. So, yeah, I would...
10: Facilities.
11: We have facilities like that. Mayroon din po silang available na DVDs, PlayStation, to para... to in order to maano yung boredom ng mga seafarers.

0: From every corner of the world, the Filipino spirit shines through compassion, excellence, and service. Wherever they may be, our kababayans continue to bring honor to the nation. The Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas, or PAFIL, celebrates the extraordinary contributions of Filipinos abroad and international partners whose contributions transcend borders and uplift the Filipino spirit. Established in 1991 through Executive Order 498 under the presidency of President Corazon C. Aquino, the PAFIL was born from a deep gratitude for the global Filipino community's unwavering support for the nation's growth and resilience. From this vision grew a platform that honors excellence, service, and global solidarity in many different forms. The PAFIL honors contributions across four distinct categories, each celebrating different facets of excellence and service. The Banaag Award recognizes collective action that uplifts Filipino communities abroad, emphasizing the power of collaboration and support. The Pamanan ng Pilipino Award acknowledges individual excellence and distinction in various fields, highlighting the remarkable achievements of Filipinos worldwide. The Lingkod sa Kapwa Pilipino or Lingkapil Award honors those who give back through humanitarian efforts and nation building, showcasing the spirit of giving and dedication to the Philippines' progress. Lastly, the Kaanib ng Bayan Award recognizes foreign partners who have gone above and beyond in championing the Filipino cause, underscoring the importance of global collaboration. Since 1991, 555 individuals and organizations from 55 countries and territories were conferred with PAFIL by seven presidents. Their achievements remind us that the Filipino spirit transcends borders, making an indelible mark on the world stage. This 2026, the search continues. The Commission on Filipinos Overseas invites nominations for the next presidential awardees, individuals and organizations whose achievements and service continue to inspire the world. Nominations open on December 11, 2025 and close on May 29, 2026. Beyond the milestones and figures of the PAFIL are the real hearts behind the mission, the men and women whose service embody the true spirit of the presidential awards. Visit the PAFIL website to know more about the awards and download the nomination form from the QR code and official links provided.
1: Good morning, Jairus.
2: Good morning po, Sir Ares.
1: Napaka- isang mainit na araw sa ating mga tagapakinig sa Radyo Pilipinas World Service. Ay nako, kanina pa nakita kita pawis na pawis.
2: Pawis na pawis. Opo, napakainit na po kahit makulimlim po sa labas pero grabe po ang tindi.
1: Pumasok
2: ng summer.
1: Na, pumasok na yata kasi tayo sa peak ng summer dito.
2: Opo,
1: sa Pilipinas.
2: Sir Ares.
1: Dahil kahapon umabot yung heat index sa, ng 48.
2: Opo.
1: Recorded yan sa Borongan summer. Kanina bago ako umalis papunta dito sa station, may namo-monitor na na ano eh, may forecast na 41 to 44 sa iba't ibang lugar. Yung mga maiinit na lugar yan, yung sa bandang Cagayan, Pagigaraw.
2: Lalo na sa La Union, no po. Sa Ilocos region, no po, Sir Ares. Napakainit po talaga.
1: Kaya pinapaalalahan na natin lahat na to keep yourselves hydrated at kung maaaring umiwas.
2: For sure, marami po tayong mga kababayan na nagbabakasyon po talaga no po, sa maraming parte, lalong-lalo na po sa Luzon, no po, sa Boracay. No po. Kaya,
1: pero ingat pa rin talaga dahil heat stroke ang kalaban natin dito.
2: Opo.
1: Not to mention yung iba pang heat-related illnesses. Pero alam mo, biruan namin, the other day meron akong nakausap na nakapagtrabaho din sa Middle East. Kasi alam mo, iniinda na yung ganitong init. Kung nasanay ka magtrabaho sa Middle East. Ano lang to eh, wala to.
2: Wala po ito, no, Sir Ares.
1: Wala to, pero yun nga, it doesn't mean you're immune from getting heat-related.
2: Totoo po. Kaya dapat po talaga uminom ng maraming tubig, at the same time ay mag-practice ng iba't ibang mga health precautions no po, para ma-ensure natin na sa ating mga kababayan, kahit na matindi ang init na po, sa Pilipinas man yan o sa Middle East na po.
1: Maski sa ang lugar, pero may mga lugar na nakakainggitan natin dahil laging malamig.
2: Diba? Oo nga po.
1: Lalo sir, sa Europe.
2: Yes.
1: Sa, di ba, yung neighborhood mo yung Europe eh.
2: Oh, marami po tayong mga constituents na galing po at bound also for Europe. Na po.
1: Eh, wala ganun. Kailangan talaga sanayan natin yung sarili natin sa mag-a-adjust tayo sa panahon.
2: No, sir. Pero hindi lang po.
1: Hindi
2: no,
1: lang
2: sir,
1: yan ang mainit. Jairus, no? Pinag-usapan natin kanina. Nagbabaga ang mga pangyayari.
2: Kaya ga po. Itong itindi. Ano po?
1: Buhay politika ng ating bayan, I'm sure maraming napuyat.
2: Kahit po nung papunta nga po ako ngayon sa Radyo Pilipinas kanina, no, Sir Aris, yung radyo po, no, yung mga pinapakinggan po.
1: Oo, lahat eh, pati sa online eh.
2: Talagang
1: nagko-compete ang content.
2: Nakatutok, opo, sa mga kaganapan po ngayon.
1: Well, hangad naman nating lahat ng kabutihan para sa ating bayan. No? Regardless kung saan tayo pumapanig, ipagdasal sana natin ang mga leader ng ating bayan at magkaroon sana silang lahat ng discernment.
2: Tama po.
1: No? Pag-unawa kung ano yung mas nakabubuti para sa ating bayan. Isang tabi muna ang personal na interes.
2: Opo, Sir Aris. No po, lalong-lalo na tayong mga kawani ng gobyerno. No po. Hangad naman po talaga natin kung ano ang mas makabubuti para mapagserbisyohan ang ating mga Pilipino, no po, ang ating mga overseas Filipinos.
1: In a perfect world, ideally lahat ng kawani ng pamahalaan ay dapat non-partisan.
2: Tama po. Opo.
1: Pero hindi naman nangangahulugan na wala ka ring
2: pakialam,
1: no po. Diba? Kailangan din involved ka rin sa dahil part ito ng nation building.
2: Tama po.
1: Sa kapakanan naman ng ating mga non-resident Filipinos, balita ko ay all hands ang CFO sa paghahanda sa darating na Diaspora Summit.
2: Actually, Sir Aris, no po, at napaka-busy po talaga ng ating opisina, no po, dahil papalapit na po ang June, no po, ang anniversary ng CFO.
1: So, pangilan na ba?
2: 46 na 46 po, Sir
1: years,
2: Aris.
1: Ha? Sipin no mo yun. Pero alam mo yung sinasabi nga ng mga tao parang recently lang nalalaman ng mga tao na mayroon palang commission
2: CFO
1: on Filipinos overseas. Opo. Na 46 years na pala.
2: Opo.
1: No? So that 1980.
2: Opo, 1980, sir.
1: 46 years, pero dahil syempre salamat na rin sa exposure natin dito sa Radyo Pilipinas World Service at maging sa Radyo Pilipinas 1, RP1. Eh, nabibigyan ng prominence ang CFO kung ano yung mga ginagawa ng ahensya.
2: Opo.
1: No? Kasi lagi tayong napapagkamalang DMW.
2: DFA.
1: DFA. Yes, no? Pero ngayon, medyo lumilinaw na kung ano. Opo. Ang papel ng Commission on Filipinos Overseas.
2: Sa tulong po ng iba't ibang mga media-led initiatives, no po, ng CFO, ng Radyo Pilipinas.
1: Yes. At yun nga, dahil nga may Diaspora Summit tayong pinaghahandaan, ay makakasama natin ngayong umaga ang kasama man natin sa Policy Planning and Research Division ng Commission on Filipinos Overseas. Na isa siya sa mga punong abala dito sa gagawing Diaspora Summit.
2: So, actually, sir, nakasama na po natin ang ating panauhin. Before, para naman po sa ating ongoing na presidential awards for Filipino individuals.
1: Involved din siya sa PAFIO, yung kanina nating finiture na presidential awards for Filipino individuals and organizations overseas. Siya din ang abala doon at siya din ang abala dito sa
2: Kaya kung bibisita po kayo mga kababayan sa opisina ng CFO, talagang busy po, no, kaliwat kanan ang mga programa at proyekto ng CFO, no po, ang PAFIO at ang papalapit po, no po, sa Hunyo na Filipino diaspora summit.
1: Huwag na natin patagalin. Welcome na natin sa ating dito sa servisyong CFO, si Mr. Mike Apatad. Magandang umaga, Sir Mike.
3: Sir Ares, Sir Jairus, isang magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ako po muli ang inyong makakasama sa araw na ito.
2: Oh, yes, sir.
1: You are welcome always.
2: Opo. Siyempre naman po, Sir Mike.
1: Hindi lang yun, pati diaspora spotlight, siya din ang involved.
2: Opo. Si Sir Mike.
3: Kaya, marami tayong makasama po dyan.
2: Parang nauwi pa po ba kayo, Sir Mike, ng bahay?
3: Ano pa?
2: Nauwi pa po ba kayo sa bahay, Sir Mike? O baka...
3: Pero paano? Nasisilayan ko pa rin naman na aming tahanan. Pero ito naman yung ginagawa natin siyempre sa ating mga non-resident Filipinos. Eh, no? Kaya tuloy lang tayo.
1: Oo,
3: nagbabaga ang ating panahon. Nagbabaga ang mga kaganapan sa ating bansa sa ngayon.
2: Yes,
3: pero siyempre nagbabaga pa rin ang ating spirito.
2: Tuloy,
3: para sa
2: tuloy.
3: Mga programa
1: ngayon ko lang napansin na tayong tatlo ay naka-gray. Tayo
2: naka-gray
1: ba, may memo ba tayong lumabas na mag-gray tayo?
3: Oo nga eh. Kahit hindi natin na ano napag-usapan.
2: Hindi po natin napag-usapan.
1: Wala. Never po namin pinag-uusapan ng attire dito sa program.
2: Ang galing no po.
1: Pero sige, punta na tayo sa ano, Sir Mike. Ano ba itong Diaspora Summit?
3: Opo, medyo excited na nga po ang ating mga non-resident Filipinos na uuwi sa June 16, Sir Aret at Sir Jairus. Kasi in time doon sa sinasabi nga nating 46th anniversary ng CFO sa June 16, eto naman po gaganapin natin ang 2026 Filipino Diaspora Summit.
2: Ibig
3: ano
2: sabihin po,
3: ito?
2: Ba?
3: Ito po yung pag-uwi ng ating mga NRFs or non-resident Filipinos, mga diaspora leaders natin para kahit papano ay mag-meet na all together kasi sinusundan po nitong summit na ito na gagawin natin sa June 16 ay nung 2015 pa ang pinakahuling pagkikita-kita ng ating mga diaspora leaders dito sa Manila. So ito naman ay magkikita muli ho sila after more than a decade at gagawin po ito sa Marriott Hotel sa may Pasay. Ang ating tema nga po dito ay transformation through diaspora engagement, harnessing Filipino global power in advancing the Philippines' cultural, economic, and political goals. So andun pa rin talaga yung emphasis ng tatlong pillars ng CFO para dito sa tema natin na gagawin natin. Dun sa pagkikita at yun nga, pagkukumustahan ng ating mga diaspora leaders, pero hindi lang basta-basta ang pagkikita ito kasi nakalaan sa araw na ito yung ating mga usapan, yung discussion tungkol sa tatlong pillars natin. Ano? Kung mababanggit lang natin na Sir Aris at Sir Jairus, mag-umpisa ating programa ng 8:30. Pero bago po yan, asahan natin na darating na talaga sa Marriott before 8:30 pa ang ating mga delegates. Kasi itong ating mga delegates, if we can just cite this, manggagaling ho sila sa 30 countries base dun sa nakikita nating registration. So sa ngayon, medyo napupuno na ating mga delegates dun sa ating guest list dito sa ating Diaspora Summit sa June 16. Kung mabanggit ko lang, US sila magagaling, Australia, Saudi, Canada. So talagang samat-sari. 30
2: iba't
3: countries nga
2: po
3: ito. All regions po.
1: Represented ang lahat ng
2: sulok. Well represented ang ating diaspora.
1: Pero ano to, Sir Mike? By invitation ba ito o maski sinong organization pwedeng sumama?
3: Apo. By invitation nga po itong ginawa natin kasi ang tinarget nga po muna natin sa nga taon na ito no, ay yung ating mga diaspora leaders, yung ating mga advocates mismo sa larangan ng political, economic, cultural at syempre yung ating isang isinama dito na kailangan natin talagang ma-engage na yung ating youth. Kaya nga, dito sa ating political discussion, meron ho tayong tema dito, Sir Ares at Sir Jairus. No?
2: Opo.
3: Ang tema nga natin dito, Amplifying Voices, Diaspora Advocacy and Policy Influence. Ito naman po ay imo-moderate po ng batikan nating news anchor, si Attorney Karen Olivia Jimeno. At ang imo-moderate nyo po
2: si
3: dito
2: Attorney
3: sa
2: Karen.
3: Political discussion na ito, manggagaling po sila ng US at manggagaling po ng Austria. Siya po si Honorable Tyler Dos Santos Tam Isa siyang council member, City of Honolulu sa US. So talagang akmang-akma po yung mga inimbita nating mga panelists doon sa tema ng ating discussion na yan pagdating doon sa policy influence and advocacy na siya nating maririnig. Kasi nga, exchange of ideas po ito, exchange of good practices wherever they are para at least tayo sa Philippine government, makikita natin kung ano po yung pwede nating mga i-develop at i-craft pang mga pulisiya para sa ating mga diaspora. And maliban po dyan, meron po isang council member ulit na manggagaling sa US na isa sa mga panelists sa political discussion. Siya naman po si Honorable Ditas Yamane. So excited na nga po sila sa pag-uwi sa June 16 para sa matinding pag-uusap ng ating mga diaspora community leaders. At maliban po dyan, meron naman pong magagaling ho ng Europe. Isa po siyang officer ng European Network of Filipino Diaspora. So hindi lang manggagaling sa US, pero meron din tayong panelist na manggagaling sa Europe. Siya naman si Miss Maria Zelda Rojas. Mm-hmm. So yun yung sa unang panel discussion natin. Mag-umpisa ho yan ng 9 hanggang 10:30. So nangangahulugan sa loob ng isang oras at kalahate, matinding usapan po yan na siyang i-moderate ni Attorney Jimeno pagdating doon sa political engagement ng ating mga panelists na pwede tayong makakuha ng ilang mga aspeto para pwede nating i-replicate at pwede rin i-replicate ng mga ilang mga delegates na manggagaling sa ibang countries towards their advocacies also sa kanilang
2: sa political po ito, no, Sir Mike?
3: Yes. Yes, Sir Cyrus. Tapos doon sa susunod namang ano po, panel discussion naman, ito naman po doon sa aspeto ng economic discussion. Oo. Ito naman po ay i-moderate ng ating siyempre Batikan pong Professor Winnie Monsod.
2: Batikan
3: ekonomista si Professor Winnie Monsod, no? At yung kanyang mga i-moderate po sa siyempre, ang tema nito, Beyond Remittances, Diaspora Economic Contributions Through Investment and Entrepreneurship. Kasi siyempre, kailangan natin pag-usapan dito is, of course, hindi lang tayo tututok dun sa remittances na siyang ipinapadala ng ating mga overseas Filipinos. But beyond that, ano po yung nakikita nating contribution in terms of economic aspect? Now, dito po, meron tayong in-invite mula sa US, mula sa Australia, mula sa UK, at syempre meron tayong government official po dito. So, lima po yan, sila si Ma'am Maria Fletcher ng NAFA, ng National NAFA. Federation of Filipino-American Association, si Ms. Roxanne Sarto, siya naman po ang president ng PhilCA ng Australia, o yung Filipino Communities Council of Australia Incorporated. And then si Attorney Aimee Alado Blake, siya po ang chair ng ASEAN UK Business Forum. And then si Mr. Lyle Del Mundo in terms of creatives economy naman sa US. And then we have also Assistant Director Ana Rose Harswadan ng ating Securities and Exchange Commission. So inaantabayanan po yan din ng karamihan sa ating mga delegates yung discussion na yun pagdating dun sa economic. Na pagdating dun sa pangatlong ano naman po, discussion natin ito. Maganda kasi marami din pong naglo-look forward dito sa usaping ito, no, sa kultura.
2: Sa cultural,
3: naman, pagdating sa preservation ng ating culture at heritage kahit nasaan man po sila. Ito naman po ay imo-moderate po ni Professor Jocelyn Celero ng University of the Philippines. At ang kanyang mga ipapanel po, mga presidential awardees po ito. May manggagaling po ng US, ng Hong Kong, at ng Germany. So talagang kalat po yung ating mga invited panelists po dito.
1: Hulaan ko kung sino yung galing Germany.
3: Opo. Tapos si Server.
2: Si Server.
3: Yung isa na yung naging guest na natin
1: dito. Suki natin yan si Server.
3: Isa rin pong naging guest na rin natin. Actually, si Sir Saturnino Tiamson. So marami tayong makukuha sa kanila, no, pagdating doon sa heritage preservation, no. So ito naman yun doon sa aspeto ng cultural discussion. At doon sa pang-apat, syempre mas exciting ito.
2: Tatlo, Sir Mike.
3: Yes, apat ito. So kailangan, sabi ko nga kanina, we need to engage them already, no. Pagdating doon sa isapin ng diaspora engagement, our youth. That's why
2: our
3: we allotted that is a special discussion for them. Kasi nga, siyempre sa ating mga non-resident Filipinos, karamihan sa kanila, medyo hindi na nasilayan ang Pilipinas. So that's the reason, and that's one of the reasons kung bakit kailangan natin silang i-engage na dito. And hence this inclusion dito sa ating forum sa June 16. Opo. Ang tema natin po dito, kung maririnig nyo nga, ay igniting the passion, engaging Filipino youth and young diaspora. Mm-hmm. So dito pa lang sa tema natin, medyo talagang they all look forward to hearing, of course, the discussion that will be moderated by no other than Ms. Gretchen Ho, isang batikang broadcaster din natin. At yung kanyang mga imo-moderate po dito, manggagaling po ng Australia. Siya po si Ms. Corina Datlo ng AFCS. And then also we have Ms. Genevieve Hopanda ng PhilPro, one of your guests din po dyan. Si Mr. Julio Amador ng Philippine-American Educational Foundation. And also we have Mr. JV Marasigan. In fact, galing din po siya ng Europe po ito, no? Sa Denmark specifically, and then we have Yusek Joseph Ortega ng National Youth Commission. Youth Commission. Talagang well represented, no, in terms of their origin or country of destination. And of course, we have also representative from the Philippine government, no. And later on, no, merong mga doon sa immediately after the panel discussions, kumbaga makikita natin yung tangible impact ng ating mga engagement with our Filipino diaspora or NRFs, no, kasi merong mangyayaring signing ng ating memorandum of understanding with some of the Filipino communities dito.
1: Parang yung doon sa pang-apat na discussion, mukhang mabibisi dyan si Jairus dahil...
2: Actually po, Sir Ares, ito po yung ating mga partners din po talaga sa youth leaders in the diaspora. Opo. Actually po si Miss Corina Dotlo, isa po siyang ULID participant po natin sa ating previous engagement po with Australian youth po, Sir Ares, Sir Mike, no po.
3: Kaya talaga dito nga nakikita natin yung tuloy-tuloy na engagement natin sa kanila, hindi natatapos sa isang usapin, but it just signals na through us, the CFO, we're trying to link them already kasi hindi lang din po syempre yung mga NRFs natin yung dadalo dito. Opo. But we have also a bulk of our delegates coming from the various sectors here in the Philippines, because we've invited some national government organizations, also from research institutions also, yun, para at least magkita-kita sila dito. We will be serving as our bridge, no? Other bridge, no? Para later on, pagkatapos ng forum na ito, tuloy-tuloy yung kanilang engagement beyond the CFO already.
2: At Sir Mike, sa ating pong mga interested na delegates na po na hindi pa nakapag-register at gusto pa rin po na humabol para makapunta at makadalo ng Filipino Diaspora Summit ng CFO. Papwede pa po ba at maaari pa rin po ba silang mag-register at makadalo, Sir Mike?
3: Since this summit is actually through invitation po, we will be providing soon some link, no, so they can also join via our online platform.
2: Okay po.
3: No?
2: But, so available po siya via online.
3: We will make that available soon. We will make that announcement anytime soon. Because anyway, yung ating comprehensive information, hopefully this will serve as reference for all those who wish to participate and serve as delegates dito sa ating summit, can visit our microsite. It's at summit.cfo.gov.ph. They can check everything there. We keep on updating that, including yung mga set of panelists natin, the concept of this summit, and then what will be done after the summit, because syempre, meron tayong plano after nito. Sabi nga natin, it won't end here. So, just to share lang din, one of the feedback nga ng ating mga natanong ng mga delegates, ano ba ang inyong mga nilook forward dito? You know, sabi nga nila, they're so excited in meeting together na po on June 16. Po. But beyond this one is they are looking after po, after nito, ay the creation at least of a roadmap for the Filipino diaspora in terms of comprehensive assistance towards them, in terms of uplifting the Filipino diaspora. Sabi nga natin, it shouldn't end here. Hence this one, na after ng 2026 Diaspora Summit natin, hopefully we can convene also our diaspora leaders per region, yung mga titingnan natin. That's along our in our pipeline naman for the next few years.
1: Sir Mike, ito ba yung itong ginagawa nating Diaspora Summit na to? Itong kanina, ang dami mong binanggit na mga panel discussions. Ito ba yung pagko-concretize o yung pagbubuo nung laging sinasabi ni Secretary Clink ang strategic pivot ng CFO?
3: Opo, ipinapakita na po natin sa larangan ng ating mga panel discussion na ito na this is so far the start already towards the creation already of a concrete roadmap for our Filipino diaspora.
2: Opo.
3: Okay, kasi meron tayong gagawin after niyan. Symbolism of the unity of our non-resident Filipinos by the time na andito sila sa June 16 is their signing of the commitment, especially in terms of their direct engagement, the tangible output that they can provide para sila na ang magsisilbing partner ng national development na siya nating talagang goal dito sa CFO po.
1: May napansin lang ako sa discussion ng ginagawa natin.
2: Yes, sir. Opo.
1: Madalas na rin natin gamitin ngayon yung terminong non-resident Filipinos.
2: Filipinos.
1: Ano bang paliwanag natin doon, Sir Mike? Ano ba ang non-resident Filipinos?
3: Oo. Well, at the start siguro, nako-confuse din ang mga ilan. But we're trying to introduce, sabi nga ni Sec Link, no, karamihan nalilito yung mga iba pagka sinasabi nating overseas Filipinos because we have these overseas Filipino workers na talagang known sila.
2: OFWs.
3: No? But we have to take note na yung mga overseas Filipino workers ay yung talagang later on babalik because they don't have any means of staying there. They're not on a permanent residency
2: contract
3: status.
2: Based.
3: Eh. And we want to, yun nga, tanggalin yung confusion nila dyan. Hence, this non-resident Filipinos na we are trying to introduce para at least may distinction na rin talaga yung ating mga overseas Filipinos. Yes, kilala ang overseas Filipinos, but the confusion is still there pagka pinagtabi natin sa discussion overseas Filipino workers, nakakonfuse yung karamihan eh. So it's very apt na i-refer natin sila na non-resident Filipinos. Same with that also of non-resident Indians.
2: Mm-hmm.
3: So it's actually just one of the reference also. Eh. Oh. And hopefully, medyo tatatak ito sa ating mga diaspora members and eventually, magagamit na lang siya natin as part of our tongue.
1: Oh, kasi sa kung pag-aaralan mo yung ano bang tawag doon, yung ano yung mga pinanggalingan ng mga terminologies, no? Yung OFW, hindi naman originally OFW yan.
2: OFW na po.
1: So, nung araw, ang tawag dyan, OCW.
2: OCW.
1: Overseas Contract Workers.
2: Ah.
1: And then, may nagay, wala naman kaming contract. Nagtatrabaho kami doon. O, doon, sige. Inalis yung contract, naging Filipinos.
2: Opo.
1: Overseas Filipino Workers. So, ngayon, meron tayong non-resident Filipinos.
2: Filipinos.
1: Pero, Sir Mike, ang paliwanag natin dyan, di ba? Kaya sila tinawag na non-resident Filipinos kasi hindi sila dito sa Pilipinas
2: residente.
1: Residente na sila sa ibang,
2: bansa,
1: lugar, sa ibang bayan. Pero Pilipino pa rin sila whether full Filipino citizen or dual citizen. Filipino pa rin sila.
2: Opo.
3: At kung tatanungin mo sila, di ba?
2: Even
3: nga OF or NRF, kung tatanungin mo sila, talagang babalik pa rin sila dito eh.
2: Opo.
3: At parati nila sinasabi, kahit hindi physically, pero in terms of our resources, yun na lang yung tinitingnan naming mga pwedeng maibalik.
2: Opo,
3: andun sila, non-resident, pero still the spirit is andito sila sa Pilipinas.
2: Actually po, marami po tayong nakakausap, Sir Mike, na po na ating mga constituents, mga non-resident Filipinos na a-attend at magpa-participate po sa Filipino Diaspora Summit. Isa na po dyan si Dr. LV Barroso, yung ating 2024 PAFIO Banaag Awardee. Na kausap ko lang po siya kagabi, no po, na excited na rin po siya for the summit. Isasama niya nga rin po yung kanyang apo, no po, for her to be engaged doon po sa ating mga usapin sa Filipino culture, no po, lalong-lalo na dahil parte po siya ng overseas Filipino youth, no po. At for sure, marami po sa ating tagapakinig ngayon at sa mga nakakakita ng ng iba't ibang information tungkol sa Filipino Diaspora Summit, ang siyang excited na po, no, sa gaganaping convention ng mga overseas Filipino leaders and representatives po.
1: May gusto lang ako pahapyawan sa discussion,
2: yes, sir,
1: natin. Opo. Anniversary pala ng CFO, di ba?
2: Yes,
1: kasabay
2: sir.
1: Nung
2: Diaspora Summit.
1: So, Sir Mike, bilang isa, pwede natin masabing compared sa amin ni Jairus, matagal ka ng empleyado ng CFO. Bigyan mo naman kami ng insights. Anong observahan mong mga naging pagbabago sa ahensya from the time you came in and now?
3: Oo. Ito nga po, ano, we've been known so far, no, pagdating doon sa provision ng welfare component o welfare services through our pre-departure orientation seminar and through our pre-departure registration dito sa CFO. Pero pagkatapos kasi noon, wala na tayong engagement sa kanila so far. That's really one of the challenges. Eh. So we're really known, no, in terms of tailored fit na module. And we're good at doing that. And hats off so far ang ating mga Filipino community leaders pagdating dyan sa services na pinoprovide natin, no, prior to their departure, no, dito sa mula sa Pilipinas bago sila umalis. But beyond that, there's a very big reason kung bakit umaalis ang mga ito. Okay, later on kasi for their settlement, dito natin nakikita na well-settled na sila, well-established na sila. And when it comes to their asking, for example, paano kami makakatulong sa Pilipinas? Okay, we have already the resources already. Hindi nila alam kung saan pupunta eh. Yes, we have the Philippines na Foreign Service poster. Pero siyempre, iba yung component ng kanilang mga services na pinoprovide. Now, dito, no, through this engagement that we are strengthening already, no, lalo dito sa leadership ni Secretary Kling po, no, dito natin nakita talaga yung importance ng ating pagtatap sa ating mga non-resident Filipinos. And we're doing it already. And that's probably the thing that we can really say na that's really the greatest shift and pivot that the CFO is doing. Doon nga sa kinagwento ni Jairus kanina, no, kay Dr. LV, no. So from Dr. LV, who left the Philippines for more than or how many decades ago already, here she is already trying to involve yung kanyang apo dito sa summit. And that's the good thing about our continuous engagement with our non-resident Filipinos through our various programs, like for example the presidential awards, mga awardees sila eh. Diba, tuloy-tuloy pa rin sila as what we've seen, no, tuloy-tuloy sila sa mga medical mission nila, philanthropic activities, but beyond that, yung kanilang pamilya ini-involve na nila because they want also to introduce what the Filipino diaspora can do for the Philippines. And ang saya nga, nakakagaan na talagang doon pa lang sa kwento ni Jairus through Dr. LB Barroso and now involving yung apo. Hopefully, ang ating mga kababayan will try to replicate that also, that they will try to introduce whatever the Philippine government is doing for them and our ways, at least kahit pa paano, of engaging them. Hindi man natin sila mapababalik dito physically, but through their resources and anything, no, being them as non-resident Filipinos, may ibabalik pa rin nila sa Pilipinas. And yun yung wino-workout natin ngayon sa CFO. Tuloy-tuloy ang ating mga programa. Madami tayong mga ginagawa, pero still hindi tayo napapagod kasi nakikita natin yung bunga sa ngayon. So that's probably what I can see for the years of my stay with CFO sa ngayon.
1: Alam mo, Jairus, yung sinasabi ni Sir Mike na hindi tayo napapagod.
2: Opo.
1: nakikita ko yan everyday. Kasi
2: opo, sir.
1: Yun palang alas 4 ng umaga, eh, kung hindi si Sir Mike, si Ma'am Marie, happy birthday pala ni Ma'am Marie.
2: Kay Miss Marie.
3: Happy birthday.
1: Happy birthday. Mag-happy birthday ka naman kay Ma'am Marie. Ikaw talaga.
3: Happy birthday.
1: Hindi, nakikita ko, diba, yung mga employees sa CFO, as early as 4 o'clock, nagre-ready na kasi may meeting
2: Totoo,
1: ng 7.
2: Opo.
1: May meeting ng 6:30.
2: Tsaka ang mga empleyado ng CFO, sir, gabi na rin po talaga na-uwi. Kaya po minsan, imbes po na Commission on Filipinos Overseas, nagiging Commission on Filipinos Overnight.
1: Overtime.
2: Over. Pero dahil po sa matinding dedikasyon po, no po, sa ating mga overseas Filipinos, sa ating mga non-resident Filipinos.
1: Oo nga. Kaya maswerte rin ng CFO na ano, na nagkaroon ng kultura ng sipag.
2: Opo. Kaya nga po.
1: Yun naman ang laging
2: matindi
1: yun ang pagmamalaki
2: po ang
1: natin
2: dedikasyon dyan sa public service po.
1: So Sir Mike, bigyan mo naman ng imbitahin mo naman uli yung ating mga tagapakinig kung na dumalo doon sa Diaspora Summit. Bigyan mo uli sila ng...
3: Sa ating mga tagapakinig, Sir Ares, Sir Jairus, sa ating mga non-resident Filipinos, excited na po kaming makita kayo sa June 16 sa Marriott. There will be an online platform also that we will be sharing. We are inviting you to please join us in this discussion. Apat yung ating panel discussion dyan. But we have to take note, this is not just a gathering. But beyond that, this will be the start of exchanges of our responsibilities. Mm.

0: summit, pwede bang, is this open to the public?
1: We will make it open through our online platform.
0: Sa online lang,
2: sa
0: hindi,
2: online.
1: Yes.
0: Hindi,
1: yeah.
0: Hindi pwedeng mag-walk in sa venue.
1: Yes po, because we specifically targeted our Filipino diaspora community leaders and our advocates po, for us to be ano po discussing with them on June 16 for concrete roadmap later on after this po.
0: So siguro baka pati yung mga dating employees ng CFO mag-reunion na rin
2: doon. Opo,
0: ano?
2: No, sir. Mm-hmm. Opo. Pero masusubaybayan po talaga ito ng ating mga kababayan sa Facebook page po, no, ng CFO at maging sa ating mga media partners na later on po ay makikita po natin yung mga karagdagang detalye sa CFO Facebook page no po, Sir Ares, Sir Mike.
0: At syempre, i-cover ng ano yan, i-cover yan ng Radyo Pilipinas.
2: Yes, opo, ang ating media partner.
0: Kasi parang I heard inimbitahan yata din ang
2: Radyo Pilipinas
0: na mag-set up ng broadcast booth doon sa summit venue.
2: Opo, ayan.
0: So makikita ninyo baka kung tatamaan niya ng anong araw ba yung June 16.
2: Parang Tuesday, sir.
0: Ako, baka doon tayo mag-live.
2: Doon po tayo magla-live.
1: Oo, habang
0: masaya yun.
2: Martes, opo.
0: Okay, kaya, so maraming salamat sa iyo, Sir Mike. At dahil kami ay inumangan na kami ng aming executive producer ng kanyang cellphone at para sabihin na, oh, itigil yun.
2: Overtime na.
0: Maraming salamat.
1: Thank you, Sir Aris. Maraming salamat po. Kita-kita po.
2: Thank you, Sir Mike.
0: Thank you, Mr. Yan po si Mr. Michael Apatal, ang aming kasama sa Policy Planning and Research Division ng Commission on Filipinos Overseas.
3: Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
0: At nagdaan na naman ang isang episode ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
2: At sa bawat kwento, sa bawat serbisyo at sa bawat impormasyong hatid ng CFO layunin naming mapalapit ang pamahalaan sa bawat Pilipino sa anumang sulok ng mundo.
0: Tandaan, kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos.
2: CFO kasama mo saan ka man sa mundo.
0: Hanggang sa muli, ito ang
2: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
3: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service is now fully digital, delivering news, information, entertainment, and variety of programs through your social media app. Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Download PPS Audio Receiver app for continuous audio streaming of programs 24 hours a day, 365 days a year. Radyo Pilipinas World Service Online. Serving the Filipino and the global community with unfading commitment. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
4: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Pilipinas.

0: Rico, 738.
1: Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Muli po, isa pa pagpalang pagbati ngayong araw na ito. At welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ang programang ito ay hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang Babangon sa Makabayang Serbisyo Team. Mula po sa ating production side, of course, ang ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. Sa engineering side, sa master control, Susan Aizon at Milo Jonella. Sa wirecast, si Justin. Kami po ay inyong napapakinggan at asusubaybayan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live sa inyo pong Facebook browser. I-type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating YouTube channel. I-type nyo lamang sa inyong YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At, of course, napapakinggan din sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang ating mga shortwave transmitters. Sa tulong naman po yan ng ating mga kasama sa Voice of America. Kamusta na po kayo, yung ating mga overseas Filipino workers sa iba't ibang panig ng mundo? Kayo man ay nasa Southeast Asia, Thailand, Japan, o Thailand, Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar, ano po, at Timor-Leste, of course, Indonesia, Malaysia, ayan. Kamusta na po kayong lahat, mga kababayan? And of course, sa Middle East, sa Saudi Arabia, sa Qatar, sa Dubai, sa Oman, sa Doha, sa Riyadh, ano po, at sa Iraq, sa Iran. Sana napapanood at napapakinggan nyo kami dyan sa Iran. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, sa Europe, sa Hungary, sa Poland, sa Spain, saan pa, sa Czechoslovakia, sa Yugoslavia, Paris, sa may France, ano po, at sa iba't iba, sa UK, wow ha. And of course, sa iba't ibang panig, sa Africa, African continent, sa Nigeria, sa South Africa, at sa iba't iba pang mga lugar. Alaska, meron tayong mga natatanggap ng mga ulat at pagbati mula sa Alaska. Ayan, okay. And of course, sa US, sa buong kabuuan ng US at sa Canada. Lahat po kayo, pati yung ating mga Filipino seafarers, no, na bumabiyahe ngayon sa mga laot o sa iba't ibang bahagi ng karagatan. Especially, itong ating mga Filipino seafarers na hanggang ngayon ay maaaring naiipit pa rin dyan sa Strait of Hormuz. Pero ngayong edisyong ito ng ating babangon sa makabayang serbisyo publiko, tayo dadako sa Japan. Yan, sa Japan, yung paboritong-paboritong puntahan ni, ano yan, ni Step. Japan, okay, ni Susan, Japan, yung mga madaling mapuntahan. Alam ko kasi parang ano yan eh, no? Parang may visa free yan eh. Kung di ako nagkakamali, for a certain period of time, na-stay mo doon, may visa free ka. Yun ang pagkakaalam ko. Ho. Pero alamin natin yan mula sa ating Philippine Embassy sa Japan. Pero hindi yan ang pag-uusapan natin. Ang tatalakayin natin sa Japan, kasama ating Philippine Embassy sa Japan, itong patuloy na overseas voter registration. Alam nyo naman, malapit na po ang eleksyon. Ilang taon na lang, 2026 na. Malapit na naman yung isang national election, which is on the 2028. So, patuloy pa rin po ang paghihikayat ng iba't iba nating mga embahada sa iba't ibang bansa, paghihikayat sa ating mga kababayan, sa ating Filipino diaspora, sa ating mga overseas Filipino workers na magparehistro bilang overseas voter. So, kakamustahin natin yan. Kamusta na ba yung kanilang registration na yan? And of course, siyempre, kakamustahin din natin, naalamin natin, kasi alam nyo, sa loob po ng 70 taon, meron na 70th anniversary ugnayan ng Pilipinas at Japan when it comes to the diplomatic relations. Nakaka 70 years na po tayo between the Philippines and Japan. So, alamin din natin kung ano man ang mga preparasyon at paghahanda at mga aktibidad para po dyan sa 70th anniversary ng diplomatic relations ng Pilipinas sa Japan. So, hindi ko na ho kayo paghihintayin. Nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating butihing acting consul general First Secretary ng Philippine Embassy in Tokyo, Japan, Acting Consul General Robert D. Quintin. Acting Consul General Robert Quintin, magandang araw po mula dito sa Pilipinas.
3: Magandang hapon po Kuya Ray at sa lahat ng ating tagapanood at tagapakinig.
2: Maraming salamat po Consul General Quintin sa pagpapaunlak po ninyo sa aming programa. Well, first of all, kamusta po muna? Kamusta po muna kayo dyan at lahat ng ating mga embassy officials and staff sa ating Philippine Embassy sa Tokyo, Japan?
3: Maraming salamat po Kuya Ray. Sa ngayon naman po, nasa mabuting kalagayan po ang ating mga kawani dito sa embahada. Lahat po ay patuloy at masigasig sa pagtatrabaho. Medyo umiinit na po ang ang klima rito.
2: Talaga?
3: Medyo may konting pawis na rin.
2: Ay, ganun. Pero palagi ko yung konting init na yan, baka nanginginig pa rin ako sa lamig niyan. Hindi ako sa rest. Kasi dito sa Metro Manila, I think yesterday we recorded 43 degrees Celsius temperature dito sa Metro Manila kahapon, and probably baka kung hindi man mas kasing init o baka mas mainit pa yung nadama namin kaninang tanghali. Anyway, so let's go to our first question. Ano po, Consul General Quintin? Kasi po namin na yung patuloy na overseas voters registration o ikang paghihimok ninyo sa ating mga kababayan na naninirahan at nagtatrabaho dyan sa Japan para magpa-register sa voters registration for the next elections. So, kamusta po? Kamusta po ang kasalukuyang estado ng overseas voters registration sa Japan?
3: Well, Kuya Ray, nag-umpisa po yung ating resumption no, ng overseas voter registration noong December 1, 2025 last year. At base sa datos natin noong nakarang eleksyon noong 2025, nasa 75,000 aktibong botante ang nandito sa Japan. At siyempre, gusto nating dumami pa yon. Kaya naman patuloy tayong naghihikayat sa ating mga kababayan na magpa-rehistro. Bukas po ang ating registration windows, hindi lamang po dito sa embahada natin dito sa Tokyo, kundi maging sa ating mga konsulado sa Nagoya at sa Osaka.
2: So, matanong ko lang para lang po maliwa, maintindihan natin mga kababayan, ano po ba ang mga sakop na jurisdiction sa ilalim ng Philippine Embassy sa Japan?
3: Sa pangkalahatan po ano ang sakop po ng embahada ng Pilipinas ay ito pong buong Kanto region ano, mag-umpisa sa Tokyo, andiyan po ang Saitama, andiyan po ang Tochigi, ang Chiba at paakyat po sa Fukushima, Sendai hanggang sa Hokkaido po.
2: Okay.
3: Apo. Alright. Ang Nagoya naman po ay yung pong nasa Central Japan, yung pong Aichi Prefecture, kamukha po ng Gifu, yung Shizuoka nandiyan din po, ang Nagano po ay nasa pangangalaga din po ng Nagoya, at ang Osaka naman po ay para sa buong Kansai region. Maliban lamang po sa Okinawa, dahil yung pong Okinawa ay nasa pangangalaga po ng embahada dito sa Tokyo.
2: Ayun, okay. Pero babalik ko doon sa ating overseas voters registration. Sino po bang mga kwalipikado magparehistro bilang overseas voters? At ano ba yung mga requirements na kinakailangan?
3: Opo. So, ang kwalipikado pong magrehistro bilang overseas voter ay lahat po ng mamamayan ng Pilipinas na nasa labas ng bansa sa panahon po ng eleksyon. Ano? So, pwede po silang magrehistro. Dapat po ay at least 18 years of age bago yung at the date of election. So ibig sabihin po kahit po 17 anyos pa lamang maaari nang mag-rehistro, basta pagdating po ng botohan ay 18 na po siya, no? So kasama na din po, hindi naman po karaniwan ito dito sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, no? Yung po mga tinatawag nila na disqualified by law, karaniwan po yan po ay yung mga hindi na nagtataglay ng Philippine citizenship, or yung mga po convicted by with an offense sa Pilipinas po na hindi bababa sa isang taon ang pagkakakulong na parusa or yun pong mga legally declared na incompetent o insane. Yung
2: okay.
3: mga yan lamang naman po. Pagdating
2: Alright.
3: Po sa requirements, kailangan po yung valid na Philippine passport. Kailangan pong ipakita sa amin yan. At kung sakali naman pong hindi nila dala yung kanilang passport, maaari po nating gawan yan ng paraan sa pamamagitan ng certification mula po sa amin na magpapatunay na ito pong taong ito ay meron naman po talagang pasaporte
2: mm-hmm.
3: at nagkataon lamang na hindi niya maipresenta sa amin sa oras ng kanyang pagre-rehistro.
2: Mm-hmm.
3: Para naman po sa mga dual citizen, kunwari po ay wala pa po silang passport dahil kakaka-acquire pa lamang nila ng kanilang dual citizenship under RA 9225, maaari po nila ipakita sa amin yung kanilang yung pong identification
2: mm-hmm.
3: certificate, no, na kami din po ang nag-issue, maaari po yun na tanggapin bilang requirement. At para naman po sa mga seafarers, iba pong kategorya kasi ang
2: oo,
3: mga
2: oo.
3: Seafarers, ano?
2: Mm-hmm.
3: So bukod po dun sa passport, hihingin din po namin na ipakita nila sa amin yung kanilang seafarers book.
2: Alright.
3: Dahil po ang seafarers po, maaari pong bumoto kahit saan.
2: Mm-hmm. So okay, balikan ko lang to, Consul General Quintin, dun sa seafarers, so, na nabanggit nyo medyo may complicated eh, itong mga seafarers kasi moving itong mga to, dinadala ng mga barko at different ports, di ba, sa iba't ibang bansa. So how can they avail of this? Maski alam, nakasakay sila sa barko, tapos dumating yung araw ng eleksyon, can they still vote?
3: Pwede po, pwede po. Pwede sila po i-accommodate ng ating mga foreign service posts na malapit kung saan po sila dadaong. Yan
2: mm-hmm.
3: po ay isang special accommodation na binibigay ng COMELEC para sa ating seafarers dahil kinikilala nga po nila yung special na circumstance ng ating seafarers
2: mm-hmm.
3: na maaaring sa pangkalahatan ng taon ay nasa laot nga sila.
2: Mm. Balikan ko lang po itong iba pang mga kinakailangan requirements o dapat na mangyari. So yung lahat ng Filipino na nagtatrabaho at naninirahan sa Japan, pwedeng mag-file o magpunta sa ating embahada para mag-file na ng registration as overseas voters. Maliban na lamang kung may mga kaso silang kinakaharap at kung medyo may problema sila sa mental capacity, yun, hindi pwede. Tama po ba, Consul General?
3: Yun po ay mga convicted lamang, Kuya Ray. So,
2: convicted?
3: Yun po ang convicted at yun pong legally declared na incompetent or insane. Pero sa kabutihan palad, sa karanasan ko po, wala pa po akong na-encounter na ganung nag-attempt na mag-rehistro para sa overseas voting.
2: Eh, yung mga dual citizens natin, paano po sila? Yung mga dual citizens, yung mga, pag sinabi natin living and working sa Japan, yun yung kasama na rin dyan yung mga overseas Filipino workers natin, mga household, pati yung mga nurses natin.
3: Opo, lahat po ng maumayan ng Pilipino as long as they still carry their citizenship at meron po silang valid na passport.
2: Ayun, okay. So sa ngayon po ba mga ilan ba ang tinataya o ika nga nakikita po yung datos na may potential na dapat magparehistro para sa overseas voting diyan sa Japan?
3: Well, ang kabuuang bilang po ng mga Pilipino sa Japan ay humigit kumulang 350,000, ano po. Pero siyempre, hindi pa po natin masasabi kung ilan doon ang eligible na mag-rehistro. Pero ang gusto po naming mangyari ay malampasan natin yung total na natin nung huling election na 55,000. Sana po ay madobe natin yan by the end of the registration period na hanggang September 30, 2027 po. Kasi ayon po sa batas, kailangan pong matapos ang registration 6 na buwan bago po yung election.
2: 6 na buwan before the actual election. Ano ho? Ganun siya.
3: Opo, opo.
2: Alright. Nitong mid-year election, kamusta po ang registration nung katapos lang ng mid-year election?
3: Opo.
2: Kasi parang may usapan na there's an understanding o parang assessment na mahina pagdating sa mid-year election ang registration pati voting, pero malakas ang registration kapag sa national election. Totoo po ba yun? Kamusta po ba yung mid-year election natin sa overseas voting?
3: Opo, ano, historically po, kung babalikan niyo po ang datos ng COMELEC, yan po talaga yung established pattern, ano, dahil siguro po bumababa ang interest ng ating mga kababayan na bumoto kapag mid-year election. Pero kapag nga po national election na, dahil po ang pinagbobotohan po dyan ay yung mga pinakamatataas na posisyon sa pamahalaan natin, presidente at vice-presidente, tumataas din po ang mga bilang ng ating registration at ang ating voter turnout.
2: Ayun. So, okay. So, sa ngayon po, ano po ba ang, as we are speaking now, Consul General Quintin, kamusta? Kamusta yung voters registration? Is it doing fine? Inaasahan nyo po ba yung bilang na yan as far as our embassy is concerned?
3: Well, katatapos lang po natin noong April, ano, yung unang pagkoconvene ng ating Resident Election Registration Board, no, kung saan kinocompile po natin lahat po ng application na natanggap natin simula nung umpisa ng registration hanggang March 30. At if we're being honest po, dahil po kakaumpisa pa lamang ng registration period ay umaarangkada pa lang ang ating registration, and admittedly hindi po ganun kataas pa ang ating numbers. Totoo po yan para sa lahat po ng posts natin sa buong mundo, pero kagaya po ng nabanggit namin kanina, kapag kapadulo na po siguro po kasama na po yung mga factors na yung pong ibang botante natin, prospective voters natin, na hindi pa natitiyak kung pagdating ng eleksyon ay nasa abroad sila, maaaring mas gusto nilang bumoto sa Pilipinas dahil sa Pilipinas po, meron silang pagkakataon na bumoto doon sa kanilang mga local candidates. Mm-hmm. Samantalang sa overseas po, ang maaari lamang pong botohan ay yung mga national positions. So, senador hanggang presidente lamang po. Yeah.
2: Mabuti,
3: so, yun po yung mga factors na nakaka-apekto din. Minsan ipinagpapaliban nila dahil dahil mahaba nga yung ating registration period, aabot pa ng 2027, at iniisip siguro nila ay habang padulo na po ay dumadami po talaga ang ating mga aplikante for registration.
2: Ako, buti po nabanggit niyo yan, ano po, Consul General Quintin. Totoo yun, dahil pag sa overseas voting, walang ano eh, di ba? Walang local, puro national lang ang pagpipilian. Yung mga congressman, tama ba? Mayor, ganyan, hindi kasama sa overseas voting.
3: Hindi po.
2: Yan.
3: Hindi po.
2: Oo. Plus, totoo rin yung sinabi ni Consul General Quintin na maski dito sa Pilipinas, nangyayari yan eh. Consul General Quintin, yung bang mga, kung kailan last week na, tsaka sila maghahabol na magparehistro. Yan. Kaya takala mo, parang ang haba-haba ng pila, napakaraming tao, yung pala, hinahabol lang nila yung mga nalalabing araw. Yan yung style ng mga Pinoy yan eh.
3: Opo.
2: Kahit sa abroad, meron din pala. No, ganyan. Anyway.
3: Opo, dala-dala po natin yun. Pero ang lagi naman po naming commitment dyan ay kung magtsatsaga po ang ating mga kababayan na pumila, ay kami naman po ay susuklian namin yung pagtsatsaga na yun, na dadamayan namin sila at irehistro po namin sila hanggat maaari.
2: Pero matanong ko lang po, Consul General, yung bang registration is manual pa rin o hindi na ba yan naging digital registration?
3: Ah, okay. So nung nakarang taon po, ano, nakarang election po natin ay ginamit na po yung online voting, at isa po ang Japan sa mga nagpatupad ng online voting. Pero ang registration po natin ay by personal appearance pa rin dahil kailangan pong kunin yung ating biometrics. So sa ngayon, sa kasalukuyan, wala pa pong paraan upang gawing online din ang registration, bagamat matagal na po nating minumungkahi iyan. Iyan po ay nasa pangasiwa na ng COMELEC kung paano po natin mapapatupad yan. At sa pagkakalam po namin ay ginagawan din po iyan ng paraan ng COMELEC Office for Overseas Voting. At pero para po mapadali, meron pong tinatawag na iRehistro portal na makikita nyo po yan sa website ng COMELEC, kung saan po pwede po nilang i-fill up na yung form digitally. Ipiprint po nila ito para pagdating po sa amin ay wala na pong mano-manong pag-encode nung kanilang mga impormasyon. Kumbaga, i-scan na lamang po pagkat yung ipiprint out po ng iRehistro ay merong kaukulang QR code.
2: Ayun. Okay. Now, I'm going to other topics, ano? Consul General Quintil. Kung meron pa tayong hindi siguro nabigyan linaw diyan sa overseas voting, we can go back to it later. Pero ngayon, meron pa rin mas mahalaga rin isa pang mahalagang kaganapan sa Japan at lalo na sa pagitan ng Japan at ng Philippine government, sapagkat 70 years na po pala, Consul General Quintin, ang bilateral o diplomatic relations ng Pilipinas at Japan. 70th anniversary na po. Ano po ba ang mga naka-line up na mga activities at paano ipagdiriwang ito ng ating Philippine Embassy sa Japan?
3: Yes, tama po yan, Kuya Reyno, 70 years na nga po simula pa po noong 1956 kung hindi ako nagkakamali. At ang makikita niyo po din diyan, dahil yun pong ating counterpart diyan sa Manila, ang Embassy of Japan in Manila ay naglulunsad din ng maraming mga programa, at makikita niyo po sa kanilang mga programa yung ating yung pong agreed na logo natin at yung ating pong tema para sa taon na ito. So, marami pong aktibidad, no? Mabalikan ko lang po nitong first quarter. Meron po yung ating Philippine Coconut Exhibition sa pangunguna ng Philippine Trade and Investment Center. Meron po tayong Philippines, kauna-unahang Philippines-Japan Film Festival, no? At inumpisahan po natin yan dito sa Tokyo at dinala rin natin sa Sendai bilang bahagi po ng paggunita din natin sa 15th anibersaryo nung pong Great Tohoku Earthquake, kung maalala nyo po yung tsunami noong 2011. Nakiisa po tayo sa paggunita noon. Dahil meron po tayong naging mga engagements with them dahil doon, no, sa nagkaroon tayo ng kooperasyon doon sa kuna na yun. Meron po tayong mga research colloquium na pinangunahan ng mga Pilipinong estudyante po na dito nag-aaral sa Japan. Para sa mga kababayan po natin, naglulunsan po tayo ng iba't ibang pagtitipon. Meron po tayong iba't ibang palarong Pinoy at sports festival, pero ang pinaka inaabangan po ay yung ating Philippine Festival pagdating po ng November, sa November 28 to 29 po yan sa Yoyogi Park sa Ueno. Yes.
2: Opo. Philippine Festival.
3: Opo. Ito po ay isang malaking activity. Meron po tayong mga cultural performances, meron po tayong mga booths and stalls, meron din po tayo sa karaniwan na mga government services, inaanyayaan po natin ang Arta Caravan para magbigay din ng serbisyo sa mga Pilipino doon sa dalawang araw na yun. So dito po imbitado ang mga miyembro ng diplomatic corps, mga miyembro ng gabinete dito sa Japan, at pinapangunahan po 'yan ng ating ambassador.
2: Okay. So
3: marami pa pong activities na sinasagawa at yung sinusuportahan po natin ang ilang mga organisasyon na nagbibigay po at nagsasagawa po ng mga activities, yes, under the 70th anniversary banner.
2: When we say organization, of course that includes ano po, Consul General Quintin, various Filipino communities natin dyan sa Japan.
3: Yes po. Opo, hindi lamang po Filipino community organizations, meron din po tayong non-profit organizations kamukha ng Sasakawa Peace Organization. Mga ganyan po.
2: Curious tuloy ako, Consul General. Ano bang mga activities doon sa Filipino Festival? Meron ba kaming makikitang lechon dyan?
3: meron din po dahil ang ating pong Philippine Festival, kung dadalaw po kayo, Kuya Ray, ay isang buong hilera po 'yan ng mga nagtitinda, nagbebenta ng Filipino food.
2: Yun.
3: Nung nakarang taon po, may nagtinda din po ng balot at yung
2: balot,
3: mga chicharon.
2: Okay.
3: At ang the king of all Filipino foods, no, yung lechon. Meron din po yan.
2: Ayun, okay. So para matikman din ng mga Japanese friends natin yung culinary expertise ng Pilipinas, no, ng Pilipino.
3: Opo, sa katunayan po, umabot po ng kalahating milyong katao ang umattend po dun sa Philippine Festival natin last year.
2: Wow.
3: Kaya naman inaasahan namin na mas marami pa ang dadalo ngayon bukod dahil nga sa ito ay bilang pagdiriwang na rin ng ating 70th anniversary ng ugnayan ng Pilipinas at bansang Hapon.
2: Alright. So, Consul General Quintin, 70 years na ang ating diplomatic relations with Japan and it has grown so strong na meron nga pa tayong ano sa kanila, di ba? Reciprocal agreement with Japan. Yung pagdating lalo na sa defense cooperation at sa energy cooperation at sa mga trade, napakalaki din, ano? Ng ating ika nga relations with Japan. Pero when it comes to people to people relationship, kamusta ang pagtingin sa atin ng Japanese government o ng Japanese people sa ating mga kapwa Pilipino, diaspora at mga naninirahan at nagtatrabaho na sa Japan? How are they looking at the Filipinos for 70 years now? Na nandiyan tayo at nagtatrabaho at karamihan nga sa atin nakapag-start na nga ng pamilya dyan sa Japan. So, kamusta? Kamusta ang people-to-people relationship between Japan and the Philippines?
3: Totoo po yan, Kuya Ray. No? So, sa loob ng 70 years, makikita po natin, kagaya ng nabanggit nyo, malawak yung ating ugnayan sa Japan. Pero pagdating po sa people-to-people exchanges, masasabi po namin na ang nasa puso po ng ugnayan natin sa bansang Hapon ay ang ating Filipino community. Kagaya po na nasabi namin kanina, nasa 350,000 po ang mga Pilipinong nabubuhay at naninirahan dito. Ilang henerasyon na din po ang ng mga Pilipinong naninirahan dito and they have become integral in the daily lives of their communities. Namamayagpag po sila sa kanilang mga larangan sa iba't ibang profesyon bilang mga guro, mga abogado, mga inhinyero at bukod pa po dyan yung ating pong contract workers ay nakaka-contribute din. So lalo na po sa agrikultura, no, dahil medyo kinukulang na nga po sila rito ng mga tao na maaring magsaka, no? Mga Pilipino po ang may pagkakataon po ang mga Pilipino na pumunta dito upang maging parte ng makinarya ng agrikultura nila.
2: Wow.
3: Dito sa Japan at yan po ang naging papel ng mga Pilipino sa nakaraang ilang dekada.
2: Biruin mo yan, Consul General, hindi lang sa healthcare, di ba? Hindi lang mga caregivers, hindi lang mga nurses, hindi lang mga engineers, mga laborers, hindi lang pati pala sa agrikultura ngayon involved na involved tayo sa kanila sa Japan dahil nga sa lumiliit yung bilang ng kanilang populasyon.
3: Opo, tama po yan, Kuya Ray.
2: Sige, parang gusto ko nang pumunta ng Japan. Pwede ba? anyway, so kailan po ulit Consul General ang mismong araw ng 70th anniversary ng diplomatic relations between Japan and the Philippines?
3: Ang ating pong aktwal na pagdiriwang ay bagamat isang buong taon po ito, no, ang
2: tuloy
3: marker po natin ay ang July 23. July
2: 23
3: po.
2: Medyo malapit-lapit na.
3: Ang mismong anibersaryo.
2: Alright.
3: Pero ang ating pong pagdiriwang ay para sa buong taon po na ito.
2: Yeah.
3: So kung gusto po ninyong makita ang mga aktibidades na nakalinya para sa pagdiriwang, maaari po kayong sumangguni sa aming website at sa aming pong Facebook page. Mag-abang po kayo, mga kababayan, sa aming mga anunsyo doon.
2: Alright. So, Consul General Quintin, I'm giving you the floor para po anyayahan ng ating mga kababayan to register para sa ating overseas voting registration and of course to be part again of the celebration ng 70th diplomatic relations between Japan and the Philippines. Go ahead po, Consul General Quintin.
3: Maraming salamat po sa pagpapaunlak, Kuya Ray. Sa ngalan po ng ating minamahal na ambassador sa bansang Hapon, ang pagalang-galang na Milen J. Garcia Albano. Inaanyayahan po namin ang lahat ng ating mga kababayan sa Japan na magrehistro na po sa para sa ating overseas voting registration para po makaboto sa 2028 national and local election. So kailangan po ay magpakita po kayo ng inyong valid na passport at abangan po ninyo ang aming mga anunsyo kung saan po kami saan po kayo maaaring magpunta maliban po sa ating embahada dito sa Tokyo at sa mga konsulado natin sa Nagoya at sa Osaka. Magkakaroon po ang mga opisina na yan, ang aming mga tanggapan ng mga consular outreach mission kung saan maaari kayong pumunta para po sa inyong mga pangangailangang serbisyo sa notaryo, sa pag-renew ng inyong passport at iba mga dokumento at kasama.
2: Alright. Sige, medyo alright. Medyo nawala lang yung audio ni ano, Consul General Quintin. So, let's try to reestablish audio with our Philippine Embassy in Japan, okay? Sige. Alright. Pero yun po yung usapan namin ni Consul General Robert D. Quintin, ang ating First Secretary ng Philippine Embassy sa Tokyo, Japan. May kinalaman po sa, of course, patuloy na registration para sa overseas voting. And of course, sa pagdiriwang ng ika-70th diplomatic relations between the Philippines and Japan. 70th. Well, it's a whole year celebration. Pero mag-i-start talaga ang diplomatic relations between the Philippines. July. Ayan, July. Alright? Sige, nakabalik na ba si Consul General? Wala. O sige, baka na talagang ano na yung ating line ng communication. Anyway, thank you very much sa ating Consul General Robert D. Quintin, ang First Secretary ng ating Philippine Embassy in Tokyo, Japan. Pero bago ako magpaalam, binabati ko rin of course si Miss Betty Atinan. Ay Betty, yan. Yun yung ating talagang masugid na taga-subaybay nung ako'y nagpo-programa pa sa Bangon Bayang Mahal sa kabilang station. Nadudun siya, lagi nakatutok. Pero hanggang ngayon, nandito na rin siya sa Radyo Pilipinas World Service. Kaya hello to Miss Betty Atinan, all the way from Singapore, live from Singapore. Thank you very much, Miss Betty Atinan, ha? Alright, kamusta na lang sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Singapore and let them know na Ray Sampang is here in Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat. And of course, sa lahat po ng mga tumutok at sumubaybay sa ating programa dito sa Babangon, sa Makabayang Serbisyo Publiko, kay Consul General Robert D. Quintin, ang ating First Secretary ng Philippine Embassy in Tokyo, Japan, at sa lahat ng mga officials, ang ating ambassador, and of course, lahat ng officials and employees ng ating Philippine Embassy o pasuguan sa Japan. Sa ngalan po ng ating mga nakaakibat sa pagsasayang papawid na itong programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, sa Master Control, of course, si Ms. Susan Aison, and of course, si Milo Junela kasama rin. Sa wirecast, si Justin. And ang ating executive producer, walang iba kundi si Ms. Stephanie Vicente. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat at laging tatandaan. Sa tunay at sinsirong serbisyo publiko, babangon ang ating mga kababayan saan mang dako ng mundo. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.
1: Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format.
4: Anytime, anywhere.
1: From Manila, Philippines. Stop and spot.
5: Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media?
6: Spot the source.
5: Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact-check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito.
6: Spot the purpose.
5: Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito.
6: Spot the ownership.
5: Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro.
6: Spot the time.
5: Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita.
6: Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation.
5: Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
7: Tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
8: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo! Publiko!
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Philippine Standard Time 101.
13: The doctors are in. Ang iyong kalusugan. Pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Isang magandang araw po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Claro Cayana.
14: Isang malusog na araw, Doc, at sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin. TGIF, thank God it's Friday once again and thank God it's bonus once again. Ayan, May 15, 2026, nasa kalahatian na tayo ng buwan at ng taon. Ang bilis talaga ng ano no, ng araw. Chedo Liva po ang nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. Ngayong buwan ng Mayo, hindi po natin palalampasin ang selebrasyon ng Hypertension Awareness Month at sa darating na linggo, May 17, ay observance naman ng World Hypertension Day. Ito ay para o ito ay mga paalala sa atin na seryosohin ang mga tinatawag na o ang tinatawag na silent killer, ang high blood pressure. Pero hindi lang pala puso, utak at bato o yung kidney natin ang posibleng maapektuhan nito. Maging yung ating mga mata ay maari ding magkaroon ng tahimik pero seryosong pinsala. Meron pong kondisyon na tinatawag na hypertensive retinopathy. Isang kondisyon sa mata na may kaugnayan sa matagal o hindi makontrol na mataas na blood pressure. Kaya sa episode na ito, pag-uusapan natin paano na naapektuhan ng hypertension ng ating mga mata? May mga warning signs ba bago ito lumala at posible bang maagapan bago humantong sa seryosong komplikasyon? Kaya dyan lang uli kayo para mas mapalalim pa natin ang ating kaalaman patungkol sa epekto ng alterpresyon o abnormal na mataas na presyon ng dugo sa iba pang bahagi ng ating katawan.
12: Tama ka dyan, Ched. At kung sa ating mga pakuwari, stroke at heart attack lang ang binibigay ng hypertension pag hindi ito ginagamot, meron pa pong mga ibang mga complications na kapaloob dito, no? Kagaya ng kidney problems, no? Kapag mataas ang blood pressure. Pero gusto rin nating ipakilala sa kanila na maaari palang masira din yung ating paningin pag mataas yung blood pressure.
14: Mm-hmm. Sige, Doc. Ano nga ba yung koneksyon ng high blood pressure sa ating mga mata?
12: Yes. Kapag mataas po yung blood pressure natin, naiipit at nasisira po ang mga maliliit na ugat ng dugo sa retina. Ito po ang bahagi ng mata na tumatanggap ng liwanag para tayo ay makakita. No? So kapag tuloy-tuloy ang mataas na blood pressure, pwedeng mamaga, pwedeng dumugo, at pwedeng magkaroon ng bara ang mga ugat sa mata. No? So ito po ang mga tinatawag nating hypertensive retinopathy.
14: Ayun. Dok, gaano ba katagal yung uncontrolled na high blood pressure bago magsimula magkaroon ng pinsala sa retina o sa ugat ng mata?
12: Yes, depende po ito sa taas ng blood pressure at sa kondisyon ng pasyente. Ano? Sa iba naman, taon muna bago magkaroon ng damage. No? So it varies from one patient to another. No? Pero kung sobrang taas at biglaan ang pagtaas ng blood pressure, minsan kahit maikling panahon lang, ano, ay pwede nang magkaroon ng eye damage. Kung kaya, when it comes to the extent o kaya yung timing, ano, yung timeline kung paano ito masira, it varies from one patient to another. May mga pasyente po na sadyang maliliit lang yung mga ugat nila at very very vulnerable sila na magbara, pumutok, ano. So hindi po ito dapat ipagwalang bahala lang, ano. Kailangan po talaga natin na once na nagkaroon tayo ng mataas na blood pressure, siguraduhin po natin na makabisita tayo sa ating mga pinagkakatiwalaang mga doktor.
14: Mm-hmm. Dok, gaano ba kataas para masabing pwedeng magkaroon ng epekto yung ano, yung uncontrolled high blood pressure sa ating mga mata?
12: Well, kadalasan yung mga chances na maaari kang magkaroon ng problema dito will also depend dun sa profile ng pasyente, no? So syempre pag sinabi nating profile ng pasyente, ito yung mga when it comes to gender, no, mas marami sa mga males kumpara sa mga females. Mm-hmm. Mas marami din dun sa mga merong vices, no? Mas marami din dun sa mga overweight, no? Mas marami dun sa mga tinatawag nating walang physical activity, at kung titignan mo yung mga diet nila, mataas talaga sa cholesterol. So in other words, yung chances mo na magkaroon ng mga ganitong problema mas mataas kumpara dun sa mga walang ganitong klase na profile ng pasyente.
14: Mm-hmm. Dok, madalas din ba ito makita sa mga senior o pwede rin sa mga younger adults?
12: Well, if we're going to compare yung mga senior dun sa mga young adults, syempre, mas marami ng risk yung mga seniors, ano? Ito yung tipong na-enjoy na nila yung buhay nila when it comes to the diet, when it comes to the physical activity. Siguro yung mga young adults may mga physical activity pa. Pero kapag elderly na, halos wala ng physical activity. And when it comes to the number of years na kumakain talaga ng mga ipinagbabawal, ano? Yung kagaya ng high salty at saka yung high fat diet, it's talagang pwedeng-pwede nating sabihin na mas maraming taon ang ginugol ng mga seniors natin when it comes to these things, ano? And so on and so forth. So when it comes to the risk, mas mataas po ang chances kapag may edad na tayo.
14: Mm-hmm. Dok, itong hypertensive retinopathy, pwede ba nitong maapektuhan ng isang mata lang o kadalasan dalawang mata ang apektado nito?
12: Well, kadalasan po parehas na mata ang naapektuhan dahil yung hypertension ay nakakaapekto sa buong katawan, no? At hindi lang ito confined sa isang area, no? Pero may pagkakataon na mas malala ang tama ng isang mata kaysa dun sa kabila.
14: Mm-hmm. Dok, ano naman ang kaibahan itong hypertensive retinopathy sa iba pang problema sa mata gaya ng glaucoma?
12: Well, yung hypertensive retinopathy ay sanhinang damage sa mga blood vessels dahil sa high blood, ano? At samantala, yung glaucoma naman ay madalas may kinalaman sa mataas na pressure sa loob mismo ng mata, no, na sumisira dun sa optic nerve. Magkaiba po sila pero parehas na maaaring humantong sa pagkawala ng paningin kapag ito ay napabayaan.
14: Mm-hmm. Ayun. Kasi yung ano nga eh, yung glaucoma, tinatawag din kasi itong stroke of the eye, di ba, Doc?
12: Yes. Oh. Mm-hmm. Mataas po kasi yung blood pressure niya ay yung pressure sa loob ng mata mismo.
14: Sa mismo yes. Sa mata. Itong hypertensive retinopathy yung sa buong katatuan. Yes, ayun. Doc, ano naman yung mga early warning signs na dapat bantayan? Halimbawa, yung bang malabong paningin, yung bang madalas sa pananakit ng ulo o biglang paglabo ng mata, eh pwede na bang simulang senyales dito sa hypertensive retinopathy?
12: Yes, siguro no, ilalahad ko itong mga iba't ibang mga warning signs na ito. Mas maganda siguro tandaan natin. At kung halimbawa, meron tayong ganitong nararamdaman, naku, mas maganda po na ito'y isang guni natin sa ating mga pinagkakatiwalaang mga doktor. So unang-una, lumalabo yung paningin. Ano? So hindi lamang purely sa mata ito, ano? Maaring nag-umpisa po ito dun sa mataas na blood pressure. Bigla ang paglabo ng mata. Nagkakaroon tayo ng headache o masakit ang ulo, may mga napapansin tayong mga floaters o parang may lumulutang na maitim.
14: No, doon sa paningin natin.
12: Mm. And nahihirapan na tayong mag-focus. Minsan, nagkakaroon tayo ng mga tinatawag na double vision. Ano? Pero importante pong tandaan na maraming pasyente ang walang sintomas at the outset. No? So, ibig sabihin, sa umpisa halos wala silang napapansin pero kalaunan nang hindi nila ito pinapa-check up, nagkaroon tuloy sila ng mga symptoms na kagaya ng nabanggit natin.
14: Mm-hmm. So posible pa lang masira ang paningin ng isang hypertensive kahit na walang nararamdamang sintomas. Yes. Pero sa simula lang 'yon. Yes. Pagkatagalan talagang lalabas at lalabas na. Ito naman Doc, meron bang pagkakataon na biglaan yung pagkabulag dahil sa uncontrolled hypertension? Hindi lang basta lumaboy yung mata niya, kundi talagang nabulag na siya.
12: Opo, no? Posible po, lalo na kung sobrang taas ng blood pressure o nagkaroon ka ng situation, ha? Kagaya ng hypertensive emergency, no? Nagmamadali tayo, kailangan na pababain ito. No? Pwedeng magkaroon ng pagdurugo, pamamaga ng optic nerve, o pagbara ng ugat sa retina na maaaring magdulot ng sudden loss of vision. Ano? So itong mga ganito, usually nagmamadali tayo kasi we do not want end organ damage. Eh. Kaya kapag halimbawang meron kayong napansin na ganito, no, huwag na po magdalawang isip. Mas maganda, bisitahin nyo na yung mga pinagkakatiwalaan natin mga doktor.
14: Mm-hmm. Dok, pwede ba mangyari itong panlalabo ng mata o bigla ang pagkabulag kahit na iniinom naman yung maintenance medicines para sa hypertension pero hindi regular yung kanyang monitoring?
12: Yes, ano, hindi sapat na umiinom lang ng gamot. Ano, mahalaga ring regular na minomonitor ang blood pressure dahil baka hindi na pala sapat yung mga dosages. Ano? O kaya hindi controlled ang blood pressure kahit na may iniinom ka. So, the yung attending physician mo, the only way to find out kung yung tamang timpla ng iniinom mo eh sapat na para mag-normal ang blood pressure ay kung bumibisita po kayo sa kanila, no. Kailangan po kasi dito yung regular check-up, ano. So, yung halimbawa, niresetahan kayo ng gamot, after a month or two kailangan makita kayo ng doktor na nagreseta sa inyo para malaman niya na itong mga gamot na nireseta are working or not.
14: Mm-hmm. Eto Doc, baligtarin rin natin yung senyales. Halimbawa, nalalabo yung mata mo na madalas. Pwede bang maging unang senyales yun na meron ka palang undiagnosed hypertension? Kasi wala ka naman nararamdaman eh.
12: Oo, madalas pong nangyayari ito. Ano? Kasi nga, sa totoo lang, when it comes to symptomatology, mas marami pong dihamak yung mga elevated blood pressure, mga matataas na blood pressure, wala silang nararamdaman, pero nag-umpisa na yung mga tinatawag nating damages, ano? Specifically sa mga blood vessels, nadadamage po kasi ito dahil sa mataas na pressure sa loob, ano? And when the time comes na limawa, so for so many years, hindi niya nararamdaman ito, magkakaroon siya ngayon ng tinatawag na mga signs and symptoms na typical na dun sa mga hypertensive retinopathy. Kaya pwedeng-pwede po na, at posible na mangyari na ang unang-unang sintomas niya yung panlalabo ng mata.
14: Mm-hmm. Dok, kapag nakakaranas naman ng blurred vision o panlalabo ng mata, paano malalaman kung posibleng blood pressure related ito o baka senyales ito ng iba pang kondisyon?
12: Well, hindi po sapat na inuhulaan lang ito, no? Kailangan magpatingin talaga. And the easiest way, no, to diagnose kung merong kang alta presyon or not, no? Napakadali lang po, ano? Uupo ka lang. All you have to do is merong kang blood pressure apparatus. Napakadali nang kunin ito. Kung ikukumpara mo sa mga iba't ibang mga karamdaman, na ang daming mga test na ipagagawa, sa hypertension po, napakadali lang na malaman ito kung may alta presyon ka o wala. Ano? Just sit down, relax, and have the blood pressure taken using a blood pressure apparatus.
14: Kasi Doc, minsan kasi baka yung palalabo ng mata, baka naman senyalis na ng stroke o paparating na stroke.
12: Yes, pwedeng-pwede talagang mangyari yon. Kaya nga ang madalas naming sabihin, ano, pag umabot na tayo sa mga ganitong klaseng edad, like for example, yung mga dati nga, no, 50 years old, bago ka sinasubject sa mga executive check-up, pababa na sila ng pababa. No? Mm. Maabot na ng 40. Ngayon nga, 30 years old na, nagpa-subject na sila ng mga examination. So all because yung mga symptoms ng hypertension, gusto nilang makatch dun sa mas maaga. No? So kung halimbawa, kaka-take off lang ng elevated blood pressure mo at nagamot na ito kagad, ano, so yung chances mo na magkaroon ng mga iba't ibang mga risk factors in the near future ay nababawasan po.
14: Mm-hmm. Okay. Doc, marami pa tayong sagutin sa ating pagbabalik. Magbibigay muna ng paalala ang ating himpilan.
13: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
13: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Ang oras, 1:17 ng hapon. Muli, ito po si Dr. Claro Kayanan.
14: At ako naman po si Ched Oliva. Bago natin balikan yung ating health case ngayong hapon na ito, papusukin lang natin itong ilang report ng ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Balin tayo sa Palasyo ng Malacanang, naroon si Raquel Bayan, agad na pag-asa publiko ng resulta ng investigasyon sa Senate shooting incident, ipinangako ng pamahalaan.
13: Radyo Pilipinas. Report.
16: Isa sa publiko ng National Bureau of Investigation sa lalong madaling panahon ang resulta ng investigasyon nito sa naganap na shooting incident sa Senate Building Miyerkules ng gabi. Kabilang na dito ayon kay NBI Director Melvin Matibag ay kung talagang scripted o hindi ang naganap na shooting. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Matibag na sa kasalukuyan, nililikom nila ang lahat ng ebidensya at hindi nagpapadala o gumagawa ng anumang konklusyon kaugnay sa nangyaring komosyon. Kung matatandaan, una ng pinayuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang publiko na manatiling kalmado at gumugulong na ang investigasyon. Sa panig naman ng Philippine National Police, sinabi ni Chief Assemblance Ronald Tatis Jr. na mahigpit ang pakikipag-ugnayan nila sa NBI upang matukoy ang tunay na nangyari sa Senado noong Miyerkules.
17: And of course, ang ating NBI nandito and they will fully cooperate, especially in the usual investigation. And as of now, of course, there are about 20 personalities na nakita na. And it will be, these statements will be, i-compare po natin sa mga ebidensya like for example, pieces, physical evidence, empty shells, lalo na yung ating CCTV footages.
16: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Higit 9,000 Grab at Moovit drivers nakatanggap ng cash aid sa ika-4 na araw ng special payout.

0: mabilis ang payout at maayos na ma-accommodate ang dagsa ng mga benepisyaryo. Hanggang ngayong araw ay tuloy-tuloy pa rin ang special payout para sa mga hindi pa nakakatanggap ng kanilang cash assistance. Ang distribusyon ng ayuda ay sa ilalim pa rin ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS bilang bahagi ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o UPLIFT Framework ng Administrasyong Marcos. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Ito naman na mula sa Kamara, Paranaque Solo nanawagan sa Kongreso sa agarang pag-aproba ng Cybersecurity Act para protektahan ang digital future. Sa balitang yan, ihatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Nanawagan si Paranaque Representative Brian Raymond Yamsuan sa Kongreso na agarang ipasa ang panukalang Cybersecurity Act kasunod ng tumitinding banta ng cyber attack sa bansa at sa buong mundo. Ayon kay Yamsuan, kailangan ng Pilipinas ng isang matatag na critical information infrastructure network upang mapalakas ang depensa laban sa cyber threat na maaaring tumama sa national security, ekonomiya at public safety. Ginawa ng mambabatas ang panawagan matapos magbabala ang International Monetary Fund o IMF hinggil sa tumataas na panganib ng advanced cyber attack sa global financial system. Binanggit din ni Yamsuan ang napaulat na data breach sa Canva, isang global learning management system na ginagamit din ng maraming paaralan at educational institution sa Pilipinas. Giit ng kongresista, hindi sapat ang kasalukuyang cybersecurity measure ng bansa, lalo na't patuloy na lumalawak at nagiging mas sopistikado ang mga cyber attacks. Ipinunto rin ng Yamsuan ang ulat ng Armed Forces of the Philippines na patuloy nitong hinaharap ang persistent cyber attacks na inuugnay sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay ng West Philippine Sea. Ang panukalang Cybersecurity Act ni Yamsuan sa ilalim ng House Bill Number 7359 ay kabilang sa 26 na panukalang pinagsama-sama sa isang substitute bill ng House Committee on Information and Communication. Kabilang din ang nasabing panukala sa mga priority legislative measure ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, RP Metro Reporters. At balikan na nga natin yung ating pinag-uusapan ngayong hapon, ang hypertensive retinopathy. Bilang ang buwan ng Mayo taon-taon ay itinalaga na Hypertension Awareness Month at ang May 17, ang darating na linggo ay observance naman ng World Hypertension Day. Kanina nasagot na natin ang mga tanong, ano bang klaseng kondisyon nito sa mata at ano ang kaibahan nito sa glaucoma na tinatawag din na high blood pressure of the eye. Sino ang matataas ang chance na tamaan ito at ang mga sinyales na pagkakaroon ng ganitong karamdaman. Mapunta na tayo sa diagnosis, Doc. Paano ba na-detect ng isang ophthalmologist, ano? Kasi ito yung may specialista rito. Itong hypertensive eye damage.
4: Yes, kailangan ng yung tinatawag nating dilated eye examination, no, para makita ng mas maayos yung retina at yung mga blood vessels na sa likod ng mata, ano? So doon makikita kung may namumuong dugo, no? So pamamaga, no? At yung pagkipot ng mga ugat. Usually ginagawa ito doon sa isang lugar na nakaupo ka lang, ano? And then mayroong ipapatak yung ophthalmologist sa iyo, ano? Ang pampatak na ito is actually parang mare-relax yung mga eye muscles that controls yung accommodation, ano? So instead na lumiliit yung pupil, lumalaki siya ngayon, ano? At makikita mo na ngayon through that opening kung ano yung mga itsura ng mga blood vessels sa loob, ano? So ginagawa po talaga ito para malaman natin kung healthy yung retina natin, ano? Napaka-importante ng examinations na ito, lalong-lalo na kung gusto nating malaman kung nagkakaroon na tuloy ng mga complications na dulot ng hypertension, pati na rin yung diabetes, no? Kasi itong parte ng mata na ito ang madalas masira kapag uncontrolled yung blood sugar or uncontrolled yung blood pressure.
2: Mm-hmm. So yun yung tinatawag, Doc, na dilated eye exam. Papalakihin yung pupil pala.
4: Yes.
2: Doc, meron bang warning signs sa eye exam na pwede magsabi na uncontrolled yung blood pressure? O talagang ano na talaga? By the way of ano talaga, eye examination, wala pang papel, talagang ano na?
4: Yes, makikita na yan. Ano? Kung halimbawa, kung hindi yung mata yung pinag-uusapan natin sa stroke pa lang at saka heart attack, alam na natin kung

0: ano yung mga symptoms, ano? Pero pagdating sa mata, ano, makikita mo ito outwardly or inside the eye, makikita mo yung mga sumusunod, ano? Kumikipot na yung mga blood vessels, no? Sometimes may mga makikita kang mga hemorrhages doon sa may retina na eksakto, no? Mm-hmm. Makikita mo rin kung inflamed itong area na ito or namamaga. And ito yung mga napapansin nila, no? Yung mga cotton wool spots, no? Alam na mga ano ito, ng mga ng mga ophthalmologists, bihasa sila sa pag-check nito. At once na nakita nila ito, alam na nila na complication talaga ito ng hypertension, ano? And yung iba naman, makikita mo na dito, no, na namamaga yung optic nerve. Ito yung nagko-control dun sa vision natin, ano? And it is actually situated yung end nito, no, yung dulo na itong optic nerve na ito, dito sa occipital area ng brain natin, kung saan ito ay nako-control, ano? So kapag nakita po ang mga bagay na ito, maaring indikasyon na matagal na o malala na yung blood pressure elevation.
1: Mm-hmm. Dok, kapag na-diagnose na meron ng hypertensive retinopathy, reversible ba ang blurred vision o pwede pa bang maibalik sa dati yung paningin?
0: Yan, ano, kapag maaga po nating naagapan o na-control yung blood pressure, may chance na gumanda ulit yung paningin. No? Pero kapag maluha na yung damage, may pagkakataong permanent na at yung pagkawala ng vision, talagang hindi mo na ito ma-reverse pa. Ano? Kaya it is ideal na magpatingin tayo, ano? Even if wala po tayong nararamdaman. Huwag na nating hintayin na magkaroon tayo ng mga symptoms bago tayo magpa-check up. Ano? And it is actually very, very easy to diagnose hypertension. Napakadali lang. Ilang minuto lang naman yung blood pressure recording and reading. Ano? So, kahit saan nga po, miski na sa health center lang, malalaman na natin ito.
1: Mm-hmm. Dok, kapag nawala naman yung blurred vision o palalabo ng paningin, okay na ba kahit hindi na magpa-check up?
0: Hindi po, ano, kasi kahit mawala yung mga symptoms, ano, kailangan pa rin magpatingin dahil maaring may natitirang mga damages pa rin, ano, sa retina yan, na hindi pa rin controlled ng blood pressure. Kaya the moment na magkaroon kayo ng improvement, ang isa lang po ang ibig sabihin nito, maganda yung ginagawa natin, ano, when it comes to the management. Binibigyan kayo ng gamot, nire-resetahan kayo, iniinim niyo ang mga ito, nagpapamonitor kayo. Ibig sabihin po nito, kapag maganda ang mga resulta, isa lang po, no? Maganda yung ginagawa ninyo at hindi ibig sabihin na pwede na kayong tumigil.
1: Mm-hmm. Dok, meron bang emergency case itong hypertensive retinopathy?
0: Yung emergency, kasi ganito siya, ano? Nagiging emergency ito kapag bigla ang pagkawala ng paningin. Definitely, kailangan maisugod na siya kagad. Ano? Or nagkakaroon ka ng isang matinding headache. No? So, parang sudden onset, na first time headache. Yan, gustong-gusto natin, makita kagad ang pinanggagalingan yan. O kaya sobrang taas ng blood pressure. Ano? Pananakit ng dibdib. Nanghihina yung katawan o kaya hirap magsalita, no? Or biglang panlalabo ng paningin, no? Posibleng hypertensive emergency na ito or a possible stroke.
1: Okay. Dok, meron bang gamot mismo sa hypertensive eye damage o blood pressure control pa rin yung susi?
0: Well, ang pangunahing gamot po ay maayos na pag-control ng blood pressure, no? Kasi ultimately, ang ginagamot natin dito yung kung saan siya nanggagaling, ano? So, ang hypertensive retinopathy po ay nanggagaling sa mataas na blood pressure. Kaya judicious control po ang ginagawa natin dito. Kailangan mag-improve siya para mabawasan yung damage na ginagawa niya, no, dun sa mga blood vessels natin, no. Maaring kailanganin ng mga maintenance medications, lifestyle changes, at saka regular monitoring po, no. Sa iba't ibang kaso, no, kailangan ding gamutin mismo ng eye specialist yung mga complication na dulot ng mataas na blood pressure sa mata.
1: Mm-hmm. Dok, ano yung mga pwedeng mangyari kapag ipawalang bahala ang mga sintomas? Bukod dun sa ano, posibleng permanenteng mawala yung paningin.
0: Yes, ito nga yung maring ito yung mga bagay na hindi natin gustong mangyari, ano. Maliban pa dun sa permanent loss of vision, pwede tayong may stroke, pwede tayong magkaroon ng heart attack, kidney failure, or iba't ibang seryosong komplikasyon ng hypertension.
1: Mm-hmm. Okay. Dok, kahit malinaw na yung ano, yung paningin, gaano ba dapat kadalas magpa-eye check up? Lalo na kapag may hypertension.
0: Mainam po na magpa-eye check up tayo or examination kahit once a year lang po, ano, mas madalas kung uncontrolled yung blood pressure natin kung diabetic ka or dati nang may problema sa mata. Kasi yung hypertension and diabetes talagang notorious po ito na manira nun sa paningin natin, ano? At madalas hindi po nila ito nakikita na complication ng hypertension, at ang alam lang talaga nila is stroke and heart attack. Pero of equal importance din po, along with the kidney damage, yung mga mata po natin ay madali po talaga silang masira din. Dahil kung titignan po ninyo, ano, yung mga even the smallest vessels, ano, pwede po silang masira. Kagaya ng mga ugat natin sa puso, yung mga ugat natin sa brain, ano, maliliit yan, ano? Along with yung mga ugat natin sa kidney, yung mga ugat din po sa mata ay sobrang liliit din po, ano? Kaya kapag mataas yung blood pressure, madali lang din po silang masira.
1: Mm-hmm. Doc, pagdating sa prevention, bukod dun sa gamot, anong lifestyle changes, halimbawa sa kinakain, exercise, tulog, stress management, ang makakatulong para hindi na mauwi sa ganitong klase ng eye condition?
0: Yes, kung tinitignan natin na yung mga tinatawag nating modifiable risk factors when it comes to hypertension, ito po yung mga sumusunod. Kailangan yung diet natin, tinitignan talaga natin, no? Kung pwede nga lang, tinitimbang natin yung mga kinakain natin. It is actually defined as a low-fat, low-salt diet, ano? And syempre, kung titignan po ninyo, no, yung Filipinos talagang mababa po or mataas yung threshold nila when it comes to salt, ano? Kaya napakaalat po nung ano natin, yung nung kinakain natin, along with the preservation ng mga pagkain, ano? Kaya yung panlasa natin parang kulang na kulang siya kapag kulang siya ng alat, ano? Kaya it might be the time na talagang bawas-bawasan natin yung intake natin ng mga salty foods. When it comes to the cholesterol, definitely babawasan talaga natin yung meat intake natin, no? Yung yan ang mga good source ng cholesterol, ano? And yung food preparation, syempre yung lasa ng mamantika, no, nandun sa mga sauce, nandun sa mga kailangan talaga nating piliing mabuti ang mga ito, ano? If they want to get yung pinaka safe talaga diyan, yung mga fruits and vegetables, no, along with the freshwater fish, ano? Marami dun sa mga saltwater fish natin, medyo matataba din ang mga ito, no? Pero yung mga freshwater, kahit papano, yung mata sila dun sa mga tinatawag nating omega-3 fatty acids.
1: Yes.
0: No? And syempre, hindi lang ito, no, yung mga vices that complicates everything, no? Kagaya ng smoking, alcohol, ano, itong mga ganito. Yung physical inactivity, naku, napakalaki pong bagay. Kailangan, it is ideal na most days of the week po, meron tayong tinatawag na physical activity. Maski pa, ano lang po ito, no, yung brisk walking lang. So, syempre, yung mga non-modifiable causes, wala na tayong magagawa dyan, ano, kagaya ng age, no? Kaya sana may gamot para mapababa natin yung mga edad natin. And when it comes to the gender, mas mataas po yung mga chances ng mga kalalakihan kumpara sa mga kababaihan.
1: Mm. Dok, mayroong nagpapatanong dito, paano raw malalaman kung ang panlalabo ng mata ay dahil sa high blood pressure at hindi lang dahil sa pagod o pagtanda?
0: Well, ang ganda talaga niyang tanong niya. Ano? It is ideal talaga na makakuha natin yung mga blood pressure readings natin. Ano? It's very, very easy. In a matter of 5 minutes, bilis nating magagawa yan, ano? And yung they will have to monitor this every now and then, ano, para malaman nila. At kung halimbawa mataas talaga base dun sa monitoring, ang ibig sabihin nito, no, kailangan talaga ng maintenance medication just to keep it dun sa normal range, ano? Kasi kung pinabayaan po natin ito, magkakaroon po ng mga damages yung mga ugat natin in time, ano? Kaya it is ideal talaga na umiinom kayo ng mga gamot ninyo, change the lifestyle, bawal na yung mga vices, mayroon tayong physical activity, mame-maintain natin yung ideal body weight natin, everything will go on smoothly.
1: Mm-hmm. Doc, may isa pang tanong dito, pwede ro ba mapagkamala ng hypertensive retinopathy na diabetic eye disease? Kasi 'di ba, Doc, pag may mga ang isa sa mga komplikasyon din ng diabetes ay yung ano, naapektuhan din yung mata.
0: Ah, yes, kung meron tayong tinatawag na hypertensive retinopathy, meron din tayong tinatawag na diabetic retinopathy. Ano? So may mga pagkakaiba yan. Ano? Parehas silang merong pamamaga, parehas silang merong hemorrhages. Pero yung diabetic retinopathy, usually may mga makikita kang neovascularization dyan. Ano? Dahil nga nasira na may mga bagong collaterals na mapapansin ka. Ano? And syempre, when it comes to the profiling, alam naman natin na mataas ang blood pressure ng hypertensive. Mataas naman ang blood sugar ng diabetic. Pero they can coexist, no? Dahil kadalasan po sa mga diabetic, matataas ang blood pressure. At kadalasan sa mga matataas ang blood pressure, mataas din ang blood sugar.
1: Na, ayun. At isa pa, Doc, ano raw ba ang mas mahalaga? Magpatingin muna sa eye doctor o yung mga ophthalmologist ka? O magpatingin muna sa cardiologist o internist kapag may sintomas?
0: Well, kung ang symptom niya patungkol dun sa mata, pwede naman talagang mauna yung ophthalmologist. Ano? And then the ophthalmologist will refer dun sa mga kaibigan nating mga internist dyan para malaman nila na nanggaling pala sa blood pressure itong problema niya sa mata. Ano? And they usually work hand in hand. Ano? Kasi nga, yung mga ganito, kagaya ng yung problema sa mata, hindi naman kayang i-address yan ng isang internist o ng isang cardiologist. Yung mga problema sa mata naman, hindi naman kayang i-address ng mga internist and cardiologist, nagre-refer din po dun sa mga ophthalmologist.
1: Okay, ayan. Sa atin na mga pagbabalik, tatanggap na tayo ng mga balitang pangkalusugan. Mga paalala uli.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
5: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
6: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
5: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
7: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
5: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
8: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
5: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
7: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
5: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
7: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
5: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
2: Himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Time check, 1:40 ng hapon at bago natin na kunin yung ating mga balitang pangkalusugan, ito muna, report mula kay Luisa Erispe, Senador Jingo Estrada, nilinaw na hindi niya gustong itago kundi pangalagaan. Pangalagaan lang ang CCTV footage, ang shooting incident sa Senado bilang ebidensya.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Hindi itago kundi pangalagaan. Yan anya ang ibig sabihin ni Senator Jingoy Estrada nang sinabi niya sa kanyang Facebook Live na itago niyo yung CCTV. Ang tinutukoy ni Estrada ay ang narinig sa kanyang live noong Miyerkules habang tinatanong ni Senator Loren Legarda ang Senate Sergeant at Arms kung nakuhanan ba sa CCTV ang pamamaril sa Senado. Ayon sa Senador, alam niya na magagamit ang footage sa investigasyon, kaya bakit naman niya gugustuhin na itago ito? Kung maaari pa nga niya, agaran ang ilabas ang footage at kahit sa plenaryo pa para makita ng taong bayan. Bukas din si Estrada kung talagang hihingi ng National Bureau of Investigation kay Senate President Alan Peter Cayetano ang footage. Aminado naman ng senador na taranta siya noong kasagsagan ng putukan sa Senado pero hindi dapat bigyang mali siya ang sinabi niya. Pinabulaan na niya rin ang kumakalat na balitang scripted umano ang insidente sa Senado. Narito ang tinig ni Senator Jingoy Estrada.
11: Why should I keep it in public? Kaya nga itago para i-preserve for future reference. Kasi ebidensya yun eh. Labas natin yung ebidensya.
12: Pagdating na investigate yun, dapat ilabas talaga yung CCTV footages. Kung nag-request ng NBI, siguro nag-request siya kay Senate President Alan.
11: Ako naman,
12: I'm open to it. Payag ako pag pinalabas yung CCTV footage kung ano nangyari nung nakaraang Hercules. In order for the public to know what really transpired.
10: Mula sa Senado para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala sa puntong ito, narito na ang ating
2: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
0: National Nutrition Council nagkaloob ng emergency food commodities para sa mga evacuee na apektado ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Ang detalye sa balitang yan atid sa atin ni Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Nakatanggap ang Albay Provincial Health Office ng emergency food commodities na donasyon ng National Nutrition Council Central Office sa pamamagitan ng NNC Region 5 para sa mga residenteng apektado ng patuloy na unrest ng Bulkang Mayon. Kabilang sa mga ipinagkaloob ang 45 kahon ng rice mongo o rimo curls, 39 na kahon ng prebis, 62 kahon ng brown rice bar choco, 13 kahon ng rimo sesame blend at 31 kahon ng Rimo blend na inilaan para sa mga bata, buntis at mga nagpapasusong ina na kasalukuyang nasa evacuation centers at temporary shelters. Ayon sa Provincial Health Office, malaking tulong ang naturang food commodities upang madagdagan ng nutritional support para sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Matapos ang turnover activity, nagsagawa rin ng courtesy visit si NNC Region 5 Regional Nutrition Program Coordinator Emerenciana Francia kina Albay Governor Noel Rosal at Provincial Administrator Raul Rosal kasama si OIC Provincial Health Office Dr. Carl Hegel Ante at APSEMO Chief Bobby Cristobal. Tinalakay sa pagpupulong ang patuloy na emergency nutrition response efforts ng pamahalang panlalawigan at ang kahalagahan ng agarang ayuda para sa mga vulnerable sector. Nagpasalamat naman ang pamahalang panlalawigan ng Albay sa National Nutrition Council para sa napapanahong tulong at tiniyak ang patuloy na pagpapatibay ng nutrition program at serbisyo sa gitna ng mga emergency at kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Pa naman mula sa Radyo Pilipinas, Bontoc, Adapt a Barangay Program bilang suporta sa Puro Kalusugan at Yakap Registration isinagawa sa Sandanga Mountain Province. Ang balita ay atin sa atin ni Donalyn Cawis Balyo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Naisagawa sa Sandanga Mountain Province ang Adapt a Barangay Program bilang suporta sa Puro Kalusugan at Yakap Registration at Profiling. Pinangunahan ito ng Provincial DOH Mountain Province katuwang ang Sandanga Local Government Unit, Bontoc General Hospital, Provincial Health Office at 2nd Mountain Province Provincial Mobile Force Company sa Barangay Butuagan. Kaugnay nito, mahigit 200 residente ang nakinabang sa mga libreng serbisyong medikal, dental, visual inspection with aesthetic screening, tuli at libreng gupit. Isinagawa rin ang yakap profiling at registration upang matulungan ang mga individual at pamilya na maiugnay sa nararapat na serbisyong pangkalusugan at social support services. Nagsagawa rin ang mga organizer ng social and behavior change communication activity sa pamamagitan ng interactive games at group learning sessions upang mapalawak ang kaalaman sa kalusugan at mahikayat ang aktibong partisipasyon ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Donna Cawis Balyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: PhilHealth, inilalapit ang yakap registration sa mga barangay sa Iligan City. Si Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Aktibong nakikibahagi ang PhilHealth Iligan City and Lanao del Norte sa Asenso Iliganon Servicio Caravan ng lokal na pamahalaan upang mailapit sa mga residente ang membership registration, updating ng records at pagpaparehistro sa yakap. Sa programang alagang PhilHealth, hinihikayat ni Local Health Insurance Office Information Officer Amy Ibrahim ang publiko na samantalahin ang serbisyong ito sa mga susunod na linggo sa Barangay Santa Elena sa May 19, Barangay Tomas Kabili sa May 21 at Barangay Abuno sa May 26. Aniya, sa pamamagitan ng yakap, maaaring makatanggap ang mga kwalipikadong miyembro ng libreng konsultasyon sa doktor, gamot at laboratory services. Samantala, may 5 PhilHealth yakap clinics na kasalukuyang bukas sa Iligan na matatagpuan sa Maria Cristina, City Hall, Tibanga, Luinab at Dalipuga upang maghatid ng naturang mga serbisyong pangkalusugan sa mga miyembro. Bahagi ito ng patuloy na pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan ng pamahalaan sa ilalim ng Universal Healthcare Program na layuning ilapit sa mga komunidad ang mas madaling access sa PhilHealth benefits at serbisyong medikal. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Ito naman, 28 DOH o Department of Health Scholars mula Eastern Visayas pumasa sa April 2026 Midwifery Licensure Examination. Si Arjun Malo ng Radyo Pilipinas, Sogod ang may dala ng balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Pumasa ang 28 scholar ng Department of Health DOH mula Eastern Visayas sa April 2026 Midwifery Licensure Examination. Tatlo sa mga scholar ang nakapasok sa top 10, kabilang si Evza Darrell Capablanca Gandolfo sa ika-anim na pwesto na may 92.65%, sumunod si Jillian Malbas Gargantelia sa ika-pitong pwesto na may 92.45%, at si Shirley Baliawa Tenyo sa ikawalong pwesto na may 92.35%. Ayon sa DOH, patunay ang resulta ng pagsusulit sa kakayahan at kahandaan ng mga scholar na maglingkod sa sektor ng kalusugan. Nagpahayag din ang ahensya ng patuloy na suporta sa mga bagong lisensyadong midwife sa kanilang profesyon. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Kalbiga Municipal Nutrition Council nagpulong para sa mas maayos na nutrisyon. Ang detalye sa balitang yan atid sa atin ni Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas Kalbayo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Nagtipon ang mga miyembro ng Municipal Nutrition Council o MNC ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Kalbiga Samar para sa kanilang first quarter meeting ngayong taong 2026 upang palakasin ang mga programang lumalaban sa malnutrisyon sa bayan. Sa pangunguna ni na Mayor Red Nacario at Vice Mayor Eva Castillo, pinagsama-sama sa pulong ang mga konsehal, barangay representatives at partner stakeholders upang ripasuhin ang mga nagawa at mga plano para sa nutrisyon. Tinalakay sa pulong ang resulta ng monitoring and evaluation of local level plan implementation protocol sa mga barangay, Operation Timbang Plus 2026 at mga plano upang mapahusay ang Local Nutrition Action Plan mula 2026 hanggang 2028. Pinag-usapan din ang pagtatayo ng breastfeeding area sa public market at ang supplementary feeding program para sa mga batang nasa daycare centers. Ayon sa MNC, mahalaga ang koordinasyon at pagpaplano upang higit na mapabuti ang pagpapatupad ng nutrition programs. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: At mga midwives sa Ilocos Region, lumahok sa Midwives Summit ng Department of Health sa La Union. Si Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas ang guo sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: Upang mapalakas ang pag-aatid ng serbisyong pangkalusugan sa mga barangay, nagdaos ang Department of Health o DOH ng Midwives Summit sa San Juan, La Union na nilahukan ng mahigit sa 250 na midwives mula La Union, Pangasinan, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Kasabay din ito ng pagdiriwang sa Safe Motherhood Week na naglalayong pangalagaan ang kalusugan ng mga ina at mga sanggol. Sa mensahe ni Dr. Paulo Paz M. Sujongko, Regional Director ng DOH Ilocos Region, tinawag niya ang mga midwives bilang mga reyna ng mga barangay health stations. Kinilala nito ang mahalagang papel ng mga midwives para makamtan ang mas malusog na komunidad. Pinayuhan din ng Regional Director ang mga midwives na pangalagaan din ang kanilang sarili upang maging mas epektibo silang health workers. Para sa Bagong Pilipinas, Glando Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo La Union.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Maraming salamat RP Reporters. At meron na lamang po tayong 8 minuto bago mag-alas 2 ng hapon at konting oras na lang ang natitira sa ating programa. Bago tayo pa samantala magpaalam, Doc, ano ba yung mensahe ninyo patungkol sa health case natin ngayong hapon, ang hypertensive eye damage?
0: Oh, when it comes to hypertension, at the outset po, wala pong halos na sintomas ang mga ito. Wala silang nararamdaman, kung kaya ito ay pinagwawalang bahala. No? So, wag po nating hintayin na magkaroon tayo ng tinatawag nating target organ damage. No? Kagaya ng kidney problem or kidney failure, pwede tayong may stroke, pwede tayong may heart attack, at pwede rin pong masira yung ating paningin. Ano? So, mas may iwasan natin ang mga ito kung tayo po ay nagpapacheck up. Napakadali lang pong malaman kung tayo ay may high blood. Simpleng-simpleng na procedure lang po ito. At sundin lang natin yung mga ipinapayo ng ating mga pinagkakatiwalaang mga doktor. Ito po si Dr. Claro Kayanan. Hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
1: Narinig nga po natin na ang alta presyon ay hindi lang banta sa puso, utak at sa bato, pwede rin itong tahimik na maapektuhan ng ating mga mata sa pamagitan nitong hypertensive retinopathy. Ngayong Hypertension Awareness Month at sa nalalapit na obserbasyon ng World Hypertension Day sa linggo, ay gawin natin itong paalala na mas maging responsable sa regular na blood pressure monitoring, pag-inom ng maintenance medicines ayon sa payo ng doktor, healthy lifestyle at huwag paliwaliin kahit simpleng panlalabo ng paningin. Dahil tandaan natin, ang hypertension ay hindi lang tumatama sa puso at utak nga, maaari rin itong tahimik na nakawin ang ating paningin. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa kabuuan ng isang oras at syempre sa lahat ng ating mga katuwang sa production at technical side ng ating malusog team. Sa Master Control, andyan si Master Rolly Bumatayo, Jomarie Rifarial at si Arnel William Moore. At sa ating production side naman, andyan ang ating executive producer si Miss Jam Season at si Glory Bagon. Ang tabayanan po ninyo, 5 minuto nga pagbabalita, ihatid sa inyo yan ni Omar Anthony Aquino at pagkatapos isa sa inyo na ang huwang trabaho ni Miss Jamie Quinto. Ito naman po si Ched Oliva. Have a safe and healthy weekend. See you next week.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang
19: sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: I love you.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
1: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Magandang araw sa ating mga tagpakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo para sa isang edisyon ng programang Warm Heart kung saan atin pong pinapalaganap ang mental health awareness at education sa ating mga target audiences dito sa ating himpilan. Ito pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Drizel Naniong po.
0: Ayun. At tayo po ay kasalukuyang napapanood sa pamagitan po ng ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Pakisearch na lamang po sa inyong mga search bar. At syempre meron po tayong replays o re-uploads naman sa pamagitan ng ating official YouTube channel. Ang Radyo Pilipinas World Service pa rin po yan sa YouTube. At bukod sa ating social media platforms, ay meron din tayong audio live streaming sa pamagitan naman po ng ating Evox PBS receiver app. So paano po ito ma-access? Unang-una po ay inyo po itong ida-download at i-install sa pamagitan po ng Google Play Store para sa mga Android phone users at sa App Store naman po para sa mga gumagamit ng iPhone. Pagpasok nyo po sa mismong mobile application na ito, ay hanapin nyo lamang po, nasa likuran ko na ang logo ng Radyo Pilipinas World Service upang live na live nyo pong mapakinggan ang ating mga programa sa himpilan. At syempre, mas pinalawak pa po, no, ang ating reach dahil sa pagtutulungan po ng ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service o PBS at ng United States Agency for Global Media o USAGM na kilala rin po bilang Voice of America. At dyan po, no, ay talaga pong meron tayong tinatawag na shortwave radio kung saan nakakarating po tayo sa iba't ibang panig ng mundo, particular po dun sa mga lugar po na meron lamang po silang mga shortwave receivers at wala pong mga internet, no? Kuminsan po ay nakakarating din tayo sa mga barko at napapakinggan tayo ng ating mga Filipino seafarers. So paano niyo po mapapakinggan ang Warm Heart? Ang Warm Heart po ay ine-ere po ng Lunes ng madaling araw oras dito sa Pilipinas sa pamagitan ng mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Meron din po tayong English service kung saan ay very obvious naman po, no, dun sa English service kung ano-ano pong mga uri ng programa ang inyong napapakinggan dito sa ating himpilan. Ang aming English service naman po ay napapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. At hindi natin pwedeng kalimutan ang ating sister station na Radyo Magazine dahil meron po tayong replays tuwing Sabado at Linggo mula alauna hanggang alas dos ng hapon sa pamagitan naman po ng AM band sa 1278 kilohertz. Ayan, 1278 kilohertz po yan. No, mamaya meron din tayong replay, no, kasi sabi ko nga tuwing weekends ay meron tayong replay sa Radyo Magazine ng 1 to 2 p.m. So ayan, Drizel, no, welcome ulit sa Warm Heart team, no. Last week ay ipinakilala na namin siyang formal, no, dito sa ating programa at sasabak na siya sa una niyang interview na siya na ang uupo dahil kung hindi niyo po alam ay siya po ay naging executive producer sa ilang mga programa sa ating sister station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko at ngayon ay kasama na natin siya dito sa Radyo Pilipinas World Service at isa sa mga task na binigay nga sa kanya ay itong pag-host ng Warm Heart. So anong pakiramdam, Drizel?
1: Masaya at kabado po.
0: Ayun. Ayun, lakasan daw natin ang volume. Anyways, I welcome dito sa ating programa. So, eto, didiretso na tayo sa ating interview dahil pag-uusapan natin, no, ang isang matatawag na na mobile application, no? Total, nagbabanggit na ako ng mobile application kanina, ay meron tayong kikilalanin na mobile application dito sa Pilipinas na may tuturing na isang solusyon, no, dun sa problema ng pagsusugal dito sa ating bansa na may layo na i-block at protektahan ang mga Pilipino mula nga dito sa gambling. At upang ating makilala pa itong tinatawag na Bantay Pusta app, ayan, yan yung sinasabi kong mobile application, no, ay makakasama natin muli dito sa programa ang founding chairperson ng Recovering Gamblers of the Philippines, walang iba kundi si Sir Reagan Praferosa. Sir Reagan, welcome po muli sa Warm Heart.
2: Good morning po, ma'am. Good morning po sa lahat na nakikinig at nanonood ng ating programa.
0: Maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng oras upang makasama po namin kayo muli dito sa programang Warm Heart. Unang-una, Sir Reagan, ano po ba itong tinatawag na Bantay Pusta app at paano ito makatutulong sa mga Pilipinong meron pong problema sa pagsusugal?
2: Yes, ma'am. We're glad to introduce our app, Bantay Pusta, wherein this is the first Filipino gambling blocker app at recovery module to be used by our subscribers.
0: At ano po ba yung kasi nabanggit ko po kanina, no, ang layo nito ay to block and protect Filipinos from gambling, no? So paano po ba eksaktong nagwo-work, no, itong Bantay Pusta app para po sa ating mga tagapakinig?
2: Ma'am, once na na-download nyo po ang Bantay Pusta, binablock niya po lahat ng mga gambling website at mga app na nagdudulot ng ano na problema, lalo na pag pinag-usapan ay ang sugal. At the same time, meron din po itong recovery module wherein para na rin po kayong nagti-treatment or na sumusunod sa mga ginagawa ng mga nagka-counseling.
0: Ayun, Rizel?
1: Sir Regan, ano naman po ang nagtulak sa inyo para pagbuo ng Bantay Pusta at gaano kalaki ang problema ng online gambling dito sa Pilipinas?
2: Ma'am, we've been helping people with gambling problems since 2011. And then, nung nag-pandemic lang po, talagang nag-peak yung problem natin sa online sugal kasi naging accessible siya. So, tumulong din po ang mga ibang mga researchers sa amin wherein nakita nila na out of 114 million population natin, 36 million po ang lulong sa sugal.
0: At nabanggit nyo kanina, no, Sir Reagan, na itong Bantay Pusta ay kumbaga parang nagfa-function din siya, no, as equivalent to recovery programs o counseling services. Pero paano po ba naiiba itong mobile application na ito doon nga po sa mga programa para sa recovery and counseling?
2: Since ito po ay bago sa Pilipinas at this app empowers the codependent, no, yung mga pamilya po at yung lulong sa sugal na makapagbago, yung app po natin ay isang ano, parang enhancement para lalo po niyang mapigilan yung sarili niyang wag na pong magsugal.
1: Sir, paano naman po gumagana ang gambling blocking feature nito at gaano to ka-epektibo para pigilin ang tukso sa pagsusugal?
2: Since it was a gambling blocker app and we're using the technology of DNS and VPN, binablock na po agad mismo ng app natin yung mga gambling site with the use of their own phone. And through the help of our panic button features, natutulungan po natin yung sugarol na ma-inform yung kapamilya nila na sila po ay nag-a-attempt na magsugal.
0: Sir Reagan, meron po pala nga tinatawag na ito yung bet-free timer, no? Diyan po sa Bantay Pusta app. So paano po ba, kumbaga, ano po ba ang layunin, no, nitong bet-free timer na ito at paano po ito natutulungan ang mga users, no, ng Bantay Pusta app na manatiling consistent pagdating sa kanilang recovery?
2: Isa pong feature yan, ma'am, ng aming app wherein nire-record po niya yung kanyang achievement day by day na hindi na po siya nagsusugal. Isa po yung programa na ginawa namin wherein nakikita nila yung achievement nila na sila po ay hindi na po nakakapagsugal.
0: Ito naman po, no, Drizel.
1: Paano ginagamit po ang recovery journal at reflection of the day sa pagbago ng mindset ng isang mananugal or user?
2: Yes po. Minsan po nagtatanong po kasi ang isang nagbabago, ano po ang gagawin nila sa araw-araw nilang gagawin since nawala po yung sugal sa kanila. So it's a good practice every morning to read the reflection for the day, and there's also a prompt there that you can answer it so that you will be focused for the whole day na nire-remind ng app natin na ano yung benefits pag hindi ka nagsugal. So it's like a journal also or a diary wherein nalalabas nila yung saloobin nila ukol do sa problema ng sugal.
0: A follow-up question lang po, Sir Reagan, no? Maari po ba kayong mag-cite po, no, para lang po sa mga ating mga kababayan na curious po dito sa Bantay Pusta app? Ano po yung mga karaniwan pong ipinapasok dito sa reflection for the day? Just an example lang po, Sir Reagan.
2: Ma'am, it's awareness wherein most of the prompt there is about gambling. Na minsan binabacktrack niya, ano ba yung mga pakiramdam na naramdaman mo nung time na nagsusugal ka. Tapos binibigyan din niya to ng anchoring na message na you can do it or you can surpass this day na hindi ka magsusugal.
0: And also po, dito sa tinatawag po natin na recovery journal, ito po bang recovery journal na feature po dito sa Bantay Pusta app ay kumbaga parang regular lang po siya na journal na you just have to take notes po ng inyong journey, parang notepad po sa cellphone, or meron po itong distinct features po na very specific po doon po sa mga taong kumbaga nagre-recover po from their gambling addiction?
2: It looks like a normal diary, ma'am, no? But since our app has a progress recording features, na natatali niya po sa ating recovery compass kung ano na po yung nagiging achievement ng isang taong gusto magbago. So ma'am, meron po itong mga certain features na magsasummary ng progress mo within the app. Para pong style Strava na wherein makikita niya yung progress niya, naka-record po yon under the app.
0: Ngayon naman po, Sir Reagan, kasi meron po palang tinatawag din, no, isa sa mga features po nitong Bantay Pusta app ay yung money tracker. Ano po bang papel nitong feature na ito sa pagtulong po sa mga dating gamblers na kumbaga ay maibalik po yung kanilang control sa kanilang pananalapi?
2: Since ma'am, ang mga gambler mahilig sa mga challenge, no? So it's like a ipon challenge wherein meron po yung visual kung paano niya po nakakaipon yung isang tao. It's a weekly basis how to save money. So naka-record din po yan. Pag nakakumpleto po kayo ng 50 weeks, dun po makakasave po kayo ng a lot of money.
1: Sir, pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po itong relapse prevention tools ng app na pwedeng matukoy yung trigger ng isang user?
2: Ma'am, since sa ating journal, meron po tayong mga tinatawag na mood tracker. Ang relapse prevention po is like a workbook wherein mas nagiging aware yung isang nagbabagong sugarol sa mga triggers na mga nararamdaman nila. Usually naman it's outside factors na pwede nilang i-record or i-jot down doon at sagutan yung mga question doon na to enhance more their para lalo silang maging aware, no, na ito po ay kailangan namin gawin at ito po ay totoo na nangyayari sa amin.
0: Just a follow up lang po, Sir Reagan, no. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon dito sa programang Warm Heart, base na rin po sa experience po, no, ng inyong mga miyembro. Ano po ba yung mga matatawag, no, na triggers upang kumbaga magkaroon ng temptation or urge na bumalik po sa pagsusugal?
2: Usually mo mga ano yan, eh, mga feelings yan na nagagawa na outside factors do sa gustong magbago. Alam niyo naman ang isang sugarol ay blameful and liar. So yan po yung mga factors na nakaka-affect sa isang tao at gagamitin nila yon para makapagsugal ulit.
0: Ito naman po, no, tuloy pa rin tayo dun sa pag-iisa-isa, no, ng mga features nitong Bantay Pusta app. Nandito na tayo dun sa tinatawag na Sheldon's Shelter, no. Sir Reagan, ano po ba itong feature na ito at paano po ito maiuugnay doon sa community support?
2: Ma'am, inside our app, meron po tayong tinatawag ng community. It's like a Twitter wherein they can share the experience, topic to talk to, and also part of the community is meron din po tayong mga referrals and support links wherein pwede silang magbasa ng mga articles, pwede silang, nandun na po yung mga contact ng mga support group, tsaka mga physician, doctors, kung talagang kailangan pa nila ng mas matinding treatment.
1: Sir, follow-up ko lang, tanong ko lang din po, kung paano naisama natin sa app yung para sa pamilya, responsibilidad, pananampalataya?
2: Ma'am, kailangan po yun, eh, kasi addiction is a family disease. Hindi naman po pwede na yung sugarol lang ang magbago. Kailangan po ng tulong also ng mga pamilya para lalo pong ma-arrest yung disease of addiction dun sa taong gusto magbago.
0: Ito naman po, Sir Reagan. Ano po ba ang ibig sabihin, no, kapag ka tinawag po na yung non-punitive approach po, no, within dito sa Bantay Pusta app, lalo na kapag nagkakaroon po ng relapse yung isa pong user?
2: Ma'am, kasi po ang relapse is hindi naman po pababayan, no, papalaki ng palaki yan. So pinakamaganda po is yung preventive measure kesa po doon sa cure. So yan pong relapse prevention po namin yan. Ini-inform po agad ng app natin yung codependent pag natitrigger po or gusto po mag-attempt ng ating sugarol na maglaro. So meron po tayong features wherein well-informed po ang pamilya. At the same time, yung pong non-punitive, yung hindi po parusa ang ginagawa. So yung

0: yung mga platforms po, no, kung paano ma-download at ma-install itong Bantay Pusta app. Sa Google Play Store pa lamang po ito available, Sir Reagan?
1: Yes po, ma'am. Sana po, no, after 2 weeks, may labas na po namin yung iOS natin for Apple users.
0: At ito naman po, no, speaking of yung Google Play Store and yung App Store, no, meron po bang gastos, no, sa paggamit nitong Bantay Pusta, at paano nyo naman po sinisigurong abot kaya ito, no, doon sa mga nangangailangan sa naturang application?
1: Ma'am, ang ating pong app ay 99 pesos per month or lumalabas po na 3 piso po sa isang araw. Protektado na po ang cellphone ng ating ano, ng ating kapamilya na gustong umiwas sa sugal.
2: Sir, tanong ko lang din po. Ano yung mga inaasahan nating pagbabago o resulta sa isang mga user na gumamit ng app after ng ilang buwan?
1: Ma'am, for sure po, magkakaroon po ng open communication yan with the family since talaga pong ninanais namin na mag-involve ang pamilya dito na ma-block nila yung taong sugarol using our app. At the same time, alam naman po natin na usually unang sinisira ng sugal ay ang financial stability ng family. So kung mabablock natin ang source para matalo sila at maubos ang pera nila, sa tingin ko naman uti-uti maayos nila yung buhay nila.
0: Ito naman po, no, Sir Reagan, para sa mga nakikinig ngayon na maaaring nahihirapan pa rin po, no, regarding dun sa kanilang recovery no, from their gambling addiction. Paano po nila maaaring simulan ang paggamit ng Bantay Pusta application at ang kanilang recovery journey?
1: Ma'am, actually malakas po ang denial and resistance ng isang sugarol kasi lagi po nilang iniisip na baka manalo pa sila, no. This app po is talagang gusto namin marinig ng mga kapamilya kasi sila naman po yung nagkakaroon ng hangover doon sa mga ginagawa ng isang sugarol. So we encourage the family members na maging in control. Kayo po ang masunod na ma-download po ito doon sa kapamilya nyo pong lulong sa sugal.
0: A follow up lang po, no, Sir Reagan. Ano po ang ginagawa po, no, nitong Bantay Pusta mobile application para manatili pong motivated, no, ang ating mga kababayan na gagamit ng nasabing mobile application para sa pangmatagalang paggamit po nito?
1: Ma'am, since meron po tayong community inside, no, kami naman po ay araw-araw na nag-a-update ng iba-block pong mga site. Meron din po itong features na you can also contribute and help the drive. Pwede po kayong magpa-block. Pwede nyo pong i-input yung mga iba pong hindi pa po namin nabablock na site. Especially yung mga illegal site. So sa tingin ko naman, makikita nila yung achievement ng app once na nakikita nila na marami na po nabablock at natutulungan ito.
0: Pahabol din po na tanong, no, paano daw po ina-address ang emotional at psychological triggers na nagtutulak po sa pagsusugal at meron daw po bang professional support na naka-integrate dito sa Bantay Pusta app gaya na lamang po ng counselors o ng experts po?
1: Yes po, ma'am. Meron po tayo isang module button doon na lahat po ng naniniwala sa ating app and mga collaboration with the practitioners, support groups, nandun po lahat, inililista po namin yon doon. At madali po nilang mabibiew at madali po nilang matututunan kung ano po yung mga updates sa mga articles na pwede po magpabago sa isang tao.

0: Ito naman po, no, meron pang isa pa tayong katanungan dito, no? Ano daw ang kaibahan ng self-guided recovery, no, dito sa Bantay Pusta app kumpara sa traditional therapy or rehab?
1: Since ang paraphernalia po nila is ang cellphone at kailangan naman po natin ang cellphone sa araw-araw, doon po mismo ang ano concern ng ating app. Hindi na po sila matetempt. Once they try it, block na po agad 'yon.
0: Isa pa po, no, curious yung ating mga listeners, no. Ano daw po ang pinakamalaking hamon sa pag-develop at pag-promote ng ganitong klaseng recovery app dito sa Pilipinas?
1: Ma'am, alam naman po ng mga sugarol 'yan na hindi po nila makontrol yung sarili nila. So ang challenge po right now is sana po mag-involve po yung family member, kasi pag pinatagal nyo po yung addiction ng isang sugarol, maapektuhan po ang buong pamilya.
0: Ayun, mukhang may katanungan yung aking partner dito, Drizel.
2: Sir Regan, may nag-message lang kasi. Gusto daw po na itry itong app na to. Meron ba tong free trial? At kung magsusubscribe po siya, magkano po kaya yung pwede niyang ilabas? At paano ito i-avail?
1: Ma'am, meron po tayong 7 days free trial. And then meron po tayong basic plan na 99 pesos per month. At para kung gusto nyo talagang makatipid, meron po tayong 999 per year. So para po kayo, mas mahal pa po ang kape, no? Lumalabas po na 3 piso lang po ito sa isang araw.
0: Ito po, isa na naman pong pahabol na tanong, Sir Regan, meron daw po bang plano kayo na makipag-partner, no, o magkaroon ng collaboration with the government o ibang organizations para mas mapalawak pa po ang reach nitong Bantay Pusta app?
1: Yes po, ma'am. We're working, nakikipag-usap na rin po kami sa mga ahensya natin na pumahawak po para po dun sa mga para makatigil tungkol sa sugal. And meron din po tayong arrangement also with certain group na connected with PAGCOR. So hintay lang po natin kung okay po sa kanila yung ating advocacy.
0: That's good to hear po, Sir Regan. Ito na lang po siguro bago po namin kayo hingan ng final message sa ating mga tagapakinig. Sa hinaharap po, no, ano pa po yung mga features o improvements na inaasahan pa daw pong makita dito sa Bantay Pusta app?
1: Ma'am, sana po hindi lang ito maging blocking up, no? Sana po maging enhancement din po to dun sa tao. Kasi marami naman po lumalabas ng mga fitness app, no? Sana po pumunta rin po ito dun sa ganung direksyon para maging maayos po yung tao holistically.
0: At ito na lamang po siguro bago po namin kayo pakawalan, ano po ang inyong panghuling mensahe para sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na marahil ay nakararanas pa rin ng gambling addiction, at itong Bantay Pusta app ang maaaring maging solusyon upang kahit papaano po ay makarecover po sila? Go ahead po, Sir Regan.
1: Para po doon sa mga may discomfort na po sa pagsusugal, try nyo po itong aming app, kasi po ito ay gawa ng mga nagre-recover ng mga gambling addicts. So mas alam po namin yung nangyayari sa inyo kasi kami po ay nag-undergo na po ng recovery. At the same time, huwag po sanang magwalang bahala yung kapamilya natin. Sana po maging part din sila ng drive po, para mas maprotektahan natin yung taong lulong po sa sugal. So ito pong Bantay Pusta is talagang intended for the family, the whole family.
0: And with that po, maraming salamat po Sir Reagan sa muli niyo pong pagsama dito sa programang Warm Heart. No, kapag po meron pang developments dyan sa Bantay Pusta app, ay kami po ay muling lalapit sa inyo para maipahatid po natin sa publiko ang inyong mga hakbang upang makatulong pa sa ating mga kababayan na nakararanas po ngayon ng gambling addiction. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
1: Ma'am, maraming pong salamat sa inyo at sa programa niyo. Mabuhay po kayo.
0: At ating nakasama dito sa programang Warm Heart, si Sir Reagan Praferosa, ang founding chairperson po ng Recovering Gamblers of the Philippines. Sa pagbabalik ng ating programang Warm Heart, ay dadako na tayo sa ating segmentong Attitude of Gratitude. Narito po muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang Red Advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
7: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Attitude of gratitude.
11: Attitude of gratitude.
12: Attitude of gratitude.
13: Attitude of gratitude. Gratefulness.
14: Gratefulness.
13: Gratefulness.
14: Joy.
13: Joy.
14: Joy.
13: Appreciation.
14: Appreciation.
13: Appreciation.
14: Attitude.
13: Attitude.
14: Of gratitude.
13: Of gratitude.

0: At tayo nagbabalik po dito sa programang Warm Heart. Kami pa rin po ang inyong mga ka-warm heart dito sa ating Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, at kasama ko po ngayon si
1: Drizel Nanyong po.
0: Ayun. So bago natin tunguhin ang ating segmentong Attitude of Gratitude, ay syempre tayo magbabasa no ng ating mga comments dito. Unang-una sa lahat ay binabati po natin no ang ating, hindi natin pwedeng sabihin former main host, dahil para sa atin, sa ating mga warm heart, ay kasama pa rin natin siya. No? Wala man siya physically dito, pero mentally and spiritually and emotionally kasama natin siya at kabahagi dito sa programang Warm Heart. Syempre kay Miss Bea Gaza de Guzman na ngayon ay nasa Batanes na. Ayan, sa kanyang matatawag na home. Sabi niya, "Happy Sunday ka Warm Heart Steph at Driz, more power." Ayun. Mamaya may sasabihin si Drizel. Ayan, patungkol kay ka Warm Heart Bea no, sa kanyang attitude of gratitude entry for today's video. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan, hindi ko na lamang ilalabas ang identity nitong taong ito, pero kasama, naging kasama din natin ito no, sa ating himpilan, si Marco Polo. Ayan, sabi niya, "Good morning, Madam Steph and Drizel." Ayan, kumusta sa Naga? Ayan, maraming salamat, Marco Polo. At syempre, ito, si Ma'am Betty Atinan. "Happy Sunday, everyone. Good morning, Philippines." Maraming salamat, Ma'am Betty, no, sa pagsubaybay niyo po sa ating programa. At syempre, parang nakita kong sinishare itong programa ng ito, dapat natin pasalamatan talaga ito, no? Ang ating station manager, Mr. Ray Sampang. Ayan, kasi nakita ko sinishare niya kanina yung program. Maraming salamat po sa pagbibigay ng opportunity at sa pagsuporta dito sa ating programang Warm Heart. So, nandito na nga, tulad ng aking nabanggit kanina, nandito na tayo sa segmentong Attitude of Gratitude. Pero bago ang lahat, ay babasahin ko muna, no? Ito yung lagi kong ginagawa every week, no? Kung ano-ano ba yung mga katanungan na pwede nating itanong sa ating sarili na makapagpapalabas nitong ang attitude of gratitude. Unang-una dyan, what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Panglima, what is the last book I read or movie show or social media clip I saw that I really appreciated and why? Kasunod na nga po dyan, what am I most looking forward to this week, month, and year, and why? Pang-pito, at pangalawa sa huli, no? What is the kindest thing someone has said or done lately? At pang-walo at pang-huli nating katanungan ay what can I celebrate today? Siguro ako muna ang maunang magbahagi, kasi alam nyo naman, no? Dito sa gobyerno, every May 15 ay lumalabas ang mid-year bonus, no? Ayan. Oo, si Drizel, bawi ka na lang sa ano, sa Christmas bonus, no? Kasi syempre bago pa lang siya, no? Pero ayan, darating din ng panahon, ikaw naman ang magkaka mid-year bonus, no? Pero speaking of that nga, no, bakit ko nga ba 'to sinabi, no? Kasi lagi-lagi naman tayong blessed, no, pagdating sa finance, sa mga ganitong panahon, kasi yung ano, kaya very thankful ako dyan, kasi dahil dun sa aking mid-year bonus, sa wakas after 4 years, nakabili na rin ako ng bagong laptop, no? Hindi naman nasa pag-flex ito, no? Kasi dito sa trabaho natin, mahalaga na mag-invest tayo, no, sa mga bagay na kailangan nating gamitin upang ma-accomplish yung ating mga objectives, goals dito sa ating karerang pinasukan, no, tulad na lamang namin ni Drizel, no. Nandito kami sa mundo ng media. Napakahirap naman gawin yung mga scripts namin kung sa cellphone lang kami gagawa, no? Kasi ang hirap naman mag-type, no? Tapos kung naghahadali ka pa, kailangan mong i-double check, i-edit, no? So, syempre, kahit paano, no, kapag medyo may kaya tayo, ng konti, nakakagaan-gaan naman tayo pagdating sa ating finances, ay bumili tayo, no, ng mga bagay na masasabi natin na investment, no. Hindi naman 'yan for luxury lang, hindi lang for entertainment, para lang makanood lang tayo sa mga streaming platforms o kaya makinig ng music, no. Hindi naman ganoon kasi yung pagkakaroon ng bagong laptop kasi, no, maraming pwedeng gawin yan sa trabaho namin. Hindi lang kami nagtatype ng scripts, gumagawa din kami ng videos, ng posters, ng quote cards, no, na ipinopost namin sa aming page sa Radyo Pilipinas World Service para patuloy pa rin po natin na ma-inform ang ating mga kababayan sa pamagitan ng mga tinatawag na short form content. 'Di ba? Parang sa ano lang 'yan, kapag ka nagti-TikTok, no, hindi ka naman makakita doon ng 10, meron namang 10 minuto talaga, no, na videos, pero mostly para makapukaw ka talaga ng atensyon, dapat mabilisan lang. So kailangan diyan editing, minsan hirap-hirap ka pang mag-edit sa yung cellphone, o kaya may iba ka pang gagamitin gamit ang may iba ka pang gagawin gamit yung cellphone mo kung nag-aabang ka ng tawag, eh hindi mo naman pwedeng pagsabay-sabayin lahat 'yan. Kaya syempre mag-iinvest tayo sa ibang mga gadgets upang kahit papaano ay makagaan sa atin, makapag multitask nga tayo, no? Minsan, although hindi naman siya masyadong healthy, no, dahil baka mahirap din kasi mag-multitask, baka na-overlook natin yung isang mahalagang bagay dun sa ginagawa natin. Pero minsan, ganun talaga eh. Lalong-lalo na dito sa ating field na pinasukan, kailangan talaga ay nag-multitask tayo. Kaya kailangan din multi-gadgets din, no? Kahit mahirap, no? Kahit medyo masakit sa bulsa, no? Pero tiis-tiis lang para kahit papaano, no? Kasi ang pera, bumabalik naman yan eh. Pero yung trabaho, kapag ka hindi maganda, hindi mo na mababawi. Yun ang ating, kumbaga masasabi na goal, no? Dito sa ating pinili na karera dito sa mundo ng broadcast journalism. Eto naman, syempre, sa unang pagkakataon, ayan, Drizelle, ano ang sasagutin mong tanong para dito sa Attitude of Gratitude?
1: Sasagutin kong tanong, ma'am, is what is the kindest thing someone has said or done lately?
0: O sige, kwento mo na yan.
1: Share ko lang po. Bago ako pumunta dito sa World Service, coming from the sister station, nag-isip ako maiige. So, nakita ko na dito may break ako, may growth ako, professionally.
0: Mm.
1: And another factor is, since si Ma'am Bea Gaza Guzman po ang naging reason kung bakit gusto ko pong pumunta ng World Service. Nakita ko po yung paano siya mag-broadcast, paano siya mag-produce, paano niya gawin yung work niya. And she give me this word bago siya pumunta nung Friday na kayang-kaya mo yan, Driz. So that is the biggest kindness word na hanggang ngayon, at dadaling ko siya sa hanggang sa pagtanda ko. Kasi someone believe in me.
0: Mm-mm.
1: And hindi lang po si Ma'am Bea. Si Ma'am Steph din po.
0: Ayan.
1: Kasama kong anchor. Siya po yung naniwala sa akin na kaya ko. Aside kay Ma'am Bea, si Ma'am Steph din po yung naniwala na kaya ko. At patuloy na naniniwala. And bukod sa kanila po, station manager po namin, si Sir Ray. Kasi he give me the guidance po na kaya ko, na naniwala siya na aside sa pagiging producer, kaya ko din pong maging co-anchor, maging reporter, at maging newscaster.
0: Ayun.
1: Thank you po.
0: So, looking forward, ang masabi ko lang dyan ay salamat din sa'yo, Driezel, no? Kasi kung hindi nyo po natatanong, no, ay malaki na kagad yung kanyang naiko-contribute dito sa ating istasyon. Unang week pa lang ng pagsabak niya. Pang ilang week pa nga, ano, no?
1: Pangalawa pa lang,
0: no? Pero marami na siyang nagagawa, no, para mag-thrive ang ating station, ang ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. And looking forward tayo, no? Tayong lahat, mga ka-warm heart, na makasama pa si Driezel dito sa ating programang Warm Heart. And siguro, no, kapag may mga pagkakataon, hopefully, no, pag may mga pagkakataon na wala ako, siya ang mag-step up as main host. Malay natin, no, in the future, no, pero ano, one step at a time lang, yes, tayo. O, unti-unti lang tayo para hanggang sa, syempre, hindi lamang siya matuto, kundi yun nga, mag-grow, no, habang hinahawakan itong program. Lalong-lalo na, at mabigat ang hinahawakan nating responsibility sa program na ito dahil nagpo-promote tayo ng mental health awareness and education. With that, maraming salamat, no, Driezel, sa iyong sharing. So, ayun, magbabalik ang Warm Heart makalipas ang ilang paalala. At after our break, syempre, ayan, si Driezel ulit ang inyong makakaharap dahil siya pong maghahatid sa atin ngayon ng ating public service announcement. So, eto na muna ang mga paalala mula sa ating himpilan.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
3: Alagaan ang isipan. Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm Heart.

0: At tayo nagbabalik po sa ating programang Warm Heart. Kasama pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Grizel Naniong po.
0: Ayun, so tayo po ay kasalukuyan pa rin nga napapanood sa pamagitan po ng ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Live na live po yan. At meron din po tayong mga replays at re-uploads sa ating YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin. Kaya hindi kayo malilito kasi same-same lang ang pangalan, no? And of course, ipunumot na rin natin ang ating Evox PBS receiver app. Sabi ko nga, hanapin nyo itong nasa likod ko na logo, no, para sa mga nanonood sa atin. Pero yun nga, makikita nyo naman yung label na Radyo Pilipinas World Service para naman dun sa mga nakikinig via audio live streaming. And speaking of audio, syempre sabi ko nga, nagbalik po ang ating shortwave radio sa pamagitan po ng partnership ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media. Tulad ng aking nabanggit, ang Warm Heart po ay umi-ere po dyan, no, sa ating Filipino service Lunes po ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. no, Philippine Standard Time po yan, no, para hindi tayo malito. Ito po ang mga shortwave frequencies po natin para dyan: 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Meron din po tayong English service na umi-ere naman po mula 10 o'clock to 11:30 in the morning, Philippine Standard Time, 15.640 MHz, 17.750 MHz, at 21.720 MHz. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan dahil nagre-replay po tayo, no, sa ating sister station na Radyo Magazine, 1278 kHz, every Saturday and Sunday, 1 p.m. to 2 p.m. So, ito na ang ating mga public service announcements na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Drizel Nanyong.
1: Para sa ating unang public service announcement, ang Mental Health Youth Club ay magkakaroon ng free webinar via Zoom or Facebook Live sa May 23, 2026 ng 1:30 p.m. hanggang 4:30 p.m. Manila time. So kahit nasaan po tayo, pwede tayong sumali doon, na may temang kalinga at pamana, nurturing health, mental health through culture and community. Sinabi po dito sa post nila na minsan healing begins with remembering the stories we grew up with, the values we carry, and the communities that continue to hold together. Kung para sa inyo po ito, feeling nyo kailangan ninyo po ito, pwede po tayong pumunta sa kanilang Facebook page, ang Mental Health Youth Club, at dun po tayo magpa-register. Ito po ay free registration para sa lahat. Para naman po sa second PSA natin, ang public service, ang Dr. Armand Fabella Psychological Services ay magkakaroon ng online training series ng Mental Health First Aider. So, ito po ay may bayad at free din po ay mga with certificate po pala ito.
0: Mm-hmm.
1: So, ang kanilang schedule ay sa May 31, 2026, 10 a.m. to 12 noon. Tapos, pwede din po kayong sumali kung gusto nyo naman po yung Mental Health First Aider Training, May 31, 3 p.m. to 5 p.m. at saka yung sa Suicide First Aid Training, May 31, 7 p.m. to 9 p.m. naman po. Para sa ating pangatlong public service announcement, ito naman po ay galing sa ang Projecta Psychological Training Services. Sila po ay magsasagawa ng Emotion Management Skills Training. Ito po sa kanila ay Master Your Emotions, and in today's fast-paced and high-pressure environment, the ability to manage emotions effectively is a powerful life and professional skills. Kung ano-ano po ang matututunan natin dito ay bakit ang mga emotions ay kailangan natin i-manage, paano natin maintindihan ang mga emotions natin, ano yung mga emotional awareness and identifications, at paano mag-build ng long-term emotional resilience. Sa May 22, 2026 Friday naman po ito, live via online Google Meet ang kanilang platform from 1pm to 3pm naman. Ang resource is speaker po natin dito ay si Ms. Christine May O. Abante, isa siyang registered psychometrician. At may bayad po ito para po sa regular rate, 350 pesos. At include po ito ng digital certificate of training and lifetime access to recording and presentation. At ang kahulihan po nating PSA ay galing sa... Sa mental health, kahuli-huli nating PSA ay galing sa Mental Health Hour Manila. Ito po ay communication glow up incoming. If you ever wanted to become a better listener, create safer space and deeper conversation that actually matters, ito ay pwede sa inyo. Ito po ay isang workshop para matuto tayo sa pagkakaroon ng empathic communication na pwede natin gamitin sa school, sa work, sa leadership, o everyday life. So sabi nga po nila, because sometimes the best thing that you can give to someone is a genuine listening. Ito po ay magaganap sa May 30, 2026, 1pm to 5pm sa may eMERGE space Quezon City, at pwede din pong mag-join sa Zoom. Limited slots lang po ito, kaya pumunta na lang po tayo sa Facebook page para makapag-register.
0: So ayun, yun ang ating mga public service announcements para sa edisyong ito ng Warm Heart. Pero bago tayo magtapos, syempre tatanungin ko muna ang ating bagong ka-Warm Heart na si Drizel. Kumusta ang first episode na kasama ka namin officially dito sa programa?
1: Masaya po at napaka-informative, lalo na po yung engineer po ni Sir Regan about dun sa Bantay Pusta app.
0: Mm-mm. At marami pa tayong informative at educational na discussions na gagawin natin, no, dito sa Warm Heart, lalong-lalo na para sa ating mental health community, dahil alam naman natin na hanggang ngayon may mga ilang-ilang tao, no, kahit medyo woke, masasabing woke na nga yung mga tao regarding mental health dahil noong pandemic, no, 'di ba, parang nag-emerge talaga yung usaping lusog isip, pero meron pang mga lugar na hindi pa kasi tayo masyadong kumbaga, hindi lang tayo, no, kundi yung iba pa nating mga kapwa mental health advocates, hindi pa masyadong naabot, kaya merong nanatili pa rin na stigma na pumapalibot sa mental health. And we hope, no, sa mga susunod na ating mga episodes dito sa Warm Heart ay makapagbigay po kaming dalawa ni Drizel ng mga diskusyon at talakayan na babali sa mga stigma na ito upang gaya nga ng sinabi ko nga kanina sa ating programa ay mapalaganap ang mental health awareness at education saan mang bahagi ng mundo. At bago tayo magtapos, pasalamatan muna natin ang ating mga kasama dito sa studio. Sa Master Control, kasama natin si Ma'am Susan Aison. Sa Warcast, nandiyan naman si Justin Osias. At sa audio live streaming, at syempre kanina, no, bago dumating si Ma'am Susan, ay siya muna ang ating nakasama sa Master Control / co-producer. At mamaya may programa ito, no, mamayang alas 3 ang Discarding Wais, walang iba kundi si Sir Leo Magpayo. At syempre, maraming salamat din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng programang Warm Heart, ito pa rin ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Drizel Nanyong po.
0: At ito ang Warm Heart.

0: kabayan. OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Mismo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
1: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
4: Amoy pawis, amoy araw.
5: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
4: Bakit wala na naman kaparis yung chinelas mo? Ang dungis mo!
6: Ma! Tama na!
7: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba!
8: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
9: Ang saya balikan ng ating kabataan.
7: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
10: O ano, game na?
11: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
2: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
1: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
12: Papalang pagbatit, welcome na naman sa isa pang edisyon na programang Bridges on Air. Ang programang Bridges on Air, hatid po sa inyo in collaboration with the Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kami po ang inyong mga lingkod, Ray Sampang.
13: At Aris Gutierrez po para sa Commission on Filipinos Overseas.
12: Hatid na naman po namin sa inyo ang isang mahalagang episode ng Bridges on Air sapagkat mamaya makakapanayan po natin ang isa na naman nating kababayan, this time from Southern California, si Ms. Aquilina Soriano Versosa. Banaag awardee ito.
13: Ang awardee, para lang malinaw, okay, ay yung kanyang organization.
12: Ah, yung organization niya. Yung Filipino
13: Workers Center.
12: Okay. Banaag.
13: Sila ang Banaag Award.
12: Okay. And mamaya, later on, makakasama rin natin, mga ilang saglit na lang, si Lindsay B. Mercado. Sino ba si Lindsay B. Mercado, Aris?
13: Tawag namin sa kanya ay Say. Si Say ay isa sa mga inaasahan dun sa Project Management Division ng Commission on Filipinos Overseas. Sila yung nagpapatakbo ng mga programa ng CFO. Mm-hmm. So, ang isa sa mga naka-assign sa kanyang na project ng CFO ay yung tinatawag naming Balink Bayan LGU Awards.
12: Balink Bayan LGU Awards.
13: Balink.
12: Award.
13: Balink. Link. Balik parang, bayan parang, at saka link.
12: Parang clink.
13: Pero ito yung matagal ng programa ng CFO.
12: Oh, okay. So yan, malalaman natin mamaya kung ano yung kasi may nominations, ano? May nominations para.
13: Para din ito yung PAFIO Awards, mm. Presidential Awards for Filipino Individuals Overseas. Mm. May proseso din ng pag-nominate, pagpipili, pag-vet ng ano. Well, hindi naman, kasi maraming awards na basta magbayad ka, bigyan ka award. Ito talaga may proseso na para siguruhin na yung mabibigyan ng award ay
12: karapat-dapat. Walang monetary na pinag-uusapan dito. Merit-based. Merit and accomplishment-based.
13: Kamakailan lang meron. Kasi sa Facebook, nagkalat yan eh. Nag-invite ng awards. Support your friends or support your colleagues. May sinubukan kaming kontakin dyan.
12: Oo.
13: Aba, may classification kung first prize ka, second.
12: Ganon?
13: Para mga ganon, may payad.
12: Ay, nako talaga naman. Pati ba
13: so
12: naman
13: ito, itong awards na binibigay ng CFO, ano to? Ang mahirap dito is yung pag-document na ikaw ay karapat-dapat mabigyan ng award. Binigyan. Ito toong award to. Hindi to house show na award.
12: Ito, kumbaga, bibigyan kita ng award, pero yung award mo based dun sa mga naging accomplishments.
13: Based sa accomplishments.
12: At saka pagpapatunay, nagginawa mo nga yan. Di ba? No.
13: Kasi may kaibigan akong na-nominate sa PAFIO Award. Ang dami niyang pinaprepare na, ang dami pinaprepare na papeles na hindi nabuo niya after 2 months bago na isubmit.
12: Okay, sige, alamin natin ang detalye tungkol dito. So, nasa linya na natin ng komunikasyon si Ms. Lindsay B. Mercado, ang CFO Project Management Division. At tumatayo ngayong CFO Community Correspondent natin. Lindsay, good morning!
14: Magandang umaga po. Good morning po.
12: Ayan.
15: Kamusta ka?
12: Ay, kamusta ka daw, Ares?
14: Kamusta po kayo? Kinakamusta po kayo dito, sir.
12: Ayan.
13: Kinadaan nga ako.
12: Sige, dumaan ka nga daw. Matagal ka na raw, hindi nadadaan yata doon. Okay. Ma'am Lindsay, so pinag-uusapan natin dito, nominations for Balink Bayan LGU Awards. Tama po ba?
14: Yes po, sir. Tama po kayo.
12: So, can you tell us some more about this, Ma'am Lindsay?
14: Siguro bago po tayo pumunta sa Balink Bayan LGU Awards, pumunta po muna tayo. Let me discuss lang po briefly yung Balink Bayan project.
12: Sige, go ahead.
14: Opo, kasi ang Commission on Filipinos Overseas po ay merong Balink Bayan project. So, this is a one-stop online portal of the CFO kung saan po kinokonekta po namin ang aming mga constituents sa opportunities and information about investments, donate and volunteer activities and opportunities, about retirements, tourism, and about various online government services. So, ang goal po ng programang ito is not only to help yung mga kababayan natin in growing their hard-earned money, but also make them part of nation building po and development of their respective hometowns and communities. So, dito po sa programang ito, hindi lang po kami nakafocus sa welfare and provision of financial support, pero ang focus po nito is more on reintegration, entrepreneurship, and investments, and community engagements po. So, sa ngayon po, meron po kaming 57 LGU partners across the Philippines. Marami po sila sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Sila po ang naging partners namin sa pag-mainstream po ng migration and development sa local level. So, meron po silang mga sarili nilang programs, policies, and initiatives na tumutulong po sa mga kababayan po natin overseas and their families. So, ang ginagawa po namin dito sa CFO, ginagawan po namin sila ng Balink Bayan localized website. So, kami po nag-host ng website and then they can use po the website to showcase their programs and activities gamit po yung website na pre-provide namin. So, ngayon po, for a very long time po, malaki po yung naging contribution ng mga partner LGUs namin sa ongoing success po ng project. Kaya naisip po talaga ng CFO and of course, especially Secretary Clink na kailangan ma-honor natin and ma-recognize natin yung mga contributions nila. And officially po, the CFO launched the Balink Bayan LGU Awards to recognize their contributions, particularly in terms of diaspora engagement,
12: yes,
14: digital governance, and provision of various services. So, ito po yung magsisilbing award para sa kanila sa pakikipag-partner sa CFO in mainstreaming migration and development programs.
13: Okay. Parang lumalabas kasi, Sir Ray, sila yung mga LGUs, yung kumbaga force multiplier, okay, na
14: yes, sir.
13: Kaya kaya yung mga programs na nanggagaling ng national level sa CFO nakakascade sa pababa sa communities through this Balink Bayan program.
12: Sa tulong na ng mga LGUs yan, okay, ng mga local government.
13: Kasi yung mga LGUs meron silang kanya-kanyang peso ang tawag
12: nito,
13: Public Employment Service Office.
12: Mm-hmm.
13: So yun ang directly nakaka-partner ng CFO pagdating sa local level.
12: Eh si matanong ko lang si Lindsay tsaka Aris. Ilang LGUs na nga partner niyo?
14: Ngayon po, meron na po kaming 57 partners po, and right now actively din po kami nakikipag-partner po sa iba't iba pa pong LGUs. Actually nga po, medyo madami pong nakapilang ngayon for signing of partnership. Opo, makikita nyo po talaga yung eagerness of our LGUs to participate po sa gantong mga programs.
13: Actually, halos araw-araw silang may kami.
14: Araw-araw po kami may committee. Opo.
12: So ganun na lang yung ganun na lang yung gustong involvement ng mga LGUs.
14: Yes,
12: and when we say LGUs, that's Luzon, Visayas, Mindanao.
14: Yes po, sir. Iba't ibang party po. Lahat po ng regions meron po kaming partners.
12: Wow, okay. So well, okay, nominate. Sino yung mga dapat na ano ba yung mga qualifications?
14: Okay, sir. Sa award po kasi natin, meron po tayong iba't ibang categories. Meron po tayong apat na categories. First is the excellence in digital governance and diaspora engagement. So ito pong kategory na ito ay para sa mga LGU partners po namin who has demonstrated excellence in terms of using digital tools and technology para mas mailapit po yung mga services sa mga kababayan natin sa abroad. So di na po nila kailangan pumunta ng Pilipinas para lang mag-invest or mag-donate. Magagawa na po nila ito kahit online lang po. So, kung active po ba ang LGU in using their Balink Bayan website na binigay po namin, ang kanilang mga social media platforms, mga website nila in implementing their and conducting their activities, pwede po silang ma-awardan nitong Excellence in Digital Governance and Diaspora Engagement. We also have the Innovation in Local Integration and Investment Facilitation.
12: Mm-hmm.
14: Ang focus naman po ng category na ito ay on reintegration at investment programs para sa mga returning migrants at overseas Filipinos. So, for example po, meron po ba silang mga programa relevant to integration and investment facilitation? So, magiging partner po natin sila sa pag-encourage po sa mga kababayan natin na pwede kayong mag-invest dito or mag-retire dito para sa brighter future dito sa Pilipinas. So, ang example po nito, meron ba silang mga programa like livelihood training, financial literacy training, mentoring, business opportunities, incentives, and then pag-facilitate ng mga retirement opportunities in their respective hometowns. Okay. Then we also have po the Diaspora Inclusion and Equity Award. So, para ito naman pong award na ito ay para sa mga LGUs natin who acknowledge and practice inclusivity, especially po para sa mga vulnerable sectors. So, kasama po dito yung bang mga programa nila are gender responsive.
12: Okay.
14: Meron ba silang efforts to address various migration issues like human trafficking, labor-related, so iba't iba pong klase. And then finally, we have the Outstanding Balink Bayan Champion. So ito na po yung parang overall.
12: Okay.
14: So kung may mga scores po sila sa category 1, 2, 3, malalaman po natin kung sino po yung pinaka-winner po na Outstanding Balink Bayan Champion. So yun po yung category namin. And yung eligibility, sir, open lang po siya right now to our LGU partners. So balit 57 LGU partners lang po namin ang makakapag-compete sa awards po na ito.
12: So sila-sila lang muna, yung 57
14: sila-sila
12: na yun.
14: Sila-sila po. Opo, sir.
12: Okay. So, okay. Kailan ang start ng ano, ng nominations?
14: Actually, sir, na-launch na po namin yung nominations before last April 28, sir. And then hanggang June 30, 2026 po, tatanggap po kami ng nominations.
12: Yun ang deadline. Yun ang deadline.
14: Yes po, June 30 po.
12: Pero itong pangasang tanong, Ares, saka Ma'am Lindsay.
14: Opo.
12: Okay, so competition yan, di ba?
14: Yes, sir.
12: Sino ang mga hurado? Sino yung mga magja-judge? Sino yung mag-a-assess kung itong mga entries na ito ay karapat-dapat na manalo?
14: Ang composition po ng judge natin, sir, ay multi-stakeholder po. Siyempre, iba't ibang sektor po ang ire-represent ng mga judge natin. Meron po tayong mga government agencies, meron pong non-government agencies, civil society representatives, meron din pong representatives from the academe para po balance po yung pag-judge sa mga programang ito. Siyempre, iniiwasan po natin na maging saturated yung pagtingin sa mga programa, kaya dapat well represented po yung panel of judges po natin.
12: Ayun, okay.
14: Opo.
13: Tama din yan, tatawid dun sa 46th anniversary ng CFO.
12: Ayun, tama-tama yes, pala po. Yun. Ano? Sige, pero kailan ba yung 46th anniversary ng CFO, Lindsay?
14: So, June 18 po, sir, ang ating anniversary, sir. Attend po kayo, sir. Invite po namin kayo sa anniversary natin. Maganda po, no, sir, kasi dito sa anniversary summit natin, i-honor natin yung mga overseas Filipino constituents natin. Pero dito po sa award natin, yung mga partners naman natin in engaging our constituents, yung i-honor natin. So, dito, it's a very bright and masayang taon po ito for CFO, honoring our partners and also our constituents. Kagaya po nung nabanggit ni Sir Ares kanina na may pa-FIU awardings, tapos may pa-FIU awarding and then meron din po kaming Balingbayan LGU awarding.
12: Napakarami niyong ano, no? Napakarami yung activities.
14: Dami po namin partners.
13: Alin mo itong mga batang ko, hindi na yata umuwi.
12: Parang ako yung, alam nyo, sa dami ng mga nababasa ko, bukod sa interview, nakikita ko sa social media, ako yung napapagod eh. Ako yung nakahapo eh, dun sa mga activities ninyo. Ibig sabihin, year round, parang walang patid yung mga activities ninyo.
13: Tsaka lahat yan, urgent.
12: Oo. Ay, syempre, si Seclink, ay, ano yan, parang ano yan eh, urgency is always ano sa kanya eh. Utmost importance eh, yung urgency.
13: Ito nga, habang ini-interview natin si Lindsay, nagre-report siya na nakipagkita sila sa San Pedro, Laguna.
12: Ako, ibig sabihin ba, nandiyan ka sa San Pedro, Laguna?
14: Ngayon, sir, nandito po ako sa Pasay City, sir.
12: Galing ka sa San Pedro, Laguna.
14: Opo, sa sobrang dami po naming minimit, sir, naghahati-hati na po kami ng teammates namin. Ganun po ka-eager, yung mga LGU partner, mga LGU po talaga makipag-partner. Alam mo, nakakatawa din po.
12: Mapalad ang CFO, meron kayong mga tao. Talagang dedicated sa trabaho. Okay. Well, with that, Lindsay, maraming salamat, ha.
14: Opo, thank you so much po. Sir, i-correct ko lang, sorry po, yung anniversary po ng CFO, nagkamali po ka na. So, June 16 po. Na-excite lang po ako. Nandito na po ako sa mga sa mga activities natin. Right.
12: June.
14: Anniversary ko po pala yung June.
12: Anniversary mo?
13: Work anniversary.
12: Okay. Opo. So, June 16.
14: Yes, sir.
12: June 1-6. Yun, June 16.
14: Opo, attend po kayo, sir. Madami po kayong makikilala doon.
12: Sige. Siyempre, isa ka na doon sa lalapitan ko.
14: Yes, sir. Abangan ko po kayo.
12: Okay. Thank you very much, Lindsay.
14: Thank you so much po. Maraming salamat po.
12: Thank you very much. Si Ms. Lindsay B. Mercado.
13: Eh, kung magkakatuluyan sa koordinasyon, baka doon tayo umere.
12: Baka nga doon pa tayo umere mismo. Doon sa anniversary date na yun at saka doon sa summit mismo. Diba? Who knows, diba? Baka makita na rin natin at para mas marami tayong o baka magkaroon tayo ng special coverage sa World Service focusing on that anniversary and summit alone.
13: Maganda, diba? Maganda nga yun, diba? Sabihin na magkaroon ng special coverage.
12: Anyway, well, maraming salamat, Ares. Thank you very much. And it's nice to see you again.
13: Oo nga. Ano,
12: dito sa ating programang Bridges on Air.
13: Pasensya na kayo. Dedicated ka na ngayon sa World
12: Service. Oh, yes. So 100% na tayo dito. Okay. So, sa Radyo Pilipinas World Service. Okay? Thank you very much sa mga nakaagapay natin sa ating engineering and production side. And of course, kay Secretary Clink Ang, maraming salamat din po, Secretary. And of course, ulitin ko lamang po, itong ating programang Bridges on Air is a collaborative effort between CFO and the Radyo Pilipinas World Service. Muli po, ako po yung lingkod, Ray Sampang.
13: Si Ares Gutierrez po, sa ngalan ng Commission on Filipinos Overseas.
12: Pero huwag niyo kakalimutan, ho, kasi meron pa tayo second part.
13: Oo.
12: May second part pa tayo, yung Pinoy Ako segment. Mm. So, bibitaw muna kami sa first part natin para dadiretso na tayo mamaya sa ating Pinoy Ako segment. Mm. So, huwag niyong bibitawan, tuloy-tuloy lang sa pakikinig sa Bridges on Air.
15: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
16: Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumabag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
15: Pinoy Ako, tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako, dito sa Radyo Pilipinas World Service.
12: And of course, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Bridges on Air. Like I said, paalala lamang po, Bridges on Air is a collaborative effort between the Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service and of course, ng Commission on Filipino Overseas. Ako po muli ang inyong lingkod, Ray Sampang.
13: O naman po si Ares Gutierrez sa ngalan ng Commission on Filipinos Overseas.
12: And of course, Ares, dati na tayo sa ating segmentong Pinoy Ako segment. Yan. At makakasama natin for today si Ms. Aquilina Soriano Versosa. Siya ang Executive Director ng Filipino Workers Center and the CIWO Fellow ng Build the Base. Ayan.
13: Okay. May dagdag ko lang, Sir Ray. Si Ms. Aki Soriano po, ang kanyang grupo na Filipino Workers Center of Southern California, ay naging PAFIO Award.
12: Oh, okay.
13: Sila'y nakatanggap ng Banaag Award noong 2018 dahil sa pagtulong at pagtaguyod sa kapakanan ng mga home care workers.
12: Home care workers. Ibig sabihin yung nagtutungo talaga sa mga bahay-bahayan.
13: Mga caregivers, mga domestic helpers.
12: All right. So alamin natin kung mas alamin pa natin ng mas detalyado kung sino ba si Ms. Aki, ano? Dito sa ating Pinoy Ako segment. Ms. Aquilina Soriano Versosa, magandang araw po sa inyo. Welcome sa programang Bridges on Air. Hello, Ms. Aki, magandang araw po.
17: Yes, magandang araw po sa inyo.
12: Ayan, thank you.
17: Narinig niyo po ako.
12: Opo, yes po, narinig na po namin kayo. Ms. Aquilina Soriano Versosa. Si Ray Sampang po ito, and of course, kasama pa natin si Aris Gutierrez. Ayan.
17: Hello.

0: is based in Los Angeles. And we really built the organization para makatulong at makasuporta din kami sa mga Filipino worker na nandito sa US. Meron ng mga organisasyon para sa mga kabataan, para sa mga seniors, pero yung mga workers, wala masyadong organisasyon tungkol sa mga issue ng wages, working conditions. And nakita namin dito na may maraming mga Pilipino na nagtatrabaho bilang caregiver, home care. Lalo na dito sa Southern California, it's one of the fastest growing jobs sa US dahil sa aging demographics. And Filipinos are very much in this job. So may mga networks. At nakita namin sa trabaho nito, there's a lot of marami din mga problema. So naranasan nila yung mga wage theft. So hindi nagbayad yung mga kanilang mga amo sa minimum wage, mga overtime protections. We also helped to found yung National Domestic Workers Alliance. So tumutulong kami sa working issues, but we also help with housing, immigration, iba-ibang problema. Kasi kapag may problema sa trabaho, usually it's connected sa maraming ibang mga issue, no? So gusto namin tumulong para maging maayos. And then this led us also to find and support mga human trafficking
1: That's
0: victims,
1: good.
0: human trafficking survivors din. Mga yung iba mga domestic worker, yung iba mga teacher. So we've helped over 200 human trafficking survivors na successfully apply for trafficking visas dito sa US and connect to mga iba-ibang mga services dito para magiging stable ang kanilang buhay.
1: Miss Aki, ano po yung nag-motivate sa inyo to focus on this ano, on these issues, on the issues ng mga caregivers and home care workers? Ano po yung connection ninyo as ito po ba yung full-time job ninyo sa Filipino Welfare Center, or do you have another job for na ano na ginagawa?
0: Ito ang full-time job ko. And actually, meron na kami ng mga halos 40 na full-time staff din sa Filipino Worker Center. May mga apat na opisina sa Southern California. But nung nag-umpisa kami, actually, puro volunteer nung umpisa. And wala pa kami mga opisina. So over the years, we grew. We were able to build mga infrastructure ng Filipino Worker Center.
1: Alright. So, para matanong ko lamang po, Miss Aki. So, more on mga healthcare workers yan. Ibig sabihin, including Filipino nurses, nursing assistant, physical therapist, anything that would provide service for home care.
0: Well, ang focus namin is sa home care, hindi healthcare. So healthcare is more sa medical side, no? And there's a lot of more support sa mga healthcare workers. Karamihan ng mga nurse are unionized or have more structures and support mga association like yung Filipino Nurses Association ng Southern California. So kaya tinuyo namin ito and nag-focus kami sa mga home care workers because nakita namin na dito yung mga may mga problema at wala silang support. And marami sa kanila ay live-in, so hindi mo makikita sila kaagad, no? They're isolated.
1: Pero those Filipinos who work in home care, like yung sinasabi po ninyo, all of these Filipinos are documented. They are migrants documented, or some of them are, undocumented.
0: Some of them are undocumented, some of them are documented. So it's mixed. Halo-halo.
1: Ma'am, napansin po namin na yun nga nabanggit kanina na on the upswing ang caregiving diyan sa US dahil nga sa aging population. Pero napansin

0: Din po namin na marami rin pong Pilipino na nagtayo na rin ng sarili
1: Home
0: nilang
1: care
0: home care
1: facility.
0: facility. So, do you also cover them?
2: Yes, actually, we do cover mga residential care facility workers also. So,
1: Ah, so meron
2: yes,
1: po kayong
2: covered
1: sariling mga home care facility, ang
2: with
1: Filipino Worker
2: that.
1: Center.
2: No, wala kaming facilities, mga facility, but meron kaming mga services pangtulong sa mga workers. So,
1: Okay.
2: meron kaming so kapag hindi tama din yung bayad sa
1: Yes,
2: kanila
1: okay.
2: o mga ganun. But meron din kaming training program. So may workforce development training program for caregivers, including training sa Alzheimer's and related dementia. Iba-ibang mga training that helps them to get into good jobs. Plus, yung mga know your rights bilang isang worker. Kasi kahit anong immigration status dito sa US, may karapatan bilang worker.
1: Okay. All right, pero
2: And meron kaming yung business development namin ay hindi sa residential care facility, pero sa worker-owned home care cooperative agency.
0: Ma'am, matanong lang namin ano po yung without mentioning specifics, ano po yung pinaka mabigat na kaso ang nahawakan ng grupo ninyo?
2: Let's see. Well, may isang case ngayon na may kasama. So actually is mga caregiver sa isang residential care facility, home care facility, na naranasan nila yung wage theft plus mga labor trafficking din.
1: Wow,
2: So,
1: okay.
2: so coercion plus sometimes yung mga Pilipino dahil may puso talaga sa mga matatanda at sometimes that's used against them. So they are left in a situation na kailangan magstay sila around the clock para magbantay sa isang matanda kasi walang mag-relieve sa kanila kahit walang bayad.
1: Uy, uy.
2: Meron din kaming isang kaso na 148 workers and they were being paid less than $3 an hour. Sa
0: Pagkano po ba
2: US,
0: ang ano nila?
2: minimum wage sa Los Angeles is close to $18, halos
1: Huh?
2: $18. Tapos,
0: $18 per hour. Tapos how much were these Filipinos getting paid for? Nasabi niyo hindi sila binabayaran ng tama.
2: Mga $3
1: Ang
2: or
1: layo.
2: less.
1: Ang layo naman, 'di ba?
2: Malayo. So, sa timesheet nila, they were told only to fill in for mga 6 hours per day. But actually, nagtatrabaho sila around the clock.
1: Wow. Wow. Okay. And
2: So, yun ang mga mabibigat na mga kaso.
1: Wow, okay.
0: Pero you also do you also provide legal assistance like counsels? Kasi mahalang pagbayad ng abogado sa Amerika.
2: Yung legal services namin ay walang fee, walang bayad. So we raise money through philanthropy, foundations. Tapos may mga partnership din kami sa mga iba pang non-profit legal organizations at may partnership din kami sa mga law enforcement, labor law enforcement agencies ng California and Los Angeles. So sometimes yung legal representation is from the state of California, yung legal department nila. Sometimes it's from mga private attorney that work with us.
1: All right. Bukod po dito sa Filipino Worker Center, kayo rin po pala ay nagsilbi bilang Board of Mission Asset Fund at currently presidente ng Board of Directors ng National Domestic Workers Alliance. Miss
2: Opo.
1: Opo. So, at ano naman po ang inyong tungkulin dito? Paano po niyo ito sinasagawa?
2: Well, yung Mission Asset Funders is a non-profit organization na may mga financial services.
1: Okay.
2: So yung isang program nila is called as lending circles, parang palawagan. But it integrates yung banking system para through these palawagan na loans together with a group. It's the same na everyone puts in every month, and then one person may ani bawat buwan. But it's structured as actual loans that also reports to the banks and uses automatic credit debits. So it builds also the credit scores ng mga individual, and it helps them to either save or parang get a loan, diba? Yung purpose ng palawagan. So it's using yung structures na nandito para hindi siya informal, may formal process. So kahit wala kang sarili mong grupo, actually, pwede kang sumali. And you don't have to be afraid na may mag-run away
1: with the money.
2: Kasi it has structure and...
0: Pero ma'am, just to clarify, you're not a union.
2: Oh, no, no. We're a non-profit organization. So, kumbaga, NGO kami. We also work together kasi we don't do union bargaining. We don't build and negotiate union contracts.
1: All right.
2: We do partner with unions sometimes around issues para mag-advocate, but we provide more direct services, leadership development and support. You can become a member of Filipino Workers Center and become active, but it's
1: a union.
2: Not union dues. It's right. Not. It's just a membership association.
1: All right. Okay. So, but gusto ko lang matanong to, Aris at saka kay Ma'am Aki. Kasi alam naman natin sa US ngayon, mahigpit ang ang immigration, di ba? Yung ICE immigration. Tapos meron, nabanggit mo Ma'am Aki na meron din tayo mga kababayan dyan na nagtatrabaho sa home care service ng mga undocumented. So, kamusta ang sitwasyon ng ating mga kababayan na yon sa likod ng mahigpit na immigration policy ngayon ng administration ni Trump?
2: Medyo mahirap ang situation ngayon. Hindi lang para sa mga walang papel or undocumented, but even for those that are in different processes as well. So kahit may DACA or may T-visa, some that actually have visas, some of them are also being impacted by the immigration enforcement practices ngayon. And actually, there are a lot of groups like the ACLU that are suing ICE for these are new practices. These are the types of raids that they're doing where they're pulling people off the streets. Hindi sila nagtatanong kung anong status. They don't even give a chance. They're actually using racial profiling and picking up people. So there's lots of cases of mga citizen that are detained by immigration. So it is very different ngayon. That there's more protocols and certain structures para mas may fair pathways, you know, through immigration. But that's not a guarantee right now. So a lot of people are scared, and we're assisting people with legal services, like if there's someone that is going through an asylum case, halimbawa, o kaya, even petitioning someone could lead to a detention. We've seen that in other cases. So really? Part kami ng, yes. And part kami ng yung immigration coalition, mga coalition dito sa US, mga Latino, mga iba-ibang mga immigrant communities, as well as legal partners that are monitoring, are doing rapid response to document what's happening, as well as to advocate and tell the stories of actually what's happening.
1: All right. Southern California po, di ba? Ang location niyo. Yeah, maraming mga Pilipino diyan, Ma'am Aki, no? Ang daming Pilipino sa Southern
2: 1 million.
1: One million.
2: Ang dito sa Southern California.
1: Kasi may mga kamag-anak si Aris yata sa ano, sa California.
0: Actually, may mga kamag-anak akong caregivers.
1: Kalat din ng ano dito.
2: Talaga. Miyembro ba namin?
1: Yan, yan. Baka miyembro.
0: Tatanong ko, ma'am.
1: Okay. Pero meron din ako mga kamag-anak sa Southern California. Like, for example, dito sa, ewan ko kung narinig na ni Ma'am, San Bernardino. Yan, yung mga lugar na yan, malapit sa rin, papuntang Las Vegas yata yun. Na ano. Pero anyway.
2: Kahit na ng LA at Las Vegas.
0: Pero yun nga, Sir Reno, yung Southern California, yung office nila.
1: Mm-hmm.
0: Pero ma'am, do you also work with the Filipinos in other states?
2: Mm-hmm. Our human trafficking program has individuals from maybe like 20 different states around the country.
1: 20 different states.
2: But that's the biggest program we have. But we are part of these national coalitions, and there are iba-ibang mga organization ng mga Pilipino sa iba-ibang lugar. So so we also work in partnership with yung ibang organization. So like sa Northern California, my Filipino Advocates for Justice, at meron din silang mga part din sila ng National Domestic Worker Alliance, halimbawa. So nagpa-partner din kami. So we also have civic engagement programs that we partner in, like educating and yung Filipino community, yung mga pwede mag-vote of their voting rights and how to vote para may mas may boses dito sa US. And we also have cultural programs as well. So meron kaming yung only jeepney tours sa US. We have a jeepney tour sa historic Filipino town sa Los Angeles. Actually, dalawa na ang jeepney and isang tricycle.
0: Talaga, actual na jeepney.
1: Talaga, actual na jeepney, Ma'am Aki. Talagang actual na jeepney.
2: Actual na jeepney. Mga,
1: with all the trimmings, with all the design, lahat, ganun.
2: Opo, opo.
1: Wow. May ano? May prangkisa. Anong ruta niya?
0: Hindi, Ma'am Aki,
2: ikot, hi-fi. Hi-fi, ikot. <It's torture laughs>
0: Ma'am Aki, regarding the jeepney, no? Naiparehistro nyo yan sa US? Kasi mahigpit ang DMV sa
1: US.
0: US eh.
2: Yes, mahirap. Yung unang jeepney namin is a 1945
1: Willis jeep.
2: Mm-hmm. Na naging sarao na jeepney noong mga 1952. Tapos dinala dito ng isang couple, yung parang isang veteran tsaka yung asawa niya ay Pilipina. Pinala nila ito dito noong 1970s.
1: Right.
2: And for yung very old na jeepneys before mga 1955 yata, like it's grandfathered in. So it's not subject sa ibang mga restrictions.
1: Okay.
2: Pero yung bago, so registered siya. Yung bagong jeepney namin was actually donated from Manila.
1: Oh, okay.
2: And that one we are still getting registered. So it's been over a year.
1: Oy, nasa tagal.
2: Pero pero meron kaming advocate din sa state, yung first elected Filipina sa California State Assembly, si Assembly Member Jessica Colosa. So they're actually helping us to navigate, and malapit na ma-register.
1: Wow. Pero ang tagal ha, 1 year ha. Biloy mo, ang tagal ha.
2: Puro mga temporary registration muna.
0: Siguro kasi ang classification ng mga jeepney na yung 1945 na Willys na jeep. Classified siguro as vintage car.
1: Oo, pwede. Yeah. Vintage na.
2: Saka it's still the original chassis.
1: Okay. All right.
0: May record.
1: So, may record 'yon.
2: And it's gasoline, hindi diesel.
1: Yes. Pero itong bago, diesel engine, diesel.
2: Diesel.
1: Kaya siguro nahirapang i-register kasi talaga mahirapang i-register yun kasi environmental issues din sa US
0: marami talaga yung trouble. Marami talaga yung challenges.
2: Mga smog testing.
0: So ibig sabihin pala, ma'am, hindi lang workers' rights yung ina-advocate nyo, but also yung cultural awareness.
2: And the different programs help us to build community kasi yun din ang isang problema ng mga Pilipino dito, medyo kalat no ang community. May concentrations but dahil sa ano sa English proficiency, we're not as we're not as you know concentrated in certain areas. So we're more spread out across Southern California and a lot of lalo na yung mga new immigrant naghahanap din sila ng Filipino community. So
1: yes,
2: yun din
1: oo.
2: Ang ano a gathering din as well. So mga cultural gatherings. 2 weeks ago we introduced yung bagong tricycle namin.
1: Tricycle.
2: Kasama ni Consul General Conjen Adele dito sa Los Angeles, and we did a food crawl so around historic Filipino town. Nakapagbisita din kami ng mga iba-ibang mga restaurant, mag-sample.
1: Oh, really?
2: So makahigit na 100 na community members ang sumali.
1: Wow.
2: Sa jeep, saka iba-ibang mga tricycle. May mga tricycle driver sa community dito. So, nagtipon-tipon kami.
0: Nandiyan na pala si Conjen Adele. He used to be with the Philippine Embassy in the UAE.
1: Mm-hmm.
2: Yes, opo.
1: Alright. So, bukod pa lang sa jeep, may tricycle pa. Okay.
2: May tricycle pa.
0: Nakita ko yata yung picture niyan, na-feature sa isang US na ano, na news program.
1: Talaga, na-feature siya. Yung tricycle. Wow, talaga naman. Ano.
0: Pero tricycle siya, pero yung motor niya, yung magaganda, hindi tulad nung nandito.
1: Yung mga 120.
2: Harley Davidson actually yung motor namin. Total.
1: Well, at least yung concept galing dito.
0: Oh.
1: Galing sa Pilipinas yung concept.
2: Yung tricycle mismo, yung body.
1: Yung body mismo. Kumbaga kinabit na lang dun sa ano, dun sa motor na ganyan. Biro mo sa nakakita ng tricycle tapos ang motor mo Harley Davidson. Anyway, ma'am, siguro ang ganda ng usapan natin pero matanong ko lang going back. Gusto ko lang matrace back yung history ni Miss Aki. How long have you been in the US, Ma'am Aki?
2: Well, actually, dito po ako pinanganak.
1: Omaha, okay.
2: Nebraska. Third generation na Filipino ako.
1: Okay.
2: Ang lolo ko ay nag-migrate sa US noong mga 1920s. Tapos bumalik siya sa Pilipinas para kumuha yung lola ko. Pangalan ko Aquilina. Dinala niya siya dito nung mga 1930s. Pinanganak yung tatay ko sa Michigan, Detroit, Michigan, nung 1940s. And ayan. So,
1: okay. So pero
0: buti marunong pa si
1: Mama. Oh, magaling pa kayong mag-Tagalog ah. So bakit? Paano? Kinakausap kayo lagi ng Tagalog?
2: Ay, hindi po. Yung mga magulang ko, hindi sila marunong mag-Tagalog. So,
1: paano
2: Pilipinas noong 1996 hanggang 1997, isang taon ako sa Pilipinas. Doon ako mag-umpisa, mag-aral ng mag-Tagalog. And then, pa-uwi dito, well, we started Filipino Worker Center. So, lagi ang kasama ko ay mga Pilipino rin. So, nakapag-practice naman ako.
1: Pero matanong ko lang, taga saan po ang province ng mga ancestors niyo dito sa Pilipinas? Yung mga lolo at lola?
2: Ang lola ko ay taga Bulacan.
1: Okay.
2: At ang lolo ko ay taga Calapan, Mindoro.
1: Ah, Mindoro.
0: Tagalog talaga. Si
1: Tagalog. Sa tagoy taga Bulacan, di ba? Si Step taga Bulacan 'yan. Anyway, so okay, so since birth nandiyan na pala kayo, matagal-tagal na.
0: Sa iba yung kwento ni Mama. Kasi yung iba galing dito nag-migrate. Siya talaga doon pinanganak.
1: Oh, tapos umuwi dito.
0: Umuwi dito.
1: Nag-stay ng 1 year.
0: Pero ang nakakatuwa palalo is natuto siya mag-Tagalog dito na.
1: Dito, tapos nung tinayo nga nila itong Filipino Worker Center, lagi niyang kausap mga Filipino, nahasa nang nahasa.
0: Pero siguro mga madalas kayo manood ng teleserye no,
2: KFC. Medyo.
1: Okay.
2: And yung isang dahilan kung bakit ako naging part ng trabaho nito ay dahil naghahan noon parang hinanap ko yung sarili kong identity, yung community ko. Kasi yung lola ko, actually namatay siya sa birth, sa pagpinanganak ng aking tatay. So naging single child yung tatay ko. And he was mostly raised by mga family sa Catholic Church, sa mga puti, saka mga isang Jewish family. And that Jewish family sponsored yung lolo ko para yung college tuition niya para maging doctor.
1: Oh, doctor. Okay.
2: Right. Naging anesthesiologist siya.
1: Ah, anesthesiologist. Ako, yun ang hinahanap ko minsan eh, anesthesiologist. Para gusto ko mamanhid kasi minsan eh, na yung mga problema dito sa Pilipinas. Anyway.
0: Pero ang bottom line talaga nitong ginagawa, yung background ni ma'am, no? Yung sa father niya, yung sa lolo niya, and then sa kanya na rin, is yung humanitarian kindness ng tao.
1: Doon yung binabase. Yan drive niyo para ipagpatuloy niyo itong mga ito Filipino Worker Center, yung CIWO at kung ano-ano pang mga organizations na pinangungunahan po ninyo.
2: Yes. And also hindi lang charity actually ang framework namin, but actually kung it's more that we can help give hope and support para yung mismong tao na may problema may kayang gawing mga solution together with a community, with a group.
1: All right.
2: Marami tayong magagawa dito sa US kung organized kami dito.
1: All right. Pero sa dami ng mga ginagawa niyo for the community para sa ating mga kapwa Pilipino diyan. May time how is your family reacting to this? Kasi balita ko po, you're a mother of two. Tama po ba?
2: Tama naman. Tama. Mm-hmm. Dalawang babae.
1: Okay.
2: Mga college age na sila. Grown na sila. But, you know, there's some challenges. Minsan mahirap maging nanay at sa ganitong mga trabaho. Mm-hmm. Nung baby pa yung yung bunso namin, actually laging kasama niya ako. So maski sa mga conference, sa mga meeting, laging kasama. Pero meron din akong family support dito. So yung asawa ko actually pinanganak sa Manila.
1: Okay.
2: At siya yung panganay sa anim ng mga
1: kapatid.
2: So at siya yung panganay. So yung mga anak namin, sila yung unang anak. So marami din support mula sa titas, titos, tsaka lolas and lolos. So very fortunate ako na marami din akong support sa family. Tsaka yung asawa ko, magaling magluto.
1: Okay.
2: So tumutulong din.
1: Yun ang importante doon eh, magaling magluto.
0: Ma'am Aki, yun pong matanong ko lang din po, ano. Sa dinami-dami po ng Filipino organizations dyan sa Amerika, bakit po kayo ang nabigyan ng Banaag Award noong 2018? Ano po yung ginawa niyong outstanding? Kaya kayo ang napiling gawing Banaag Awardee?
2: Well, I think dahil sa, lalo na sa mga human trafficking work, support sa mga human trafficking survivors. So like si Nanay Fidelina, siya ay isang case that we worked together with the FBI on. Kasi she was naging domestic helper siya dito. Dinala siya dito. Unfortunately, Filipino family.
1: Yun na nga eh. Naalala
0: ko
1: yung
0: question na yun.
2: And then 40 years dito, wala siyang pay.
1: Wow.
2: Ang grabe talaga yung level ng trabaho. During that whole time, they never celebrated her birthday. And she was isolated mula sa family niya. So that whole time na nandito siya, wala siyang communication sa mga anak, sa mga kapatid niya. So when the one of the first times that I met her, na we were able to help her na lalabas mula sa situation kasi natakot naman sila because sinasabi ng kanyang amo na kapag lalabas ka dito, magiging homeless ka, wala kang magagawa. So we provided housing, we provided support sa kanya. And she said that I asked her kung kumusta na ang pakiramdam niya, yung sa katawan. And they, she said medyo masakit yung tuhod kasi they were still making her get down on her hands and knees para mag-scrub ng floor.
1: Grabe.
2: Kahit mga late 70s na siya.
1: Wow. What happened so, to the, what nakakuha naman po siya ng ano ng financial ano compensation?
2: Mm-hmm. Panalo siya sa sa case sa court.
1: Yeah.
2: It wasn't enough. She should have gotten more, but panalo naman siya.
1: Mm-hmm.
2: And even during that case, when the judge asked if gusto niya na yung amo niya ay makulong,
1: mm-hmm.
2: sabi niya, matanda na ang aking amo kahit mm-hmm. marami siyang kasalanan sa kanya.
1: Mm-hmm.
2: She forgave her and sabi niya, wag na lang ma, ano, to put into jail.
1: Yeah.
2: So, naku, parang, umiyak pa yung judge.
0: Siya ba yung, ano, yung, si Ma'am si Miss Fidelina ba yung, umuwi at nakauwi rin siya dito sa Pilipinas, pero ayaw na, ayaw, gusto pa rin niyang bumalik na lang ng US?
2: No, hindi pa siya, ano, hindi siya nakauwi. May plano, pero kasi, medyo mahaba din ang process para makuha ng T visa,
1: mm-hmm.
2: para, and then maging green card. She couldn't travel and come back unless na, ano, my legal permanent residency. And that was the time na nag-hit yung COVID.
1: Mm-hmm.
2: But na, ano, nakakita namin yung kanyang family and we were able to bring yung family sa US
1: mm-hmm.
2: para magkita sila.
1: Alright. Okay.
2: Unfortunately, namatay siya nung panahon ng COVID.
1: Yeah, all right. Anyway, so, ang ganda ng kwentuhan natin, ano? Oh. Ang ganda ng mga information na kukuha natin.
0: Ang daming magandang kwento diyan. Yung meron akong kilala, mm. Kuya Ray, no? Lawyer siya dito.
1: Mm-hmm.
0: Caregiver din sa US.
1: Oo. Oh, talaga.
2: Mm-hmm. Uh-huh.
0: So, maraming ganyan eh, na mm. yung magaganda yung naging
1: trabaho dito,
0: pero they still opted to go to the US and enter the caregiving
1: mm-hmm.
0: sector.
2: Mm-hmm.
1: Okay.
2: Meron din kami mga heart surgeon na naging caregiver.
1: Oh, talag? Heart surgeon?
2: Yes. Mga business, mga owners, mga teachers. Yung mga caregiver dito galing sa iba-ibang mga engineer.
1: Oh.
2: Tapos may isang caregiver na nag-create ng mga tools and structures para sa kanilang mga pasyente. So many talents and so many backgrounds.
1: Pero heart surgeon dito sa Pilipinas. A practicing heart surgeon, licensed practicing heart surgeon dito sa Pilipinas, pumunta na Amerika para maging
0: caregiver.
2: Mm-hmm.
1: And he's still a caregiver up to now?
2: I think na namatay na.
1: Oh.
2: Nung mga, ano, mga early 90s naman siya naging member.
1: Mm, so. Okay. Talaga naman, ano?
0: Talagang upswing yung caregiving,
1: mm-hmm.
0: home care sa
1: mm-hmm.
0: US.
1: Okay.
2: And lalo na ngayon na we're building even better jobs sa cooperative home care
1: mm-hmm.
2: agency namin. So we also are able to provide health care,
1: wow.
2: Higher wages, all of the protections, overtime, mm-hmm. vacation, paid vacation, things that in the private market it's very hard to get.
1: Now, siguro last question ko ito kay Ma'am Aki. Paano po ang relationship naman ninyo and the organizations that you are handling with the Commission on Filipinos Overseas? Paano po?
2: Ang relationship namin?
1: Apo, how does the CFO communicate or interact with you and the organizations you're handling?
2: Mm-hmm. So, may mga communication kami kasi on the ground kami sa community. So, pumupunta sa amin yung maraming iba-ibang mga cases, mga situation. So, nakapag-advocate din kami. We can educate and advocate sa kanilang mga cases or situation. So, part of it is just educating and communication. We also host here when they bring around different delegations so that we can also answer questions tungkol sa community dito, lalo na both ang mga issue. And then, halimbawa, sa case ni Nanay Fidelina, my partnership din sa Council General, sa iba-ibang mga sa CFO, depende sa case, kasi it depends on where it connects to, so that we can navigate. Like yung seafarers, we've been able that na-deport, we've been able to connect them sa and really understand what happened to them so that DMW could provide support sa kanila.
1: O biro mo, hindi lang pang healthcare, pang CF, pang ano pa, pang seafarer pa.
0: Lahat ng hawak nila, ma'am.
1: Okay. So, any more questions, Aris? No? Pero siyempre, tayo po ay nagpapasalamat, Miss.
0: Baka pala pumunta si Ma'am sa Diaspora Summit.
1: Oy,
0: makikita natin sila doon.
1: Pupunta ba kayo, Miss Aki, sa Diaspora Summit? Sa June to, di ba? Sa June. Wow.
2: Sa June.
1: Oo, sa June.
2: So malapit na ako ano, pumunta dyan sa inyo.
1: Yes, at you can also drop by the station. Ano, or baka nga magkita tayo mismo sa summit. Magkita-kita tayo mismo sa summit. And
2: yeah, Ma'am, nakikita 2 weeks ako sa Manila. So, dadaan din ako sa inyo.
1: Ayan, okay. With that, Miss Aki, maraming salamat sa oras na pinagkaloob mo sa amin, and of course, our sincerest prayers and best wishes sa iyo and sa iyo, to your family, and of course, sa organization natin na Filipino Worker Center, sa CIWO Fellow, Build, at saka yung iba pang mga hawak mong mga organizations. We hope it prospers, and of course, para mas makatulong pa sa mas marami natin mga kababayan dyan sa Southern California. Thank you very much, Ma'am Aki.
2: Thank you. Marami pong salamat.
1: Thank you very much. Si Miss Aquilina Soriano Versosa, Executive Director ng Filipino Workers Center and CIWO Fellow, Build the Base, at marami pang iba. So, ganun ang istorya niya. So, dun talaga na siya pinanganak. Born and raised. Pero yung kanyang mga lolo at lola, if I remember correct, yung lola niya, taga Bulacan. Yung lolo niya taga Mindoro.
0: Kalapan.
1: Tagalog na Tagalog. Tagalog.
0: Pero deeply rooted na siya doon. Pero mas lalo pa niyang pinalalim yung kanyang pagka-Pilipino. On her own, ano? On her own insistence.
1: Yes. Kasi umuwi siya dito for 1 year. So, kahit paano, nagsimula na siya mag-aral ng Pilipino. Ang Tagalog. Nung bumalik siya ng US, tinatag niya itong Filipino Worker Center. Eh syempre, puro ang kliyente mo doon, ang sisilbihan mo, mga kapwa mo Pilipino, eh nahasa nang nahasa.
0: Oh, kailangan, kailangan din for better communication, pagkaintindihan.
1: Oo. Alright. At syempre, tayo po ay, magpipilid na ng isa pang edisyon na programang Bridges on Air. So, maraming salamat sa ating mga nakaagapay. Syempre, sa Master Control, sila, nandiyan sila Milo, Junela, Susan Ison, sa Wirecast, sila Hero at saka si Justin. And of course, ang ating ikang coordinator. Ano po? At malungkot ito ngayon eh. Malungkot ito. Lalo na sa mga susunod na araw. O kasi, yung isa naming kasamahan, eh, lilipat na ng Naga. Okay, so medyo malipat o malungkot si Step dahil lilipat na si Jerome. Yan.
0: Eh, ano, si Bea din.
1: Si Bea, oo. Ano na rin yan. Uuwi na ng Batanes.
0: Oo, sa Basco.
1: Kasi native yan ng Batanes talaga.
0: Ibatan nga daw siya eh.
1: Oh, so, ano yan eh. Talagang taga Batanes. So,
0: may station pala tayo.
1: Meron. Tayo ang number one doon na station. Kasi Radyo Pilipinas Batanes is the number one station kasi nag-iisa lang tayong station doon. So, so, pero may station tayo doon. So, doon pupunta si Bea.
0: So, baka mayroon na rin tayong mga listeners from Taiwan.
1: Baka pwede rin. Sabi ko nga, liwanagin mo lang, Bea, kung ano yung narinig mong programa, ha? Baka mamaya, Taiwan na yan. Marunong lang mag-Tagalog yung mga Taiwanese. Anyway, maraming salamat, Aris, sa another edition of Bridges on Air.
0: Maraming salamat, Sir Ray. Good to see you again.
1: Yes, and nice to be back. Okay, nice to be back. And syempre, ang ating pagbubukay kay Secretary Clink Ang.
0: At nakikiramay po tayong muli kay Secretary Clink Ang sa pagpanaw ng kanyang ama na dating Secretary din ng Commission on Filipinos Overseas na si Dante Arevalo Ang.
1: Ayan. And of course, thank you rin kay, ano, kay Attorney JK at sa lahat ng staff and officials ng CFO for continuing to make this program possible, Bridges on Air. And of course, panig naman ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ayan, ang ating, sino ba? Ang OIC natin ngayon, si Alan Alyanige. Okay. And of course, ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. And of course, kasama si Aris Gutierrez. Maraming maraming salamat po sa isa pang edisyon ng programang Bridges on Air.
3: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang lingkod Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Bago tayo magtungo sa ating balitaan, ay magkakaroon muna tayo ng isang maikling panayam kasama po ang National Authority for Child Care o NACC dahil sa gitna ng matitinding hamon na kinakaharap ng ilang pamilya mula sa kahirapan, personal na problema hanggang sa kakulangan ng suporta. Isang mahalagang paalala ang inilabas po ng NACC: piliin ang legal at makataong paraan ng voluntary surrender kesa sa child abandonment. Ano nga ba ang prosesong ito at paano nito napoprotektahan ang karapatan at kinabukasan ng mga batang Pilipino? Kaya naman, minarapat po natin na makasama dito sa programa ang Assistant Secretary for Operations and Services mula sa National Authority for Child Care o NACC, walang iba, kundi si Assistant Secretary Rowena M. Makalintal. ASEC, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapag-arugang hapon po sa inyong, tanghali sa inyong lahat, sa lahat po ng mga tagapakinig, tagasubaybay, tagasuporta ng Radyo Pilipinas World Service.
3: Maraming salamat po, ASEC, sa pagsama niyo po dito sa aming programa. Unang-una po sa lahat, dahil nabanggit ko na po kanina yung tinatawag na voluntary surrender, bakit mas hinihikayat po ito o isinusulong ng NACC kaysa po dun sa tinatawag na child abandonment?
4: Opo, kasi po na-observe po ng NACC na sa nakaraang mga taon, mayroon po tayong insidente kung saan mayroon po tayong mga nanay na nagbebenta po ng bata online. At meron na rin po, napatunayan na rin po natin dahil nagkaroon po tayo ng successful entrapment operations initiated by the PNPWCPC Women and Children Protection Center na namonitor po ng NACC, dahil tayo po ay nakapag-flag ng iba't ibang mga Facebook sites kung saan nagkakaroon po ng illegal na bentahan ng bata, illegal na online adoption. Gayon din po, mayroon din po mga instances na mayroon din po tayong mga babies na nakikita po kung saan-saan. Ito po yung mga tinatawag natin na mga foundlings. Alinsunod sa Foundling Protection, Foundling Recognition and Protection Act na naisulong ng ating Kongreso at naisabatas na sa ating bansa, meron pong proteksyon na ibinibigay dito sa mga foundlings na ito. Kaya naman po ang ating panawagan sa ating mga nanay, kung ano man po ang kadahilanan kung bakit yung iba eh nagiiwan ng kanilang sanggol kung saan-saan, nag-aabandona ng kanilang sanggol, nalalagay sa peligro o kapahamakan yung sanggol. Equally worse po yung ibang mga nanay na nagbebenta at nagre-resort po sa online baby selling. Atin pong panawagan na ito po ay bawal, ito po ay may parusang krimen, at meron naman po mekanismo sa ating batas kung saan isurrender na lamang po ninyo ang inyong mga anak. Matapos po ng proper counseling period at pagbibigay po ng tulong at intervention sa inyo, mapagdesisyonan pa rin po ninyo na i-relinquish o i-surrender ang inyong anak. Mas gugustuhin na po ng pamahalaan yan kesa naman iwanan ninyo sila kung saan-saan, i-abandonan ninyo o ibenta po ninyo. Meron po tayong mekanism kung saan, meron po tayong mga child caring agencies, meron po tayong mga residential care facilities, meron po tayong mga foster parents na po pwede pong mapaglagakan sa pangangalaga ng ating mga anak.
3: ASEC, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan na marahil ay nag-iisip po no, regarding dito sa voluntary surrender na ito, ano po ba yung panganib kasi no, na kinakaharap kapag ka inabandona ang isang bata?
4: Unang po, Ma'am Steph, mapapahamak yung bata kasi kung iiwan mo kung saan-saan, base po sa mga naging reports, iniiwan sa sako, sinabit sa puno, iniiwan sa tabi ng ilog, iniiwan sa loob ng box ng sapatos, sa tabi ng basurahan. So hindi po natin alam kasi pwedeng masugatan, pwedeng ma-injure, pwedeng magkaroon ng infection ang baby. Yan po yung unang panganib kapag po yung iniwan natin yung sanggol. Maliban na po dun sa baka ho makuha sila o mapulot sila ng mga taong may masamang intensyon sa mga batang ito. Maliban po sa nalalagay sa kapahamakan ang kanilang buhay at ang kanilang safety, nawawala rin po yung kanilang identity. Mas lalo na po kapag ito ay ibinenta. Dahil maliban po doon sa nawawala yung identity ng bata, hindi po natin alam kung ano na yung kahahantungan ng buhay ng batang ito. Maliban po sa side ng bata, yun sa side naman din po nung nagbebenta o nung nag-iiwan po, pwede pong makasuhan. Meron po tayong violation ng child abandonment, abandonment of minor, meron din pong violation against Child Abuse Act, at meron din pong violation ng trafficking, violation din po ng illegal adoption. Lahat po ito ay may parusang pagkakakulong dahil ito po ay criminal offense. So napakarami pong panganib at disgrasya ang pagre-resort sa ganitong ipinagbabawal na gawain, Ma'am Steph.
3: Ito naman po ASEC no, kasi may tinatawag po na deed of voluntary commitment o DVC. Maaari niyo po bang ipaliwanag kung paano po tumatakbo ang proseso patungkol nga po dito?
4: Opo, although hindi ho natin ini-encourage at kinukondone yung pabayaan ang pag-aalaga at pagpapalaki sa kanilang mga anak. If after minimum 3 months po ng pagka-counsel at malaman po yung problema ng magulang kung bakit ayaw nang alagaan ang anak, at nabigyan po natin ng interventions and the parent, the biological mother still decide na hindi niya na talaga kayang ipagpatuloy ang pagpapalaki sa kanyang anak, po pwede po siyang mag-execute ng deed of voluntary commitment. Ito po ay isang dokumento kung saan isinusuko niya na po yung kanyang karapatan bilang magulang sa kanyang anak. Isinusuko niya na po sa pamahalaan. At yan po ay ninonotarize. At sinisiguro po natin na ang nanay ay nakapag-decision based on their voluntary decision, hindi po napilit, hindi po pinuwersa, alam po niya yung kanyang pinirmahan, at higit sa lahat wala pong bentahan of monetary consideration na nangyari sa patungkol sa kanyang decision na mag-relinquish po ng parental authority. At kapag naisubject po natin sa ganitong tamang proseso yung ating mga bata, masisiguro po natin na mapoproseso din po ang pagpapadeclare sa mga bata na ito as legally available for adoption, at sila po ay maipapaampun po natin sa mahusay na pamilya, Ma'am Steph. Kaya po ito yung ini-encourage natin eh. Kung hindi na po talaga kayang alagaan ng anak, isurrender na lang po sa pamahalaan, dumaan po tayo sa tamang proseso para po ang mga anak ninyo ay maipaampun po natin ng maayos.
3: Ito naman po ASEC, ano pong mga counseling at interventions ang binibigay o pinoprovide bago po maisagawa itong voluntary surrender?
4: Yan. So meron po tayo mga social workers from the local government units, yan po yung tinatawag natin ng mga local social welfare development officers na magbibigay po ng counseling sa kanila kasi ang goal po natin, wag niya sanang i-let go yung pangangalaga sa kanyang anak. Kung ang typical usual reason po ay kahirapan, meron po tayong mga sustainable livelihood program, meron pong assistance to individuals in crisis program, meron po mga livelihood programs, pareho po yung ating local government units, pati po yung DSWD na po pwede pong i-extend sa pamilya kung ang talagang rason lang ay kahirapan lang naman. O di kaya naman po, baka merong problema sa pamilya, undergoing family crisis, at hindi naman talaga kinakailangan i-let go yung bata. So ang goal po talaga, Ma'am Steph, is to pursue po na sana walang child separation, na sana hindi niya i-let go yung anak niya. Pero even after counseling, even after provisions po nung interventions na kailangan para mailigtas yung pamilya, mag-decide pa rin po talaga yung nanay, yan po ay irerespeto naman po natin. Para po imbis na ibenta niya o iwan niya o ibigay niya kung kani-kanino, isurrender na lang po yung pangangalaga at authority over the child para po ma-declare na legally available for adoption ng bata.
3: Ang maasak, meron po palang nga tinatawag po ano, na batas na Republic Act 11767 o ang Foundling Recognition and Protection Law. Ano po ang kahalagahan po ng batas na ito?
4: Opo, yan po ay nagbibigay ng proteksyon at pagkilala sa ating mga foundling. Kung meron po tayong sanggol na makikita saan man dito sa Pilipinas o kahit na po abroad within the premises of the territories of the Philippines, kagaya po ng Philippine Embassy, Philippine Foreign Service Post, ang bata po na yan ay meron pong nag-i-enjoy po ng presumption of Filipino citizenship. So ito po yung ating tugon dun sa panawagan na sana walang madedeklarang batang stateless. So because of this Foundling Recognition and Protection Act, kahit na po ang bata ay walang lumalabas na magulang, yan po ay binibigyan na po ng presumption na Filipino citizen. Basta po matapos natin yung proseso ng paghahanap, diligent efforts ng paghahanap ng magulang, at wala po talagang lumabas na magulang o kahit na sinong may impormasyon tungkol sa batang nahanap, yan po ay po pwede na natin mabigyan ng birth certificate of persons with no known parents. So mabibigyan na po siya ng birth certificate, hindi po rason na dahil wala siyang magulang, walang lumalabas na magulang, walang may pagkakakilanlan o impormasyon tungkol sa bata, hindi po yan dahilan para hindi ma-register at makilala bilang Filipino citizen ng batang ito. So iyan po yung isang proteksyon na binibigay ng batas na ito. At pangalawa po, yung proteksyon po na mailagak sa mapagmahal na pamilya, dahil po yan ay foundling, yan po ay walang magulang, at as soon as ma-issuehan po ng birth certificate, yan ay ipoproseso na po natin to be declared legally available for adoption. At yan po ay mailalagak din natin sa ating mga pamilyang Pilipino na nag-a-accept po ng mga tinatawag nating foundling. And also, pati po yung mga adult foundling, kasi halimbawa po, lumaki na sila at ang kanilang wala pa silang birth certificate, they can also avail of the benefits of this law. And halimbawa naman po, sila ay lumaki na ang kanilang birth certificate ay yung tinatawag na certificate of founding. Yan po ay pinapalitan na natin ngayon para hindi nga naman discriminatory na ang iyong birth certificate ay may nakalagay na foundling. So yun po yung pwede na pong i-convert yung kanyang birth certificate para ma-issuehan siya na certificate of persons with no known parent.
3: Ito naman po, no? Para naman sa side ng mga magulang, saan po maaring lumapit itong mga magulang na ito kung nais na nilang legal na isuko ang kanilang anak?
4: Opo, pwede po silang pumunta sa kanilang mga safe haven providers. At ito pong mga nanay ay hindi po makakasuhan ng abandonment, hindi po sila huhulihin, wala po silang criminal liability, basta po isusurrender po nila ng maayos ang kanilang mga anak. Pwede po silang pumunta sa social workers, sa kanilang mga local government units, pwede po sa mga child caring agencies natin, yan po yung mga private institutions na nag-aalaga ng bata, o di kaya naman po sa mga government-run facilities, yung mga facilities po ng DSWD o yung mga facilities po ng kanilang mga local government units. Pwede rin po sa ospital. Actually, mas gusto nga po natin na kapag po may nahanap na foundling at kapag po sila ay nakapag-coordinate sa barangay captain, sa social worker o sa kapulisan, idiretso na rin po sa ospital ang bata para po masiguro natin na mabigyan agad ng agarang medical intervention at mailigtas ang buhay ng bata. At wala pong gagastusin dito sa pangangailangan ng foundling na ito dahil covered na rin po ito ng PhilHealth bilang isang ano po, child in need of special protection. So ito po yung isang ginagarantee ng batas na hindi po huhulihin, wala pong hindi po makakasuhan yung mga nanay na gustong mag-surrender ng pangangalaga sa kanilang mga sanggol, sa kanilang mga foundlings, kesa nga naman po iwan kung saan-saan o di kaya naman ay ibenta. I-surrender na lang po natin sa pamahalaan.
3: Asek, ano naman po yung suportang ibinibigay ng ating pamahalaan para naman po no, doon sa mga magulang na medyo nagdadalawang isip pa no, upang kahit paano ay maiwasan po itong pagsuko o abandonment ng kanilang mga anak?
4: Opo, meron na po tayong mga programa ng family strengthening program sa ating mga local government units ngayon dahil nire-recognize naman po natin that family is the basic unit of the society at alam din po natin na ang number one protocol ay protektahan ng bata para maalagaan siya ng kanyang mga natural biological parents. Kaya po meron na rin pong mga programa ang ating pamahalaan lalo na po ang ating mga local government units para po matulungan itong mga pamilya na ito kung ano man po ang krisis na pinagdadaanan. Maliban po doon sa counseling, maliban po doon sa ating pagbibigay po ng mga financial, employment, livelihood interventions, mayroon din pong psychosocial interventions, psychological first aid, parenting effectiveness seminar, parenting capability building sessions, family development sessions na po pwede pong ibigay sa mga pamilya na ito. Lumapit lamang po sila sa kanilang pamahalaan, especially through their local government unit, sa kanilang mga social workers po, sa kanilang mga munisipyo o sa kanilang mga lungsod.
3: Ha, ito naman po, no, Asek, para po sa mga hindi nakakaalam, paano po ba pinasimple ng NACC ang proseso po ng adoption o pag-aampon at alternative child care?
4: Marami pong salamat sa tanong, Ma'am Steph. Nakakatuwa po na ibalita sa inyo na dahil po sa Republic Act 11642, ang dati pong judicial process ng adoption ay mas sinimplify na po ngayon kasi administrative na po ang adoption. Hindi na po kinakailangan dumaan sa korte, hindi na po kailangan ng serbisyo ng abogado. Serbisyo na lang po ng mga social workers sa inyong mga local government units o di kaya naman po sa ating mga child-placing agencies or mga accredited social workers po. Yun na lang po ang serbisyo na kailangan natin. Kung dati po inaabot ng taon-taon ang proseso ng adoption, mas mabilis na po ngayon. Basta po ang inyong petition for adoption with complete documentary requirements ay na-file sa mga regional offices. Maximum 9 months na lang po yan tatagal sa NACC. Yung pong petition proper, Ma'am Steph. At wala, maliban po sa walang pinagkakagastusan, wala pong binabayaran sa NACC o sa aming mga regional offices, mas pinasimple na rin po yung proseso dahil administrative na nga po ang adoption. At ang pinagkakagastusan na lang po ng mga prospective adoptive parents, yun na lang po ang kanilang mga requirements, kagaya ng medical evaluation, kagaya ng NBI o police clearance. Tapos yung pinakamahal po na pinagkakagastusan nila in relation to adoption ay yung psychological evaluation. Kasi hindi po kasi kasama po sa mga requirements na dapat ma-prove ng mga prospective adoptive parents natin na sila ay hindi lang financially capable in keeping with the means of the family, hindi lang physically capable, kundi dapat psychologically, mentally capable din po na mag-handle ng buhay ng isang bata. At kung sila po ay kukuha ng serbisyo ng mga child-placing agencies dahil sila ay nagmamadali at afford naman nilang gumastos para dito, yan lang po yung mga kanilang pagkakagastusan, Ma'am Steph.
3: Ito naman po, Asek. Ano naman po ang dapat gawin ng isang taong makakakita po ng isang foundling?
4: Opo, kung kayo po ay makakakita ng babies kung saan-saan, makipag-coordinate po agad sa barangay and then diretso na po kayo. Sasamahan po kayo, i-escort po kayo o bibigyan po kayo ng sasakyan ng barangay para makapunta po sa ospital. And then doon na po, basta kung nakipag-coordinate kayo sa kung ano po yung pinakamalapit, kung police man yan, kung barangay captain man yan, barangay tanod man yan, social worker man yan, yan po ay ano, magko-coordinate na rin po yan sa NACC, sa regional office at sa iba't iba pang tanggapan. Pero ang importante po, huwag nyo pong iwan, kunin nyo po yung bata, sabihan nyo po yung barangay at samahan nyo po papunta sa ospital para madala sa ospital. At hihingin rin ho namin yung tulong ng mga finder na kailangan po mag-execute ng finder's affidavit kasi kailangan po yan sa report ng pulis. Gusto po kasi nating i-verify ng pulis kung ang baby ba na nakita ni finder ay biktima ng trafficking, biktima ng kidnapping o ng abduction para at least kung magmamatch man yan dun sa report ng kabilang probinsya o nung kalayong presinto, case solved na po sana agad. Na naibalik na natin agad ang baby kung ito man ay biktima ng kidnapping. Kung hindi man, at least po maiproseso na po natin yung mga requirements para po ma-applyan po natin ng birth certificate ang foundling na ito. At si finder po, kung gusto po niya mag-apply bilang foster parent nung baby na nahanap niya, basta po qualified siya, po pwede po siyang ma-prioritize para maging foster parent po ng foundling na nakita niya. Mm-mm. At maikwento ko lang sa inyo, Ma'am Steph. One time po meron pong somewhere po sa floodway meron pong natigil doon na van na nagbagsak ng bag and then tinapon po sa ilog yung dalawang bag. So yung mga bystanders nilangoy po yung bag kasi akala nila may gamit and then nakita nila may baby na nalulunod na dun sa loob ng bag. So iniligtas po ng mga bystanders, meron pong tricycle driver na nagkusang loob at dinala sa ospital yung ating foundling. Nabalian po ng balikat, nakainom ng contaminated water, pero nailigtas po yung buhay ng foundling kasi naidala po agad ng finder natin sa ospital at nakapag-coordinate po agad sa social worker. So ngayon po, ina-apply na po natin yung, tayo po ay nakapagsagawa na ng panawagan, na-apply na po, ina-apply na po ng birth certificate of no known parent ang bata na ito, na ilagay na po natin siya sa pangangalaga ng isang foster parent at yung kanyang foster parent po ay balak na rin siyang ampunin.
3: Mm-mm-mm.
4: And then may isa pa po kaming kwento ng foundling, isang ano po, May po noon, meron po nakitang duffel bag sa isang bag sa Valenzuela, kaya po pinangalanan nila yung baby na May Valenzuela dahil May nung nakita siya tapos sa Valenzuela nakita. So a year after po, naipaampun na po natin si May sa isang negosyanteng pamilya na wala pong anak at nag-celebrate po si May ng bonggang-bongga na may dalawang yaya at may isang driver na naka-assign sa kanya. So ito po yung mga success story natin ng ating mga foundlings. Basta po ma-report ng maayos, madala agad sa ospital, mailigtas ang buhay ng foundling at ma-establish na talagang foundling. Wala po talagang magulang na lumalabas kahit na naghanap na tayo ng mahigit 3 months, kaya po nating ilagak sa mapagmahal na pamilya ang mga foundlings na ito.
3: Ito naman po, ASEC, para naman po nilalabanan ng NACC yung mga nagpapakalat po no, ng maling impormasyon o fake news patungkol po sa foundlings?
4: Opo, Ma'am Steph, nanawagan din po kami patungkol sa mga ganyang sinisensationalize po. May ilan po na nag-viral na hindi naman ho talaga totoo nung verify natin. Hindi ho natin ini-encourage yung ganito kasi number one, mali pong magpakalat ng fake news, and pangalawa, nagkakaroon po tuloy ng hindi magandang imahe at syempre nadidistort po yung katotohanan. Mas mainam po na i-check po natin yung credibility ng source. Yan naman pong mga foundlings na natatagpuan, yan naman po ay ipinapanawagan talaga ng ating mga local government units dahil hindi nga po ba meron po tayong quad media search. Tayo po ay nananawagan sa radyo, tayo po ay nag-a-announce sa TV, at tayo po ay nagpa-publication din po sa dyaryo at nagpa-publish din po sa social media para hanapin yung magulang ng mga foundling. So ito po yung mga legitimate sources ng information kung totoo po talaga may foundling na nakita. At kung hindi naman po, yan po ay inire-report po namin sa DICT-CICC para po at least ma-contain po yung false information patungkol dito sa mga foundling na ito para mas makapag-focus po tayo dun sa totoong report patungkol sa mga foundlings natin. Ganun din po ang aming panawagan against online baby selling. So, ang request namin sa FB Meta at saka po sa DICT-CICC ay complete takedown po sana ng lahat ng Facebook sites kung saan merong bentahan ng bata, online adoption in the Philippines, online baby selling, babies for sale, wanted babies, lahat po ng mga hybrid kung saan pwedeng magkita at mag-usap po yung buyer at seller, pati po yung mga third-party mediator. Yan po ay nire-request namin na i-total takedown na po sana at wag na rin po sana na hayaang makreate pa yung mga groups para wala hong platforms kung saan po pwede sila magkita.
3: At bago ko po kayo pakawalan na ASEC Makalintal, ano na lamang po ang inyong panghuling mensahe partikular sa mga magulang dyan na kumbaga may kinakaharap na problema pagdating sa desisyon na alagaan yung kanilang mga anak. Go ahead po, ASEC.
4: Opo, makipag-ugnayan po kayo agad sa inyong mga social workers sa inyong mga LGUs. Kilala naman po ninyo kung sino yung mga social workers sa inyong mga munisipyo, sa inyong mga syudad. Lapitan po ninyo sila at kayo po ay mabibigyan ng kaukulang tulong at suporta kung ano man po ang magiging desisyon ninyo. At panawagan na rin po, Ma'am Steph, sa mga magulang na nag-iisip, mag-ampon, wala pong online adoption. Hindi po kayo kailangan pumunta sa Facebook at doon maghanap ng bata. Bawal po yun. Makipag-ugnayan po kayo sa National Authority for Child Care through our regional alternative child care offices. So ang amin pong telephone number ay 0917-322-6222. 0917-322-6222 o di kaya naman po ay adoption@nacc.gov.ph o nasa Facebook din po kami, National Authority for Child Care, or yung pong mga regional offices ninyo. So NACC-RACO kung kayo man ay taga Region 1, RACO 1, kung taga Region Caraga, Caraga or Region 13. Makipag-ugnayan lang po kayo sa amin kasi ang unang proseso po ay a-attend po kayo ng adoption forum, and then the rest po, magko-comply po kayo ng inyong mga documentary requirements. Wala pong binabayaran sa pagpapaampon ngayon, requirements lang po, at mas maikli na po at mas pinadali na po ang proseso. Pero meron po talagang reglementary period at meron po talagang proseso at requirements na kailangang i-comply. Kasi hindi naman po transaction na lang adoption. Buhay po kasi ng bata ang ilalagak sa inyo, kaya kinakailangan po ay bigyan natin ng sapat na panahon at kinakailangan po tayong mag-comply sa tamang proseso ng batas. At para naman po dun sa ibang pamilya na nagko-consider maging foster family, open na open po ang NACC, Ma'am Steph. We are accepting applications po for you to become licensed foster parents. Marami po tayong mga bata ngayon na tumatanda sa mga facilities na nangangailangan po ng pagmamahal ng mga foster families. Baka po pwede ninyong buksan ang inyong puso at ang inyong tahanan para po makapagpaalaga, makapagpalaki ng mga batang nangangailangan ng pamilyang magmamahal sa kanila. And the NACC provides monthly financial subsidy po para sa pangangailangan ng mga bata na ito in the amount of 8,000 to 10,000 pesos monthly.
3: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po, ASEC, sa muling kumbaga sa pagsama niyo po dito sa aming programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa susunod po na pagkakataon, God bless po at mabuhay po kayo. At atin po nakasama ang Assistant Secretary for Operations and Services mula sa National Authority for Child Care o NACC, walang iba kundi si Assistant Secretary Rowena M. Makalintal. Dadako na tayo sa mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nagtapos ng Philippine Military Academy o PMA Talang Dangal Class of 2026 na manatiling tapat sa konstitusyon at pairalin ang pinakamataas na antas ng integridad, dangal at disiplina sa kanilang pagsisimula ng serbisyo sa bayan. Sa commencement exercises sa Fort Del Pilar sa Baguio City, paalala ng Pangulo sa 207 graduating cadets na ang kanilang katapatan ay dapat nakatuon sa bansa at sa saligang batas at hindi sa sinumang individual o interes pampolitika. Hinikayat din ng punong ehitibo o punong ehekutibo ang mga bagong opisyal na isabuhay ang PMA Honor Code na huwag magsinungaling, mandaya, magnakaw at huwag kukonsintihin ang mga gumagawa nito. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na ang pananahimik sa harap ng maling gawain ay paglabag sa kanilang sinumpaang tungkulin at sa mga prinsipyong kanilang ipinaglalaban. Ayon pa sa Pangulo, kailang harapin ng militar ang mga makabagong banta gaya ng cyber threats, disinformation, territorial aggression at mga kalamidad na dulot ng climate change. Dahil dito, isinusulong na ng PMA ang modernisasyon ng kurikulum sa pamagitan ng pagsasanay sa data science, artificial intelligence, electronic warfare, Phyton foundations, at unmanned systems. Sa kabila ng pagbabago ng panahon at teknolohiya, iginiit ng Commander-in-Chief na nananatiling sandigan ng isang tunay na sundalo ang dangal, disiplina, at integridad.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapasinaya ng bagong Brain and Spine Center sa Cagayan Valley Medical Center sa Tuguegarao City bilang bahagi ng pagpapalawak ng espesyal na serbisyong pangkalusugan sa Hilagang Luzon. Ang pasilidad ay may 30-bed capacity at 2 operating rooms na magpapalakas sa kakayahan ng ospital sa stroke management, neurosurgery at iba pang serbisyong neurological para sa mga pasyente sa Region 2 at kalapit na mga probinsya. Kabilang sa mga tampok nito ang acute stroke unit, neurosurgery complex at mga makabagong diagnostic services upang mailapit ang komprehensibong gamutan sa mga pasyente sa labas ng Kalakhang, Maynila. Kasabay nito, pinangunahan din ng mga opisyal ang groundbreaking ng planong 4 na palapag na Heart, Lung, Renal Care and Kidney Transplant Center sa loob ng CVMC compound. Inaasahang magbibigay ang naturang specialty center ng advanced cardiovascular, pulmonary at renal services kabilang ang dialysis at kidney transplant sa mga residente ng Hilagang Luzon. Target na simulan ang konstruksyon sa Hunyo 2026 at makumpleto pagsapit ng Hunyo 2027 na layong mabawasan ang pagpapadala ng mga pasyente sa malalayong ospital sa Metro Manila.
5: Isa sa bagong polisiya ng Department of Health ay inutos ko sa kanila, matuto na tayo, maglagay tayo ng specialty center sa iba't ibang lugar para naman kapag may sakit at kailangan mapunta sa isang specialty center ay hindi pa kailangan lumipad pa o pumunta pa. Mabuti pa nga nasa Luzon kayo. 10 oras at least makakarating kayong Maynila. If you're in the Visayas, nasa Mindanao, how do you expect to get yourself to may sakit na nga, yun na nga, kagaya yun ang sinasabi ko. Yung iba doon ay hindi na umabot sa ospital at sayang naman yung buhay nila. At kung may ospital lang, ay baka na buhay pa.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na pamahagi ng libreng 10 kilong bigas sa mahigit 3,000 pamilya sa Cagayan sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang. Sa kanyang talumpati sa Cagayan Coliseum sa Tuguegarao City, sinabi ng Pangulo na 6 beses kada taon makatatanggap ng ayuda ang mga benepisyaryo upang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng pagkain. Personal ding na mahagi ng bigas ang Pangulo at inulunsad ang Barangay Scholarship Program kung saan 60 estudyante ang tumanggap ng tig 20,000 pesos na tulong pang edukasyon. Inaasahang aabot sa 4,100 scholars mula sa 820 barangays sa 28 municipalities at Tuguegarao City ang makikinabang sa naturang programa. Dagdag pa rito, bawat barangay ay bibigyan ng tig 200,000 pesos na pondo para sa mga proyektong pangkomunidad kung saan kalahati nito ay ilalaan sa scholarship ng mga kabataan. Binigyan din ng Pangulo ang mahalagang papel ng mga lokal na opisyal sa pagtukoy ng pangailangan ng kanilang nasasakupan upang mas mailapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mamamayan.
5: Ito pong mga 10 kilo na sako ay Huwag niyong isipin po na minsanan lang ito. Magbibigay kami ng 10 kilo na sako na 6 na beses sa isang taon. Kada 2 buwan, meron na naman 10 kilo. Basta po, nangangailangan po kayo ay nandito po ang pamahalaan at tuloy-tuloy na nakasuporta sa inyo.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang mga ulat, Grid Reliability Task Force inilunsad ng Department of Energy o DOE para imbestigahan ang malawakang power disruption sa Luzon at Visayas. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni EJ Lazaro.
6: Nagpakilos na ang Department of Energy o DOE ng Grid Reliability Task Force upang imbestigahan ang malawakang power disruption matapos mag-trip ang dalawang pangunahing transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP noong 13 ng Mayo. Ayon sa DOE, naapektuhan ng insidente ang may 2,400 megawatts ng natural gas capacity sa Luzon Grid matapos mawala na koneksyon ang mga transmission lines sa Tayabas, Ilihan at Ilihan, Dasmariñas. Dahil dito, nagkaroon ng malawakang pagkaantala sa supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Luzon at naapektuhan din ang power transfer papuntang Visayas. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garina na seryoso ang insidente dahil tinatayang 12% ng supply ng kuryente sa Luzon ang dumadaan sa naturang transmission lines. Hinihingi na din ng DOE ang buong ulat at technical findings mula sa NGCP upang matukoy ang ugat ng problema at pananagutan sa insidente. Kasama sa imbestigasyon ng Energy Regulatory Commission o ERC at mga key players sa power sector para sa mas malalim na technical assessment sa nangyaring aberya. Samantala, nanawagan ng DOE sa publiko na magtipid ng kuryente lalo na tuwing peak hours habang nagpapatuloy ang monitoring at pagsasaayos sa power supply situation sa Luzon at Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Sa kaugnay na balita, pinagpapaliwanag ng Energy Regulatory Commission o ERC ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kung paano nawala ng kuryente sa Luzon. Sinabi ni ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Guinness na batay kasi sa inisyal na investigasyon ay nag-trip o namatay ang linya ng kuryente na naging sanhi ng red alert status ng grid lines sa Luzon. Pumunta na rin si ERC Chairperson and CEO Francis Saturnino Juan sa NGCP kamakailan para alamin ang problema sa transmission lines. Maaari naman ani ang maghain ng kaso sa korte ang mga naperwisyo at nais ng danyos mula sa pagkawala ng kuryente.
7: Ay bunso, doon sa nagkaroon ng tripping sa transmission lines ng NGCP. Ngayon, yung transmission lines kasi, doon dumadaloy yung kuryente galing sa mga planta. Kaya kung wala na silang dadaluyan, wala na rin kuryente na, na nakakarating sa ating mga consumers.
3: Si Attorney Maria Corazon Guinness, ang Legal Service Director ng ERC.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang balita, pag-arangkada ng impeachment process dapat umusad alinsunod sa itinatakda ng konstitusyon. Ang kabungulat ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
8: Sinabi ni Bataan Representative Tony Roman na mahalagang hayaang umusad ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte alinsunod sa itinakda ng konstitusyon. Ayon kay Roman na isang abogado, bahagi ng constitutional framework ang impeachment process upang tugunan ang mabibigat na alegasyon laban sa matataas na opisyal ng pamahalaan. Pagkakataon umano ito para sa pangalawang pangulo na maipagtanggol niya ang sarili laban sa mga paratang. Nilinaw din niya na ang pagkakaroon ng probable cause ng impeachment ay hindi nangangahulugan na napatunayan na itong nagkasala. Binigyan din ng mamabatas na mahalagang papel ang gagampanan ng Senado bilang impeachment court upang matiyak, napatas at malinaw na matatalakay ang mga isyu sa kaso. Nanawagan din ito sa publiko na iwasan ang maagang paghuhusga sa magiging resulta ng kaso at hayaang maisakatuparan ng Senado ang mandato nito. Importante anya na mapanatili ang tiwala ng publiko sa mga institusyon sa pamamagitan ng pananagutan at patas na proseso. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang mga balita, ginagawa ng Philippine National Police o PNP ang lahat ng paraan para mapabilis at maresolba ang shooting incident sa Senado. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kabilang sa iniimbestigahan ay kung staged o planado ang putukan bilang panggulo upang makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng arrest warrant nito sa International Criminal Court. Tiniyak naman ng pulisya na walang special treatment kay De La Rosa na dating PNP chief.
9: Wala po tayong special treatment yan. We implement the law without fear or favor. The Philippine National Police ay of course for any eventuality arrest or whatsoever, we are always preparing ourselves para ma-improve ang ating operation.
3: Si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, bukas naman ang National Bureau of Investigation o NBI na maimbestigahan ang putukan sa Senado na umano'y planado upang makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, handa silang makipagtulungan sa ginagawang imbestigasyon ng Philippine National Police. Una rin, sinabi ni Matibag na magkakaroon ng interagency collaboration ang mga law enforcement agency kasama ang Department of Justice at iba pang kaugnay sa mga susunod na hakbang.
10: Bukas po kami sa investigasyon at katunayan, sinabi ko nga po kay General Natates, yung mga identify po na ating pong ahente na pumasok sa GSIS, ay amin pong isusumite sa isang malayong investigasyon po ng Philippine National Police po.
3: Si NBI Director Melvin Matibag.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: At yan po ang mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa bugso ng ating mga regional news.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Kaugnay sa ating ibinalita kanina, tatlo pang specialty centers ipatatayo sa lalawigan ng Cagayan. Karagdagan sa nauna lang mga specialty centers, mayroon ang Cagayan Valley Medical Center. Ang kawangulati hatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw.
11: Mabali ni Pangibuka antre pangibisita ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. tabago antre sarili nga building nga Brain and Spine Center na Cagayan Valley Medical Center o CVMC. Talupaga nga specialty center si umayda maipatadak ta CVMC. Yao Yari Heart Center, Renal Care Center and Kidney Transplant Center, Andre Lang Center. Turi Biyernes, turi umayda ginanwa ipapatunot ang nakaging building, mabali ni pabisita ni Presidente Marcos Jr. Yao ay mapondohan ta 512 million pesos. Hunyo, ipamegaphone na konstruksyon na makwata tangaragun. Igay 25 na beds yao na centers ira. Kompleto takawagan na pasyente aringa na mawak nga umay paga ta Manila ta penumala iyaw iranga serbisyo. Kompleto gang mga na ta specialista kanu i Cagayan Valley Medical Center. Yata ni balita nagafuta syudad na Tugigaraw yaw si Dinato Dov. Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tagigaraw. Punta naman natin ang Baguio City Emergency Transport Support Program para lawakin pa ng syudad upang maserbisyuhan ang mga pasahero sa nalalapit na pasukan. Ang kamangulati hahatid naman sa atin ni Joseph Cabanas.
12: Itulturoy ti syudad ti Baguio ti Emergency Transport Support Program ang mga ipaay subsidiya kaya iti public utility jeepney para iti backload wenno panagbiyahe nga agsubling awan pasahero bayat asan palaeng natalgad ti presyo ti petrolyo. Sigun kini Baguio City Mayor Benjamin Magalong, posible mapalama pa iti programa iti panagrugi ti klase intun Hunyo gapo iti manamnama a panagado dagiti pasahero iti rabii. Dumanon iti maysa milyon a pisos kadalawas ti gasgastusen ti syudad tapno suportaran ti operasyon dagiti jeep iti rabii. Ken posibli a dumanon pa iti 2 a milyon a pisos kadalawas ti pondo a maaramat iti panagado ti bilang dagiti pasahero. Na ipatungpal iti Abril ti panagtinulong ti city government ken transport cooperatives para iti 32 a rota. Iti sidong ti programa, bayadan ti syudad, ti gastos dagiti empty return trips, dagiti drivers tapno maguyugwida nga subli kadagiti loading station, ken agibunag kadagiti pasaheros. Damag manipod ito'y syudad iti Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac. Pagpapalawak ng industriya ng abaka, isinusulong ng provincial government ng Catanduanes upang matulungan ang mga abakaleros. Narito si Rosie Nieva para sa balita.
13: Pagsusulong niyan kang provincial government kan Catanduanes ang pagpapahewas pa kan industriya nin abaka sa paagi kan pag-ibon nin mga finished products nga ning madagdagan ang kita asin kabuhayan kan mga abakaleros. Personal na binisita ni Governor Patrick Asanza ang proyekto kan Habi Foundation sa banuan kan panganiban kung sain na pigsasanay ang nasa 36 na mga kababaihan sa paghahabi ni mga produktong gibo sa pinaghalong abaka asin cotton. Katabang sa proyekto ang Habi Foundation as in Philippine Textile Research Institute. Sigun sa gobernador, obheto kang programa na de isa na hilaw na abaka ang iduluwas sa probinsya alagad mga dekalidad na produktong may mas halangkaw na kantidad sa merkado. Suportado man subuot kang provincial government ang pagpapahewa sa nasambitan ng inisyatiba sa iba pang panuaan kang probinsya. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa Kabisayaan. Pangangailangan ng mga biktima ng malaking sunog sa Cebu City, tinutugunan ng lokal na pamahalaan. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu.
14: Gitubag sa lokal na kagamhanan sa Cebu City ug Barangay Tinago ang panginhanglanon sa dulaan usa ka libo ka individual nga nawadag panimalay gikan sa dakong sunog nga miulbo kagabi sa Sitio Silangan, Barangay Tinago. Matud sa datos sa Cebu City Social Welfare and Development Office, mukabat sa 247 ka mga banay ang apektado, diin moabot ngadto sa 945 kini ka mga individual. Anaa sa 71 ka banay ang sharers o dunay sobra sa usa ka pamilya sa usa ka panimay, samtang 40 ang nagrenta ug 11 ang transient. Kasamtangan kini silang nisilong sa Barangay Tinago covered court diin gitubag sa LGU ang ilang pagkaon ug uban pang panginahanglanon samtang giproseso pa ang pinansyal nga ayuda aron makatabang sa ilang pagbangon gikan sa trahedya. Personal nga gisusi ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang kahimtang sa mga nasunugan ug mipadangat sa iyang pahasubo sa katalagman nga maigo sa maong komunidad duol sa Pier Area. Misaad ang mayor nga dili sila pasagdan sa gobyerno ug mupadangat lamang sa ilang barangay ug mga tinugyanan sa nagbantay sa evacuation center aron matubag ang ilang mga panginhanglanon. Gikan sa RP1 Cebu, Jessa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguilanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo, babae at lalaking tariktik na ispatan sa kabundukan ng Pilar Capiz. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Hope Torrechante.
15: Naispatan kag nakuhaan sang letrato sa mga personnel sa Department of Environment and Natural Resources Capiz ang tumalagsahon nga babae kag lalaki nga Visayan Hornbill ukon tariktik sa kabukiran sang Tabunakan, Pilar Capiz. Suno kay Donald Dalmacio, hepe sang Protected Area Management and Biodiversity Conservation Unit, nakit-an ang mga pispis makaligad ang isa ka oras nga paghulat sa talon samtang nagamonitor sang wildlife activity sa lugar. Sa panaysayon ni Dalmacio, daw madulaan na kuntani sila sang paglaom sa tapos sang malawig nga hulat sa malinong nga talon apang ang ila pagpursige nangin mabinungahon sang makabati sang hunisang pakpak sa mga puno kag naghugpa ang mga pispis nga tariktik sa sangasang kahoy. Ang madinalagon nga documentation sang tariktik patimaan sang nagapabilin nga manggaranon nga biodiversity sa Pilar kag nagapakita sang importansya sang pagpangapin sa natural nga puluy-an sa mga pispis sa probinsya. Mula sa Iloilo,

0: Conference ang Land Transportation Office 11 ug ang LGU sa Lupon isip pagpapaspas sa pag-abli sa LTO Lupon Extension Office sa Davao Oriental. Ang mga extension office ubos sa pagdumala sa LTO Mati District Office ug adunay awtoridad sa pagproseso sa motor vehicle registration, driver's o conductor's license, inguman student permit aron mapaduol ang serbisyo sa LTO ngadto sa katawhan sa Lupon ug kasikbit nga mga lugar. Gisgutan sa conference ang administrative, operational ug logistic requirements aron padali ang pag-operate sa opisina sa labing sayong panahon. Gipangunahan ang maong pulong ni LTO 11 Regional Director Attorney Ernesto Rafael Rubilio, kauban sa Lupuan Municipal Mayor Sonny Alonzo Jr. o Vice Mayor Christian Lawrence Go. Sumala sa LTO 11 ang pagtukod sa LTO Lupuan Extension Office makatabang sa pagpaligon sa road safety o pagpadali sa paghatag og frontline services sa publiko, partikularmente sa probinsya sa Davao Oriental. Gikan Davao City, Sheila Lisandra Celosia, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At inyo napakinggan ang ulat ni Sheila Lisandra Celosia mula sa Davao. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihatid sa atin ng ating kasamang si Drizel Nanyong.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang mga balitang negosyo at kalakalan. Mas pinagting pa ng Pilipinas at Canada ang kooperasyon sa turismo, kalakalan at iba pang sektor upang mapalawak ang people-to-people exchange at pagpalago ang ugnayan ng ekonomiya ng dalawang bansa. Sa pagbisita ni Canadian Ambassador na si David Hartman sa Department of Tourism o DOT, tinalakay ang mga programang magpapalakas sa travel exchange, cultural cooperation at tourism linkage ng Pilipinas at ng Canada. Sinundan ito ng pulong sa pagitan ng DOT at ni Canadian Minister Richie Valdez upang pag-usapan ang pagpapalawak ng kooperasyon sa turismo, agrikultura, kalakalan at science-based innovation. Binigyan diin ng magkabilang panig na mahalaga ang turismo bilang tagapagpasigla ng ekonomiya at pagpapalalim na ugnayang pangkultura kasabay pa ang pangangalaga sa kalikasan. Ipinahayag din ng Pilipinas ang optimismo nito sa pagdami ng Canadian tourists matapos maging ikalimang pinakamalaking source market ng bansa ang Canada noong 2025. Ayon sa DOT, patunay ang hakbang na ito na mas matibay ng partnership ng Pilipinas at Canada tungo sa mas masiglang turismo, pagpapalitan pang kultura at sustainable development.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Mananatiling normal ang supply ng kuryente sa Luzon at Mindanao ngayong araw, May 17, 2026. Batay sa Power Situation Outlook ng National Grid Corporation of the Philippines, may sapat na reserba ng kuryente sa Luzon at Mindanao. Sa Luzon, umabot sa mahigit 14,000 megawatts ang available generating capacity at mahigit 11,000 megawatts ang inaasahang peak demand. Sa Mindanao naman, nasa mahigit na 3,000 megawatts ang available capacity kumpara sa 2,300 megawatts na peak demand. Samantala, sinabi ng NGCP na manipis ang reserba sa Visayas Grid. Ito ay may available capacity na mahigit 2,000 megawatts habang 2,203 megawatts ang peak demand.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Umabot sa mahigit na 2.8 billion US dollar ang pera na narimit ng mga migrating Pilipino nitong buwan ng Marso batay sa ulat ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas. Batay sa datos na inilabas nitong Biyernes, magmula sa mga land-based worker ang halagang 2.26 billion US dollar na naturang buwan. Samantala,

0: $61 billion ang sa mga sea-based worker o mga marino at mandaragat. At sa unang tatlong buwan ng taon, lumago ng 2.8% ang cash remittance ng mga Pilipino sa ibayong dagat. Umakyat ito sa mahigit na $8.6 billion kumpara sa $8.4 billion na naitala mula Enero hanggang Marso noong 2005. Nananatili ang United States bilang pangunahing pinagmumulan ng mga perang padala sa loob ng huling tatlong buwan, kung saan nanggagaling ang 39.9% ang kabuang halaga. Sinundan ito ng Singapore na may 7.6% at Saudi Arabia na may 6.3%. Para naman sa mga personal remittances na kinabibilangan ng perang pinapadala sa mga bangko, ang mga formal na remittance center at remittance in kind pumapatak sa $3.20 billion ang kabuang halaga nito ng Marso ng kasalukuyang taon. Sa pinagsama-samang bilang, tumaas ng 2.8% ang mga personal remittances tungo sa mahigit na $9 billion na naitala nito noong Enero hanggang Marso 2025.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ako po si Drizel Nanyong para sa Radyo Pilipinas World Service. Samantala, antabayanan ninyo naman po ang ating segmentong balitang sports na hatid sa atin ni kasamang Leo Magpayo.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At narito naman po ang sports balita. Handa nang simulan ni Alex Ayala ang kampanya niya sa Internox de Strasbourg sa France, kung saan pasok siya sa main draw ng 28-player field. Umangat si Ayala mula qualifying matapos mag-withdraw si Hailey Baptiste. Makakaharap ng 20 anyos na Pinay ang isang qualifier sa unang round ng WTA 500 event mula Mayo 17 hanggang 23. Kapag nanalo, susunod niyang makakalaban ang mananalo sa pagitan ni na 8th seed Marie Boskova at Katerina Siniakova. Kasama rin si Ayala sa bracket ni na Ekaterina Alexandrova, Maya Joint at Anne Lee, habang pinangungunahan ang draw ng top seed na si Victoria Moboko at second seed Alexandrova. Nariyan din ang mga bigating pangalan tulad ni na Eva Jovic, Clara Towson at Madison Keys, kaya't isa itong mabigat na hamon para sa tumataas na Pinay star. Hindi lalaro ang defending champion na si Elena Rybakina ngayong taon. Galing si Ayala sa magandang clay court run sa Rome at patuloy na kumukuha ng momentum bago ang kanyang susunod na malaking assignment, ang Roland Garros, ang ikalawang Grand Slam ng taon.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, buhay pa ang title defense ng Talk and Text Tropang 5G matapos talunin ang NLEX Road Warriors 118-112 sa kanilang do or die quarterfinals match sa Inares Center sa Antipolo. Pumasok ang TNT bilang number 8 seed pero dalawang sunod na beses nilang pinabagsak ang top-seeded NLEX para makapasok sa semifinals. Umangat muli si Ball na may 35 points at 13 rebounds habang nagdagdag si Roger Pogoy ng 21 puntos. Umabot pa sa 22 puntos ang lamang ng TNT 112-90 sa kalagitnaan ng fourth quarter. Nagbanta pa ang NLEX matapos ang 4-pointer ni Shawnee Winston para ibaba sa 11 ang lamang, pero nag-deliver si Nabol at Jason Castro ng clutch baskets para tapusin ang rally. Disappointing ang exit para sa Road Warriors na nagtapos ng 10-2 record sa eliminations at may apat na magkakasunod na panalo bago ang playoffs. Kumamada naman si Katie Lalane ng 46 na puntos at 15 rebounds habang may 24 na puntos si Winston. Nalimitahan naman si Robert Bullock sa 16 na puntos. Susunod na mga karap ng TNT ay ang Meralco sa Best of 7 semifinals.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po o magbabalik na po si Steph Vicente.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: At yan po ang ating segmentong balitang sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magpapasalamat tayo sa ating mga nakasama sa studio. Salamat din sa ating mga reporters mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong balitang negosyo at kalakalan na si Drizel Nanyong na siya ring executive producer para sa araw na ito, at balitang sports na inihatid naman po sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan, ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.
4: Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format.
5: Anytime, anywhere.
4: From Manila, Philippines.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pangungunahan ng pamamahagi ng tulong pinansyal sa local government units ng Makati at Mandaluyong ngayong araw.
0: Headlines.
3: Mahigit sa 45,000 drivers ng mga transport network companies nakatanggap ng cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development.
0: Headlines.
3: Senado magkoconvene bilang impeachment.

0: Impeachment Court ngayong araw. House Impeachment Prosecutors nadalo sa pagbubukas ng Impeachment Court.
1: Headlines.
0: Office of the Solicitor General ginit sa Korte Suprema na may tuturing na fugitive from justice si Senator Ronald Bato de la Rosa.
1: Headlines.
0: Pangulong Marcos nagpaalala sa mga bagong graduates ng Philippine Military Academy na maging tapat sa bansa at hindi sa kahit sinong individual.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News.
3: News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 18, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pamamahagi ng fund support sa local government sa pamamagitan ng bawat bayan makikinabang program. Patuloy na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Makati at Mandaluyong, subject ng paghatid ng tulong mula sa Malacanang. Darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Patuloy ang personal na paghahatid mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suportang pampinansyal at serbisyo sa mga LGU sa pamamagitan ng bawat bayan makikinabang program. Ngayong umaga ay subject ng support distribution ng Pangulo ang lungsod ng Makati. Gagawin ang pagbababa ng local government support fund sa Barangay Singkabas, Makati Coliseum, habang bibisita din ang Pangulo sa Tejeros Health Center. Bahagi ng programa ang pamamahagi ng bigas sa mga low-income families, tulong sa mga scholar, kabuhayan at maliliit na livelihood projects habang may ibibigay ding serbisyong pangkalusugan. Samantala ay isasagawa din ang bawat bayan makikinabang program mamayang alas 5 ng hapon sa Mandaluyong College of Science and Technology Gymnasium, Welfareville Compound sa Barangay Addition Hills na kung saan ay kakatawanin ang Pangulo sa naturang event. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Higit naman sa 45,000 drivers ng mga transport network companies o TNCs ang nakatanggap ng tigli 5,000 pisong cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development sa pinakauling payout operation sa Metro Manila. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary Irene Dumlao, umabot sa 45,522 beneficiaries ang nabigyan ng ayuda na may kabuang halagang 227.61 billion pesos sa ilalim ng IX program. Kabilang sa mga tumanggap ng ayuda ay mga drivers at riders ng Grab, Joyride at InDrive. Pinakamarami na mga o sa mga benepisyaryo ay mula sa Grab, kabilang ang Movet riders na may mahigit sa 37,000 drivers na tumanggap ng ayuda. Sinabi pa ni Dumlao na naging maayos at mabilis ang payout operations dahil sa koordinasyon sa mga TNCs. Magpapatuloy ang payout operations sa susunod na linggo para sa iba pang mga benepisyaryo.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Arangkada na ngayong araw ang pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court. Itong sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano matapos pirmahan ang liham na opisyal na nagpapaalam sa Kamara na natanggap na ng mataas na kapulungan ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahan ni Cayetano na agad na nagko-convene ng impeachment court kung lahat ng mga senador ay sasang-ayon at walang kukwestiyon dito. Oras na matipo ng impeachment court ay susumpa ang Senate President bilang presiding officer habang ang ibang mga senador ay manunumpa naman bilang mga hukom. Matapos ito ay mag-i-issue sila ng summons, hihingi ng mga dokumento at saka ganap na magsisimula ang paglilitis. Tiniyak ni Cayetano na sa bahagi ng majority block walang magiging delay sa proseso ng impeachment.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: House Impeachment Prosecutors nadalo sa pagbubukas ng Senate Impeachment Court mamayang hapon. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: Sinabi ni House Committee on Public Accounts Chair at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na buong 11-member House Prosecution Panel ang dadalo sa pagbubukas ng Senate Impeachment Court laban kay Vice President Sara Duterte mamayang hapon. Ayon kay Ridon, inaasang haharap ang mga prosecutor sa Senado alas 3 ng hapon upang saksihan ang formal na pagbubukas ng impeachment proceedings. Anya, maituturing itong paggalang sa Senado sa konstitusyon at sa proseso ng impeachment na itinakda ng batas. Binigyan din ng mambabatas na hindi lamang seremonyal ang kanilang pagdalo kundi pagpapakita na pumasok na sa susunod na yugto ang constitutional process, ang impeachment case laban sa Vice President. Para kay Ridon, mahalaga ang pagbubukas ng Senate Impeachment Court dahil dito na umano magsisimulang masuri ang mga ebidensyang naging batayan lang malaking mayorya sa Kamara upang suportahan ang impeachment complaint. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vados Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nasa 1,500 na tauhan ng Philippine National Police ang i-deploy para tiyakin ang seguridad sa iba't ibang lugar ng Metro Manila. Ito'y kasamay ng pagsisimula ng impeachment trial sa Senado ngayong araw. Ayon kay National Capital Region Police Office spokesperson Police Major Hazel Asilo, may mga ilalagay silang mga police at security personnel sa mismong Senado at sa mga matataong lugar gaya ng mga terminal, pantalan at mga business area. Anya, mayroon din silang mga standby reactionary forces at maaari pang babagong bilang ng ipapakalat na tauhan depende sa pangangailangan pang seguridad.
6: Kabilang na din po dito yung ilalagay natin sa Senado sa major convergence areas at mga meron din po tayong standby support force na ilalagay po natin or isi-send po natin for deployment depende po sa pangangailangan. So itong bilang na ito po ay initial pa lamang naman po at ipa-finalize pa po natin. So magdedepende po yan sa sitwasyon at sa assessment po natin sa kung saan po kinakailangan ng dagdag na tao.
0: Samantala, sinabi pa ni NCRPO spokesperson Asilo na may mga civil disturbance management contingent silang ipapakalat para naman sa pagtiyak ng kapayapaan sa mga magsasagawa ng rally. Tiniyak din ng tagapagsalita ng NCRPO na on top of the situation ang pulisya para sa kapayapaan at kayusan sa Kalakhang, Maynila. Nanawagan din siya sa mga kababayan natin na makisa sa mga pagtitipon na o na makikisa sa pagtitipon na pairali ng disiplina, respeto at pagiging responsable sa paglalabas ng kanilang saloobin. Pinaalala naman ni Asilo na tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na police station sakaling may mamonitor na kahinang-hinalang sitwasyon o may gustong i-report.
6: Sa ating pong mga kababayan, lalo na po doon sa mga makikilahok po sa mga pagtitipon bukas, kung mayroon man po, sana po ipairali natin ang disiplina, respeto at pagiging responsable habang ginagamit po natin ang ating mga karapatan na magpahayag ng saloobin. Kung mayroon po kayong mga namomonitor na mga kahinahinalang sitwasyon or may nais po kayong iparating sa amin sa PNP, maaari po kayong tumawag sa 911 or lumapit po sa pinakamalapit na police station upang magbigay po ng inyong report.
0: Si National Capital Region Police Office spokesperson Major Hazel Asilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nagbabala si Akbayan Partylist Representatives Shell Jokno at Percival Sendanya at si mamamayang Liberal Representative Laila De Lima laban sa anumang tangkang ibasura ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte ng walang paglilitis. Gate nila, lalo lamang nilang sisirain ang kredibilidad ng institusyon. Malinaw anila ang utos ng konstitusyon kapag natanggap ng Senado ang Articles of Impeachment, obligado itong litisin ang kaso. Babala pa ng mga mambabatas posibleng labag sa konstitusyon ang anumang hakbang para agad ibasurang impeachment complaint sa oras na mag-convene ang Senado bilang impeachment court ngayong araw. Sinabi naman ni De Lima na pinag-aaralan pa ng House Prosecution Panel kung gaharap agad sila sa Senado upang ipakitang handa na silang usigin ang kaso. Samantala, inadiretsang sinabi naman ni Sendanya na nakakahiya kung pipigilan pa ng Senado ang paglilitis. Umani ng matinding batikos ang Senado nitong mga nakarang araw. Ito'y matapos ang leadership change at ang kontrobersyang kinasasangkutan ni Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng arrest order ng International Criminal Court laban sa kanya dahil sa war on drugs ng nakaraang administrasyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Giniit ng Office of the Solicitor General o OSG sa Korte Suprema na may tuturing na fugitive from justice si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito'y matapos umanong nitong iwanan ang iwasan ang pagpapatupad ng warrant of arrest kaugnay ng kaso sa International Criminal Court o ICC. Sa sinumiteng komento ng OSG, sinabi nitong malinaw na makikita sa mga kilos ng senador ang intensyong umiwas sa mga otoridad. Binanggit ng OSG na matagal na umanong nagtago si De La Rosa bago muling magpakita sa Senado noong Mayo 11, 2026, kasamay ng pagpili ng bagong Senate President. Ayon pa sa OSG, umalis din umano si De La Rosa sa Senado matapos ang tensyon at lockdown sa loob ng gusali at hanggang ngayon ay hindi tiyak ang kanyang kinaroroonan. Dahil dito, sinabi ng OSG na hindi dapat makinabang sa judicial relief ang isang individual na sadyang umiiwas sa proseso ng batas. Binigyan din ng OSG na ang Fugitive Disentitlement Doctrine ay maaring i-apply laban sa senador bilang bahagi ng pagprotekta sa integridad ng judicial process at pagpapatupad ng batas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Philippine Court Warrant, hindi kailangan para ipatupad ang International Criminal Court Arrest. Ito'y ayon sa Office of the Solicitor General. Narito ang balitang atid ni E.J. Lazaro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Iginiit ng Office of the Solicitor General o OSG sa Korte Suprema na hindi na kailangan ng hiwalay na warrant mula sa Philippine Courts upang maipatupad sa bansa ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa isinumiting komento ng OSG, sinabi nitong may legal na basehan ang pamahalaan para kilalanin at ipatupad ang ICC warrant sa ilalim ng Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ayon sa OSG, pinapahintulutan ng batas ang pagsuko ng isang akusado kapag may umiiral na investigasyon o pag-uusig mula sa isang international court o tribunal. Dahil dito, hindi na umano kailangan pang dumaan sa panibagong judicial determination mula sa mga lokal na hukuman. Binigyan din ng OSG na dumaan na sa proseso ng judicial review ng ICC pre-trial chamber ang warrant laban kay De La Rosa at nakapaloob na rito ang pagsusuri sa probable cause at due process requirements. Ayon sa OSG, ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ICC ay usaping may kaugnayan sa foreign policy at nasa ilalim ng kapangyarihan ng Executive Department. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pag-escort, tumunaw ng pulisya sa itim na sinasabing sinakyan ni Senator Ronald Bato de la Rosa, inimbestigan na ng Philippine National Police. Yan ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Pinaimbisiganan ng liderato ng Philippine National Police ang pag-escort umano ng lokal ng pulisya sa kulay itim na van na sinasabing sinakyan ni Senador Ronald Bato de la Rosa palabas ng Senate Complex noong Huwebes, Mayo 14. Ayon kay PNP Chief of General Luis Melecio Artates Jr., biniberipika nila ang naturang insidente upang tukuyin ang kung nagkaroon nga ba ng paglabag ang kanilang mga tauhan dahil sa hindi otorisadong pagtulong. Kanya nang inatasan ang mga investigator para kunin ang suriin ang deployment logs, dispatch orders, mobility records, duty rosters at mga nakakuha sa body camera ng mga pulis na nakadeploy sa Senado sa nasabing araw. Sakaling mapatunayan may paglabag, binigay din ng PNP chief na maharap sila sa mga parusang administratibo at kriminal dahil sa hindi otorisadong pag-alalay. Muna lang inamin ni Pasay City Chief of Police sa Colonel Joselito De Sesto na siya ang nasa loob ng kulay puting sasakyan na nakita sa viral video na lumabas ng Senate Complex kasabay ng kulay itim na van kung saan sinasabing sakay si De La Rosa. Pero maring itinanggi ni De Sesto na nagbigay siya ng escort at naman logistical support sa nasabing sasakyan ng senador. Para sa Bagong Pilipinas, J. Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track
2: with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 207 graduates ng Philippine Military Academy o PMA Talang Dangal Class of 2026 na manatiling tapat sa konstitusyon at huwag magpadala sa anumang impluensyang pampolitika. Sa sinagawang commencement exercises sa Fort Del Pilar, Baguio City, binigyan din ng Pangulo na ang tunay na lakas ng isang sundalo ay nakabatay sa integridad, disiplina at dangal. Ito anya ang mga pagpapahalagang dapat nilang dalhin habang ginagampanan ng tungkuling protektahan at paglingkuran ng bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, ang katapatan ng mga bagong opisyal ng militar ay hindi dapat nakatuon sa sinumang individual, interes, pampolitika o pansamantalang ideolohiya, kundi sa konstitusyon ng Republika ng Pilipinas.
12: Ability to discern truth from deception is crucial to making sound decisions. But beyond your skills, the true strength of a soldier will always be rooted in integrity, discipline, and honor. These are the values forged within you through difficult times, through moments of exhaustion, times of doubt, missed celebrations with family, silent struggles that only you and your comrades truly understand.
0: Samantala, pinaalala nandini ni Pangulong Marcos sa mga nagtapos sa PMA na harap sila sa iba't ibang pagsubok at may hirap na desisyon sa kanilang serbisyo. Ngunit sinabi niya na hindi sila maliligaw ng landas basta't mananatili ang kanilang katapatan sa watawat ng Pilipinas. Hinimok din ng Pangulong mga kadete na isabuhay ang Honor Code na tinuro sa kanila sa akademya. Gitpa ng punong ekotibo, ang pananahimik sa harap ng maling gawain ay pagtataksil sa kanilang mga pinahahalagahan sa bayan at sa mga prinsipyong kanilang sinumpang ipagtanggol. Dagdag pa niya, mahalaga rin ang kakayahan ng mga bagong opisyal na tukuyin ang katotohanan laban sa maling impormasyon upang makagawa ng tama at matalinong desisyon sa kanilang magiging tungkulin sa serbisyo militar.
12: Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Because silence in the face of wrongdoing is a betrayal of your values, a betrayal of your country, and a betrayal of the very principles that you have sworn to defend. Along the way, you will encounter a lot of forks in the road that will test your resolve, placing you in situations where you must choose between difficult options. But as long as you remain faithful to our flag and committed to serving our citizens, you will never lose direction.
0: si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of Agriculture magigpit sa monitoring sa price cap ng imported na bigas. Yan po ang balitang atid ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Mahigpit na magbabantay ang Department of Agriculture sa pagsunod ng mga rice retailer, mga trader at importer sa ipinatutupad na price ceiling sa imported rice. Ito'y kasunod ng ipinatupad na 30 araw na price cap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 5% broken imported rice para mapigilan ang sobrang pagtaas ng presyo sa merkado. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularal Jr., maaaring maharap sa pagkakakulong, milyong pisong multa at maging pagsasara ng negosyo ang mga lalabag sa ilalim ng RA 7581 o ang Price Act. Paigting ngayon DA ang inspeksyon sa mga pampublikong pamilihan, mga supermarket at rice retail outlet sa buong bansa habang ipinatutupad ang price cap. Ito'y para masigurong mapuprotektahan ang mga mamimili laban sa profiteering at mapanatiling abot-kaya ang presyo ng bigas sa gitna ng mataas na food inflation. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pinalala ng Commission on Elections o COMELEC sa publiko na ngayong Lunes, May 18, ang huling araw ng voters registration para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Inimok ng COMELEC ang mga hindi pa rehistradong botante na magtungo na sa kanilang local election offices upang makahabol sa pagpaparehistro bago matapos ang tinakdang deadline. Pinayuhan din ang ahensya ang mga botanteng may deactivated records, lumang impormasyon o nagpalit ng tirahan na agad na ipa-update ang kanilang voter records habang bukas pa ang registration period. Ayon sa COMELEC, mahalagang maayos at updated ang voter register o information upang maiwasan ang anumang aberya sa araw ng halalan. Binahagi rin ng komisyon ang mga lugar at tanggapan kung saan maaring magparehistro at magsagawa ng record updating ang mga kwalipikadong botante bago matapos ang registration period ngayong araw.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Media Magna Carta muling sinusulong ni Senator Erwin Tulfo kasunod ng nangyaring shootout sa Senado. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Muling isinusulong ni Senator Erwin Tulfo ang pagpapasa ng Media Workers Magna Carta kasunod ng naganap na barilan sa Senado nitong May 13. Ikinabahala ni Tulfo ang sinapit ang mga reporter na nagko-cover sa Senado nang mangyari ang putukan at sinabing maitutuling itong dahasang pagsasawalang bahala sa mga mamamahayag. Pinunto ni Senator Erwin na karamihan sa mga tauhan ng media na naipit sa putukan ay nakatalaga sa Senate beat at walang sapat na pagsasanay sa police o combat reporting. Tiyak anyang natroma ang mga ito. Dahil dito, muling itinulak ng senador ang pagpapasa ng Senate Bill 249 o ang Magna Carta for Workers in the Media and News Industry Act. Layunin ang panukala na gawing pamantayan ang minimum na sahod, overtime at night shift differential pay, security of tenure, hazard allowance at mga benepisyo sa insurance bukod pa sa iba pa para sa mga manggagawa sa media. Ang panukalang anyang ito ay hindi lang tungkol sa pagpapabuti ng pangkabuhayang aspeto ng mga mamamahayag, kundi pagkilala rin sa kanilang digdinad at karapatan habang sila ay nasa frontline para ipaglaban ang malayang pamamahayag. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of Public Works and Highways sinikayat ang local government units na suportahan ng senior citizen centers. Narito ang report ni Charmaine Cristobal.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Biglaan ng 10 milyong pondo ang Department of Public Works and Highways para sa mga programang layo na magpatayo ng senior citizen centers at ilan pang pasilidad para sa nakatatandang Pilipino. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Ara Charis Papa, Supervising Environmental Management Specialist ng DPWH, sinabi nito na mayroong pondo ang kanilang ahensya para sa programa gaya ng Convergence and Special Support Program at paggawa ng standard ng mga plano at disenyo para sa senior Citizen Centers. Kailangan lamang makipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan para sa mga kinakailangan dokumento gaya ng katunayan ng pagmamay-ari ng lupang pagtatayuan at program document na naglalaman ng plano na nakabase sa gender and development programs.
15: Gaya po ng departamento po no, na lahat ng LGUs na patuloy na suportahan ito pong programa na TPWH para po sa pagpapatayo ng ligtas, accessible at inclusive na pasilidad. At sa pamamagitan po ng maayos na koordinasyon at kompletong dokumento po, mga requirements po natin at pagtutulungan po ng bawat isa ay mas mapapalawak po natin yung serbisyo na mabibigay po natin sa ating mga senior citizens.
14: Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmy Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bureau of Customs at Anti-Red Tape Authority sa nipwersa para sa mas mabilis na aksyon sa pangangailangan ng publiko. Yan po ang balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Pinaigting ng Bureau of Customs at ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang koordinasyon para sa mas mapabilis o para mas mapabilis ang pagtugon sa mga reklamo at concerns ng kliyente. Sa pulong ng BOC Planning and Policy Research Division, Committee on Anti-Red Tape at ARTA, tinalakay ang mga hakbang para mapabuti ang paghawak sa client feedback alinsunod sa Republic Act No. 11032 o yung Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act. Kabilang sa pinag-usapan ng mga kinakailangan dokumento, tamang proseso sa mga reklamong hindi saklaw ng batas, paggamit ng case tracking numbers, schedules ng pagdinig, at mas maayos na pagpapadala ng notices at komunikasyon. Ayon sa BOC, bahagi ito ng direktiba ni Bureau of Customs Commissioner Arely Pumoseno na palakasin ang tiwala ng publiko sa ahensya sa pamamagitan ng mas maayos na frontline services at client engagement. Nagresulta rin ang mga hakbang sa pagkakatanggal ng BOC sa listahan ng top 10 most complained of government agencies na minomonitor ng ARTA. Bahagi rin ito ng Integrity, Accountability at Modernization Program ng BOC bilang suporta sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ng transparency, accountability at epesyenteng serbisyo publiko sa mga ahensya ng pamahalaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ipinayo ni Financial Analyst Jonas Ravela sa mga overseas Filipino workers na maging maingat pa rin sa paggamit ng kanilang kita. Ito'y sa kabila ng nakikita nila na inisyal na pabor ng pagbagsak ng halaga ng piso kontra dolyar. Paliwanag ni Ravelas, masasabi niya na status quo lang ang kalagayan ng pananalapi ng mga OFW. Anya, bagamat mas malaki ang halaga ngayon ng pinapadala nilang pera in dollars sa kanilang pamilya, malaki rin naman anya ang tinaas ng inflation sa bansa.
17: Humina ang piso ng 5%, kaso yung inflation natin 7.2%. So, kumbaga parang status quo lang sa kanila. Mm-hmm. Kaya kailangan pa rin na pag-ingatan ang paggamit ng kanilang pera at the same time, mag-budget para makatipid, ano? Para may ma-save.
0: Si Financial Analyst Jonas Ravelas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa Bayon Dagat, World Health Organization nagdeklara ng outbreak ng Ebola sa Democratic Republic of Congo sa Central Africa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizel Nanyong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Idineklara ni World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus ang outbreak ng sakit ng Ebola sa Congo at Uganda bilang isang public health emergency of international concern o PHEIC nitong linggo. Ito ay matapos maitala ang mahigit sa 300 na suspected cases at 88 deaths mula sa naturang sakit. Ayon sa mga medical expert, kakahawang Ebola at maaaring makuha sa pamamagitan ng likido ng katawan tulad ng suka, dugo at similya. Batay sa ulat ng Associated Press, sinabi ng WHO na ang outbreak ay hindi umaabot sa mga pamantayan ng isang pandemic emergency tulad ng COVID-19 pandemic at pinayuhan ng mga bansa na huwag magpasara ng mga international borders. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nakikipag-ugnayan ang Department of Health sa World Health Organization o WHO kaugnay ng paghalat ng Bundibugyo virus ayon kay WHO Public Health Official Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dineklara itong isang public health emergency of international concern. Pero nilinaw niyang hindi ito may tuturing na pandemic emergency batay sa pamantayan ng International Health Regulations o IHR. Bamala naman ni Dr. Tedros, mas tumataas ang panganib ng pagkalat ng virus dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan, humanitarian crisis, mataas na galaw ng populasyon at dami ng informal healthcare facilities sa mga lugar na apektado ng Bundibugyo. Anya, pinakamahalagang declaration para sa mga bansang may land border sa Democratic Republic of Congo at Uganda kung saan nangyari ang outbreak. Dagdag pa ng WHO public health official, mahalaga ang mas matibay na international coordination at cooperation. Ito'y para mas maunawaan ang lawak ng outbreak, mapalakas ang surveillance, prevention at response efforts at matiyak na maayos na may papatupad ang mga hakbang para makontrol ang pagkalat nito. Tiniyak naman ng DOH na nananatili silang handa at alerto. Nakatanggap na rin ang ahensya ng abiso sa pamamagitan ng International Health Regulations Channels at patuloy na aktibong koordinasyon nito sa WHO.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
0: Philippine Youth Karate Team nagpakitang gilas sa Karate 1 Youth League Manila 2026. Mula sa Mall of Asia Arena, detalye mula kay Sports Radio Correspondent Aaron Bayato.
19: Tagumpay ang ating mga under 14 na karatekas sa Idanaos sa 4-day tournament na Karate 1 Youth League Manila 2026 dito sa Mall of Asia Arena. Nagawi ng dalawang ginto ang host nation galing kina Francis Abundo sa U14 male kumite minus 40 kilogram class at kay Katleya Bustamante sa female kumite under 14 minus 47 kilogram class. Tinalo ni Abundo si Asli Zoraimi ng Brunei 7-0 sa finals, samantalang nanaig si Bustamante kontra sa Australianong si Anna Jovic 6-2 sa finals ng kanyang category. Nagdagdag rin ng dalawang pilak at dalawang tanso ang Pilipinas matapos ang medalist production noong unang tatlong araw ng Karate 1 Youth League. 800 karatekas from 58 countries ang lumahok sa Karate 1 Youth League Manila na ipinaresenta ng Philippine Sports Commission. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat
1: para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publico Station sa Luzon. 3 karagdagang specialty centers ipapatayo sa lalawigan ng Cagayan. Radyo Pilipinas Radyo Publico Tuguegarao Cagayan. Narito ang balitang hatid ni Dina Villacampa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dina.
4: Matapos pasinayaan ang sariling Brain and Spine Center ng Cagayan Valley Medical Center o CVMC, kung saan mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanguna sa pagpapasinaya at inspeksyon nito, 3 pang specialty centers ang nakatakdang ipatayo sa CVMC. Ito ang Heart Center, Lung Center at Renal Care and Kidney Transplant Center. Nito lamang Biyernes nang isagawa ang groundbreaking ng nabanggit ng mga center pagkatapos ng pagbisita ng Pangulo sa CVMC. Pinundan ito ng mahigit 512 million pesos kung saan batay sa kontrata, sisimulan ito sa Hunyo at matatapos Hunyo rin sa susunod na taon. 25-bed capacity ang bawat center kung saan ang Heart Center ay may cardiac catheterization laboratory at hybrid operating room. Ang Renal Center naman ay may 25 hemodialysis unit at may specialized kidney transplantation services. Habang ang Lung Center ay may sariling operation complex at recovery room at maging ng pulmonary rehabilitation room. Ayon kay Undersecretary Dr. Glenn Matthew Baggao ng DOH, ang 3 specialty centers ay siyang pinakuhuli na sa mga centers na ipapatayo sa CVMC base sa kanilang hospital roadmap at framework. Kasama ito sa 349 centers na nabanggit na Pangulo Marcos Jr. na target na maipatayo bago matapos ang kanyang terminal sa 2028. Para sa Bagong Pilipinas, dinatudo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit sa 120,000 na bagong botante nagparehistro na sa Pangasinan bagong pagtatapos na voters registration ngayong araw. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
0: Mildred.
22: Magtatapos na ngayong araw, May 18, ang continuing voter registration ng COMELEC sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2026. Ayon kay COMELEC Pangasinan Provincial Election Supervisor, Attorney Marino Salas, umabot na sa 122,000 ang bilang ng mga nagparehistro sa buong lalawigan ng Pangasinan, mas mataas kumpara sa target na 75,000 na aplikante. Sinabi ni Salas na inaasahan pa nilang madaragdagan ang bilang ng mga rehistrado batay sa kanilang karanasan na mas maraming nagpapalista sa huling araw ng registration. Malaki rin naman ang naitulong ng isinagawang off-site registration sa mga paaralan, mall at barangay upang mas maraming residente, lalo ng first-time voters, ang magparehistro. Bukod sa bagong registration, tumatanggap din ang COMELEC ng aplikasyon para sa reactivation, correction of entry sa transfer of registration. Matapos ang voter registration, tuloy-tuloy na rin paghahanda ng COMELEC para sa province-wide ERB approval at paghahain ng certificates of candidacy na itinakda sa Setyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit sa 1,000 pamilya sa Camaligalbay, napagkalooban ang ayuda sa gitna naman ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Helen Balean.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
0: Helen.
23: Bumuhos ang suporta at ayuda mula sa iba't ibang malalaking kumpanya at non-government organizations para sa kabuang 1,183 na pamilya na direktang apektado ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa bayan ng Camaligalbay. Sa ilalim ng Comprehensive Mayon Operations 2026 ng lokal na pamahalaan, personal na tinayak at pinangunahan ni Camalig Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. ang mabilis at koordinadong distribusyon ng iba't ibang anyo ng tulong na naglalayong tugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga residente mula sa food provisions hanggang sa educational support. Nagkaloob ng libreng grocery vouchers ang Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated sa 560 na pamilya mula sa Barangay Suwa, 437 na pamilya mula sa Barangay Tumpa at 213 pamilya sa Upper Anuling sa LCC Supermarket sa Barangay 4 Poblasyon. Nakatanggap naman ng food packs at supply ng tubig mula sa telecommunications company na PLDT ang mga pamilyang pansamantalang nanunuluyan sa mga itinalagang evacuation centers, kabilang ang 124 na pamilyang bakwit mula sa Anuling at Suwa na nasa Tagaytay Elementary School, kasama ang 18 pamilya mula sa Barangay Kirangay na kasalukuyang nasa Kamaligbong Karas Evacuation Center. Bilang bahagi naman ng pagtugon ng pamalan sa bantang dulot ng kalamidad, nagpamahagi ang pamunuan ni Senator Bam Aquino ng 7,500 na piraso ng face mask para sa mga apektadong pamilya at internally displaced persons upang maprotekta ng kanilang kalusugan laban sa mapanganib na epekto ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 43 and a half minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
27: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
28: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Apat na security guard nakatanggap ng 160,000 pesos na money claims sa tulong ng DOLE Region 6 Single Entry Approach Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang atin sa atin ni Marian Grace Erenieta.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Marian.
31: Apat na security guard ang matagumpay na nakatanggap ng tig 40,000 pesos na money claims matapos tulungan ng Department of Labor and Employment Region 6 sa pamamagitan ng Single Entry Approach o SENA. Nag-ugat ang reklamo sa umano'y hindi pagbabayad ng tamang sahod, 13th month pay, overtime pay at night shift differential ng kanilang ahensya. Matapos ang 27 araw na pag-uusap at conciliation mediation, nagkasundo ang magkabilang panig at tuluyang naibigay ang kabuuang 160,000 pesos sa mga manggagawa. Binigyan din ni DOLE 6 Regional Director Attorney Sixto Rodriguez Jr. ang kahalagahan ng SENA sa pagtataguyod ng maayos na ugnayan sa pagitan ng mga manggagawa at employer, gayon din sa pagbibigay ng agarang tulong sa mga magkabilang panig. Ang SENA ay isang programa ng DOLE na nagbibigay ng mabilis, patas, mura at madaling paraan upang maresolba ang mga alita ng hindi na kinakailangang umabot pa sa mahaba at magastos na kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tatlong LGU sa Eastern Visayas. Kabilang sa 10 Outstanding Anti-Hunger Initiatives Awardees sa bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang report ni Jevic Epiz.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jevic.
32: Kinilala ang tatlong LGU ng Eastern Visayas na kabilang sa 10 natatanging anti-hunger initiatives sa buong bansa sa ginanap na walang gutom awards. Pinuri ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga local government unit ng Palompon sa Leyte, Baybay City ng Leyte at Artiche ng Eastern Samar matapos silang parangalan dahil sa kanilang mga programang tumutugon sa suliranin ng kagutuman at food security. Ayon sa DSWD, ipinapakita ng pagkilalang ito ang matatag na dedikasyon ng mga LGU sa pagtiyak na walang Pilipinong magugutom at maiiwan sa gitna ng kahirapan. Ang Walang Gutom Award sa isang inisyatibo ng DSWD at Galing Pook Foundation upang kilalanin ang mga natanging programang laban sa kagutuman na ipinapatupad ng mga LGU sa iba't ibang panig ng bansa. Bahagi rin ito ng suporta sa direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na makamit ang isang hunger-free Philippines sa pamamagitan ng mas pinaigting na food security at community-based nutrition programs. Samantala, umaasa ang DSWD na magsisilbing inspirasyon ang tagumpay ng tatlong LGU sa iba pang lokal na pamahalaan ng Eastern Visayas upang higit pang palakasin ang kanilang mga programa laban sa kagutuman at kahirapan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Iligan City nakisa sa International AIDS Candlelight Memorial 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan. Darito ang report ni Sharif Timhar.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Sharif.
9: Nakisa ang Iligan City Health Office sa paggunita ng International AIDS Candlelight Memorial 2026 bilang pag-alala sa mga nasawi dahil sa mga sakit na HIV at AIDS at pagpapakita ng suporta sa mga taong nabubuhay na may HIV. Ayon kay AIDS and STI Prevention and Control Program Medical Coordinator Dr. Althea Luis Escobillo, layo nitong paigtingin ng pagkakaisa ng pamahalaan, health workers at volunteers sa laban kontra HIV at sa stigma at diskriminasyon. Sinabi ni Escobillo na batay sa datos ng City Health Office, umabot na sa halos 400 ang naitalang kumpirmadong kaso ng HIV sa Iligan hanggang sa huling bahagi ng nakaraang taon. Anya, bagamat nakababahala ang pagtaas ng bilang, indikasyon din ito na mas marami na ang nagpapasuri dahil sa pinaigting na kampanya ng pamahalaan. May 3 treatment hubs sa lungsod para sa HIV at AIDS na nagbibigay ng libre at kumpidensyal na HIV testing at gamutan. Kinimok naman ni Escobillo ang publiko na ituring ang HIV bilang isang kondisyong medikal at patuloy na igalang at suportahan ang mga apektado dahil sa tulong ng antiretroviral therapy ay maaari silang mamuhay ng normal at produktibo. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga lalahok sa Palarong Pambansa 2026 mula sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Nagsimula ng magsidatingan sa Agusan del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan, narito ang report ni Jocelyn Morano.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jocelyn.
10: Masayang pagbati na malapiyasta ang sasalubong sa mga delegado na lalahok sa Palarong Pambansa na darating mula sa daungan ng Surigao City, nasipit sa Agusan del Norte at sa Butuan Airport kung saan ay may pabaon pang pagkain kasama ang local delicacies bago pa man bibiyahi patungong Agusan del Sur. Linggo ng umaga ay dumating ang delegado mula Western Visayas Region. Dumating na rin ang delegado mula Memaropa Region, Region 6, 10, Cagayan Valley Region at Ilocos Region para ipadama ang malasakit mula sa host province. Makakatanggap lahat ng delegasyon ng libreng tumblers, kumot, sleeping mats at hygiene kits. Ayon kay Governor Santiago Cano Jr., ang makataong hakbang na ito ay nagsisiguro na ang mga atleta at opisyal ay magiging komportable at handa sa kanilang pananatili. Bawat biliting quarters naman ay fully air-conditioned dahil sa tindi ng init na nararanasan ngayon sa rehiyon ng Caraga. Hindi rin pinalagpas ang pagiging host ng Palarong Pambansa dahil ibibida ng probinsya ang kanilang agri-products at lokal na mga produkto sa binuksang ethno-village habang gawa ng katutubong kababaihan mula sa Loreto ang naka-adorno sa mga isasabit na mga medalya sa mga mananalong atleta. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Corn Seed Subsidy Program inilunsad sa bayan ng Carrascal, Surigao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag. Naritong report ni Raymond Aplaya.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Raymond.
12: Inilunsad ang lokal na pamalaan ng bayan ng Caracal, Surigao del Sur ang kanilang corn seed subsidy program. Layunin ng nasabing programa upang matulungan ang mga lokal na magsasaka ng mais na mabawasan ang gasto sa produksyon at mapaganda ang kanilang ani. Bahagi rin ito sa mga programa ng national government para sa ninanais na food security at pagpapaunlad ng agrikultura. Sa ilalim nito, ang mga rehistradong benepisyaryo ay magkakakuha ng mga binhi na mais sa 50% subsidiya na halaga kung saan ang babayaran ay bababa mula sa mahigit 7,000 pesos tungo sa 3,500 pesos na lamang. Layunin ng nasabing inisyatiba na palakasin ang lokal na produksyon ng agrikultura habang nagbibigay ng pinansyal na suporta sa mga magsasaka sa gitna ng tumataas na gasto sa pagsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Applications para sa Ranaw Scholar Program ng Lanao del Sur extended hanggang ngayong araw. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Naritong report ni Johania Yusuf.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Johania.
13: Extended hanggang ngayong Maso at 18 ang aplikasyon para sa Ranaw Scholar Program ayon sa abiso ng pamahalang panlalawigan ng Lanao del Sur. Layunin ang programa na makapili ng 15 scholar mula sa mga pampublikong paaralan para sa unang batch ng scholarship program na magbibigay ng pagkakataong makapag-aral sa mga partner institutions sa lungsod ng Cebu. Kabilang sa mga paaralan ang Cebu Doctors University, Southwestern University FINMA at University of San Carlos kung saan maaaring kumuha ng mga degree program na hindi pa available sa Bangsamoro Region at mga karatig lalawigan. Saklaw ng full scholarship ang matrikula, school fees, dormitory accommodation, buwan ng allowance, iba pang school-related support at maging review classes para sa board examination. Ayon sa pamahalang panlalawigan, layunin ng programa na makapaglinang ng mas maraming profesional na maglilingkod sa lalawigan at makatulong sa pagpapaunlad ng lalawigan. Maaaring isumite ang aplikasyon sa Provincial Information Office sa New Capital Complex, Lungsod ng Marawi. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sabay niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Lunes, May 18, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. Always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
16: Mahal ang gamot.
15: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
1: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
15: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
2: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
4: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
15: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
4: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang

0: ang mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Lunes, May 18, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gabi, alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Traffic update muna tayo, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
1: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
2: Good morning din sa isasamang Alan. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound po na unahin natin at kakaroon na rin tayo ng moderate traffic mula po dyan sa may West Avenue hanggang sa may MRT North Avenue Station. At pagdating ng Monte de Piedad sa Cubao, dyan po nagsisimula ng bumagal ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan ang Santolan MRT Station. Moderately moving naman sa may Connecticut, paakyat ng Ortigas sa flyover patungo naman ng Shaw Boulevard. At may bahagyang pagbagal ding nararanasan na dyan naman sa may Guadalupe Bridge hanggang makarating naman yan ng Buendia. Moderate traffic din dyan naman po sa may bahagi ng Cabrera sa Pasay hanggang Taft Avenue. Samantala, northbound lane naman ang EDSA, mabagal na rin ang daloy ng traffic mula Rojas Boulevard hanggang sa may Taft Avenue. At moderate traffic din sa may Magallanes MRT patungo naman ng Ayala. At muli po tayo makaranasan ng moderate traffic pagdating na po dyan sa may bahagi naman ng Balintawak, yung mga pababa ng Cloverleaf. Samantala, sa may Katipunan Avenue, magkabilang direksyon, maluwag ang daloy ng traffic. Dito lamang po sa may C5 southbound ng Eastwood, may bahagyang pagbagal ding nararanasan patungo naman ng Green Meadows. At moderate to heavy traffic na rin sa may Tiendisitas hanggang sa may Lanusa. At unti-unti na rin pong bumabagal ang daloy ng mga sasakyan dyan naman po sa may Canley Road patungo ng Bagong Ilog bago umakyat ng flyover. Samantala, northbound lane naman ng C5 mula po dyan sa may bahagi naman ng Levi Mariano. Mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may McKinley intersection. At muli po tayo makaranasan ng pagbagal pagdating na dyan sa may C5 Libis sa flyover patungo naman sa may Panulukan or intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman sa mga oras na ito, ang westbound lane na yung mga nagagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal mula po dyan sa may Atherton na patungo naman ng Doña Carmen. Pero after ng Doña Carmen, magkakaroon muli tayo ng moderate traffic dito na sa may Filcoa, papunta naman ng Elliptical Road hanggang sa may Panulukan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, number coding po natin ngayong araw ng Lunes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2 at kasalukuyan na pong ipinapatupad yan hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat.
1: Thank you so much, Charlie Nozares. Yan po'y direkta mula diyan sa MMDA Metro Base.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 8 and a half minutes na makalipas pong 7 a.m. Good morning! Doon po sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan ng 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Maya-maya tayo'y makikipag-ugnayan sa PVOX. Alamin natin ang latest sa monitoring ng PVOX sa mga active volcanoes po dito sa ating bansa. And also, maya-maya makakausap din natin ang chairperson ng Commission on Elections. Last day ng voters registration para sa BSKE, Barangay at Sangguniang Kabataan Elections ngayong araw. Pero ito, kumustahin muna natin ha. Ano ang projection kaya sa mga heat index sa iba't ibang panig ng bansa? And itong weekend, nagkaroon ng matinding mga pag-ulan ha, sa iba't ibang panig ng bansa. Makikibalita ho tayo direkta mula sa Chief ng Climate Monitoring Section ng PAGASA, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am, good morning!
3: Yes, good morning po, Sir Alan, sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning po.
1: Yes, ma'am. At Lunes na naman, maraming mga kababayan natin papasok, lalabas ng bahay, papasok na opisina, sa trabaho. Ano ang projection ng PAGASA, particular ng inyong section, ang Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, tungkol dito sa mga heat index naman na posibleng maranasan ng ating mga kababayan ngayon pong paparating na linggo, ma'am?
3: Well, sa ngayon, nakikita po natin na widespread pa din po yung mga areas na medyo matataas ang heat index o alinsangan na kung saan pumapalo po between extreme caution and danger, and lalong-lalong na po yung mga areas na between 42 to 51. So yun pong nasa danger level. Nandyan pa rin po, mostly concentrated po dito sa may NCR, dito po sa Region 1, Region 2, dito rin po sa may parte ng Region 3 at Region 4A, and mostly po yung dito sa may parte ng Visayas and some areas po ng Bicol. So yan pa rin po yung mga areas na matataas ang heat index. At din nakikita po at napapansin natin ay dumadalas na rin po yung mga local thunderstorm activities. So yun na rin po yung hujat na unti-unti na pong mababawasan yung mga matataas yung alinsangan natin habang papalapit po tayo dito sa onset ng ating tag-ilan or southwest monsoon or habagat.
1: Opo, ma'am, ito pong naranasan over the weekend na bigla ang mga malalakas na ulan ano, in some parts of the country. Ano po ang naging primary cause nitong mga pag-ulan na ito, ma'am?
3: Opo, well, mostly po yung tinatawag natin local thunderstorm activities, dahil Sir Alan, usual po pag sinasabi natin localized thunderstorm is yung isolated lang po na nangyayari sa isang area. And usually, ito nga po yung sobrang napakainit ng ating kalupaan kapag sinasabi natin na localized kasi yung mga warm air rises na yan. And then, nagiging unstable po yung atmosphere. Kaya nagkakaroon din po ng kapag super saturated na yung halimbawa yung ating atmosphere at medyo mabigat na po yung tinatawag natin convective activity or kaulapan. Mm-hmm. Ito po ay hindi babagsak at magiging isang precipitation or rainfall. Usually po, kapag nag-uumpugan yung mga tinatawag natin ice particles, so nagkakaroon po tayo ng mga thunderstorm and lightning.
1: Ayun. So itong nabanggit nyo na mga pag-ulan at mga kadahilanan, kumbaga wala namang epekto, wala namang mga low pressure area o mga kahalintulad nito na aali-aligid sa kasalukuyan sa ating bansa, ma'am.
3: Yes po. So usually, ganito po ay may although may intertropical convergence po sa may parte ng Southern Mindanao. So yun din po yung posibleng nakaka-apekto po ng mga tinatawag na scattered winds and thunderstorms. And nandiyan din po yung Easterlies sa may ibang parte ng Mindanao at Visayas. And mostly po dyan sa Metro Manila at Luzon, yun nga po yung localized thunderstorm activities natin.
1: Mm-hmm. Okay. Ngayon, makikibalita kami, nasa third week na tayo ng Mayo, ma'am, ano ho, ang status ng impending El Nino sa ating bansa, ma'am, please.
3: Ngayon, sa ngayon po ay matamang minomonitor pa rin po ng DOST PAGASA ito pong anticipated na El Nino, and mas lumalakas at mataas, mas tumataas po yung chance na talaga po matutuloy itong El Nino, at nakikita po natin increasing din po yung probability na kung saan posibleng itong maging moderate to strong, at posibleng din po na yung strong to very strong na posibleng maasahan natin ay posibleng ganun din po yung mangyayari before end of 2026. So, yun po yung ating nakikita sa ngayon. So, ibig sabihin po ay posible pong maapektuhan ang ating kabuuan ng ating bansa. Pero opo, hindi naman po sabay-sabay na magkakaroon ng dry spell or drought. Meron din pong areas na makakaranas po muna na medyo maulan at heavy rainfall events. So, posible pong bahain at magkaroon din po na tayo ng mga landslides bago po natin maranasan yung tinatawag natin dry spell and drought kung magtatagal po itong El Nino na ito.
1: Okay. So sa ngayon, kumbaga hindi pa masasabing nandiyan na ang El Nino, ma'am, Ana?
3: Wala pa po, pero sa susunod po ng mga linggo or araw ay posibleng nandiyan na po at posible na po unti-unti na itong makaka-apekto sa ilang bahagi ng hindi lang po ng ating bansa, kundi globally po dahil talagang kumbaga ito yung dominant na climate pattern na posible po talaga maka-apekto sa global climate, hindi lang po dito sa Pilipinas. Kaya usually po ay may mga narinig tayo ng may mga kategorya na super El Nino. So yun din po yung inihahalin tulad natin din sa tinatawag natin very strong na sa alan, kumbaga sa talagnat, yung karagatan ay posibleng kumbulsyon yung kanyang mararanasan. Mapapataas ng pag-init nito.
1: Ayun. Okay. Ma'am Annalisa Solis, salamat po na marami sa mga update na ito mula sa inyong section sa Climate Monitoring and Prediction section ng PAGASA. Thank you so much po, ma'am.
3: Good morning.
1: Good morning, ma'am. Si Ma'am Annalisa Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Makibalita naman tayo, direct na mula sa FIVOLC, sa monitoring po ng FIVOLC sa mga active volcanoes natin. Ating baka kausap this morning, Director Teresito Bakulkol ng FIVOLC. Director Bakulkol, sir, magandang umaga po.
4: Yes, sir. Magandang umaga rin po sa inyo.
1: Yes, sir. Hingi lang kami ng mga update na, sir, sa patuloy na pagtutok ng FIVOLC sa mga aktibong vulkan natin sa bansa, please.
4: Okay, so for Taal Volcano, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 3 volcanic earthquakes. And kahapon, meron tayong May 16, meron isang minor phreatic eruption, umabot ng 300 meters. Pero it only lasted for 3 minutes. Yung sulfur dioxide naman natin, yung last measurement natin, ay nasa 1,641 tons per day. So right now, nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. Now for Mayon Volcano naman,
1: opo,
4: for the past 24 hours, meron tayong 20 volcanic earthquakes na naitala. And yung rockfall events natin, medyo marami-rami, nasa 428 rockfalls. And yung meron tayong siyam na pyroclastic density current na yung pinakamahaba ay umabot ng 2,000 meters or 2 kilometers sa Maymi, Isigali. And 2,700 meters naman or 2.7 kilometers sa may Basud Gali. And yung sulfur dioxide emission na rin kahapon ay nasa 1,771 tons per day. So right now, ongoing pa rin yung effusive eruption ng Mayon Volcano and nasa alert level 3 pa rin ito. And for Kadlaon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 21 volcanic earthquakes. And yung sulfur dioxide emission ay nasa 1,055 tons per day. And meron tayong 6 na ash emission events kahapon. Ang pinakamalaki is, or ang pinakamahaba is 1,500 meters yung plume height. And right now, nasa alert level 2 pa rin yung Kanlaon Volcano. Now, yung last na vulkan na may alert level would be Bulusan Volcano. And for the past 24 hours, napagtala tayo ng 4 na volcanic earthquakes. And yung sulfur dioxide niya, ay, yung last measurement natin ay nasa 75 tons per day. And right now, similar to Taal Volcano, yung Bulusan Volcano ay nasa alert level 1.
1: Okay. Ito pong nabanggit nyo dito sa Mayon na nasa alert level number 3 pa rin, Director Bakulkol, sir.
4: Yes, nasa alert level 3 pa rin tayo. alert level before the past 132 more or less days since January 6 yan.
1: Mm-hmm. And base po sa initial reports na nakakarating din, considering maraming mga volcanic debris na nakadeposit sa mga dalisdis o slopes ng Bulkang Mayon, meron ho bang mga reports na nagkaroon ng lahar, halimbawa sa mga areas po na dating dinadaluyan ng lahar kapag nagkakaroon ng malakas na pag-ulan, sir, dyan sa area ng Mayon?
4: Ay, so far, wala pa na ba tayo na airport na lahar ngayon? Pero again, yun yung paalala sa mga kababayan na mag-ingat kapag lalo pa may torrential and continuous rainfall.
1: Opo.
4: Kasi yung mga channels natin kung saan yung easy, yung basudbong, may mga nakadeposit po tayong vulcanic materials dyan, eh pwede pong maging lahar po yan kapag again, meron tayong malalakas at patuloy na pag-ulan.
1: Okay, and based on these indicators po, Director Bacolcol, wala namang posibilidad o nanriyan ang posibilidad na magtaas ba sa alert level number 4 sa Mayon based on these factors po?
4: Yung lahar, hindi po natin yan ginagamit para magtaas to alert level 4.
1: Opo, yung volcanic activity, sir.
4: Yung mga parameters natin for now, wala pa po tayong indicators na kailangan natin itaas to alert level 4 ang Mayon Volcano. Lahat ng nakikita natin parameters, sakop pa rin siya sa kanyang alert level 3 status.
1: Ayun. And that holds true also for Canloon Volcano, which is under alert level number 2 naman, sir.
4: That's right. Tama po kayo.
1: Mm-hmm. Okay. Well, of course, mahalaga ang top of mind palagi ng mga kababayan natin, lalo lang sa mga areas malapit dito sa mga bulkan na inyo nabanggit. Eh, palaging naka-alerto. Ano po? And saan maaaring makakuha ng mga update na maliban, of course, sa FIVOX, sa websites at iba pong mga social media sites, ano pang pwedeng mga apps or sites ang pwedeng makunan ng tama at up-to-date na impormasyon ng ating mga kababayan tungkol sa mga bulkan, sir, please?
4: Okay, so for volcanoes, meron tayong app. Ito yung Volcano Info PH app. Pwede na itong ma-download sa iOS at saka sa may for Android. So, makikita nila agad kung ano yung mga everyday nag-update po yan. So, makikita nila agad yung status ng mga bulkan natin na may alert level. So, alright, for Canloon, Taal, Bulusan, and Mayon Volcano. So, Volcano PH Info app. And that's available sa iOS at saka sa Android.
1: Okay. Volcano PH app.
4: Yes, that's right.
1: Okay. Siyempre, bago tayo tuloy ang magtapos ngayong umaga sa ating panayama, Director, mga paalala po sa ating mga kababayan, lalo tigit yung mga naroon sa palibot o malapit sa mga bulkang inyo nabanggit. Please, sir.
4: Okay, so yung paalala natin ay, again, ulit natin, reiterate natin yung permanent danger zone. Well, kung pumasok inside the permanent danger zone for Taal Volcano, the whole of Taal Volcano Island, yung Mayon Volcano, it's the 6-kilometer permanent danger zone. For Bulusan and for Canloon, 4-kilometer permanent danger zone. Huwag po sila pumasok doon kasi anytime pwede po magkaroon ng phreatic eruption or even phreatomagmatic eruption, or pwede rin magkaroon ng rockfalls for or landslides or pyroclastic density current for especially for Mayon Volcano. So para po sa kaligtasan, sundin po yung ating ang abiso na aming at paalala ng aming tanggapan at sa kanilang mga LGUs.
1: Okay. Well, Director Bacolcol, sir, salamat po na marami sa mga paalala, sa mga impormasyon mula sa FIVOX, sir.
4: Maraming salamat din po.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Director Teresito Bacolcol ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FEVOLX. Oras natin sa buong Pilipinas, meron ho tayong 24 minutes na makalipas ang 7 a.m.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 a.m.
1: Good morning muna kay Jean Kyle Flores from Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning din kay Euphemia Hui. Nag-post siya dito sa Facebook page live stream. Sabi niya, good morning. Good morning din po at salamat sa inyong panonood at pakikinig. Euphemia Hui. Maya-maya, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa Commission on Elections. Ngayon, ang last day ng voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Yan po at marami pang iba nating pag-uusapan ngayong umaga dito pa rin sa Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738
5: AM. Dong, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
6: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
7: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
6: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
8: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
6: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
9: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
6: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
8: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
6: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
8: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
6: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
10: maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
12: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
0: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 7:38 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Sabay ang broadcast po sa 104.3 The Capital FM. Ganun din sa Radyo Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa Commission on Elections sa pamamagitan po ng COMELEC Chairperson, Attorney George Irwin Garcia. And maya-maya may update din mga kaibigan tungkol naman sa pamamahagi, patuloy po na pamamahagi ng special payout mula sa Department of Social Welfare and Development dito po sa Quezon City. Ano man ho pinagkakabalahan nyo this morning, ha? Do keep us company until 8 a.m. Sabay paalala ho yung binanggit kanina ni Mama Analisa Solis ng pag-asa, ano ho? Aba, asahan pa rin ang pagkakaroon ng mataas na heat index in various parts of the country kasabay ng mga paalala, of course, na para makaiwas sa heat exhaustion o heat stroke, aba, wag ho tayong magpapaaraw lalo na kung sobrang init na, 10 a.m. to 4 p.m. Oh, masyado na mainit yan. Iwas ho tayo sa direktang sikat ng araw sa ganyang oras. Kailangan uminom din ng maraming tubig. Keep yourselves hydrated. Tubig po ha, tubig. At magsuot ng mga komportabling damit. Para yan, nakakaiwas ho sa heat stroke at heat exhaustion. Oras natin, mga kaibigan, Philippine Standard Time, meron tayong 32 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Yung mga nasa kalye na, mga nagmamaneho ng mga private vehicles dito po sa National Capital Region o sa Metro Manila. Paalala naman ng MMDA ngayong Lunes, number coding, bawal muna ang mga sasakyan, private vehicles ng ending ng plate number ay 1 or 2. Nagsimula po yan kaninang alas 7 ng umaga hanggang mamayang 10 a.m. po yan. And mamayang hapon, meron din ha. Mamayang hapon, 5 p.m. hanggang 8 p.m. Yan ay bahagi po ng number coding ng Metro Manila Development Authority. Ngayong umaga, makikibalita muna tayo mga kaibigan sa CAAP. Civil Aviation Authority of the Philippines, ang ating makakausap Public Information Office o Public Information Officer ng CAAP, si Ms. Bea Bernardo. Ms. Bea, ma'am, good morning.
13: Hello po, good morning po at good morning din po sa ating mga nakikinig po ngayon.
1: Yes, and we understand itong nakaraang weekend ay nagsagawa o pinangunahan ng ating Civil Aviation Authority of the Philippines yung pagsasagawa ng Search and Rescue Exercise 2026. Please share with us more details tungkol dito, Ms. Bea.
13: Yes po, no, sir. Last Friday po, nagsagawa nga po ng full-scale search and rescue operation or exercises ang KAAP. Kasama po ang ilang government agencies, kasama nga po natin dyan ang Philippine Air Force, Philippine Coast Guard at Philippine National Police. Ang senaryo po na ginawa natin dyan ay kunyari ay may nag-crash na isang commercial plane sa Manila Bay. Dito po na-test po talaga yung coordination ng mga participating agencies. Sa mga ganito po kasing pagkakataon, ang goal po talaga natin is yung maligtas yung mga biktima sa tinatawag nating golden hour o yung maabutan pa po natin silang buhay. So ginawa po natin yung exercise sa Dolomite.
1: Okay, okay. So ito, ika nga, opo, Ma'am Bea, ito sa pangunguna ng KAAP sa pakikipagtulungan ng iba't ibang mga ahensya rin ng ating pamahalaan, ma'am.
13: Yes po, yes po. Kasama po natin dyan nga yung Philippine Air Force, Philippine Coast Guard, Philippine National, at iba pa pong agencies, no? Halos 20 agencies po, kasama po yung mga ibang hospital po sa paligid po ng Dolomite Beach ang nag-participate po dito. So marami po tayong mga agencies na kasama po sa ginawa nating SARE.
1: Mm-hmm. At ano, ika nga, ang, of course, ang kahalagahan ng pagsasagawa ng ganitong uri ng search and rescue exercises. Ito ba, ika nga, ay masusundan pa ng iba pang mga kahalintulad na activities, sa Ms. Bea?
13: Sa mga ganito po kasing emergency search, di ba, as we all know, marami talagang agency ang involved. Pag may mga aksidente, hindi lamang talaga KAAP yung tumutugon dito. Kaya mahalaga na may mga ganitong exercise para masubukan yung coordination at kung paano magiging smooth yung mga ikakasang operation na mga agencies ng gobyerno na involved po. At yes po, hindi po ito yung una at hindi nating pagkakataon na gagawin ito. Actually, sa KAAP po talaga, every 2 years nagkakaroon kami ng full-scale talaga na search and rescue operations. Pero madalas po namin itong ginagawa dun sa mga regional offices po natin. At ito po yung, after a long time, ito po yung binalik natin sa KAAP, yung national level na talaga nagagawa tayo ng SARex. At itutuloy-tuloy po namin ito.
1: Okay. So, ibig sabihin, maliban sa national, ito ay sinasagawa down to the regional level ng KAAP to make sure na yung interoperability at yung preparedness ng mga ahensya down to the regional level ay palaging okay. Ika nga, Ma'am Bea, ano?
13: Yes po, yung mga regional airports po natin, lalo na yung mga malalaking airports natin such as Iloilo, Davao, talagang yearly po talaga sila nagsasagawa ng mga ganitong exercises. Kaso dito nga po sa national, medyo nahirapan po tayong gawin kasi nga ang daming coordination sa mga national agencies. Pero yun nga, anong Friday nga, finally nagawa na natin yung malaking SARex dito sa national level at itutuloy-tuloy nga po natin yung mga ganitong exercises.
1: Mm-hmm. And of course, anong mga specific na aspeto ng search and rescue ang na-highlight, ika nga, dito sa particular na SARex sa 2026 last Friday, Ma'am Bea?
13: Yes po, sir. Yung KAAP po ang naging lead agency nga po nung SARex. Kami po yung nag-coordinate at nag-reach out dun sa mga agencies. Katulad nga po ng sinabi ko sa naging scenario na pagbagsak ng aeroplano, si KAAP po yung nagsabi dun sa mga participating agencies na may naging aksidente and from there po, nagsagawa na ng operasyon. Si Philippine Coast Guard at Philippine National Police Maritime Group, sila po yung nag-rescue ng mga biktima na nasa dagat. Tapos ginamit po ng Philippine Air Force yung kanilang air assets para tignan naman po kung may mga biktima pa dun sa dagat matapos ko po ma-rescue ng PCG at PNP. At yung mga participating hospital po natin, kapilang po dyan yung Manila Doctors Hospital at Hospital ng Maynila, sila naman po yung nagawa ng medical operations dun sa mga biktima.
1: Ayun. And of course, masasabi natin na itong SARex 2026 na ito ay malaki ang magiging papel sa kahandaan, hindi lamang sa domestic aviation industry, kundi pati sa international aviation safety compliance, Ma'am Bea.
13: Yes po. Actually, ito pong SAREC is one of the requirements po ng International Civil Aviation Organization or ICAO po, which is yung Philippines po, our member state po. So, sinasabi po talaga ng ICAO, lahat ng mga bansa na member state nitong organisasyon na to ay dapat maging handa sa kanilang search and rescue operation. So, ito nga po, ginawa po natin to comply with international standards po.
1: Ayun. Okay. Nako, Ma'am Bea, salamat ng marami ha, for sharing with us additional details tungkol dito sa SAREC 2026, ma'am.
13: Maraming salamat po sa pagbibigay ulit sa amin ng pagkakataon na ma-explain pa po itong mga ginagawa namin sa KAAP. We appreciate it.
1: Okay. Thank you. Thank you very much, Ms. Bea Bernardo, ang Public Information Officer po ng KAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Maya-maya tayo makikibalita diyan po sa special payout para sa mga TNVS at motorcycle taxi riders. Nagpapatuloy pa rin yan dito po sa gawin ng Quezon City at patuloy na nakatutok naman diyan si Mary Ann Bastasa. Yan po mga kaibigan. Maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Teka, okay na, ready na si Mary Ann Bastasa. Narito ang update sa special payout po para sa mga TNVS at motorcycle taxi riders.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Very good morning.
14: Alan, good morning. Maaga ring dagsa ito mga joyride rider dito sa bahay ng alumni sa UP Diliman, Quezon City para nga sa pagpapatuloy ng special payout ng cash relief assistance ngayong araw. Ito na alam ng ikatlong araw ng distribusyon ng ayuda para sa mga driver ng joyride na may unclaimed cash assistance. Alas 6 pa lang kanina ay nagsimula na ang payout kung saan nagtalaga rin ng kanilang mga marshal ang kumpanya para umalalay sa mga rider. Nananatili pa rin itong verification process at nandito pa rin yung help desk para sa mga benepisyaryong may mga katanungan. Tatagal ang special payout dito para sa mga joyride rider hanggang bukas, May 19. Pinaalalahanan naman ng mga rider na sundin ang kailang assigned date at time slot para mas maging maayos ang payout process. Maaari rin i-check ng mga ito ang kailang payout schedule sa pamamagitan ng text message mula sa Joyride o sa payout tracker gamit ang kailang driver ID o driver's license number. Kabilang sa kailangan dalhin ang original at valid driver's license kasama ang photocopy nito at screenshot ng SMS invite o assigned schedule mula sa payout tracker. Bukod sa mga Joyride rider, nagpapatuloy din ngayong araw ang special payout para naman sa mga natitirang benepisyaryo ng Grab, Move It, at ng Lala Move. Inaasahan ng DSWD na matatapos na ngayong linggo ang special payout para nga sa lahat ng mga TNVS at mga MC taxi riders na hindi pa nakakatanggap ng kanilang cash relief assistance. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mary, ang special payout yes, today ay nariyan sa Bahay Alumni sa UP.
14: Yes, ito Alan ay para lamang doon sa mga joyride rider dahil nga yung logistics at saka yung mga venues, yung mga PNC o yung mga kumpanya na Alan ang nagtalaga. Alam ko meron din sa Cuneta Astrodome, kung hindi ako nagkakamali. At may dalawa pang venue bukod dito sa bahay ng alumni sa UP Diliman. Dahil nagpapatuloy din ngayong araw yung special payout para sa Grab, Move It at Lala Move. So silang maganda ang paalala ng DSWD, i-check nila yung Facebook pages nito mga kumpanyang ito para malaman kung paano nila matatrack o malalaman kung kasama ba sila sa schedule ngayong araw.
1: And based sa abiso mula sa DSWD, mahalagang makipag-ugnayan ito mga drivers mismo sa mother company nila para mas maayos ang koordinasyon. Ano?
14: Tama, Alan. At may tracker eh. Kumbaga talagang hindi pwede ang walk-in. Kailangan talaga schedule mo ngayong araw. Kagaya naman nung dating mga payout na ginagawa ng DSWD, yun ang paalala sa mga rider, kapag hindi nyo pa schedule, ay wag na po kayong magtungo kasi hindi talaga kayo mabibigyan ng cash aid. Hintayin nyo yung text message mula sa kampanya o kaya magtungo kayo doon sa mga Facebook page nitong Joyride, Lala Move, ng Grab, at meron dong link ng tracker. Kadalasan, hinihingi lang yung license number. Pag nilagay mo yung license number mo, makikita mo kung ikaw ay kasama sa makakatanggap. At syempre, Alan, kapag ikaw ay nakatanggap na noong mga nakaraan, yung mga nauna, ay wala ka nang aasahan ngayong special payout. Dahil ito ay para lang doon sa mga driver na wala pang natanggap na cash relief assistance.
1: Okay. Salamat na marami, Mary.
14: Balik sa inyo sa Studio Alan, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Mary Ann Bastasa, mula po dyan sa bahay ng alumni sa UP Diliman. Yung special payout para sa motorcycle taxi drivers, yung cash payout po mula sa Department of Social Welfare and Development. Maya-maya, tayo makikipag-ugnayan naman sa Commission on Election sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
15: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
16: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Commission on Elections o COMELEC. Baka kausap natin Chairperson ng COMELEC, Attorney George Irwin Garcia. Sir, magandang umaga po.
17: Magandang umaga, Sir Alan, sa mga kababayan natin. Magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Nako. Yes, sir. Last day ng voter registration ngayon para sa barangay at sangguniang kabataan elections, Mr. Chair?
17: Yes po, Sir Alan. Ako, ngayon pa lamang, alas 6 ng umaga kanina, napakahaba na po ng pira dyan po sa may Taguig area. Mm. Yan po yung sinasabi natin, yung mga last minute na naman ng mga kababayan natin, eh hindi po kami mag-extend ng registration hanggang alas 5 na lamang po ito ng hapon. At ang susunod nating registration, kung sakasakali, ay sa susunod na taon na, sa Pebrero ng 2027, para naman sa national and local election ng 2028. So para po sa barangay SK election, talaga pong hanggang ngayong araw na lamang na ito at wala nang extension.
1: Okay. At ito naman matagal na nagsimula eh. Gaya nung nabanggit nyo, meron pa rin kasing ilan na mahilig dun sa last minute, Mr. Che, ano po?
17: Nung pong tayo po ulit-ulit nyo akong nakakapanayam, Sir Alan, eh, October 20 pa po yung ating registration. Mm. In fact, nung kauna-unahan pa po nun, yung August 1 to 9, dahil nga akala natin magkakahala lang tayo ng December,
1: opo,
17: August 1 to 9 po, nagpa-register na tayo, tapos tinapos po namin, tapos bigla tayo nagtuloy muli na October 20 hanggang ngayong araw na ito, gayon po kahaba na ang ating pong registration.
1: Mm-hmm. Okay, pero halimbawa as we speak ngayon, nagsimula na, nagbukas na mga COMELEC offices, o for the last day, hanggang alas 5 ng hapon mamaya, no? As we speak, more or less, ilan po ang nadagdag sa listahan ng mga registered na botante na for the barangay and sangguniang kabataan elections po, Mr. Chair, sir?
17: Sa mga regular na botante po, Sir Alan, 1,350,000. Yan po yung para dito sa October 20 to hanggang ngayong araw na ito. Yun naman po mga kabataan, more or less 1.3 million po yan. Pero syempre, hindi pa kasama yung naunang 2 million na dadagdag noon naman pong August 1 to 9. So sa kasalukuyan ang ating pong botante para sa regular na barangay ay 70 million at para naman po sa sanggunian kabataan ay more or less 25 million. Kaya meron po tayong 95 million na botante para sa BSKE.
1: Ayun, dami. 95 million voters for the barangay and SK elections. How does this figure compare, Mr. Chair, sir, dun sa target na bilang ng COMELEC?
17: Ay, tasadya pong sumobra na tayo, Sir Alan. More or less, ang ating pong target sana na bilang, mga 91 hanggang 92 million.
1: Opo.
17: Siyempre, dyan natin nakikita ngayon na kahit barangay ay gustong bumoto ng ating mga kabayan. Nakakatuwa naman po. At yan naman po ay na-anticipate ni COMELEC, yung mismong pagtaas na yan, ang sinasabi nga lang nila kung kakayanin pa ng budget. At so far naman po, kaya pa ng budget ni Komisyon. Ang atin lang po ngayon pinag-aaralan, anong epekto sa atin nitong energy crisis at saka siyempre yung pagtaas ng palitan ng peso at saka dolyar. Pero sa kasalukuyan po, kaya pa nung ating naibigay na budget sa atin ng ating Kongreso.
1: Okay. And by way of reminding yung mga kabataan natin, ano ho, ang point of reckoning ng date of birth nila para sila makasali, makaboto sa sangguniang kabataan elections would be ang birthday nila ay dapat on or before the election date. Sir?
17: Yes po, Sir Alan. Kung sila po ngayong panahong ito, araw na ito, ay wala pang 15. Pero pagdating ng araw ng election, sila ay 15 na. Pagdating ng November 2, sila po ay pwede na magparehistro. Pero iba po yung pagtakbo. Kung gusto nilang tumakbo na barangay na SK Chairman o SK Kagawad, kinakailangan ang kanilang edad ay hanggang 24 anyos lamang. Hindi pa pwedeng sumobra ng isang araw o hindi pa pwedeng sumobra ng isang linggo. 24 anyos sa araw ng eleksyon. Yan lang po ang requirement ng ating pong SK Reform Law.
1: Okay, and the date of the SK elections ay, sir?
17: Ay, sa ano po ha, barangay SK, sabay po yan, sa November 2 po tayo, pagkatapos ng undas.
1: Opo. And of course, dahil ito ay barangay at sangguniang kabataan elections, the manner of voting is manual po, Mr. Chairman.
17: Manual po tayo, wala po tayong gagamitin ng mga makina. At siyempre, kaya po kakailanganin namin i-train ang ating mga guro muli dahil baka nasanay na sila sa isang automated na halalan.
1: Opo. So, and on election day, ito nabanggit niyo na Nobyembre 2 para sa barangay at SK elections, anong oras magsisimula at anong oras ang magiging cut-off, sir?
17: Dahil ito po ay manual na election, magsisimula po ang regular na botohan ng alas 7 ng umaga, matatapos ng alas 3 lamang ng hapon. Pag po automated, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Pero ito po hanggang alas 3 lamang ng hapon. Subalit, ipinagpapatuloy po natin yung maganda nating nasimulan na early voting hours sa mga nakatatanda, may kapansanan at nagdadalang tao. Pwede po sila makaboto ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7, exclusive para sa kanila.
1: Ayun. So meron pa rin mas maaga, exclusive para dun sa mga PWDs, elderly, mga buntis, yung mga ganon, sir, ano?
17: Yes po, nasa ayan po yung option para sa kanila, para naman hindi nila kasabay sa pagboto yung ibang regular na mga botante at baka sila ay hindi maging kaya-aya ang pagboto po nila.
1: Okay. Nako, Mr. Chairman Garcia, sir, in closing, paalala po sa ating mga kababayan na mga gusto pang humabol kung sakali at magparehistro para sa barangay at SK elections sa araw na ito,
17: isa
1: sir.
17: Isa lang po ang aking masasabi sa lahat na magpaparehistro pa o nakarehistro, hawak mo ang vote. Hawak mo ang vote, pero para makaboto, kinakailangan muna magparehistro. Yan ang unang hakbang sa pagboto, ang pagpaparehistro.
1: Okay. Mr. Chairman, salamat po na marami for the updates and the reminders mula sa Commission on Elections, sir.
17: Salamat po, Sir Alan. Mabuhay po kayo.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang chairman po ng Commission on Elections, Attorney George Erwin Garcia.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Monday morning, May 18, 2026. Ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rovan Balilin, Arnel Villamor, Jobel Lustre, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, mga kaibigan, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
18: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon, bayang mahal.
4: Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738 AM.
3: Sa pong magandang umaga, Luzon, Visayas, and Mindanao! Ipo ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 kHz po sa inyong mga talapihitan. And of course, kayo rin po ay nakikinig at nanonood sa aming Facebook Live. Well, sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Thank God it's Monday! Kalabing walo po sa buwan ng Mayo taong 2026. Amin pong himpilang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. Ilalim rin po ng Presidential Communications Office. Mga kababayan, samahan niyo po ako sa isang buong oras ng atin pong balitaan. Himayin natin ang mga issue ng atin pong bansa. Sama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Pinakapangunahin. Ito, pinaka na, pangunahin pa, no? Antabayanan po natin ngayong araw na ito ang pagkoconvene ng Senado bilang isang impeachment court. Po ay laban sa ating Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, ang impeachment po ay isang constitutional process. Saan inaalis sa pwesto ang mga inihalal na mga opisyal ng atin pong pamahalaan. Yung mga ini-impeach, yung mga impeachable officers natin, of course, unang-una dyan sa ilalim po ng ating saligang batas, ang Pangulo, ang ikalawang Pangulo, ang mga miyembro ng Korte Suprema, mga miyembro ng mga constitutional commissions at iba pa. Di tayo nagkakamali sa ating pananaliksik. Mga kababayan, ito pong mangyayaring impeachment trial aban kay Vice President Sara Duterte po ang pang-apat na impeachment process sa atin pong kasaysayan. Pinakauna, kung matatandaan po ninyo, ako medyo laro pa iniisip ko na itong panahon na ito eh. Noong taong 2000s, si dating Pangulong Joseph Estrada po ay sumailalim rin. Ano po? Doon sa impeachment complaint. Kaya lang, yung Senate trial kasi nasuspinde. Ano po, eh, pansamantalang itinigil dahil po sa EDSA 2. Hindi lamang po yung ating mga chief executives ng atin pong bansa ang nagkaroon ng impeachment complaint na inihain laban sa kanila. In fact, doon sa apat na binamagit natin, dalawang mahistrado po ng Supreme Court, punong mahistrado ng Supreme Court ang in-impeach din. Ano po, unang-una, si dating Chief Justice Renato Corona.